0: Patuntunan ng Radyo Pilipina, Radyo Publiko 738,
1: Sports Radio 918,
0: Radyo Magazine 1278,
1: at Radyo Pilipinas World Service.
0: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan, mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3,
3: Radyo Pilipinas World Service,
1: Sports Radio,
4: Radyo Magazine, Servisyo Publiko,
1: the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas,
1: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radio Pilipinas.
6: Radio Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
7: Oras sa buong kapuluan, ganap ng 6 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
8: Bangon, bayang mahal.
9: Bangon,
8: bangon, bayang mahal.
9: Pag-uusapan,
8: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
9: Tatalakayin,
8: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
9: At sasagutin,
8: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas
9: 738 AM.
7: Lipo mga kababayan, isang mapagpalang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa 738 sa inyong mga talapihitan. May po ay napapanood at napapakinggan din sa amin pong Facebook page at sa amin pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Musta po kayo mga kababayan? Thank God it's Friday! Ang palatuntunan ng Bangon, Bayang Mahal, kasama pa rin ang inyong lingkod, Al Corpus. Kami po ay napapanood sa 738, sa ilalim po kami ng Presidential Broadcasting Service, at kami po ay ang radio communication arm ng Presidential Communications Office. Sama-sama po tayo mga kababayan hanggang bago mag-alas 9 ng umaga dito pa rin sa ating palatuntunang
8: Bangon,
9: Bangon,
8: Bayang Mahal,
9: Bangon, Bayang Mahal,
8: dito sa Radyo Pilipinas
9: 738 AM.
7: 3 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga mga kababayan, inantabayanan po natin ang ilang mga panayam mula pa rin sa ating mga kasamahan. Particularly, mga kababayan, ang pag-uusapan natin maya-maya dun po sa Negros Occidental. May panibago na naman po kasing balita ng karahasan involving another minor, mga kababayan. Hindi po ito pamamaril, kung hindi po, ito ay pananaksak. Maya-maya po alamin natin mula mismo sa San Carlos City Police Station ang kanilang Deputy Chief, Police Captain Rodney Sarona. Ano nga ba ang dahilan? Bakit po nangyari itong incidenteng ito? Ito kaya ay may kinalaman o ito kaya ay inspired doon sa mga nangyayaring karahasan sa Tacloban? Mamaya, makakapanayam natin at tatanungin natin anong dahilan netong nasabing insidente. At binabantayan din natin mga kababayan ang nangyari namang lindol sa bansang Japan at sa bansang Venezuela. Tinamaan po kasi ang bansang Venezuela nung tinatawag nilang doublet o yung dalawang magkasunod na lindol na tumama 7.2 at 7.5 magnitude na lindol. Ang 7.2 magnitude na lindol sa bayan ng Moron sa Carabobo State dyan sa Venezuela, matapos naman ang 39 na segundo lang mga kababayan, biglang tumama naman ang 7.5 magnitude na lindol. Yan po ay ayon sa US Geological Survey. Ayon sa USGS, ang unang lindol ang nag-trigger ng ikalawang lindol dahil sa stress na idinulot nito sa fault o yung sentro, no, yung source fault netong pangalawang lindol. Dahilan para magdulot ito ng seismic waves, no? Na ito nga yung rason ng pangalawang lindol. Ayon naman kay acting president ng Venezuela, Her Excellency Delcy Rodriguez, anim na po at apat na ang kumpirmadong nasuwi dahil sa magkasunod na lindol na yan, habang 900 naman ang sugatan. Higit 25,000 katao, mga kababayan, 25,000 ang inireport na kasalukuyang nawawala. Sabi naman ng Department of Foreign Affairs kahapon, sa pamamagitan ng Philippine Embassy in Bogota, na walang Pilipino ang napaulat na injured o namatay at nananatili ang koordinasyon ng DFA sa mga sa Filipino community sa Caracas at Barinas. Ayon po kasi sa datos ng DFA, 74 na mga Pilipino ang kasalukuyang nasa bansang Venezuela, kung saan karamihan dito ay mga religious missionaries o yung mga misyonero. Naalalahanan ng Department of Foreign Affairs ang ating mga kababayan na manatili sa mga ligtas na lugar at agad na tumalima sa abiso ng mga lokal na otoridad. Sa bansang Japan naman, niyanig ang Iwate Prefecture sa northeastern Japan ng mahigit 7, magnitude 7 na lindol. Ang po ay naramdaman, intensity 6 sa Aomori Prefecture. Di naman po tinaas ng Japan Meteorological Agency ang tsunami warning sa naturang lugar.
8: Bangon!
9: Bangon!
8: Bayang Mahal!
9: Bangon! Bayang Mahal!
8: Dito sa Radyo Pilipinas,
9: 738 AM.
7: Pindalawang minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, mga kababayan, pinag-aaralan po ng Department of Interior and Local Government ang permanenteng pagban ng mga violenting video games. Kasunod po yan ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Sa isinagawang press briefing kasi kahapon sa Campo Crame, sinabi ni Secretary of Interior and Local Government John Vic Rimulya na dapat permanenteng iban ang mga larong may tema ng karahasan at pagpatay dahil naniniwala ang kalihim na nade-desensitize ang mga kabataan sa elemento ng karahasan. Kayo ba, mga kababayan, pabor ba kayo na maban itong mga violenteng laro doon sa mga, of course, yung mga sandbox game gaya ng Roblox at ito nga yung tinuturong dahilan yung gore box kung tawagin, na nag-desensitize. Ibig sabihin, mga kababayan, nasasanay yung mga kabataan doon sa tema ng pagpatay. O yung mga violent tendencies, yung mga misanthropic, yung hindi makatao na pananaw o ideolohiya. Sa palagay po ba ninyo, mga kababayan, ito talagang nagdudulot nung pagiging violente ng mga kabataan, yung paglalaro ng mga violent video games, mga kababayan? Ilagay po ang inyong komento sa ating comment box sa atin pong Facebook live at babasahin natin yan mamaya. Pag-uusapan natin yan. Alamin natin ang pulso ng ating mga kababayan.
8: Bangon!
9: Bangon!
8: Bayang Mahal!
9: Bangon! Bayang Mahal!
8: Dito sa Radyo Pilipinas,
9: 738 AM.
7: 14 na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Doon din sa press briefing na ginawa kahapon ni DILG Secretary John Vic Rimulya, binahagi niya sa media na ang CIDG raw ay napigilan ang isang planong pamamaril dyan naman sa Tolosan National High School sa Leyte. Sabi kasi ni Secretary Rimulya, nakakuha daw ng chatter mula sa kampo ni Senator Bam Aquino, may anonymous step, may isang gagawing mass shooting dyan sa Tolosa National High School. Ayon kasi sa report na isinumite ng PNPCIDG na Timbrihan, ang planong pag-atake sa paaralan dahil sa isang Facebook post na agad namang inimbestigahan ng Regional Field Unit 8 ng CIDG. Upon investigation and upon checking, mga kababayan, napag-alaman na ang suspect ay estudyante rin sa naturang paaralan.

0: Yes po, sir. Magandang umaga po. Police Captain Saruna, ang Deputy Chief of Police ng San Carlos City Negros Occidental Police Provincial Office.
1: Opo, sir, maraming salamat po sa pagkakaloob sa amin ng oras ninyo ngayong umagang ito. Makikibalita lang kami, ito pong nangyaring stabbing incident involving another minor. Ano pong nangyari dito, sir?
0: Yes, nangyari po ito, sir. Bandang alauna, imidya ng tanghali noong June 23, 2026. Bali, nais po namin linawin na itong incident na ito, hindi po ito nangyari sa loob ng eskwilahan ng Holy Ledesma. Clarify lang namin. Bali, nakauwi na ito paglabas, medyo more or less 2 to 3 kilometers yung distance from school. Itong mga biktima at saka suspect naghahabulan and then nagantihan, nagsuntukan hanggang sa humantong sa pananaksak. Bali, ang status ngayon ng biktima, sir, stable naman, isang tama sa tiyan. And then yung suspect is na-turn over na natin sa DSWD considering na minor with the assistance sa ating CSWD. As of now, hinihintay lang natin yung desisyon ng pamilya ng biktima kung magpa-file ng appropriate charges against the suspect. We are willing to help naman, ang pina-prepare lang ng ating WCPD investigator ang mga kaukulang dokumento, lalong-lalo na yung acting with discernment na kailangan i-attach sa complaint.
1: Police Captain Sarona, sir, gusto ko lang malaman, ano, ilang taon, kung pwede nating ibahagi sa ating mga tagapanood, ilang taon itong suspect?
0: Itong suspect po, sir, is 17 years old, grade 10 student, residente po ito ng Barangay 5, San Carlos City.
1: Ano pong pinagmulan daw nung paghahabulan na sinasabi ninyo at yung eventually pananaksak, ito ba ay away bata lang o ito talaga ay pinagplanuhan itong minor de edad?
0: Nung nakausap ng ating WCPD investigator yung suspecter, may previous na alita na pala to, yung mga away baka barkada lang. Hindi naman talaga yung gang-gang na organized gang. Away magkabarkada hanggang sa humantong sa ano, nagsusuntukan, nagagantihan. Kaya yung biktima natin, allegedly, sila yung unang sumugod sa suspect.
1: Tapos?
0: Kaya gumanti.
1: Po.
0: Nasaksak yung biktima.
1: Oh, Police Captain Sarona, sir, ibig sabihin, may dala ng patalim itong minor de edad.
0: According sa suspect, hiniram na daw sa isang kamasasamahan niya kasi tatlo to sila, naglalakad papauwi na, tapos hinabol nitong biktima, nakamotor. Tapos bigla na lang siluntok yung kasama ng isang suspect, kaya gumanti rin yung suspect, nasaksak yung ano, yung biktima. Pero yung ano, sir, yung patalim na dala,
1: opo.
0: According sa suspect, sa kasamahan niya dito yung galing, binigay doon sa suspect, yun ang ginamit na sinaksak doon sa biktima.
1: Sir, yung ginamit na pangsaksak, anong klaseng ano ito? Kutsilyo?
0: Ano yun, sir? Yung parang pocket knife, hindi naman siya yung kitchen knife na mahaba. Yung mostly yung makikita natin sa bulsa natin, yung nilalagay sa yung naka-clip na pocket knife.
1: Opo. Parang yung maliit lang no, Police Captain Sarona.
0: Tama po.
1: Okay. Pero ang tanong po dito kasi kung galing sa paaralan itong mga batang ito, 2 to 3 kilometers away doon sa paaralan, ibig sabihin, dala-dala niya na. Doon pa lamang sa paaralan yung pocket knife. Natanong niyo po ba kung para saan niya ginagamit itong pocket knife?
0: According sa suspect natin, sir, kasi tatlo itong dinala nung na-aristo sila nung hot pursuit, yung patalim, binigay yun sa labas na. Hindi namin alam kung dala-dala na nila yun kasi may isa itong kasama.

0: barkada na lang na hindi naman nag-aaral doon sa Hulyo. Bali, paglabas na lang, nagkita-kita sa labas ng pilahan. Tapos na nagtutumpo, nagkaroon ng ano, nagtagpo sila sa isang lugar doon sa may Teachers Village. According sa suspect natin, yung patalim, binigay lang doon sa isang kasamahan nila na hindi naman estudyante. So, bisa initial investigation natin, malamang yung patalim, hindi yung dinala doon sa loob ng eskwelahan, galing sa labas na yon nung isang kasamahan nila.
1: Apo.
0: Yun, kaya yun yung binigay doon sa suspect na ginamit para masaksak yung biktima.
1: So, ito po ay iniabot nung
0: tama po, sir.
1: Oo. Police Captain, sir, kasalukuyan po nasaan? Ulitin po natin yung sino pong na may hawak dito sa minor de edad na kaninong kustodiya po?
0: Yes, itong suspect na minor, kasalukuyan po itong naka-under custody na ating DSWD San Carlos City, Negros Occidental. Considering na may ituring natin siyang CICL, yung Children in Conflict with the Law, inintay namin yung desisyon ng pamilya ng biktima kung magpa-file ng complaint, we are willing to assist naman, saka we are willing to help naman. As long as makumpleto na namin yung mga kaukulang dokumento para ma-file natin yung complaint sa ating court dito sa San Carlos City.
1: Opo. Police Captain, yung mga kasama po nito, minor de edad din ba?
0: Yes, oo. May 16, may 15. Tatlo kasi ito sila, sir.
1: Opo. So, 16, 15, tapos yung sumaksak, 17.
0: Oo. Tama po.
1: Oo. So, lahat po sila ngayon, nasa pangangalaga po ng DSWD?
0: Oo, tama po. Turn over sila ng ating WCP, the investigator, with the assistance sa ating mga city social welfare worker dito sa San Carlos City, Negros Occidental.
1: Po, yung mga magulang nito, sir, nakipag-ugnayan na ba sa inyo? Ano bang ano sabi ng mga magulang?
0: Yan nga, nung kaagad natin silang nahuli, kasama naman yung mga magulang, kinausap natin na siyempre nangyari na to, kailangan kung ano yung ginawa ng ano, siyempre may liabilities din yung kuan nila, yung magulang, bakit hindi nila inaano yung mga anak nila, minomonitor. Dapat after school, dapat minomonitor na nila kung nakauwi na ba or saan pa pumupunta, saang lugar, para maiwasan natin yung mga ganitong pangyayari. Kasi sa amin naman sa San Carlos City Police Station,
1: opo,
0: may deployment kami ng mga personnel sa iba't ibang eskwelahan dito. Although paglabas na lang, sir, hindi na natin na sila ma-monitor kung saan sila papunta.
1: Opo.
0: Ang ano na lang ay kaagad natin silang nahuli yung mga gumawa ng krimen.
1: Opo. Miss Captain, paano po na ano pong nangyari kasi sabi niyo po ano na nasa labas na itong mga minor de edad na ito kung saan nagkagulo, malayo na ron sa Paralan kasi 2 to 3 kilometers, ako napakalayo na noon. Gaano kabilis nakaresponde yung ating mga tropa mula
0: yes,
1: diyan sa San Carlos?
0: Yes, agad nung may tumawag na concerned citizen, agad nating dinispatch yung ating mga mobile patrollers, and then pagdating doon sa area, allegedly tumakbo na itong mga suspect, tapos itong biktima din nila kaagad sa ospital para maagapan, magamot kaagad.
1: Kasi sir, sabi nyo, no hot pursuit. So nakipaghabulan pa itong mga estudyante. Dahabol ba natin agad o nakalayo muna?
0: Pinuntahan na natin sa kanilang bahay, sir.
1: Nakauwi po?
0: Nakauwi.
1: Nako. Okay. Police Captain, sir, ngayon po sa oras po ng pag-uusap natin ngayon, nakipag-ugnayan na po ba sa inyo yung pamilya ng biktima? Nagbigay na ba ng kanilang pahayag? Palagay po ninyo, saan patungo? Magsasampa kaya ng kaso itong pamilya ng biktima?
0: Yes, kahapon nakausap sila ng ating WCPD dito sa police station. according sa kanila, hintay mo na nilang makalabas sa ospital, and then bago sila magdidesisyon, sinabihan nga namin na nandito naman na with the assistance sa ating city health, city social welfare, kung magpa-file sila ng kaukaw lang reklamo, we are willing to assist and help naman dun sa complainant.
1: Apo. Police Captain, sir, ito bang mga ganitong klaseng pangyayari sa labas ng paaralan? Kadalasan ba ito nangyayari sa inyong lugar o ito po ay isolated case lang?
0: Para sa amin, sir, ito ay isang isolated lang. Kaya, since pag-opening ng klase.
1: Subukan nating mabalik yung ating linya kay Police Captain Sarona, ang atin pong Deputy Chief ng San Carlos City Police Station.
2: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: 27 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Ligan natin si Police Captain Rodney Sarona, ang Deputy Chief ng San Carlos City Police Station. Police Captain Sarona, sir, magandang umaga ulit.
0: Yes, magandang umaga ulit, no? Medyo naputol yung ating communication.
1: Po. Po, sir.
0: So,
1: go ahead po.
0: Bali, sa assessment namin, sir, ito ay maituring na pali una itong insidente na nangyari since pagbukas ng Oakland Blake Eskwela. Although this is isolated case, and then rest assured na ang ating mga kapulisan dito sa San Carlos City Police Station ng Negros Island Region, patuloy po yung ginagawa nating pagpapaigting ng ating mga police presence, lalong-lalo na sa mga iba't ibang eskwelahan dito sa San Carlos City, Negros Island Region, para to avoid a similar incident na mangyari na naman ulit. Nag-deploy tayo ng mga karagdaga, mga PNP personnel sa iba't ibang eskwelahan dito sa aming area of responsibility.
1: Opo, lastly, Police Captain Sarona, sir, ang ating mensahe sa ating mga kababayan dyan, at syempre sa mga magulang na nag-aalala. Alam naman natin, nagkaroon ng karahasan dyan sa Tacloban City.
0: Oo, tama
1: sa lahat
0: po.
1: Ng mga magulang, takot talaga. Siyempre, para doon sa kanilang mga anak. Sa atin pong pagtitiyak, sa ating mga magulang, bigay po natin ang ating mensahe. Please go ahead po, Police Captain.
0: Yes po, nais ko lang pong iparating sa ating mga magulang, especially na sa ating mga guro. Sana po imonitor po natin yung mga ating mga anak, lalo-lalo yung pagkatapos ng kanilang klase. Dapat minomonitor natin kasi hindi natin alam kung saan pumupunta. Dapat tinatawagan natin at the same time minomonitor natin kung nakauwi na ba. Kasi as a parent, it is our responsibility naman na monitor natin yung ating mga anak. Although ang ating mga kapulisan dito po sa San Carlos, we are intensifying our police presence, although paglabas na ng eskwelahan, hindi natin makokontrol kung saan-saan sila pumunta. Although talagang ina-assure namin sa ating mga ating community dito po sa San Carlos City, Negros Occidental, na talagang yung police presence namin ipapamaigtingin pa namin para hindi na maulit ang mga itong pangyayari.
1: Opo. With that, maraming salamat po sa inyong oras ngayong umagang ito, Police Captain Rodney Sarona. Mabuhay po kayo at mabuhay yung ating mga magigiting na mga police saan man silang panig ng Pilipinas, and of course, particularly dito sa San Carlos City Police Station. Mabuhay po kayo at regards sa ating mga tropa dyan.
0: Marami pong salamat po, sir, sa oras. God bless po.
1: God bless you too, sir, at ang ating mga unipirmadong personnel.
2: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: 30 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, yan po ang ating panayam ay Police Captain Sarona mula po sa San Carlos City Police Station. Alam niyo mga kababayan, yung away bata, hindi bagong bagay yan eh. Siguro at some point, sa ating mga buhay, lahat tayo nakaranas niyan. Ang hindi po normal, mga kababayan, nakakapagdala ng patalim ang mga estudyante within the school premises. Kahit sabihin mo pang sa labas ng gate yan inabot. But the fact na palagay na itong mga batang to, kinakailangan nilang magdala ng patalim, parang there is something fundamentally wrong sa atin pong ideologies ng ating mga estudyante. Sana panawagan natin sa Department of Education, sana naman po malutas natin yung issue, yung gray area na tinatawag natin doon sa usapin na walang plantilla position, walang posisyon na binabakante para sa mga security guard sa ating mga paaralan. Puro mga private security agencies kasi ang nagbibigay ng security doon sa ating mga paaralan. Baka naman po pwede sa DepEd. Makakatok po kami sa inyong mga pintuan para po sa kapakanan ng susunod na henerasyon ng atin pong bansa. Sana no, maging proactive naman tayo. Hindi lang natin i-charge yung mga nangyayari sa bullying. Simpleng kaso lang yan ng bullying. Simpleng kaso lang yan ng violent video games. Pero the fact kasi na nakakapagpadala ng firearms, nakakapagdala ng patalim sa loob ng paaralan, etong mga estudyanteng ito, there is something very, very wrong. Huwag po natin ang paraan. Kung may nakikinig sa atin ngayon mula sa DepEd, lang puro press statement. Galaw-galaw din!
2: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: 33 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. We'll take a short break. Magbabalik po ang Bangon, Bayang Mahal.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag, panatag ang may alam.
4: Anak, bukasan man ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan na. Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Bangon.
7: Bangon.
2: Bayang Mahal.
7: Bangon.
2: Bayang Mahal.
7: Dito sa Radyo Pilipinas.
2: 738 AM.
1: 35 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, narito naman ang mga balita mula pa sa labas ng ating himpilan. Rañaque Solon ay tinutulak ang dagdag na government employees sa pera sa mga guro at health workers. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Isinusulong ngayon sa Kamara ang pagtataas ng Personal Economic Relief Allowance o pera mula 2,000 pesos tungo sa 5,000 pesos kada buwan sa ilalim ng House Bill No. 9475 na inihain ni Parañaque 2nd District Representative Brian Guillemon Yamsuan, pangunahing makikinabang dito ang mga public school teachers, health workers, mga clerk at maintenance personnel na labis na pinahihirapan ng nagtataas ang presyo ng bilihin at kuryente. Ayon kay Yamsuan, taong 2009 pa huling ginalaw ang pera kung saan sa nakalipas na 17 taon, nananatili itong barya na lamang dahil sa bagsak na inflation at pagbaba ng halaga ng piso. Sakop ng panukalang batas na dagdagan ang allowance ng mga civilian personnel at mga military at uniform personnel. Nakasaad sa House Bill ang pagrepaso ng pera kada 3 taon base sa inflation. Sa unang taon ng pagpapatupad, huhugutin ang pondo sa savings ng gobyerno at isasama na sa pambansang pondo o GAA para sa susunod na taon. Diin ang mambabatas na long overdue na ang dagdag na allowance upang mabigyan ng disenteng buhay ang mga lingkod bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. Samantala, verified answer ng former Ateneo head coach Tab Baldwin sa Dole. Nakuha na ng ahensya. Ang ulat na yan mula kay Lawrence Tanhoko.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Kinumpirma ng Department of Labor and Employment o DOLE na natanggap na nito ang verified answer ad cotelliam kaugnay ng isinagawang pagbusisi sa status ng permit to work sa Pilipinas ni Thomas Anthony Baldwin. Siya ang dating head coach ng Ateneo Basketball Men's Ateneo o Ateneo Men's Basketball Team. Ayon sa DOLE, isinusuri na ng Office of the Secretary ang mga isinumiting dokumento alinsunod sa umiiral na labor law, kabilang ang Article 40 ng Labor Code of the Philippines at DOLE Department Order No. 248 Series of 2025 o yung tinatawag na New Rules and Regulations on the Employment of Foreign Nationals in the Philippines. Nakatanda namang ituloy sa Lunes, June 29, ang pagdinig kung saan inaasahang haharap na si Baldwin. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Taxi drivers na nambiktima ng dayuhang models, iniimbestigahan na ng LTFRB. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Iniimbestigahan na ngayon ng Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB ang mga taxi driver na umano'y nambiktima ng dalawang dayuhang modelo at pageant winners habang bumibisita sa Pilipinas. Kasunod ito ng social media post ng Thai models na mag-taxi umano noong June 13 para sa isang event sa bansa. Batay sa kanilang reklamo, tumanggo umano ang isang driver na gumamit ng taxi meter at sa halip ay nag-alok ng kontrata o fixed fare. Kalaunan, huminto umano ang sasakyan at sinabing nasiraan ang taxi. Iniulat din na may isa pang taxi driver na umano'y kasabwat na tinangay naman ng cellphone ng isa sa mga dayuhang pasahero. Ayon kay LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II, nakikipag-ugnay na ahensya sa Philippine National Police para matukoy ang mga driver at operator ng taxi na sangkot sa insidente at mapanagot ang mga ito. Git niya, hindi katanggap-tanggap ang ganitong insidente at tiniyak na hindi lamang mga driver kundi maging ang mga operator ng taxi ay pananagutin din. Maglalabas naman ang LTFRB ng show cause order laban sa mga sangkot matapos makompleto ang investigasyon katuwang ang PNP. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Paglaban sa katiwalian, sentro ng unang State of the City address ni Marikina Mayor Maan Teodoro. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Balikan natin ang ulat niyan ni J. Mark Dagala. Sinusubukan pa nating muling tawagan si kasamang J. Mark Dagala. Pero kagaya nga nung binabanggit, kagaya nga po nung binabanggit natin nung nakaraan, mga kababayan, Sige, bago natin pagpatuloy yung ating pinag-uusapan, balikan natin si J. Mark Dagala, paglaban sa katiwalian, sentro ng unang State of the City address ni Marikina Mayor Maan Teodoro.
2: Ang Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Al walang puwang ang katiwalian sa lungsod ng Marikina. Ito ang tinuruan ni Marikina City Mayor Maan Teodoro sa kanyang kauna-unang State of the City address sa buhat ng maupo sa pwesto bilang alkalde. Hindi din nakalihim na committed ang kanyang administrasyon na panatiling corruption-free ang lungsod at kailanman na hindi nila ito bibigyan ng puwanga. Bukod dito ay binigyan din ng alkalde na bawal din ang mga abusado at tamad sa kanilang lokal na pamahalaan. Sabay pagpapatibay ng kanilang pangako para sa integridad at accountability. Kasunod dito, kinilala rin ng alkalde ang mga kawanin na nagtatrabaho na may integridad, mahusay, tapat at may malasakit sa publiko. Gayet pa niya, ang batas ay gagawad sa lahat pantay-pantay. Kaya't hindi nila hahayaang umusbong muli ang katiwalian sa kanilang panahon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: Apat na put dalawang minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Balikan natin yung pinag-uusapan natin, mga kababayan. Ano po? Ito po ay may kaugnayan doon sa mga sunod-sunod pa rin na nararanasan nating mga karahasan sa atin pong bansa. At yan po ay kadalasan perpetrated by minors. Pero bago yan, mga kababayan, alamin naman natin ang pinakahuling kilos gampaning pampanguluhan na sitwasyon sa National Kidney Transplant Institute o NKTI para sa nakatakdang pag-iinspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ginagawang konstruksyon ng legacy building ng nasabing paggamutan. Naroon ang ating kasamang si Alvin Baltazar.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
1: Yung Alvin.
12: Lol, magandang umaga. At alas 9 ng umaga, inaasahan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI para tingnan yung progreso ng konstruksyon ng legacy building. Naku, napakalaking tulong nito, Tolal, ano, lalo-lalo na hindi biro yung pagtaas ng mga nagkakaroon ng tinatawag na chronic kidney disease dahil rin sa mga pagkain na kakain natin ngayon, yung mga instant noodles, mga soft drinks. Sapagkat pagka natapos ito, Tolal, itong 13-story building na tinatayo dito sa NKTI, itong legacy building, ay magkakaroon ng 200 mga makabagong hemodialysis machines na parte ng serbisyo ng Marcos Administration na tulungan yung ating mga kababayan na nagkakasakit, lalo na yung mga nagkakasakit sa bato. Nandito na, Tolal, sina DPWH Secretary Vince Dison at si DOH Secretary Ted Herbosa. Inihintay nila lamang si Pangulong Marcos sa Tolal.
1: Kuya Alvin, inaasahan ba natin na magbibigay ng kanyang talumpati ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.?
12: Oo, inaasahan natin magkakaroon ng statement. Pero hindi pa rin natin sigurado kung magkakaroon nga. Pero yung mga ganitong okasyon ay inaasahan natin ang punong ekutibo magbibigay ng kaunting mensahe. At malaman natin kung ano yung pakikinabangan dito ng ating mga kababayan kaugnay nitong ginagawang konstruksyon, itong legacy building sa NKTI. Na ang target date nga pala nito, Tolal, na matapos, March 2028. So bago ang pagbaba sa termino ni Pangulo Marcos, matatapos itong construction, itong legacy building sa National KD, Tolal.
1: Oo, tamang-tama yan, Kuyang Alvin Baltazar. Sa susunod na buwan, ano, sa State of the Nation address ng ating Pangulo, siyan sa maaaring maituring natin, no, na legacy project, mga infrastructure project ng Marcos Jr. Administration. Okay, with that, maraming salamat, Kuyang Alvin Baltazar, and keep us posted.
12: Oh, Tolal, magbabalik tayo maya-maya lamang as soon as dumating na si Pangulong Marcos dito sa National Kidney and Transplant Institute Para dito sa itinato yung 13-story building na Legacy Building. Mula pa rin sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Punta sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
1: Maraming salamat, Kuyang Alvin Baltazar. Ang oras po natin, 45 minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: Colab.
2: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
18: Ang taginting ng FM
2: at lakas
18: ng AM
2: sa iisang himpilan.
18: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak,
18: mas maraming mararating,
2: at mas maraming maaabot ng impormasyon
18: at serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Trending issues na pinag-uusapan.
13: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon
18: sa Philippine Sports Broadcast.
2: Ipapahuli
18: sa mahahalagang kaganapan.
13: 66 sa impormasyon.
2: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Sports Radio 918. Radyo Magazine 1278. At Radyo Pilipinas World Service.
18: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
2: Mapapakinggan na
18: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
13: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
18: Radyo Magazine.
2: Serbisyo Publiko.
18: The AM and FM Collab.
2: Sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
18: Colab.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko
2: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
18: Bangon.
2: Bangon.
18: Bayang mahal.
2: Bangon. Bayang mahal.
18: Dito sa Radyo Pilipinas.
2: 738 AM.
1: 48 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Babalik po ang inyong palatuntunang Bango na Bayang Mahal dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738. Anggapin naman natin ang ulat na ito. Mula po sa Radyo Pilipinas Agoo, Area-Based Standards Network ng Ilocos Region, naghatid ng pag-asa sa 147 na mga mag-aaral sa proyektong kwaderno. Ang ulat na yan mula kay Albert Kawile ng Radyo Pilipinas Agoo.
2: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
2: Report.
19: Nagbigay ng pag-asa at inspirasyon sa 147 mag-aaral ng Cebuan Utong Integrated School sa lungsod ng San Fernando, La Union, ang Area-Based Standards Network o ABSNET Region 1 sa pamamagitan ng pamamahagi ng school supplies at pagsasagawa ng child protection session sa ilalim ng taunang proyektong kwaderno kasabay ng Upland Balik Eskwela 2026. Nagtulong-tulong ang mga rehestrado, lisensyado at akreditadong Social Welfare Development Agencies o SWDAs ng Department of Social Welfare and Development Field Office 1 upang makalikom ng pondo at magkakaloob ng school supplies sa 147 mag-aaral ng paaralan. Pinangunahan ni ABSNET Region 1 Chairperson Pastor Daniel Joseph Iclarin na siya ring tagapangasiwa ng Shekinah Home of Dingras Ilocos Norte Incorporated ang programa na hindi lamang namahagi ng mga kagamitang pang-eskwela kundi ipinagsagawa rin ng Child Protection Session upang palakasin ang kamalayan ng mga bata sa kanilang kaligtasan at mga karapatan. Ang Cebuan Utong Integrated School ang ika-anim na benepisyaryo ng proyektong Koderno sa Rehiyon 1 na patuloy na naglalayong tiyakin na mas maraming batang Pilipino ang makapagsisimula ng bagong taon ng pag-aaral na may sapat na kagamitan at pag-asang makamit ang kanilang mga pangarap. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Kawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Ago.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Maraming salamat, Albert Kawile. Bago po tayo tuloy ang magpaalam para po sa ating Friday edition ng Bangon Bayang Mahal. Mga kababayan, sa mga ganitong insidente gaya po nung nangyari na marahas na pamamaril sa Tacloban, bagamat napaka-dilim po itong bahagi ng ating kasaysayan, dahil mismong mga minor de edad ano, ang gumagawa ng mga karumal-dumal na krimen, pero dun lumilitaw mga kababayan, yung ilan naman sa ating mga kababayan na gumagawa no, ng mga kabayanihan. So kung makilala, makilala nyo mga kababayan, yung isa sa mga tumulog na ma-apprehend agad itong 15 anyos na namarel, si alias Rod. I'll see a fire officer 2, Ludwig Eric Sosa, yung mula po sa BFP yan. Ipo siya police. Ano po? Siya po ay isang bumbero. Siya siyang fire officer, si Ginoong Ludwig Eric Sosa. Katulong ang isang civilian police officer, sila yung mga unang nakahuli dito sa 15-year-old na namarel para hindi tuluyang makatakas. Saludo kami no, sa kabayanihan ng atin pong fire officer 2, Ludwig Eric Sosa. Abol na ulat mga kababayan, Pilipinas at China International Energy Group nagkaroon ng pagpupulong para sa isang cooperation of support para sa pagpapalakas ng energy sector ng bansa. Ang ulat na yan mula kay AJ Ignacio.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Ni hao, kinakapatid.
20: Yes, sa kinakapatid, magandang umaga. Nagkaroon nga ng isang pagpupulong ang ating bansa sa pamumuno ng Department of Energy at ng China International Energy Group para nga sa isang cooperation of support para nga sa pagpapalakas ng energy sector ng Pilipinas. Kinakapatid Dalyan, isa sa mga napag-usapan sa naturang pagpupulong ay ang pagkakaroon ng oportunidad na magpalit ng mga idea o mga kaalaman para nga sa energy infrastructure maging sa investment opportunities ng energy sector na magbibigay inisiyatiba na makapag-contribute ng mas secure at reliable at sustainable energy sector ang ating bansa. Kabilang din sa napag-usapan na pagkakaroon ng international collaboration ng pribadong sektor at ng China sa Pilipinas at pagkakaroon ng participation para nga sa pagsuporta sa country's growing energy requirements at pagkakaroon din ng kinakapatid Dalyan na long-term development objectives ng Department of Energy at nananatili ito maging committed na magkaroon ng mga maraming partnership ang kagawaran para sa pagpapalakas ng energy security ng Pilipinas. Kinakapatid Dalyan, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: Maraming salamat, kinakapatid na AJ Ignacio. Bago po tayo tuloy ang magpaalam, ano, gusto ko rin pasalamatan yung atin pong nakapanayam kanina. Police Captain Rodney Sarona ang Deputy Chief po ng San Carlos City Police Station. Maraming salamat din sa ating mga nakatuwang at nakatulong dito sa ating technical and production side. Si Boss Arnel Villamor, Madam Jo Marie Refarial, sa ating production, ang ating pong mga executive producers, Ms. Glory Faye Bagon, Ms. Tess Ramirez, at Mr. Christopher Tirambulo. Bayanan po mga balita mula po sa ating PBS News Division. Ihatid po yan sa atin ni Ginoong Tommy Reyes. matapos yan, Leslie Bocobo Live, kasama pa rin ang ating batikang broadcaster at kolumnista, noong Leslie Bocobo. Bumabati po kami sa inyo ng isang magandang umaga and happy weekend, everyone.
0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Philippine Standard Time, 8:55 ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
3: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Malacanang tiniyak na nakamonitor ang pamahalaan sa mga oil companies sa gitna ng pagbaba ng presyo ng langis. Mula sa Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Siniguro ng Malacanang na nananatili ang kautosan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. particular sa Department of Energy. Ito ay ang patuloy na i-monitor ang mga kumpanya ng langis sa harap ng nakikita ng pagbaba sa presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. Ayon kay Palos Press Officer Undersecretary Claire Castro, unang araw pala ng Middle East Crisis ay pinatutukan na ng Pangulo ang mga oil companies pati na ang mga nananamantalang gasoline stations. May mga nakitaan yung lumabag na ilang mga kumpanyang nagbebenta ng langis at na-issue naman ito ani Castro ng show cause order. Sabi ni Castro, mananatili ani ang barometro ang gagamitin ng Department of Energy sa pagpapatupad ng tamang fuel prices sa bansa ay kung ano ang galaw ng presyuan sa international market. Pakinggan natin si Undersecretary Claire Castro.
23: Ito, unang araw pa lang po na nagkaroon ng krisis sa Middle East. Yan na po ang inuutos ng Pangulo sa DOE. At ito po ay tinututukan ng DOE at nabanggit na rin po natin noon na kapag ka po lumalabag ay nagbibigay po sila ng show cause order.
22: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Ganap na pagpapatupad ng Comprehensive Agreement on the Pangsamoro, tiniyak ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity. May live report si J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
24: Puro si Tito, ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity para sa full implementation ng ganap na pagpapatupad ng Comprehensive Agreement on the Pangsamoro. Sa isang pahayag, sinabi ni Presidential Peace Advisor Secretary Mencionen Sarmiento, kaysa sila ng Pangsamoro sa pagtataguyod ng mapayapa, matatag at maunlad na rehiyon. Dagdag pa ni Sarmiento, sa gitna ng mga hamong kanilang kinakaharap pa, patuloy ang kanilang pagsusumikap na mahigitan pa mga naging tagumpay ng kanilang peace building efforts. Kabilang narito ang karagdagang pondo para sa inilatag nilang peace priority sa 2027 national budget para tiyak may susulong ang mga kinakailangang hakbang para sa matatag na Pangsamoro government. Habang inihintay ang bagong chairman ng government peace panel, sinabi ni Sarmiento na tiniyak din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang na hindi mababalam ang mga plano habang papalapit na rin ang kauna-unahang parliamentary elections sa BARMM. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Sa ibang balita, House Prosecution Panel umaasang bubuksan sa impeachment trial ang mystery box mula sa Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng tax records na mag-asawang Carpio at Morales. Mula sa Kamara, ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
25: Umaasa ang House Prosecution Panel na papayagan ng Senate Impeachment Court na buksan ang misteryosong box mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Ito'y matapos umalma ang defense lawyer ni Vice President Sara Duterte sa pre-trial conference. Ayon kay lead prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro, hinarang ng defense panel hindi lang ang pagbubukas kundi maging ang simpleng pagmamarka o marking as exhibit sa naturang selyadong kahon. Ayon sa prosecution, crucial ang laman ito para patunayan o mapasinungalingan ang kaso ng unexplained wealth ng Vice Presidente. Nakapagtatakaan niya natuto ng depensa na markahan o buksan ang BIR box na naglalaman ng income tax returns ng mag-asawang Carpio Duterte. Dagdag naman ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno na tumatayong House Prosecutor na isumiti na ang motion sa impeachment court at posibleng magdesisyon ang mga senator judges bago o sa mismong unang araw ng formal na paglilitis. Narito ang pahayag ni Lead Prosecutor Jervy Luistro.
4: Eh pagdating ho pala namin dito sa impeachment court, mahihirapan pa rin kami sa pagbubukas ng BIR box. So we will be looking forward na sana itong BIR box na ito ay mabuksan na sapagkat karapatan ho ng sambayanang Pilipino na malaman at makita ang nilalaman nito.
25: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Higit 4 na milyong pakete ng hininalang puslit na sigarilyo nasabat sa Cebu. Naritong ulat ni Marian Bastasa.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Aabot sa 4.72 milyong pakete ng hinihinalang ilegal na sigarilyo ang nasabat ng mga otoridad sa Cebu City. Ikinasang operasyon sa Villa del Rio 1, Barangay Bakayan at sa Carlos A. Gotong Yard sa Pier 7 area sa Cebu City sa pangunguna ng NBI, katuwang ang Bureau of Internal Revenue, PNP, Bureau of Customs at Philippine Coast Guard bilang bahagi ng pinaigting na kampanya laban sa mga puslit na tobacco products. 10 40-foot container vans na naglalaman umano ng ilegal na sigarilyo ang nadiskubre sa operasyon. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang inventaryo at verifikasyon sa mga nasabat na sigarilyo bagamat tinatayang aabot sa 343 milyon ang excise tax liability ng mga nasamsam na produkto. Mula sa BIR para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: At Civil Aviation Authority of the Philippines kinumpirma ang pagbagsak ng bahagi ng Kisame sa Bicol International Airport. Malalimang structural assessment isinasagawa na sa paliparan. Ang ulat ni AJ Ignacio.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Kinumpirma ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang pagkulaps o paglaglag ng ilang bahagi ng Kisame sa Well-Wishers area ng Bicol International Airport. Ayon sa CAAP, walang nasaktan sa insidente at agad sinecure at kinordunan ang apektadong lugar upang matiyak ang kaligtasan ng pasahero at tauhan ng paliparan. Nagsagawa na rin ang malalimang structural assessment, repair at restoration works ang engineering team ng paliparan at agad bubuksan oras na magkaroon ng clearance at masigurong ligtas na ang lugar. Humingi naman ng paumanhin si CAAP Director General Raul Del Rosario sa abala na idinulot ang pagbagsak ng Kisame at tiniyak na sila ay gumagawa na ng mga hakbang upang hindi na maulit ang kahalintulad na insidente. Mula pa rin dito sa CAAP para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
11: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
10: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
12: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
13: Ano nangyari?
12: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
14: Ako sir, ambulance driver ako.
13: Ambulance driver? Oh.
14: Lagpas dalawang oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
11: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
13: Dahil hindi na umabot.
14: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
11: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
13: Makapal yung semento.
11: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
13: These are the reinforcements.
11: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
10: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
13: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko kami, nung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
15: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
15: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
16: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
27: Leslie Bocopo.
28: Leslie Bocopo.
27: Live. Talakayan ang mga isyung pambayan. Hihimayin mga balitang pinag-uusapan. Malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita.
28: Leslie Bocopo.
27: Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
29: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras ay 9:07 na po ng umaga at ang petsa po ay June 26, 2026. So 6-2-6-2-6. Kumusta po kayong lahat? It's another beautiful Friday morning. Medyo makulimlim, but again, the sun is always a blessing, and the same thing with the rains, no? So it is a balance of the gifts that nature gives us, no? So maraming salamat sa kalikasan at sa Panginoon sa ating panahon, no? Just the same, we would like to greet also some special people. Today, most especially, I'd like to greet a very happy birthday to Mardi Grace Gozum. She's celebrating her birthday today, June 26. Hindi ko na po aalamin kung ilan taon siya. Basta forever 21 ang binabati nating birthday celebrant. Also, syempre sa ating kaibigan, I had a good friend and neighbor who passed away recently, si Butch Madrigal. May you rest in peace. And our condolences and sympathies to his family members. I will see the members later today. Also, again, gusto kong bumati kay Manang Luz Falle ng Capiz at ang kanyang kapatid na si Guada at si Gingging, si Zenaida de Manuel. Luz, ibili mo na ng gamot yung pangangailangan mo para gumaling ka na ng tuluyan, no? And also, the loyalists of loyalists, si Jennifer Aquino. Jennifer, relax lang. mahaba pa ang ating misyon sa buhay na ito, no? Just keep doing what you do best, no? Exposing the truth and punishing those who peddle fake news on social media. Also, today is the 128th founding anniversary of the Presidential Security Command, or the PSC, which was formerly called the Presidential Guards Battalion, or the PGB. As you know, the PSC is the elite security force protecting the president and the first family. More particularly, I'd like to make mention a former commanding general of the PSC under President Joseph Erap Estrada, walang iba kung hindi the Marine Brigadier General Rodolfo Jasky Diaz. General Diaz, maganda umaga sa iyo, General. Magpunta naman tayo ngayon bago tayo magpatuloy ng mga pagbati natin sa ating mga kaibigan at mga nakikinig at nanonood. Magpunta muna tayo sa isang live report galing kay J. Mark Dagala, Regional at Local Police Units makikipag-ugnayan na sa Department of Education or DepEd kaugnay ng mga hakbang para sa proteksyon ng mga estudyante. J. Mark!
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Itakaso na nga Manong Leslie ng liderato ng regional at local police units nito na ibigay ang buong suporta sa mga hakbangin ng Department of Education para itaguyod ang seguridad sa mga paaralan. Ito ay para matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at iba pang mga kawani ng mga paaralan. Ayon kay PNPG Police General Luzon Melencio Nartates Jr., paigtingin nila ang seguridad sa mga paaralan na titiyaking ligtas sa pagkakatuto sa bawat mag-aaral na Pilipino ay sunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand A. Marcos Jr. Ayon kay Nartates, ay inilusa nila kamakailan ang isang katuwang, ang katuwang sila ng Department of Education sa isang nationwide multi-agency effort para higit pang patatagin na kaligtasan ng mga paaralan kasunod ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Kabilang sa mga pinatupad na hakbang, ang pagsasagawa ng pambansang school safety audit, pagpapalakas ang presensya ng mga pulis sa paligid ng paaralan, pagrepaso sa umiiral ng mga patakaran sa kaligtasan ng mga paaralan at pagdalaan para sa kagamitan ng pasiguridad at pagpapahusay ng infrastruktura. Para sa Bagong Pilipinas, si Martagal, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
29: Maraming salamat, J. Mark Dagala, sa report niya. Alam niyo po kasi, recently may nangyaring ang shooting dyan sa Tacloban, which involved minors, no? At nakalulungkot dahil what were they doing carrying firearms? Part of the blame should also go to their elders or their parents, no? Kasi paano sila nakakapaghawak ng ganyang baril, no? Of course, alam mo naman ang kabataan ngayon, mapusok, no? And a lot of the influence na nakukuha ng ating kabataan ngayon ay nakukuha nila sa social media. Lalo na yung mga pinapasukan nilang mga sites, no? Sometimes they are very influential, they are misleading, they want you to be very to prove yourselves to your peers to be invincible and strong, and yun minsan na mislead sila into doing evil things, no, such as this. So no less than the president ordered an investigation based on the school violence involving minors, no, in Tacloban. And immediately, no less than the Education Secretary, si Sunny Angara, went to Tacloban to investigate the matter. Before that, of course, we were talking about the impending Senate impeachment scheduled on July 6. And hopefully the scheduled proceedings and the hearing will take place on July 6, because on July 27, it will be the State of the Nation Address or SONA of the President. Importante yan. Nais natin malaman yung accomplishment ng ating Pangulo at ang kanyang administrasyon. In relation to that, the Senate nagkaroon ng kaguluhan no less than a former senator, si Alan Trillanes, si Sonny Trillanes, filed a cyber libel case against Alan Peter Cayetano and Rodante Marcoleta and the 18 supposedly Marines who worked as security detail of fugitive Congressman Zaldi Co. Of course, through the undersecretary, si Claire Castro, si Auntie Claire, the palace downplays coup rumors, no? Kasi kamakailan lang nagkaroon ng mga jittering rumors that a coup is in the offing, no? But of course, according to our undersecretary, no need for loyalty check because our armed forces, including the PNP, are loyal to the Constitution and to the Filipino people. Now, the Commander-in-Chief is no less than the President. So of course, they will follow the President because the President adheres to the rule of law. He is a law

0: the allies of the administration in the Senate for the recent Senate trouble, ang panawagan natin sa pangalawang pangulo, check on the allies of the Duterte family, yung grupo ni Alan Peter Cayetano, of what they did, what they really did to the Senate. Magpunta naman tayo kay Alvin Baltazar. Meron siyang live report. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dumating na sa National Kidney and Transplant Institute or NKTI sa lungsod ng Quezon City para sa inspeksyon ng itinatayong legacy building. Alvin.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
2: Kuya Leslie, dumating na dito sa NKTI si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at kasalukuyang nagkakaroon ng inspeksyon dito sa itinatayong legacy building sa loob mismo ng NKTI dito sa East Avenue sa Quezon City. Kuya Leslie, pagka natapos itong legacy building na ito, ilalagay dito yung mga dagdag na hemodialysis machines na sa impormasyon natin ay aabot sa 200 additional dialysis machines ang ipuputat dito sa legacy building. At target na matapos itong construction ng gusali na ito, hindi na aabot ito ng 2028, Kuya Leslie. Sabagkat mas mapapaaga pa, yun ang pinakahuling impormasyon, sa halip na March 2028 ay matatapos ito ng December 2027. Kaya yung mga kababayan nating kinakailangan ng serbisyo nitong mga dialysis machines na ito na matatagpuan sa legacy building ay mapapakinabangan ito pagdating ng December 2027, Kuya Leslie.
0: Alvin, nakikita ko si DOH Secretary, si Ted Herbosa ba yun, nakaitim? Is that him?
2: Tama, Kuya Leslie. Nandito si DOH Secretary Ted Herbosa, pati si DPWH Secretary Vince Dixon.
0: Secretary Vince Dixon nandyan din, no?
2: Oo, nandito rin.
0: Yung mga officials ng NKTI, sino-sino nandyan, Alvin?
2: Oo, may mga, di lang natin ako yung pangalan, ha, pero ang... Ang head ngayon ng NKTI, kung di tayo nagkakamali, ay si Dr. Ang Executive Director,
0: yes.
2: Si Jose Dante Dator, kung di tayo nagkakamali.
0: Okay, si Dr. Dator. Alam mo, Alvin, napakalaking bagay ito yung mga dialysis centers, no, especially sa kidney. Kasi mataas ang incidence ng kidney disease sa mga Pilipino dahil sa kanilang diet. Diba?
2: Totoo yan, Kuya Leslie. At may mga napapanood pa tayo minsan sa mga social media as early as young, as 9 years old, 12 yes. years old, dinadialysis na, Kuya Leslie. Napaka lumalala talaga yung sitwasyon kasi yung mga kinakain natin puro instant na, Kuya Leslie.
0: Correct. Tama yan. Sige, Alvin, babalikan ka namin when the president delivers his speech. I'm sure he will deliver a message, no? For this event today. Antabayan na namin ang report mo.
2: Oo, Kuya Leslie, balik tayo sa sandaling magkaroon ng kahit counting statement si Pangulo Marcos kaugnay nitong kanyang unang event sapagkat mula dito sa NKTI, dediretso pa si Pangulo Marcos, Kuya Leslie, sa isa pang aktibidad. Sa Quezon City rin naman sapagkat bibisitahin niya naman yung drainage system na yes. yung rehabilitation doon sa ano sa drainage system sa E. Rodriguez.
0: Yes.
2: Oh, ganyan ang trabaho ng pangulo kay Leslie.
0: Tama.
2: Hindi
0: tama.
2: Pa pwede yung isa dalawa lang eh.
0: Hindi pwede. He maximizes his time. Yes.
2: Oh, totoo yan kay Leslie. Kay Leslie, babalik tayo mamaya. Babalik tayo mamaya.
1: Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide. Ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Maraming salamat sa iyo, Alvin. Nandun siya ngayon sa NKTI dahil nandun ang ating mahal na Pangulo. Ayan po, sa mga nagsasabi at nagtatanong, nasaan ang Pangulo? Yan ang inyong hashtag. Nandyan po siya. Especially now, he's just in the vicinity, no, sa NKTI because as Alvin and I agreed,

0: One of the higher incidents of sickness or disease of the Filipino people is kidney disease. Bakit po? Dahil po sa ating diet, sa ating mga kinakain, either maalat or malangis, no? At saka tulad ng binanggit ni Alvin, yung mga instant noodle. Nakalulungkot kasi marami sa ating mga hikahos sa buhay, bumibili na lang ng instant noodle yan. Panglagay lang ng laman sa tiyan. Pero in the long run, it is a slow path towards a bigger sickness, no? So, kung pwede na lang sana, wag masyado sa instant noodle kasi that's really very, very dangerous to our health. So, babalikan natin mamaya si Alvin when the president delivers his speech. Magpunta naman tayo kay Amelia Domingo Bumatnong ng Radyo Pilipinas Tabuk. Libo-libong mga magsasaka at mga mangiisda sa lungsod ng Tabuk, Kalinga, tumanggap na ng tulong pinansyal mula sa Pangulo. Amelia.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Libo-libong magsasaka at mangiisda sa lungsod ng Tabuk ang tumanggap ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk Program o PAFFP. Bawat isa ay nakatanggap ng 2,325 pesos na cash assistance. Ayon kay Agricultural Center Chief Imelda Balawing ng DACAR, mahigit 11,000 na registered rice, corn, sugarcane farmers at fisher folks sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA ang target beneficiaries ng programa sa nasabing lungsod. Anya, mahigit 26 million pesos ang inilaang pondo para sa distribusyong ito. Binigyang din ni Balawing na ang inisyatiba ay bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan na matulungan ang mga maliliit na magsasaka at mangingisda na mabawasan ang bigat ng gastusin sa kanilang kabuhayan dahil sa pagtaas ng presyo ng krudo at iba pang agricultural inputs. Layon din ang programa na mapanatili ang produksyon sa sektor ng agrikultura at pangingistaan. Samantala, nagpasalamat naman ang mga benepisyaryo sa natanggap nilang tulong na ayon sa kanila ay malaking dagdag para sa kanilang gastusin sa pagsasaka at iba pang pangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, Amelia Bumatnong ng Radyo Pilipinas Tabuk. Magpunta naman tayo ngayon kay Bea Gaza de Guzman ng Radyo Pilipinas Batanes. Meron siyang live report grand celebration ng 243rd Batanes founding anniversary. Umarangkada na, Bea.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Bea?
3: Yeah, Batanes.
0: Teka muna, mukhang nawawala si Bea. Bea, babalikan ka namin. Maghanap ka muna ng mas magandang lugar para sa signal mo. Nawawala ka eh. Balikan ka namin, Bea. Anyway, nagkaroon tayo ng report from Alvin Baltazar, no? Nandun ngayon ang Pangulo for the inauguration of the facility sa NKTI. As I was saying earlier, malaki po ang incidence ng sakit ng kidney, no? Sa mga Pilipino, tulad lalo na dun sa mga hikahos sa buhay kasi ang pagkain nila, they don't have direct access to the correct nutrition, the correct diet. So, pang ano na lang ito, pang tawid gutom na lang, ika nga. So, bumibili na lang sila ng mga instant noodle, ng mga masyadong mga maalat na pagkain. So, tinatamaan yung kanilang kidney. So, if you notice, laging puno ang mga dialysis center sa bansa natin kasi maraming Pilipino na may sakit sa kidney. Hoping that will be corrected once we change our diet. If you remember, nung umpisa, the earlier years, nagkaroon tayo ng mga change in diet. So, bumago talaga ang health ng Pilipino. Anyway, balikan na natin si Bea Gaza de Guzman ng Radyo Pilipinas Batanes sa kanyang live report. Bea?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Kung 243rd Batanes. Hello?
0: Bea, go ahead. I can hear you. Go ahead. Go ahead.
3: Okay, okay. Medyo mahirap po ang signal. Ayun ni Kalesley, hindi po alintana ng mga Ibatan o mga taga-Batanes dito. Kahit po umuulan, makulimlim ang panahon at medyo minomonitor nga natin yung bagyo na magkasunod. Kakaalis lang po ng bagyong Francisco, meron na naman pong parating. Pero tuloy pa rin po yung celebration dito ng 243rd Batanes Founding Anniversary na mas kilala po sa tinatawag natin ngayong Bunong Festival. Ibig sabihin po ng Bunong, yung community na pag-share po ng pagkain na nasa breadfruit leaves. Isa po itong tanda ng bayanihan o dito po sa Hivatan language o dialect ay Yaru. So kasalukuyan pa rin pong ongoing ang program natin. Yung mga kalahok po sa parada, nire-represent po siya ng bawat national government agencies at ng kanilang satellite offices dito po. Siyempre, well-represented din po ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes, 1134 kHz. So, nandito tayo ngayon nakamonitor at ito pong panahon ay medyo hamon sa atin. Nasa third floor kami ng Basco Municipal Hall at medyo ginagawa din yung gusali kaya yung ulan po pumapasok dito po sa ating kasalukuyang kinaroroonan. Pero kagaya ng sabi ko po, ang mga Ibatan po sanay na po sa masungit na panahon. Kaya inaantabayanan pa rin po yung pagpapatuloy ng programa, yung ating pong mga larong panlalawigan, school level tsaka community level, inaantabayanan po natin. Mangyayari po yan pagkatapos po nitong programa. Ito, pinatigil muna pansamantala po yung order of parade. After this community tsaka mga schools na nag-parade dito po sa Oval, sinuspend muna natin dahil medyo masama ang panahon. Mabanggit ko lang po, Kalesley, na meron po tayong bagong improved na rubberized oval para po sa mas pinahusay po na pagsaservisyo sa ating po mga manlalaro, both po yung mga school level tsaka yung community level. Ito po ay tulong na rin sa pagkakataon kung saan ang ating po mga kalahok ay nakakarating din po sa palarong pambansa. So ikinatutuwa po ng ating mga kababayang Ibatan ito pong bagong rubberized na oval kung saan sila po ay maglalaro ngayong araw din po at sa mga susunod na araw. Ang celebration po yung mga games hanggang July 2 pa po siya gaganapin ka, Leslie. So, yun. Sana po, meron din po kaming Facebook live streaming dahil alam po natin ang Presidential Communications Office digitalization na po ang ating isinusulong. Kaya meron po tayong FB Live. Kung may mga kababayan po kami outside of town, gusto nyo pong mapanood o kaya yung iba pa pong gustong makapanood ng 243rd Batanes Foundation Day Celebration. Manatili lang po kayo nakatutok sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes.
0: Yan po muna. Bea, saglit.
3: Yes, Leslie.
0: Sino-sino mga high officials na nakikita mo dyan? Meron ba lang mga dumating na mga bisita?
3: Yes, meron po. Actually po, local lang po, Leslie, dahil kanina nga nag-ribbon cutting dito sa sinasabi ko pong project na rubberized oval.
0: Yes.
3: Si Governor Aguto po, si Vice Mayor Nanod nandito rin po. Tapos yung mga heads of the agencies, hindi na natin iisa-isahin dahil medyo marami po sila. AAP, LTO, PPA, yung mga heads po nila, provincial heads ay nandito po.
0: Yes.
3: Well represented naman po ang Batanes State College, meron din pong NAPOCOR, COMELEC, Pag-ibig, SSS PhilHealth, BGH, kakawing po nito ang Department of Health. Ang BGH po is Batanes General Hospital.
0: Yes.
3: Meron din pong Batanes Museum Satellite Office, ang ating pong Pag-asa, of course, ang COA, Bureau of Treasury. So medyo marami-rami po, Leslie. But more importantly, si Governor Ronald P. Aguto Jr., ang aming pong governor. Nandito po siya at ang kanyang butihing may bahay, si Ma'am Hazel.
0: Okay.
3: Ayun.
0: Sige.
3: Okay. Alright. Maraming salamat po, Leslie, yes. Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, mula po dito sa Batanes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, Bea de Guzman ng Radyo Pilipinas, Batanes. Nabanggit niya that the province of Batanes is celebrating its 243rd founding anniversary, which brings me to the memory that on Monday, June 29, Cagayan Province will be celebrating its 443rd founding anniversary. So Batanes is just a little 200 years younger than the province of Cagayan. Anyway, babalik tayo, magbe-break muna tayo.
1: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
5: Konting tiis na lang, darling. Pwede niya mga yan.
6: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
7: O na bata ka. Masito kang pasikat, ha? 60 ng aircon.
6: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh.
7: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
6: Nanay naman, eh.
8: 25 lang, sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: At tayo'y nagbabalik. Ang oras po ay 9:35 na po na umaga. Biyernes po ng umaga, medyo makulimlim pero we are thankful for a beautiful day that will be happening as it unfolds. So magpunta naman tayo kay Tukayong Leslie Gemino ng Radyo Pilipinas. Tayog, higit 7,000 mga sako ng palay na bili na ng NFA Pangasinan ngayong taon. Leslie?
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Ibinahagi ni Frederick Dulay, Branch Manager ng National Food Authority Pangasinan, na patuloy ang pilot procurement program ng tanggapan sa bayan ng Rosales, particular sa Warehouse 1. Ito ang ikatlong bodega na ginamit para sa kanilang pilot procurement. Nabatid na nasa 7,112 bags na ang nabili nilang palay nitong taon na malayo sa target na 700,000 bags. Anya pa konti na ang nabibenta ng palay sa ngayon. Bumibili ang NFA ng 25 pesos kada kilo ng palay sa tuyo at malinis na mas mataas na bagya kumpara sa labas. Sa ngayon ay nasa 430,000 bags ng palay ang nasa kalamang warehouse habang 33,000 bags naman ang bigas. Natatagal ng 12 araw kung magmumula lahat sa NFA ang ikukonsumo ng mga household sa lalawigan. Napagalaman na mayroong commitment ang NFA Pangasinan na 20,000 bags ng bigas para sa National Capital Region. Napagalaman na ang Food Terminal Incorporated ay patuloy naman na nagbibenta ng bigas para sa P20 Bigas Meron na Program ng Pangulo sa Rosales Warehouse sa Carmay East, Rosales. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, Leslie Amino ng Radyo Pilipinas, Tayog, Pangasinan. Mula sa Pangasinan, magpunta naman tayo sa Borongan kay Penelope Pomida ng Radyo Pilipinas. Borongan, meron siyang live report. Mga empleyado ng DARFO8 nakiisa na sa bazaar bilang bahagi ng ika-128th anniversary ng ahensya. Penelope?
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Nakiisang ilang empleyado ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 sa isang bazaar na isinagawa sa car park area bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-128th anibersaryo ng Department of Agriculture. Kaakibat ng temang kawanin ng ahensya, kaagapay ng magsasakat mangingisda tungo sa masaganang bagong Pilipinas, layunin ng aktibidad na mabigyan ng pagkakataon ng mga kawani na ipagdiwang ang mga taon ng serbisyo ng ahensya habang ipinakikilala at ibinibenta ang mga produktong sila mismo ang gumawa. Tampok sa bazar ang iba't ibang produktong gawa ng mga empleyado, kabilang mga pastry, traditional na pagkaing Pilipino, mainit at malamig na inumin, ready-to-wear na kasuutan at mga pabango. Ayon sa DA8, nagsilbi rin ang aktibidad bilang karagdagang pagkakataon para sa mga kawani na magkaroon ng alternatibong mapagkukunan ng kabuhayan bukod sa kanilang tungkulin sa ahensya. Itinatag ang DA noong 1898 at patuloy na ginagampanan ng mga kawani nito ang kanilang tungkulin sa pagsusulong at pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura at pangisdaan sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas, Borongan. Nagdiriwang ngayon ng 128th anniversary ang Department of Agriculture or DA in the same time that the Presidential Security Command, also known before as the Presidential Guard Battalion, it was formerly the PGB, ngayon it is the PSC, it is also celebrating its 128th founding anniversary. Also, in the province of Batanes, 243 years old na ang Batanes. Sa Monday, June 29, sa Cagayan province naman, 443 years old na. So, mas matanda pa rin si Methuselah ng 969 years old siya. Nung siya'y pumanaw, si Methuselah, para dun sa mga sanay sa Biblia, katulad ni Alan Peter Cayetano, si Methuselah was the oldest man in the Bible who ever lived. He died at age 969. Pero ang tanong ng mga Bible scholars, yung 969 ba is still the same measurement today? Or baka naman yung 100 years ay parang 1 year lang dati. So, but you know, like what we were saying kanina, yung diet ng Pinoy nagbago. kumain na tayo ng mga maalat na, na pagkain, kumain na tayo ng mga malalangis na pagkain, syempre nagdatingan na ang ating mga sakit. In fact, I remember writing an article in the 90s, nagkaroon ako ng parang research na in the 60s or 70s, medyo slim pa ang Pinoy eh. Yung diet ng Pinoy, hindi pa kasi dumating yung mga fast food. Kaya nung nagdatingan na yung mga fast foods, medyo naglakihan na ang mga Pinoy. Anyway, magpunta tayo kay Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas Naga. Portasol dryer mula sa DOST na igawad na sa dalawang DAR Assisted Farmer Groups sa San Fernando, Camarines Sur. Vanessa?
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Naigawad na sa dalawang grupo ng magsasaka na tinutulungan ng Department of Agrarian Reform mula sa San Fernando, Camarines Sur, ang portable solar dryers upang makatulong sa pagpapalawak ng kanilang chocolate at vegetable chips enterprises. Ang Santa Cruz Plaza Agrarian Reform Farmers Association Incorporated ng Barangay Plaza at ng Aliar Coconut Farmers Agriculture Cooperative mula sa Barangay Alianza ang tumanggap ng tig-isang portable solar dryers Graze Thermal Drying Tray na nagkakahalaga ng nasa 36,500 pesos mula sa Department of Science and Technology. Ipinaliwanag ni Krista Evia, Project Technical Assistant 1 mula sa Provincial Science and Technology Office Camarines Sur, na dalawa hanggang sa tatlong beses anya na mas mabilis na magpatuyo ang Portasol system kung ikukumpara sa karaniwang paraan ng pagpapatuyo sa init ng araw. Makakatulong naman ayon kay DAR Camarines Sur 1 Chief for Support Services Lea Villaraza ang nasabing teknolohiya upang mapagbuti ang post-harvest handling ng mga magsasaka mula sa nasabing bayan at kasabay nito ang pagpapalakas ng kanilang mga hanap buhay. Nabatid na layunin ng teknolohiyang ito na masolusyonan ang matagal ng problema sa harvest loss at makapagbigay ng mabilis, ligtas at malinis na solar dryers. Samantala, bukod sa kakao at mga gulay, plano rin ng dalawang grupo na magamit ito sa pagpapatuyo ng palay, niyog at iba pang mga pananim. Nabatid na ang Portasol ay isang lightweight portable solar dryer na binubuo ng aluminum thermal trays at mayroon itong takip bilang proteksyon sa peste, alikabok at moisture. Kaya rin umano nitong makapagtuyo ng hanggang sa 150 kilos ng ani bawat araw, kasabay nitong binabawasan ang moisture content para sa ligtas na pag-iimbak. Para sa Bagong Pilipinas, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Naga. Kasi po, yung Portasol or yung portable solar dryer, importante po yan. If you notice, pag tayo'y bumabiyahe sa mga probinsya natin, nakikita natin yung daan mismo, naglalatag sila ng palay. They dry the palay, no? But right now, meron na rin mga drying facilities ang ating mga probinsya. Especially, I'd like to take note of the projects of our friend sa Isabela Province, si Governor Rodito Albano. Yan eh, talagang tumutulong sa mga magsasaka doon. So, very modern na ang drying facilities ng probinsyang Isabela. No? So, maraming salamat kay Governor Rodito Albano. Anyway, malapit na tayo magtapos. Pero again, we are still waiting for a report from Alvin, no? Kasi magde-deliver ng mensaheng ating mahal na Pangulo dun sa isang facility that is being inaugurated today. Magpunta muna tayo kay Albert Kawile ng Radyo Pilipinas Agoo. Bagong agri-hub sa La Union, magpapalakas sa produksyon, kabuhayan, sa food security. Albert?
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
18: Isang malaking hakbang para sa modernisasyon ng agrikultura ang isinagawa ng Provincial Government of La Union matapos sabay-sabay na ilunsad ang tatlong pangunahing proyektong pang-agrikultura sa Barangay Bungol sa bayan ng Balawan. Pinangunahan ni Governor Mario Eduardo Ortega ang groundbreaking ng Bungol Demonstration Farm Facilities at Provincial Storage Facility with Solar Dryer, kasabay ang turnover ng Provincial Greenhouse Nursery na inasahang magpapalakas sa produksyon ng mga magsasaka at magpapahusay sa food security ng lalawigan. Ang Bungol Demonstration Farm ay magkakaroon ng Farmers Training Center, Farm Machinery Library, Small Farm Reservoir at iba pang pasilidad na magbibigay sa mga magsasaka ng access sa makabagong teknolohiya at pagsasanay. Samantala, ang Provincial Storage Facility with Solar Dryer ay tutugon sa mas maayos na pag-iimbak at pagpapatuyo ng ani upang mabawasan ang post-harvest losses. Buksan din ang Provincial Greenhouse Nursery na magsisilbing sentro ng pagpaparami ng dekalidad na punla para sa high-value crops at magbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga magsasaka sa buong lalawigan. Ayon sa pamahalang panlalawigan, ang proyektong ito ay bunga ng pagtutulungan ng pamahalang panlalawigan, Sangguniang Panlalawigan, Department of Agriculture, LGU ng Balawan at iba pang stakeholders upang mapalakas ang produksyon, mapatas ang kita ng mga magsasaka at matiyak ang pangmatagalang seguridad sa pagkain sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Kawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Ago.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, Albert Kawile ng Radyo Pilipinas, Ago. Ayan, nabanggit ni Albert yung bayan ng Balawan. Naalala ko tuloy yung dating senador, no? Who served briefly also as Senate President. Walang iba kung hindi si Senator Camilo Osias. So, tiga Balawan, La Union yan, no? So, these are one of the better senators that served our republic. So, we're waiting for a new crop of senators to come and serve our country, no? So, marami yan, pero medyo shy pa sila. But they will be coming out soon and we will be witness to determine whether they are worthy of our mandate or not. Magpunta naman tayo kay Paul Hapin ng Radyo Pilipinas Albay. DAR nagsasagawa ng inspeksyon sa dalawang farm-to-market road projects. Paul?
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Sinuri ng Department of Agrarian Reform o DAR ang dalawang nagpapatuloy na farm-to-market road o FMR project sa Albay upang tiyakin ang kalidad at kahandaan ng mga ito bago tuluyang ipasa sa mga benepisyaryo. Kabilang sa mga ininspeksyon, ang Paulog Bunga farm-to-market road sa lungsod ng Ligaw na ipinatutupad ng DPWH Albay 3rd District Engineering Office at ang Luya Dalipay Sugkat farm-to-market road sa Pulanggi na pinatutupad ng lokal na pamahalaan. Pinangunahan ng inspeksyon ni na Provincial Agrarian Reform Program Officer 1, Engineer Randy Frogosa at Project Development Officer 4, Jerry Pascua ng DAR Central Office, kasama ang DAR Albay Special Project Agrarian Reform Fund Oversight Committee sa pangunin ni PARPO 2, Engineer Gerardo Ebrada. Layunin ng dalawang araw na inspeksyon na suriin ang kasalukuyang kalagayan ng mga kalsada habang papalapit ang kanilang pagkumpleto at matugunan ang anumang natitirang usaping pang-inhenyera at logistikal bago ang pinal na turnover. Ayon sa DAR Albay, inaasa magbibigay ang mga konkretong kalsadang ito ng mas mabilis na access ng agrarian reform beneficiaries at mga magsasaka sa mga pangunahing pamilihan habang mapapadali rin ang paghahatid ng mga serbisyo ng pamahalaan sa mga dating liblib na komunidad. Bahagi ang pagtatayo ng mga farm-to-market roads sa siyam na puntong agenda ni DAR Secretary Conrado Estrella III para sa pagpapaunlad ng kanayunan, pagpapalakas ng lokal na ekonomiya at pagsusulong ng sustainableng produktibidad sa agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, Paul Hapin ng Radyo Pilipinas, Albay. Nais kong bumati kay Joji Claudio ng Pasay City. As you know, yung mga lumaki sa city ng Pasay tulad ko, ang pamilyang Claudio ay isang respected family name and family sa Pasay at sa buong bansa actually. And again to Jennifer Aquino, siya ay nakikinig at nanonood. Jennifer, dahan-dahan lang, marami na naman magagalit sa iyo. Magpunta naman tayo kay May Formaran ng Radyo Pilipinas Lucena, Pondo para sa Farm to Market Road sa Lobo, Pangasinan or Batangas, sa ilalim ng DAPRDP. Aprobado na, May?
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Inaprubahan na ang pondo para sa Farm to Market Road sa Lobo, Batangas sa ilalim ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project o DAPRDP. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Lobo, aabot sa 8.964 kilometrong kalsada ang itatayong FMR sa Barangay Haybanga, Apar at San Nicolas na ang pondo ay nagkakahalaga ng humigit-kumulang 305.49 milyon pesos. Inaasahang makikinabang sa nasabing Farm to Market Road ang nasa 1,442 na kabahayan o katumbas ng 6,093 na mga residente. Magbibigay rin ito ng mas maayos at mas mabilis na access sa mga pamilihan sa Batangas City, Lucena City at Lipa City, pati sa Coconut Oil Milling Enterprise sa bayan ng Rosario. Ayon kay Lobo Mayor Jeronimo Alfiler, malaking tulong ang proyekto sa kalakalan, turismo, paglikha ng trabaho at paglago sa kanilang lokal na ekonomiya. Sa pamamagitan nito, mas mapapabilis na ang pagdadala at pagbibenta ng iba't ibang produkto, lalo na ang niyog sa tatlong barangay sa Lobo, Batangas. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
0: Maraming salamat, May Formaran ng Radyo Pilipinas, Lucena. Recently, nagkaroon ng statement ang ating mahal na kalihim ng Department of Defense, si Gilbert Judoro. Sabi niya, kasi they slapped him with a sanction, no? A persona non grata or something that to that effect, that he cannot travel to China or any of the territories of China. Ang sabi ni Secretary Gilbert, sabi niya, Gilbert Judoro dismissed sanctions on him imposed by China, stating they are not legitimate and are merely designed for domestic Chinese audience. He reaffirmed his commitment to defending Philippine sovereignty in the West Philippine Sea and improving the country's self-reliant defense capability. He also said that yung international alliances natin para sa mga balikatan and yung mga joint war games or exercises, sabi niya BH balikatan exercises or the sovereign rights to forge defense partnerships and enforce a rules-based international order is legal. China should not interfere with these exercises, much less and much more if they are pumapasok sila sa sovereignty natin, no? Yung mga pag-aari natin, mga dagat, no? So anyway, we will go to Juris De La Rosa ng Radyo Pilipinas Virac. Halos 8 milyong pisong bayad pinsala ipinamahagi ng PCIC sa mga magsasaka at mga mangingisda sa San Miguel, Catanduales. Juries?
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Umabot sa halos 8 milyong piso ang halaga ng bayad pinsalang ipinamahagi ng Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC Regional Office 5 sa 858 na mga magsasaka at mangingisda sa bayan ng San Miguel, Catanduanes na naapektuhan ng mga nagdaang kalamidad. Batay sa tala ng PCIC, kabuuang 7.9 million ang naipamahaging indemnity claims sa mga benepisyaryo sa magkakahiwalay na aktibidad na isinagawa simula pa noong Abril. Karamihan sa mga tumanggap ng bayad pinsala ay nagtamo ng pagkalugi sa kanilang kabuhayan matapos maapektuhan ng mga bagyo ang kanilang mga pananim at iba pang pinagkukunan ng kita. Kasabay ng pamamahagi ng mga cheque, nagsagawa rin ang PCIC ng information drive hinggil sa kahalagahan ng crop at fisheries insurance kabilang ang wastong proseso sa pagpapasiguro at maagap na pagsusumite ng abiso sakaling makaranas ng pinsala ang mga nakasigurong pananim, hayop o iba pang saklaw ng programa. programa. Ayon sa PCIC, layunin ito na makatulong sa mga magsasaka at mangingisda na makabangon mula sa epekto ng mga kalamidad at mapanatili ang kanilang produksyon at kabuhayan sa kabila ng mga panganib na dulot ng nagbabagong klima. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
0: Maraming salamat, Juris de la Rosa ng Radyo Pilipinas, Catanduanes. Ako'y magpapaalam na, ang oras po ay 9:56 na. As always, tayo'y nagpapasalamat sa Radyo Pilipinas Technical, si Jomari Refarial, si Arnel Villamor, si, well, the one and only executive producer Christopher Tirambulo, at syempre sa ibang mga personnel na tumutulong sa programang ito. Magbibigay daanat po tayo sa BNB or Broadcaster ng Bayan, walang iba kundi si Ka Kiko Francis Flores. Maraming salamat po, and I'll see you on Monday.
15: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, 9:57 na umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Pamahalaan, kailangan gumastos sa gitna ng nakitang paghina ng ekonomiya ng bansa. Dulot na rin ng global oil crisis at sobrang pag-iingat sa paggugol. Dulot ng maanumalyang flood control projects. Mula Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Higandiin ang palasyo na kailangan talagang gumastos ang pamahalaan, lalo-lalo na sa infrastruktura. Kasunod ng anyay pag-ina ng economic growth ng bansa, ayon kay Palaspas Officer Undersecretary Claire Castro, hindi lamang dahil sa global oil crisis kung bakit nagkaroon ng paghina sa lagay ng ekonomiya base na din sa naging assessment ng economic team. Para anya kay DBM Secretary Kim De Leon, ni Castro ay sadyang lumiit ang spending ng pamahalaan at hindi gumugo lalo na sa infrastructure dahil sa sobrang ingat sa paggastos. Ito dahil na din naman sa issue ng flood control, dahilan para masusi munang magsagawa ng pag-aaral bago maglabas ng pondo. Kaya ang naging epekto, paglaylay ng pang-ekonomiyang kalagayan ng bansa. Gayong sinasabing malaking bahagi ng galaw ng ekonomiya ay nanggagaling sa government spending. Pakinggan natin si Palaspas Officer Undersecretary Claire Castro.
3: So hindi agad gumastos ang gobyerno, pinag-aralan mabuti at hindi basta-basta inilabas ang pondo. Isa po ito sa naging dahilan kung bakit medyo umina po ang growth ng ekonomiya ng bansa.
2: Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pang paunahing balita, embahada ng Pilipinas sa Bogota, Colombia, pinag-iingat ang mga Pilipino sa Venezuela kasunod ng nangyaring magkasunod na malakas na lindol kahapon. May ulat live si AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. AJ.
4: Yes, F, pinag-iingat nga ng embahada ng ating Pilipinas sa Bogota, Cambodia, o Colombia, ang ating mga kababayan sa Venezuela kasunod nga ng pagtama ng dalawang malakas na lindol na magnitude 7.2 at 7.5 kahapon. Sa inilabas sa advisory ng embahada, pinag-iingat ang ating mga kababayan doon na huwag manatili sa ilang mga pampublikong lugar at kung wala naman lakad ay manatili na lamang sa kanilang mga tinutuluyan upang magigligtas sa anumang hamon ng sakuna. Binigyan din ng embahada na manatiling nakamonitor sa iba pa mga news source, mapagkakatiwala ang news source sa nasabing bansa upang maging updated sa magiging aksyon ng pamahalaan ng Venezuela sa anumang tulong na ipapaabot mula sa kanila. Nakahanda naman ang embahada na magbigay ng tulong sa mga kababayan nating sakaling maapektuhan ng nasabing lindol. Sa ngayon, F, wala pa rin natatalang Pilipino na naapektuhan at naaksidente sa magkasunod na lindol sa Venezuela. Mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bago Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Panukalang Basic Education Voucher Assistance Act, aprobado na sa Bicameral Conference Committee. Mula Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos-Reyes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Pinagdibay ng Bicameral Conference Committee ang pinal na versyon ng Senate Bill No. 10981 at House Bill No. 4744 na Basic Education Voucher Assistance Act na naglalayong palawakin ang access ng mga kabataan sa dekalidad na edukasyon. Sa social media post ni House Committee on Higher and Technical Education Chair at Tingog Party List Representative Jude Asidre, sinabi nito na isa ito sa malaking hakbang tungo sa inklusibo at dekalidad na edukasyon. Sa pamamagitan ng voucher assistance, mas marami ng mag-aaral mula sa kindergarten, elementarya at sekundarya ang magkakaroon ng pagkakataong makapag-aral sa mga kwalipikadong pribadong paaralan.
6: Binibigyan din nito ang mga pamilyang Pilipino ng mas malawak na opsyon na pagpili ng paaralang angkop para sa kanilang mga anak. Kasama din sa benepisyo ng panukala ang pinalawak na tulong pinansyal, alternatibong solusyon sa kakulangan ng pasilidad, proteksyon sa bayarin, mas madaling aplikasyon at suporta sa mga guro. Nakatakdang iharap ang BICAM report sa dalawang kapulungan ng Kongreso para sa ratification at siyang isusumite sa tanggapan ng Pangulo upang lagdaan at maging isang ganap na batas. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos-Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pang balita, puganteng Koreano arestado ng Bureau of Immigration. May report si Lawrence Tanhoko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Naaresto ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit ang South Korean national na si Kim Si-hoon, 31 anyos, na tumaka sa isang sub-provincial jail sa Buyog, Leyte noong 2023. Ayon kay Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, nadakip si Kim noong June 18 sa Mandaluyong City sa isinagawang operasyon ng BI katuwang ang Presidential Anti-Organized Crime Commission at ng Philippine National Police Intelligence Group. May umiiral na warrant of arrest si Jim mula sa Seoul Central District Court dahil sa kasong fraud at kabilang din sa mga most wanted dito ng Korean escapees. Mayroon din siyang summary deportation order na inilabas naman noong 2020 bilang isang undesirable alien. Kasalukuyang nasa BI holding facility ang dayuhan habang inihahanda ang kanyang deportation pabalik ng South Korea. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At seguridad sa EDSA Shrine para sa nakakasang White Ribbon March sa Linggo, Hunyo 28, ikinasan ng Eastern Police District. Detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Ipinatupad ng Eastern Police District ang kanilang comprehensive security operations para tiyakin ang maayos at mapayapang pagdaraos ng White Ribbon March sa EDSA People Power Monument sa Hunyo 28. Kasunod niyan, sinabi ni EPD Director Police Brigadier General Admiral Jr. na magde-deploy na rin sila ng mga sapat na tauhan sa paligid naman ng EDSA Shrine para magsilbing civil disturbance management contingents. Mayroon din anya silang mula sa mga himpilan ng Pasig, Mandaluyong, Marikina at San Juan para umalalay sakaling kailanganin. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa iba't ibang lokal na pamahalaan sa kanilang nasasakupan at force multipliers para masiguro maayos sa tabloid ng trapiko at hindi mabalam ang mas nakararami sa gagawing aktibidad. Bagaman na mahigpit ang ipinatutupad na maximum tolerance, pinapakilala na rin sa malayang pamamahayag o mapilang EPD.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news updates. Ako po si Efraim Gaitos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
11: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
10: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
12: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
13: Ano nangyari?
12: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
14: Ako sir, ambulance driver ako.
13: Ambulance driver?
14: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
11: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
13: Dahil hindi na umabot.
14: Nag-bleeding dahil sa malubak, Hindi namin namalayan, napatay na pala.
11: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
15: Makapal yung semento.
11: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
15: These are the reinforcements.
11: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
10: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
15: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, nung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
16: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
17: Philippines, another time, 8 minuto na makalipas ng alas 10 ng umaga.
0: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores, magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738.

0: Hello, hello. Hoy, aba, Biyernes, ano? Kaya yung iba, work from home. Kumusta po kayong lahat, mga kababayan? Welcome, welcome na naman sa ating palatuntunan, ang inyong lingkod na kabisyo sa serbisyo. On a Friday, magandang umaga sa inyo, Uy Glorife, and Engineer Jomarie Raferiel, and Arnel Villamor. Galing. Hello, hello, hello, hello. Mga kababayan, na imbagabigat yung amin na po. Mga taga-Ilocos na siyempre, gandang umaga. Ay, masanto si Gabosan, mga taga-Lalawigan ng Pangasinan. Halo, halo. At siyempre, ang ating mga kababayan sa Pampanga. Ay, kinukumusta po kayo ni Senador Lapid at ni GM Mark Lapid. Maya paabag po, mga taga-Lalawigan ng Pampanga. Hello, hello. At siyempre, ang ating mga kababayan sa Bicol, Marina Aga, sa Indagubos, mga tugang, mga manoy, mga manay, mga padi. Yon ang ating mga kababayan naman na mga Bisaya. Ay, nako, mayong buntag, mayong aga sa inyong lahat. Steady ka diha lang. Mga nandyan, sa bahay, chill, chill. Steady, steady, steady ka diha. Yung ating mga kababayan na nasa Mindanao, assalamualaikum wa barakatuh, peace be with you. Ito ang ating Radyo Publiko Serbisyo Program. Kita nyo naman, ha? Kay, siyempre, Biyernes na. Aba, eh, talagang yung iba pa chill-chill lang. Yung iba work from home. Yung iba work from anywhere else na kayang abutin ng technology sa internet. Okay? Kung kayo po, mga kababayan, meron kayong gustong idulog na public service, pwede nyo i-text doon sa aming text line, 0999-229-1738. O, ulitin ko. 0999-229-1738. Ay, siyempre, pati yung ating Facebook Live. O, doon, yung Messenger ng Radio Pilipinas at ang palatuntunan ng Radio Publiko Serbisyo. Okay, are you ready? Alright, narito muna mga headlines ng balita ngayong araw na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nag-inspeksyon ngayong umaga sa dalawang mahalagang proyekto ng pamahalaan sa Quezon City. Embahada ng Pilipinas sa Bogota o pinag-iingat ang ating mga kababayan sa Venezuela kasunod ng nangyaring magnitude 7.2 at 7.5 na lindol kahapon. Pilipinas at China International Energy Group nagkaroon ng pagpupulong para sa isang kooperasyon at sa support para sa pagpapalakas ng energy sector. Embahada ng Pilipinas sa Bogota, pinag-iingat ang ating mga kababayan nga ay siya pagrepaso sa marahas na video games suportado ng Philippine National Police. Pangamba sa paggay ng kabataan. Uy, ikinababahala. Opo, ayan eh. Yan ang mga headlines ngayong araw na ito dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Serbisyo. 738, ibig sabihin Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas 104.3 FM. O, saan pa kayo? Kompleto, ano ho? Kaya huwag ko kayo maglilipat ng channel dahil marami po kayong mapupulot, makukuhang mga balita ngayong araw na ito sa pag-usad ng ating oras. Ayos ba? Alright, mga kababayan, inaasahan po ko po ang aking makakapanayam na si Governor Reynaldo Jun Tamayo dyan sa South Cotabato. But in the meantime, Gloria, ano tayo? Muna, the traffic or weather para sa ating mga ngayon ay nandyan. Nagmamaneho ng kanilang mga sasakyan. But in the meantime, narito muna ang ating trivia.
1: Kuya Kicks, now, alam na this!
0: Oh yes, ang ating trivia sa Kuya Kicks, alam na this. Alam po niyo ba yung paggamit ng traditional na feather duster? Sa Ingles, gaya ng walisting-ting o mga balahibo ng manok. Yung sa feather duster, ang tawag niyang balahibo ng manok, ay hindi nagtatanggal po ng alikabok, kundi inililipat lamang ito sa hangin. O ha, Arnel, hindi rin ang maling pagpapagpag, yung bang pinapagpag mo lamang, di ba, ay nagiging sanhi upang ang mga allergens at pinong dumi ay mananatiling nakalutang sa hangin sa loob ng maraming oras bago muling dumapo ito sa mga kagamitan. Lalo yung inyong mga muebles, mga upuan, mga tables na yan. Aba, kaya ang tamang housekeeping, ang sinasabi dito sa housekeeping protocol ay yung paggamit ng basa na microfiber cloth o kaya yung ano ba cloth taga wikang ano yung ano yung pampunas basahan. Syempre yun po ay humuhuli at nagkukulong sa alikabok dahil nga basa. Mas mahigip nga pala yun ano. Okay, kaysa doon sa feather duster o yung ginagamit ninyong the pampagpag na ginagamit na yung balahibo ng mga manok. O kaya yung iba naman hindi na ano, hindi na yung balahibo ng mga manok, kundi abay yung fiber na lang, plastic. O yan, the Glorife, ang source na yan na pinagkunan niya sa kanyang pananaliksik, ha, silang dalawa ni Aiza Agurilla. Parating pa lang. Samantala, batay yan sa alituntunin ng U.S. Environmental Protection Agency. Oh yan, ha? Kaya...
1: Kuya Kicks, now, alam na din.
0: Oh, yes! Yan ang Kuya Kicks, alam na din trivia. Kaya yan, mga kababayan, ha? Huwag niyong kalilimutan. Naku, napakaganda na gawin. Kaysa naman, yun na nga, basa na basahan. Basa na basahan. Ang tawag dyan, basang fiber cloth. Oo, basang basa na basahan. Ayan ang panghuli ng mga alikabok at allergens. Alas 10:15 na mga kababayan. O sige, makinig muna tayo ng weather report mula sa mga eksperto. Na totoo, galing ito sa DOS sa Pag-asa. Dahil, nako, mayroon pong sama ng panahon sa bahagi ng Northern Luzon at maulap ngayon dito sa Quezon City. Oo, ewan ko, palagay ko sa ibang bahagi rin ng Metro Manila. Alamin natin yan kay John Manalo, na isang weather specialist mula sa DOS sa Pag-asa. John!
2: Rancho Pilipinas! Weather!
3: Magandang umaga po at doon lang din sa ating mga taga-subaybay. Ito po ang minomonitor natin, si Bagyo.

0: Central and Eastern Visayas, ganun din sa Mindanao, ay mababa na po yung chance ng mga pag-ulan. Posible lamang yung mga localized thunderstorms. Magpapatuloy po yung ganitong kondisyon throughout the day, pero mas mababawasan pa po yung maulap na kalangitan at mas sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas simula bukas hanggang sa Sunday. May minomonitor po tayo na cloud cluster na nasa eastern part ng Visayas at Mindanao. May kalayuan pa po ito, pero may potential po ito na kumilos pa kanluran, papalapit sa ating kalupaan, at may posibilidad po na ito ay magdulot ng mga pagulan sa eastern Visayas, Bicol region.
1: So malayo pa pala ito, Jan. No? Pero yung gardo ba sinasabi mong nag-exit na kaagad ngayong araw na ito? O yung si Francisco na kamakalawa ay naka-apekto doon sa may area ng Batanes at Cagayan? Ano nangyari na?
0: Salamat po sa pag-raise ito. No? Itong si Bagyong Francisco ay wala na rin po sa PAR. Pero meron pong yung buntot nito o yung extension ng kanyang kaulapan ay may epekto pa rin. Although hindi ito direkta, pero nagdadala pa rin ito ng tsansa ng mga pag-ulan sa Batanes at Babuyan Islands. At malayo na po ito sa ating bansa. Ito naman po si Gardo ay malayo din, pero ang ginawa po nito ay parang sumilip lang po sa loob ng park.
1: Ganun? Aba, salamat naman. No, pero hindi makaka-apekto ng malaki. Pero yan nga kasi, itong sinasabi mo kanina, Dr. Jan, ay mayroong pag-ulan na bahagi nitong itong tinatawag na na habagat.
0: Opo, yes po. Iba rin po yun sa Monday, Tuesday.
1: Ah, ganun ba? I see.
0: Opo, yun sa Monday, Tuesday po, may kaulapan po na may posibilidad din na maging low pressure area.
1: Oo.
0: Pero ngayon po ay mababa pa yung chance. So, ibang system naman po ito.
1: Para pa lang ito'y gano'n, sumusunod-sunod, parang mga sasakyan. Pero sa mga buti naman, sana hindi nga maka-apekto. Pero yung pag-ulan, maganda yan sa mga magsasaka, lalong-lalo na sa Northern Luzon, yung mga naghahanda na ng kanilang mga pananim. Diba, Jan?
0: Opo, malaking bagay po sa kanila. Lalo na po yung mga rain-fed na mga pananim, yung nasa kabundukan na umaasa po sa tubig ulan.
1: Yes, yes, yes. Alright, maraming salamat sa pagkakataong ibinibigay mong mga update na ito mula sa inyo dyan sa DOS ng Pag-asa.
0: Opo, by the way, meron po tayong thunderstorm advisory. Kaya
1: anong oras?
0: Ilang bahagi ng Metro Manila o karating nito mga probinsya. Maraming salamat po. Ingat po tayo.
1: Alright, thank you. Thunderstorm, ang iingatan po natin mga kababayan, mga Pandaila, mapanandali ang mga pag-ulan na in-announce ni Dr. Jan Manalo, isang weather specialist mula sa DOST Pag-asa. Okay, alas 10:19 na. Aba, shout out, Bossing, Undersecretary MI. Ibig sabihin mo, ilagat. Bossing, ganda umaga sa iyo. God bless. Ingat-ingat. Alright. It's 10:20. Aba, 20 minuto makalipas na alas 10 ng umaga. Paano? Huwag muna kayong aalis, ha? Dahil magbabalik din kayo. Sige, kayo muna. Inder Jomari, let's go!
2: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
5: Dito kaya... Parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
6: Ay, aircon ba ako?
5: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin? Kasalba pala itong rep natin.
6: FYI lang, ha? Kapag paulit-ulit mo kong binubuksan,

0: at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo sa kuryente.
1: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo.
8: Andrew John, pakilakas ng konti.
9: Hello, hello. Adjust ng konti yung music, please. Thank you, thank you. Hello. Welcome back. 23 minuto makalipas na ang alas 10 ng umaga. Alright. Ay, bago ang aking panayam kay Governor June Tamayo, Ray Tamayo ng South Cotabato. Abay, shout out muna dito sa mga nakikinig na nandyan po sa Virac Catanduanes sa grupo ng Philippine Amateur Radio Association, si Delta Uniform 4 Papa Golf Sierra Pucci ang nickname, at si 4 Foxtrot 1 Alpha Romeo Ali na taga Silang Cavite. Mga amateurista sila ayon kay Raquel Espirito at siyempre si Lawrence Atanasio. Gandong umaga. Good morning, good morning. Hello, hello mga kabisyo sa serbisyo. Samantala, pakakusapin ko po si Governor Ray Tamayo, ang National President ng League of the Provinces of the Philippines at siya rin ang Governor ng South Cotabato. Governor! Governor Ray, gundang mayong buntag. Governor.
10: Oh, Sir Kiko, magandang umaga sa ating mga tagapakinig, tagapanood nandyan sa ating mga kababayan sa muli. Sa napakagandang umaga sa ating lahat.
8: Salamat po, really. Magandang umaga po. At alam mo, on a nationwide and worldwide broadcast at dyan sa South Cotabato. Governor, nagpunta ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dyan kahapon. Dito sa bawat bayan makikinabang program. Abay, detalyehin nyo nga gaano kasaya ang pagbisita niyan ni President Ferdinand Marcos Jr.
10: Ah, sobrang ganda, no? Kasi alam mo, sa tagal-tagal nang meron tayong budget sa local government support fund. Ilang decades na rin, dekada na rin ang lumipas na meron talagang intended na fund for local government support fund. Pero sabi nga ng Pangulo, nung panahon na governor pa siya, nagtataka siya kung paano ito na-access ng iba. Kasi nga, magdidepende lang ito kung sino malapit sa Malacanang. Pero ang nangyari kasi ngayon, ito yung unang taon ng implementasyon at sunod-sunod na, ang ginawa ng ating mahal na Pangulo ay talagang binigyan lahat ng mga probinsya regardless of your political affiliation.
8: Wow!
10: Binigyan lahat ng city, binigyan lahat ng munisipyo, base sa population at land area meron tayo.
8: Galing naman,
10: so, natanggap ng provincial government ay umabot ng 244 million. Eh, lahat ng mga munisipyo at syudad, binigyan yung mga munisipyo ng 10 million, 5 million na soft, 10 million rin na infra, 5 million na soft, 5 million na infra. Opo. Ganun din ng city, umabot kami ng 30 million eh. So, 30 million ang soft, 30 million ang infra.
8: Pumapaldo pala, no? Governor, maputol ko po kayo. Pumapaldo pala mga mayors at saka pati mga LGUs ngayon dahil sa program na ito, no? Governor Ray.
10: Alam mo, Sir Kiko, hindi lang munisipyo, syudad at probinsya.
8: Mm-mm.
10: Alam mo, buong Pilipinas, 42,000 barangay ay ipinagkalooban ngayon ng tag 200,000 each barangay. At ito ay pasimula pa lamang, titina ko napakaganda yung performance by next year, ang plano natin, mahal na Pangulo, iakyat na o iangat na ang local government support fund sa mas mataas. So, pasibo, tataas at tataas yung allocation para dito ng ating mga local government units.
8: Very good.
10: So, ito yung paraan na kung saan ay talaga nagkakaroon na ng decentralization of national government funds. Hindi na dumaan sa ANC, direkta na mismo sa local government, sabi nga ng Pangulo, yung mga local chief executives, alam naman nila kung ano kailangan ng tao nila, hindi na tayo kailangan mag-survey, hindi na tayo kailangan mag-assess, at titingnan na lang ano bang kailangan ang local chief executives, alam na kagad nila kung ano kailangan, at ang kailangan lamang nila ay i-download yung pera, at sila na yung nakakalam kung saan nila gagamitin ng mas tama at maayos na distribution.
8: Oo, Governor
10: so,
8: Ray,
10: napakaganda.
8: Thank you. Mabuti, maganda po yung binabanggit. At ako naniniwala talaga dyan na maganda yung programang ito. Governor Ray, para sa kapakanan ng ating mga taga-subaybay ngayon, ano-ano mga proyekto ba ang paglalaanan nito para sa komunidad ng bawat nabibigyan itong mga pondo?
10: Although binigyan kami ng full discretion or sa distribution, pero ang karamihan napupunta sa scholarship, sa road concreting, sa mga infrastructure, may mga soft din tayo, may mga pamimigay din tayo ng mga bigas sa mga kailangan suportahan ng 10 kilos every 2 months. Ganon. So, ang plano talaga ng Pangulo ay walang local government or bayan na napag-iiwanan.
8: Yun, tama po yun. Naniniwala din tayo dyan na malaking at mahalaga itong mga pamimigay na suporta sa mga bawat pamayanan at sa mga barangay. Eh, Governor Ray, anong timeline nito sa mga pag-implementa ng mga projects na ito, the Governor Ray?
10: Ang kailangan as soon as possible talagang dapat madi-disburse na ito eh. Kasi kailangan rin natin may disburse. Eh kung mas maaga ka, baka madagdagan pa ng ating mahal na Pangulo. Eh ang pinaka-importante na naman, talagang kailangan madi-disburse ito para kahit paano makadagdag sa economic volume ng pera for an additional economic activities within the area.
8: Oo.
10: So alam mo, Sir Kiko, first time ito nangyari sa history ng local autonomy ng mga local government units.
8: Opo.
10: First time ito nangyari at dahil nangyari ito, ang sabi naman ng Pangulo, tuloy-tuloy na ito hanggat siya ang Pangulo sa 2028 talagang gagawa niya ng paraan na itong programa na ito ay magtuloy-tuloy at mas lalo pang pagandahin at palakihin yung pondo na ibababa doon sa local government units. On top of the national tax allotment,
8: Ganun. Meron pa, no? Ay ba? Talaga namang yan ay isang malaking at mahalaga na aspeto ng governance at sa pamimigay na ng mga suporta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga bawat LGUs at pati. At sabi mo nga, nalaman natin ngayon sa inyo na pati mga barangays. Governor Ray, hello, Governor Ray.
10: Yes, nakikinig ako.
8: Dumako tayo dito sa ibang uspin. Yung pong nakakaranas pa ba diyan sa Soxor diyan ng mga aftershocks ng mga yung nakaraang 7.8 magnitude na lindol?
10: Sa ngayon medyo wala na, malimit na. Minsan nare-record ng PVOX pero hindi na rin ramdam Hindi na rin ramdam.
8: Pero yung rehabilitation o yung sabi natin yan pagbangon sa matapos ng 7.8 magnitude na lindol. Ano po ngayon ang update na inyong namo-monitor?
10: Ang kagandahan kasi ngayon, mas in-enhance ng Malacañang yung quick response fund nila.
8: Oh yes.
10: So mabilis yung napakabilis nung identifications na kailangan nila na i-rehab. So dahil mabilis naming na-identify, yung kanilang quick response fund ay direkta kagad na pupunta doon sa pangangailangan ng mga local. Kaya mabilis ang coordination kasi ng local at national government. Napakaganda. Kaya talagang mabilis yung
8: saka
10: rehabilitation.
8: Saka yung whole of government approach na ngayon na talagang nakikita ito na natin yung success nito. Governor Ray, yung kamakalawa lamang nangyari dyan sa Tacloban, sa isang national high school, yung pumamaril ng isang o dalawang bata na alam ko na monitor nyo rin ano. Kayo po ay ano, may meron kayong kasama po kayo sa school board ng probinsya at yung mga iba ninyong mga kasamahan ganun din. Ano bang nakikita niyo na improvement na pwede sa security measure para maprotektahan ang mga kabataan, ang mga learners sa bawat paaralan?
10: Eh, napaka-importante lang naman talaga na active yung ating mga security. So, what ang ginawa kasi namin dito sa probinsya ng South Cotabato, lahat ng security sa eskwelahan is under sa provincial government.
8: Ah, ganun po?
10: Kaya medyo sinisecure talaga namin na sabi lahat ng banks, may inspection. So, mabilisan lang. Meron na nga mga metal detector yung iba. Talagang tinitingnan namin at sana nga hindi mangyari dito kung ano nangyari doon sa Tacloban dahil naman dito sa amin, eh maganda naman yung relasyon at pagkikitungo ng lahat ng mga kababayan namin dito. Sa tingin ko wala naman ganun problema.
8: Opo. Yung bang sistema ninyo, securing the learners, binigyan nyo pa ng, at supportado nyo yung mga security. Kayo pala ang nagbibigay ng suporta niyan. Ibig sabihin, under ng provincial government, pati yung mga ginagamit na pang-deter sa pwedeng mangyaring krimen, yung metal detector at iba pa, plano din nyo bang ibahagi o kaya i-share sa mga kasamahan nyo, mga governors din?
10: Oh naman, actually Sir Kiko, no. Ito yung part ng program namin na talagang binawala namin yung mga PTA fees sa mga public schools. So, dahil nga wala na silang PTA fees, sinolder na namin lahat ng expenses and that includes security guards sa mga lahat ng mga paaralan. So, sa tingin ko, kung kinakailangan, ma-replica ito sa other provinces and other LGUs, eh, mas nakakabuti at ma-replica para hindi na mangyari yung nangyari doon sa Tacloban.
8: Ay, salamat naman. Magandang balita yan, ha? The first time na narinig dito sa Radyo Pilipinas sa palatuntun ng Radyo Publico Servicio. Salamat sa pag-engage nyo at pagbibigay ninyo ng balitang yan. Ano po mensahe nyo sa mga ating tagapakinig sa kasalukuyan, lalo sa mga kasamahan nyo dyan sa League of the Provinces of the Philippines? Go ahead, Governor Ray Tamayo.
10: Una, gusto kong ipaalam sa ating mga kababayan na talagang ginagawa na ating mahal na Pangulo na may address ang 5 fundamental rights of the poor in the middle classes. Itong 5 fundamental rights, napaka-importante ito. At ang ating mahal na Pangulo, malaki yung tiwala niya sa mga local government units na kung saan ay talagang binaba na yung pundo para ma-address yung mga pangangailangan ito. At sa mga local chief executives, tayo dapat magpasalamat at talagang tingnan natin kung paano natin masiguro na yung binigay ng ating mahal na Pangulo na oportunidad na partnership between the national government and local government ay huwag nating sayangin at tiyakin natin na mapupunta talaga sa tama at maayos na serbisyo ang ibinabang pundo ng national government. Sa muli, ang aking panawagan lang ay ituloy-tuloy natin yung pagkakaisa. Tayo mga Pilipino ay dapat nagkakaisa sa kung anong pagsubok at laban nating harapin dahil sa pagkakaisa, tunay na walang pagsubok walang pagsubok na hindi natin malalampasan. Ipagpatuloy lamang ang pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino.
8: Well said, Governor Tamayo Jr. At mayong buntag sa iyo. Dagan salamat. See you again. Ingat-ingat, Governor
10: salamat,
8: Ray Tamayo.
10: Salamat. Ingat sa iyo.
8: All right. Governor Reynaldo Jun Tamayo Jr. ng South Cotabato at siya rin ang National President League of the Provinces of the Philippines. Biruin nyo na maganda na i-share niya dun sa South Cotabato, Engineer Jom ano? At Arnel and Aiza and Glory. At saka itong ating mga kababayan na nakikinig, binibigyan nila, sinusuportahan ng South Cotabato, ha? Ibig sabihin, under nila yung mga security na inilatag sa mga public schools dyan sa South Cotabato. Binigyan din nila ng mga pang-monitor, metal detectors, at iba pa upang siyempre makamonitor at hindi mangyari yung mga katulad nyo nangyari dyan sa Tacloban, Cavite, at iba pang ngayon. Meron pa akong na report na kahapon, di ba, Aiza? Sa Negros. Tama? Yan. So, at saka inuulit ni Governor Ray Tamayo ngayon yung pagkakaisa, hindi lang sa politikang usapin, kundi tungo sa kauunlad ng ating bawat bayan. 10:36 ang oras. Huwag kayong maglilipat ng channel. Babalik din kami. Engineer Jom, say muna.
5: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman chan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: Colab.
3: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
5: Ang taginting ng FM.
3: At lakas ng AM.
5: Sa iisang himpila.
3: Pinagsanib na puwersa.
5: Para sa mas malawa.
3: Mas maraming mararating.
5: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
3: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: Radyo Pilipinas.
3: News nationwide.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
13: World News in 5.
14: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
15: Di papahuli
16: sa mahahalagang kaganapan.
17: 66 Informasyon.
5: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: Sports Radio 918.
5: Radyo Magazine 1278.
3: At Radyo Pilipinas World Service.
5: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3. It's
13: Radyo Pilipinas World Service.
3: Sports Radio.
14: Radyo Magazine.
3: Serbisyo Publiko. The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
5: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
5: Radyo Publiko. Serbisyo.
3: Radyo Publiko. Serbisyo.
8: Welcome back! Ay, alas 10:41 na mga kababayan. Shout out, Bossing Undersecretary Mon Ilagan. Nako, batiin din natin ng belated happy birthday. Bossing natin Secretary, of course, Dave Gomez. Ganda. May babati pa rito. Boss Lito Gagni. Ganda
18: Hi, umaga. Mon! Ayan. Nandito ako ngayon. Kumusta ka na?
8: Si ba, boss? Si Yusek Mon, nakikinig.
18: Yeah, course, nakikinig. Yun.
8: Si Lito Gagni, isang batikang kolumnista ito, negosyo at iba
18: pa. Saka si Mon, batikan din yan.
8: Of course, of course.
18: Dadalhin yan tayo sa bahay niya. Ang ganda ng bahay.
8: Alam mo, mga kababayan, na nakikinig sa kasalukuyan, si Boss Lito, at tawag ko sa kanya, Manong Lito. Yeah. Tolits Gagni. eh kaya nakakilala nito ng mga ano, mga kolumnista, mga batikan na ano na mga diarista. Hindi na kailangan pang ano, banggit-banggitin na masyado dahil kilalang kilala na ito eh. Anong ikaw ay nagpo-program ano nego show kung tawagin.
18: Dito na dadali nata.
8: Yo, very good. Ayun, nandiyan na si Sir Alan at mukhang kaya inahanap ka. Mag-usap kayo mamaya at tayo magkwentuhan. Pero basically, ang iyong obserbasyon, ang ekonomiya ng ating bansa ay talagang kailangan pagtunan ng
18: ating pansin. Pero meron namang ano, may programa ang gobyerno, yung tinatawag na uplift.
8: Yes.
18: Nandun lahat.
8: Yes, uplift, tama. Oo. Naniniwala ko, mga government agencies nakasama sa uplift program ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ngayon yung umaarangkada.
18: At sila ang tumutulong. Yung para makasakay ng maganda yung mga tao na.
8: Yes, at
18: katulad lang ito nga, pati yung mga yung discount sa mga gasolina para sa mga PUB, mga ganun, kasama yan. Lahat. Mm-hmm. Lahat tatanan yun. 2,700 something.
8: Mabuti at ito ay nagagawa na ng mabuti ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sige, standby ka lang muna dyan at magkwentuhan tayo bago hanggang sa 11 o'clock at mamaya meron tayong meeting. Dahil pakinggan natin itong report ni Mary Ann Bastasa. Okay. Si Mary Ann Bastasa may report na mula dyan sa Quezon City Hall at dahil si Quezon City Mayor Joy Belmonte. Nagpasalamat kay First Lady Liza Araneta Marcos, Boss Lito, sa pamamahagi ng libreng bigas sa lungsod.
18: Oo. Yan, isa yan sa mga uplift. Isa yan sa mga ginagawa ng gobyerno para mapaganda. Kasi dahil nga dito, yung ating ekonomiya, tinamaan hindi dahil sa atin, kundi dahil sa ibang lugar.
8: Yes,
18: nagkaroon ng gera sa Iran at na blockade yung papuntang Strait of Hormuz.
8: Yes.
18: That accounts for a peep of the oil supply.
8: That's right.
18: Kaya tumaas.
8: Right.
18: Mabuti na lang. Ang ganda ng yung dating ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. doon sa Russia.
8: Oh, yes,
18: at doon
8: yes.
18: ay magkakaroon tayo ng medyo maganda-gandang ano.
8: Yung mga usapan na pwedeng suporta sa ating bansa. Ay, pakinggan natin ito. Itong report na ito ni Mary Ann Bastasa. Mary Ann!
15: Radyo Pilipinas
8: Report.
15: Morning. Kiko, nagpasalamat nga itong si Quezon City Mayor Joy Belmonte kay First Lady Liza Araneta Marcos sa muling pagbisita nito sa lungsod ngayong araw. Tatlong beses ngayong linggo, Kakiko, na nag-ikot sa Quezon City ang unang ginang para nga mamahagi ng libreng bigas sa mga nangangailang residente. Bahagi yan ng Mula sa Puso para sa Pamilya Rice Distribution Initiative na layong makatulong para matiyak na may sapat na pagkain sa hapag ang bawat pamilya. Ngayong araw, ang binisita naman ng unang ginang ay yung mga residente ng Barangay Gulod sa Novaliches kung saan namahagi siya ng 10 kilong bigas sa mga benepisyaryo. Pakinggan natin ang pahayag ng alkalde.
16: Salamat ako sa unang ginang natin, si First Lady Liza Araneta Marcos, sapagkat isang pribilehyo, karangalan po para sa amin, na mabisita ng tatlong beses sa Quezon City ng ating unang ginang, bagamat ang laki-laki ng kanyang kinasasakupan, she chose to be with us and we are very grateful. And of course, nandito ngayon tayo sa Novaliches. Alam niyo, bihira talaga ito dalawin ng mga lingkod bayan natin kasi medyo malayo, but she came here and I'm so happy and the people of Novaliches are so happy. And today we are happy because natapos na yung first tranche ng lahat. So 210,000 families ang nabiyayaan ng programang ito ng ating pong mahal na Pangulo. And we are now distributing our second tranche already.
15: At kakita yung nasa 1,500 residente, kabilang yung mga senior citizens, PWD, solo parents, at iba pang nasa vulnerable sector yung nakatanggap ng bigas ngayong umaga. At kabilang nga dyan, yung nakausap nating senior na si Nanay Cecilia, na labis-labis yung saya matapos niyang malaman na makakatanggap sila ng libreng bigas ng 4 beses ngayong taon. Pinondohan ng programa sa ilalim ng Local Government Support Fund, habang ang mga ipinamahaging bigas ay binili rin mula sa mga lokal na magsasaka. Mula dito sa Quezon City, para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Yan ang report ni Marian Bastasa at 10:46 in the morning. Aba, ito, pag-usad ng pre-trial sa Senado naging mas matagal daw dahil sa pagkakaibang diskarte ng depensa sa pagmamarka ng mga ebidensya. Ito report ni Melanie Valdos Reyes. Lenny!
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Inihayag ni House Prosecution Panel na mas humaba ang iginugol na oras sa impeachment pre-trial sa Senado matapos hindi magkasundo ang magkabilang panig sa mas mabilis na sistema ng pagmamarka sa mga ebidensya. Ayon kay Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro, na doble ang konsumo sa oras dahil hindi pumayag ang defense panel sa common markings o ang paggamit ng iisang kopya lamang para sa mga dokumentong pareho naman nilang ipinipresinta. Dahil sa magkaibang estratehiya, kinakailangan ng magkabilang panig na markahan ang magkahiwalay na libo-libon dokumento kahit magkatulad lang naman ang nilalaman ng mga ito. Bagamat hindi pabor ang prosecution sa naging hakbang na ito ng depensa, sinabi ni Luistro na iginagalang pa rin nila ang diskarte ng kampo niya VP Sara Duterte, ngunit formal nilang ipinaabot ang kanilang obserbasyon sa record ng impeachment court. Inaasahang magsisimula ang formal na paglilitis sa Senado sa darating na Hulyo 6. Narito ang pahayag ni Lead Prosecutor Jervil Luistro.
20: We would like to acknowledge that prerogative yan ng defense to determine kung anong ebidensya ang gusto nilang ilatag. Sa amin lang, we are requesting to for them to specify the purpose because we really find it strange na yung ebidensya ng prosecution, yun din ang ebidensya ng depensa. Tapos pagdating dun sa exhibits, parehas yung documents nyo, they refuse to mark on the same document. At ang gusto nila, separate set of documents. But again,
19: para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Yan ang report ni Melanie Valdos Reyes. At 10:48, hello, hello, hello, shout out, Attorney Ariel Marin and Attorney Art Corpus and Roger Go. Roger Go, ni hao ma? Okay, ni hao ma? Yeah, of course, former Consul General Willie Cuyugan, ni hao ma? Good morning, good morning. Samantala, makakausap ko po ang Director ng Department of Health, Director 4 sa Health Promotion, as a Health Promotion Bureau and concurrent director din siya ng Communications Office ng Department of Health. Walang iba kundi si Director 4, Mistina Marasigan. Magandang umaga po, Director Marasigan. Good morning, ma'am.
21: Magandang umaga po, Sir Kiko. Sa lahat po ng nakikinig sa Radyo Publiko Servisyo, magandang umaga po.
8: Salamat po. First time. At kinagagalak po namin kayong makasama kahit na busy-busy at napagbigyan niyo po kami sa panayam na ito. Director Marasigan, ikwento nyo nga po anong namomonitor ng Department of Health. Ibigin nyo nga balita mula doon sa mainit, tag-init, at ngayon ay pumapasok ng tag-ulan. Anong mga nangungunang mga sakit o diseases na, ito ay nakapaloob sa mga panahon? Go ahead, please.
21: Maraming salamat po sa pagkakataon, Sir Kiko. So ngayon pong pumasok na po tayo officially sa wet season o tag-ulan at nagbabantay po ang ahensya kasama po ang iba pang mga national government agencies sa mga inaasahan po natin na mga bagyo. Ano, ay kasabay po nito, pinapalakas po natin yung edukasyon at yung kampanya, hindi lamang po from the national platforms, pero pati na rin po sa mga local government units dahil yung mga tinatawag po natin na wild diseases o yung waterborne diseases or illnesses, influenza-like illnesses, leptospirosis at dengue, karaniwan po kapag ganitong maulan ay nakakakita na po ng kaunting pagtaas ang DOH. Pero ang karaniwan po na yun po yung ating inaasahan. Pero ang magandang balita po sa nakikita po natin sa ating surveillance ay leptospirosis pa lamang po yung tumaas, particularly ng 6%, at yung waterborne diseases po katulad ng typhoid at yung influenza-like illness o yung mga malatrang kasong sakit, yung mga flu-like symptoms at maging ang dengue ay nananatili pong mas mababa kumpara po sa surveillance o datos na nakita po natin sa kaparehas na panahon noong nakaraang taon, taong 2025. Isa po itong magandang senyales na yung ating mga kababayan ay nakikilahok doon sa mga simpleng gawain na iminumungkahing gawin ng Department of Health sa kanilang mga komunidad at sa kanilang mga personal personal na gawain sa kanilang mga bahay o sa pang-araw-araw na pamumuhay para po ma-prevent o maiwasan yung mga ganitong karaniwang mga sakit. Kasi po, mas dumadami po yung wild diseases kapag tag-ulan, pero dahil nga po doon sa healthy behaviors ng ating mga kababayan, ay nakita po natin yung significant na pagbaba sa kaso kumpara noong nakaraang taon. Yung sa leptospirosis po, nakakita po tayo ng 6% na pagtaas compared last year, but particularly this is because of our deer farmers na hindi po, kumbaga, wala pong protection kapag po sila ay lumulusong sa mga sakahan.
8: Yun nga kaya po,
21: Opo, ang gusto po nating mabigyan po sana ng kaunting reminder yung ating mga minamahal na mga magsasaka na kapag po ganitong tag-ulan at sila ay lulusong sa putik o sa sakahan, mas maganda po talaga na sila ay nakabota.
8: Opo.
21: Kasi dito po sa mga lungsod, yung mga karaniwan po na binabaha, natuto po yung ating mga kababayan na protektahan yung kanilang sarili, lumulusong po sila sa baha o minsan kapag hindi po talaga naiiwasan, may mga dala na po silang bota at hindi na po nila din pinipilit. Kung medyo mataas po yung tubig, inaantay po bago sila lumusong, inaantay po na kumupa dahil nga po doon sa banta ng leptospirosis. So sa atin, ang nakikita po natin na pagtaas ay mula po doon sa mga rural areas, particular po doon sa may mga sakahan dahil nga po yung ihi ng daga na nagdadala nitong leptospirosis.
8: Yes. Oo. Director Tina, Director Marasigan, sorry to cut you, but itong sinasabi nyo na pagtaas ng cases na namonitor nyo na, hindi naman po to alarming as if you will compare it sa last year, ano, Director Marasigan.
21: Yes po. If you remember last year, particularly quarter 1 of 2025,
8: opo,
21: ay nagkaroon po ng pagtaas sa kaso ng leptospirosis at kinailangan din po na i-activate natin yung leptospirosis fast lanes dahil sa dami po ng mga kababayan natin na naapektuhan ng sakit. Pero sa kasalukuyang panahon po, kaparehong period, no, kung ikukumpara last year, hindi po natin ito nararanasan dahil nakita na rin po natin yung behavior change mula sa ating mga kababayan at natuto na rin po na mag-ingat doon sa dalan ng leptospirosis na kumakalat nga po sa baha. Ang kailangan po nating makita ngayon ng behavior change ay yung para sa mga magsasakang lumulusong sa mga sakahan dahil kahit po sa putik, kumakalat din po kasi yung leptospirosis dahil po yung putik ay kung minsan ay nadadaanan din po o pinamumugaran din po ng mga vector for this matter dahil ito po yung mga rodents, yung mga daga. Pero rest assured po, Sir Kiko, na kung sakali po na maging alarming man, pero sa ngayon, hindi po alarming ito.
8: Opo.
21: At opo, nakita na naman po natin yung behavior change sa ating mga kababayan. Kung sakali man po na maulit yung ganong sitwasyon, handa po ang DOH hospitals na muling i-activate ang leptospirosis fast lanes. Pero sa ngayon, yung datos po, hindi po ipinapakita sa atin na kailangan po itong gawin.
8: Buti po, nababanggit yung kahandaan. Kumusta po ang mga gamot at ang mga health professionals na under ng Department of Health?
21: Sa preparasyon po patungkol dito sa wild diseases or particularly dito sa leptospirosis, yung doxycycline po na tinatawag, ito po yung gamot, ito po yung preventive medicine kumbaga na ibinibigay po ng ating mga doktor sa pamamagitan ng pagrereseta. Ito po ay ibinababa naman po ng Department of Health sa mga local government units at local government units po ang naglalagay sa kani-kanilang mga barangay health stations or barangay centers. Para kung sakali na kailanganin po ng ating mga kababayan na hindi talaga naiwasan na malubog sa baha, ay meron po silang access sa doxycycline. Pero paalala po natin sa mga kababayan natin na yung doxycycline po, ito po ay kailangan na nire-reseta ng eksperto, ng doktor. Hindi po ito parang vitamins na iniinom po ng walang reseta o binibili sa botika ng walang reseta. Ito po ay kailangan meron pong supervision ng eksperto o ng doktor para po malaman kung gaano po karami ang iinumin at kung ilang araw po iinumin yung doxycycline kung sakali man po na nalubog sa baha. Depende po sa risk nung pasyente na nalubog po sa baha. So ito naman po ay ibinababa po ng Department of Health, yung mga commodities po natin, yung mga gamot, binababa naman po natin ito sa local government units para po LGU ang maglalagay ng mga gamot sa kanilang mga barangay health centers.
8: Iba talaga pag sanay na sanay ang iyong makakausap sa pakwentuhan at sa mga balitang ganito. Ah. Boss Tina, abe, pwede bang part 2, part 3 ang parang the health report na mula sa Department of Health? Mga ganun ba? Pwede opo, sa public service. Ayos ba?
21: Opo, sige po sir. We're a call away.
8: Sige.
21: Masaya po kami na kasama po namin kayo para po mapalakas po pa yung edukasyon opo, sa ating mga
8: kababayan. Sige, ang mga bossing natin, sina Sir Dave at saka si Boss Mond, Undersecretary Mon Ilagan, ito, si Boss Lito Gagnin, nandito rin, nakikinig sa'yo at hindi na maputol po ng kanyang pagkamangha. Ibinibida ko, basta sanay sa media, alam mo naman yan. Mga galing na. Boss, Director Tina Marasigan, ano ang inyong mensahe sa ating mga tagapakinig ngayon?
21: So, pinapaalala lang po natin sa ating mga kababayan, bukas po ang DOH facilities, particular po yung mga DOH hospitals, kung sakali man po na mangailangan po kayo ng tulong inpatient o para po dun sa mga pasyente na kailangang i-admit o di kaya naman pati na rin po sa mga outpatient natin ang mga kababayan, yung mga hindi kailangang i-admit o hindi kailangan na 24 hours, bukas po yung ating mga DOH facilities para po makapagbigay ng zero balance billing. Ganon din po ang mga bagong urgent care and ambulatory services. Nandyan din po para sa ating mga kababayan. At yung mga kailangan pa pong maglakbay ng malayo, particular yung mga nasa Gida areas at yung mga nakikinig po sa radyo na nasa mga lalawigan po, pati po ang Purok Kalusugan ay tuloy-tuloy po ito. Umulan, bumagyo, lumindol, bumaha. Nandyan po ang DOH at ito po ay utos ng ating mahal na Pangulo, kaya po tuloy-tuloy po ang ating pagsaserbisyo.
8: Well said, Boss Tina. Thank you, Director Fogg. Kita-kita ulit at salamat sa iyong pagpapaunlak ng panayam na ito. God bless. Ingat din dyan. Alright. Si Ms. Tina Marasigan, Director for Health Promotion Bureau and Concurrent Director ng Communications Office, Department of Health. O, paano, mga kababayan? Sana may napulot po kayo doon sa mga aking panayam kanina kay Governor Ray Tamayo Jr. ng South Cotabato. Siya ang President ng League of Governors of the Philippines. At ito ngayon kay Director for Tina Marasigan ng Department of Health. Kung meron kayong napulot dyan, aba, i-share nyo naman. Double thumbs up sa ating mga kababayan, di ba? I-share. I-follow ang ating Facebook ng Radyo Pilipinas. O mga kabisyo, sa serbisyo. Salamat naman po muli sa inyong pakikinig. Thank you, Glory Fair. Bago, at syempre, and likewise si Aiza Algorilla and Indira Jo Marie Rafael and Arnel Villamor. Thank you sa inyong lahat. Ito po muli ang inyong lingkod, Kakiko Flores, at nagsasabing, God is good, God is great, all the time.
0: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
9: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
22: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
23: Ano nangyari?
22: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
24: Ako sir, ambulance driver ako.
23: Ambulance driver? Oh.
24: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
9: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
23: Dahil hindi na umabot.
24: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
9: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
23: Makapal yung semento.
9: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
23: These are the reinforcements.
9: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
23: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
25: Ito ang Presidential Broadcast Service.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
25: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
28: 1104.
25: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
28: Sa ulo ng mga pangunahing balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinamamadali ang konstruksyon ng Legacy Building sa National Kidney and Transplant Institute na magiging pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia.
25: Headlines.
28: Mga Pilipino sa Venezuela at Japan, ligtas kasunod ng mga lindol.
25: Headlines.
28: DepEd ipinag-utos ang malawakang school safety audit at pag-usuri sa mga pulisiya bilang pagtiyak sa kapakanan at kaligtasan ng mga estudyante.
25: Headlines.
28: DILG kumbinsidong hazing ang nangyaring team building ng Ateneo Blue Eagle sa Aurora.
25: Headlines.
28: At Philippine Public Financial Management Reforms Roadmap 2024-2028 Midterm Update, formal nang inilunsad para sa mas mahigpit na disiplina sa paggastos at pamamahalan ng pera ng gobyerno.
25: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
28: Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide na napapakinggan sa 738 kHz AM at sa mga kapatid na himpilan at The Capital 104.3 sa Radyo Magazine 1278 at Sports Radio 918. Sa ngalan ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. Narito na ang detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ininspeksyon ang itinatayong Legacy Building sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI na magiging pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia. Konstruksyon pinamamadali ng Pangulo para mabuksan na sa publiko. Mula Malacanang may report si Alvin Baltazar.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
29: Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang itinatayong Legacy Building sa National Kidney and Transplant Institute na magiging pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia. Ayon sa Pangulo, malapit nang matapos ang phase 1 at nagsisimula na ang phase 2 ng nabanggit na proyekto. Kailangan na niya magkaroon na ng ganitong kalaking dialysis center, sabi ng punong ekutibo, gayong lumalabas sa datos na 11% ng mga Pilipino ay may chronic kidney disease o CKD. Sabi ng Pangulo, kanya nang pinabibilisan ang konstruksyon ng Legacy Dialysis Center na target na tapusin ng December 2027 at nang sa gayon ay mabuksan at makapagsilbi na sa ating mga kababayan ng early 2028. Buunaan niya ang pondo para sa construction ng itinatayong gusali sa NKTI at inaasahang matatapos sa target date ang completion nito. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Nang matapos itong phase 1 at nasa phase 2 na tayo ng City Hall ay phase 2. Bisyo ay magiging matatapos na ito ay ito ang magiging pinakamalaking dialysis center in Southeast Asia.
4: Hindi kontento si PBBM sa March 2028, gusto niya.
29: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
28: Kaugnay nito, ininspeksyon din ni Pangulong Marcos ang bagong rehabilitate na Araneta Drainage System sa G. Araneta Avenue sa Quezon City. Ang proyekto ay bahagi ng Opland Kontrabaha Program ng pamahalaan. Kabilang sa mga ginawa sa nasabing proyekto ay ang pagpapalit at pagpapalaki ng drainage pump. Inaasahang makatutulong ang Araneta Drainage System na ibsan ang pagbaha sa naturang lugar.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
28: Kaisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mga Pilipino sa panalangin para sa kaligtasan at mabilis na recovery ng mga komunidad na apektado ng magkasunod na lindol na tumama sa Venezuela. Matatandaang magkasunod na magnitude 7.2 at 7.5 na lindol ang tumama sa Venezuela nitong Huwebes. Ayon kay Pangulong Marcos, ikinalungkot niya ang nangyari kasabay ng pagpapaabot ng simpatiya sa mga biktima. Una na rin sinabi ng Department of Foreign Affairs o DFA na walang Pilipino na nasugatan o nasawi matapos ang lindol. Base sa tala, nasa 74 ang Pilipinong naninirahan sa Venezuela na karamihan ay religious missionaries. Nananatili namang nakabantay ang pamahalaan sa pinakahuling sitwasyon doon at sa lagay ng mga Pilipinong naninirahan sa Venezuela.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
28: Idiniklara ni Venezuelan Interim President Delcy Rodriguez ang state of emergency sa Venezuela. Makaraan ang magkasunod na lindol at sunod-sunod na aftershocks. Nagpaabot ng pakikiramay si Rodriguez sa pamilya ng mga nasawi, subalit hindi naman nagbigay ng death toll o bilang ng mga nasugatan. Kabilang ang La Guaira sa pinakatinamaan ng lindol kung saan bumagsak ang maraming gusali. Samantala, tumulong na ang Iran, Amerika at Cuba sa rescue efforts sa nasabing bansa.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
28: Muling tiniyak ng Department of Migrant Workers o DMW ang suporta ng pamahalaan para sa 75 Pilipinong nasa Venezuela na niyanig ng magkakasunod na lindol. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Cacdac, walang nakatalang overseas Filipino worker o OFW sa Venezuela at pawang mga misyonaryo ang lahat ng Pilipino sa nasabing bansa. Nagpaabot din ang pakikiramay si Secretary Cacdac sa mga biktima ng kalamidad. Samantala, papalo sa $114,000 ang inilaang paunang emergency aid ni Pope Leo XIV para sa mga biktima ng magkasunod na lindol at serye ng aftershocks na tumama sa Venezuela. Ayon sa Vatican, magmumula ang pondo sa Apostolic Almonry ang tanggapan na nangangasiwa para sa mga magagandang gawain sa mga komunidad na nangangailangan. Sinabi ng Vatican na ang naturang halaga ay paunang tulong lamang para sa agarang relief at rescue operations para sa mga biktima ng kalamidad. Bukod sa Vatican, nagpahayag na rin ang kahandaang tumulong ang ilang bansa at organisasyon, kabilang ang Cuba, Iran, Italy, Estados Unidos at European Union.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
28: Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA na walang napaulat na Pinoy na naapektuhan o nasaktan mula sa magnitude 6.9 na lindol sa Japan. Ayon kay Philippine Ambassador to Japan, Maylene Garcia Albano, wala pang nagre-report sa kanila mula sa Filipino community leaders na nasaktan, pero patuloy silang nakatutok sa lagay ng mga Pilipino sa naturang bansa. Ang lindol sa Japan ay tumama ng Huwebes, 7:30 ng umaga oras sa Japan, at naramdaman ang intensity 7 sa Hashikami, Aorami Prefecture. Bahagyaring naramdaman ang lindol sa Tokyo. Wala namang inilabas na tsunami warning kasunod ng lindol.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
28: Ombudsman Jesus Crispin Remulla nakipagdialogo sa Filipino community sa Washington, D.C. Ang report mula kay Mary Ann Bastasa.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
28: Mary?
15: Ugnayan sa over... Yes, Ted. Para palakasin ang ugnayan sa overseas Filipino na pagpulong si Ombudsman Crispin Remulla sa Filipino community at mga opisyal ng Philippine Embassy sa Washington, D.C. Sa naturang dialogo, ibinahagi ni Remulla ang mga ikinakasang reforma ngayon ng Office of the Ombudsman na nakatuon sa pagpapalakas ng tiwala ng publiko at mas mabilis na pagtugon pagdating sa mga usapin ng accountability. Binigyang din din niya ang patuloy na digital transformation, institutional reforms at mas malawak na international cooperation ng ahensya. Ayon sa Ombudsman, mahalaga ang pakikiisa rin ng Overseas Filipino sa laban kontra katiwalian at sa pagsusulong ng transparency sa gobyerno. Ang pagpupulong ay isinagawa matapos ang kanyang paglahok sa 7th Global Conference on Sustainable Development Goal 16 sa United Nations sa headquarters sa New York. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
28: Agad na pinatutukoy ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno ang dahilan ng mga pag-atake sa mga eskwelahan. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, labis na nalungkot ang Pangulo matapos malaman ng pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City na ikinasawi ng 3 estudyante. Gitnang Malacanang, hindi dapat ang ganitong insidente, lalo na't mga estudyante ang sangkot.
5: Gustin po ng Pangulo ang agarang pag-determine ano ang nagiging ugat nito. Maliban po sa nakita ng Pangulo na may kinalaman ng iba mga gaming app na marahas, to dapat makita po talaga kung saan nagbumula ito, kung nagkakaroon ba ng panggagaya, nagiging parang normal ang gayong klase ng kaharasan. So, yun po, ipinag-uutos po ng Pangulo ang lahat ng dapat na gawin ng mga concerned agencies para po maiwasan ang mga ganitong klaseng kaharasan.
28: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
28: Kapit-bisig pa rin sa pagtulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD at iba pang ahensya ng pamahalaan maging ang mga lokal na pamahalaan sa pagbibigay ng tulong sa mga biktima ng insidente ng pamamaril sa Tacloban City. Ay kay DSWD Crisis Intervention Program Director Edwin Morata, nakapagbigay na ng psychosocial first aid ang ahensya sa mga estudyante at gurong na damay sa insidente. Gayun din ang cash assistance para sa pamilya ng mga namatay na mga mag-aaral. Tumulong na rin ang iba pang ahensya, maging ang lokal na pamahalaan para sa iba pang gastusin ng mga sugatang estudyante. Sa ngayon, ilang oportunidad pa ng pagtulong ang tinitingnan ng DSWD para sa mga biktima.
5: Tinitingnan po kami ngayon area na kung saan pwedeng tumulong ang DSWD, particularly din po sa pagpapalibing ng 3 bata po na namatay po sa ating pong incident. And maliban po din, meron din natin itong 13 na na-record. I-correct lang po natin, as per record natin, we have 13 actually na injured.
6: 13? Mas dalawa doon, di ba, nasa ICU?
5: Okay, 13 lang, pero ang isa kasi immediately na-discharge siya. So, meaning kasi mas lesser ang intervention, but all of these 13 students and family were provided PFA.
28: Si DSWD Crisis Intervention Program Director Edwin Morata.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
28: Nais ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na paigtingin at palawakin ang parenting lessons kasunod ng Tacloban school shooting incident. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, tinitingnan nila ang preventive side sa pamamaril na nagresulta sa pagkasawi ng ilang kabataan at pagkasugat ng iba pa. Ipinatutupad ng DSWD ang parenting initiatives sa ilalim ng Family Welfare Program kabilang ang pagkataguyod ng early childhood development at family relationships. Isa pang programa ang magulang para sa pangunlad ng bata o mapangbata module, isang inisyatiba sa ilalim ng 4Ps na layong turuan ng mga magulang na magbigay ng emotional support, hikayating matuto at alagaan ang kanilang mga anak. Gitni Dumlao, layo ng kagawaran na mapabuti pa ang module para mas mapaganda ang relasyon ng mga pamilya at mas maayos na gabayan ang mga bata.
25: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
28: Ipinagutos ng Department of Education o DepEd ang malawakang safety audit sa mga eskwelahan at pag-usuri sa mga kasalukuyang pulisiya para tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng mga estudyante. Susuriin ang audit kung epektibo ang kasalukuyang safety measures tulad ng anti-bullying initiatives, gayon din ang ipinatutupad na mental health program sa buong bansa. Ayon kay DepEd Undersecretary Malcolm Garma, aalamin kung ilang eskwelahan ang may regular security provisions tulad ng security guard sa mga gate o nagpapatrolya sa campus.

0: at tulungan silang mapigilan ang ganitong klase ng insidente sa mga paaralan.
1: Nananawagan ako sa lahat ng mga advocates ng People for the Responsible Ownership of Guns. Tulungan nyo kami para mag-craft ng bagong batas na may responsibility ang gun owner ukol sa kanilang hawak. It is a deadly weapon. It cannot be compared na hiniram ang kotse, tas nakasagasa na isa, may civil liability ang mayari ng kotse. Baril to, in this case, ginamit ng estudyante.
0: Si DILG Secretary John Vic Remulla.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Developer ng Gore Box tumangging dumalo sa pagdinig ng Senado. Senador Risa Ontivero sihingi ng tulong sa German Embassy. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Tumanggi ang Germany-based developer ng video game na Gore Box na dumalo sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality sa July 1, kaugnay ng imbestigasyon sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ayon kay Ontiveros, chairperson ng komite, hihingi siya ng tulong sa German Embassy sa Pilipinas para mapadali ang paglahok ng developer na si Felix Philip sa pagdinig. Pinahayag ni Ontiveros ang pagkadismaya sa naging desisyon ni Philip na huwag dumalo dahil marami anya siyang itatanong sana dito. Gayunpaman, sinabi ng senadora na bukas pa rin ang komite kung magbago ito ng isip at dadalo sa pagdinig. Sa email na pinadala sa committee secretariat, sinabi ni Philip na nagpakilalang isang Germany-based independent game developer na hindi siya dadalo sa pagdinig maging personal man o sa pamamagitan ng Zoom. Inaasahan sana ni Ontiveros na matanong si Philip tungkol sa mga safety guardrails ng Gore Box kabilang ang age safeguard, content moderation at posibleng pagkakalantaan ng mga kabataan sa mapanganib na online communities o pag-uugali. Binigyan din ng senadora na ang issue ay hindi lang tungkol sa isang developer o isang laro, kundi sa pagtatakda ng malinaw na pamantayan. Anya, hindi dapat makapag-operate sa Pilipinas sa mga foreign-based developers at online platforms habang umiiwas sa pananagutan sa usapin ng kaligtasan ng mga bata. Nilinaw ni Ontiveros na hindi nila sinasabing isang laro lang ang dahilan ng trahedya. Pero kung may online environment anyang maaaring naging bahagi ng pagkakalantad ng mga bata sa karahasan, tungkulin ng Senado na siyasatin ito. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Hindi pa nakikita ng Juvenile Justice and Welfare Council o JJWC ang anggulong bullying bilang pangunahing dahilan na nag-uudyok o nag-udyok sa dalawang menor de edad na sospek sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ayon kay JJWC Executive Director Attorney Tricia Clara Oco, batay sa initial na assessment, wala pang napapatunayang indikasyon na naging biktima ng bullying ang dalawang batang sangkot. Anya, patuloy pa ang isinasagawang assessment para matukoy ang posibleng dahilan ng insidente. Sa ngayon, nasa kustodiya ng Regional Rehabilitation Center for Youth ang dalawang menor de edad kung saan sila ay inilagay sa magkahiwalay na silid at hindi muna isinasama sa iba pang kabataan habang nagpapatuloy ang proseso.
4: In the process naman po sila of getting their rehabilitation program at ngayon din Friday, pupunta po doon mga psychologists para titingnan din yung kanilang tinatawag na psychological assessment para tingnan talaga kung ano yung naging dahilan, bakit nangyari yung napaka-lungkot at napaka-karimag-rimag yung krimen na nangyari din sa Tacloban.
0: Si JJWC Executive Director Attorney Tricia Claire Oco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Department of the Interior and Local Government o DILG kumbinsidong hazing ang nangyaring team building ng Ateneo Blue Eagles sa Aurora. Ang detalye mula sa report ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Tinangatid ngayong araw ng Department of the Interior and Local Government sa Department of Justice ang resulta ng investigasyon kaugnay sa drowning incident sa nangyari sa Dipakulaw, Aurora na ikinasawi ng dalawang Ateneo student athletes. Sa pulong balitaan ngayong araw, inanunsyo ni DILG Secretary John Vic Remulla ang pagsasampa ng kaso laban sa 11 individual na may kinalaman sa pagkasawi nila Rene Baterbonia at Divine Halili. At kabilang sa mga sasampa ng pagdamag sa Republic Act 11053 o anti-hazing law, ang dating head coach ng Ateneo Blue Eagles na si Dub Baldwin, kaya din ang mga miyembro ng coaching staff at iba pa na sina Grant Derns,

0: César Vincent Avellana Elumba, Dean César Castaño, Sandro Nicolás Romero, Reinaldo Jacinto Jr., Paulo Manuel Maceda Adeboso, Andrew Lorenzo Bundok Salud, Jan Eric Kiambao Rueca, Aris Ramos Ponce, at Joel Palmaliano Rapa. Paliwanag ni Remulla, nag-crossover sa Hazing ang team building ng Ateneo Blue Eagles dahil sa nakita sa ginawang investigasyon at sadyang pagpapahirap sa mga manlalaro na nagresulta sa pagkasawi ng dalawa. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
1: Hindi ito po tungkol sa training o hazing. Ito ay tungkol rin sa mga karapatan ng mga manlalaro. Ito rin po ay sana maging leksyon para sa lahat ng mga organisasyon na ang gantong klaseng bagay ay hindi pwedeng dalhin ng sa magaan ng paraan lamang. Hazing is not only initiations. Hazing can occur in any organization.
0: Ito rin ang natulak sa PNP para isulong ang mga gayong kaso. Kaya sa mga sangkot, ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natales Jr. ay malinaw na indikasyon ng pangmamatato. Pakinggan muli natin ang bahagi ng pahayag.
2: We are recommending to be the suspects or respondents to be prosecuted under Republic Act or Anti-Hazing Law because we found out that there is an act of maltreatment or hazing and initiation. And then therefore, they should be tried under Anti-Hazing Law.
0: Ang tinig nila DILG Secretary John Vic Remulla at PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Imartagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Nakikiisa ang National Youth Commission sa pagdiriwang ng International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking ngayong araw. Kaugnay nito, inilunsad ang Kilos Kabataan Sports Against Drugs Camp o Against Drugs Camp 2026 para hikayatin ang mga kabataan sa sports. Ayon sa komisyon, hindi lang puro lang laro ang sports kundi paraan din tungo sa positive choices, personal growth, community development habang isinusulong din ang drug-free generation. Inaanyayahan ng mga kabataan na lumahok sa aktibidad na tatagal hanggang mamayang alas 5 ng hapon sa PhilSports Multipurpose Arena sa Pasig City.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo asahan sa susunod na linggo ayon sa Department of Energy. Nagbabalita si AJ Ignacio.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Posible magkaroon ng dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo ayon nga kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad. Base sa pinakauling trading sa world market, posible magkaroon ng bawas na 81 centavos sa kada litro ng diesel o posibleng madagdagan ng 1 peso at 20 centavos sa kada litro nito. Habang sa gasolina naman, maaaring bumaba ng 50 centavos o madagdagan ng 1 peso and 50 centavos ang kada litro ng gasolina. Habang sa kerosene naman ay posible bumaba ng 60 centavos o posibleng tumaas ito ng 1 peso and 40 centavos sa kada litro nito. Inaasa naman na inaantay pa ang magiging pinal na trading ngayong hapon at sa darating na linggo, iaanunsyo na ang final price estimate ng produktong petrolyo at sa Lunes, iaanunsyo formal ng DOE ang magiging oil price adjustment sa susunod na linggo at ipatutupad ito Martes ng umaga. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Formal na ang inilunsad ng Department of Budget and Management o DBM sa pangunguna ni Budget Secretary Kim Robert De Leon ang Philippine Public Financial Management Reforms Roadmap 2024-2028 Midterm Update sa ginanap na Philippine PFM Forum sa Asian Development Bank sa Mandaluyong City. Ang naturang roadmap ay magsisilbing gabay sa pagpapatupad ng mga pangunahing reforma sa pamamahala ng pondo ng pamahalaan hanggang sa 2028. Sa kanyang talumpati, binigyan din ni De Leon na nasa kritikal na panahon ng Pilipinas sa pagpapatupad ng reforma, lalo na target ng bansa na maabot ang upper middle income economy. Nakapaloob sa nasabing roadmap ang 11 strategic focus areas kabilang ang planning and budgeting linkage, cash management, asset management, accounting and audit o auditing, digital PFM, public procurement at monitoring and evaluation.
6: The Philippines stands at a critical point in its development journey. We aspire to become an upper middle income economy. We seek to become We seek to accelerate infrastructure development. We are pursuing digital transformation across government. We are rebuilding public trust in institutions. None of these goals can be achieved without strong public financial management.
4: Yan ang pahayag ni Budget Secretary Kim Robert De Leon.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Kinumpirma mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagkakaloob ng dagdag na budget para sa Local Government Support Fund o LGSF at sa Social Civic Development Program sa isang taon kung magpapatuloy ang magandang koordinasyon at pagtutulungan ng national at local government. Ang LGSF ay pondo ng pambansang pamahalaan na inilalaan para tulungan ng mga LGU na maisakatuparan ang mga prioridad na proyekto at serbisyo para sa kanilang nasasakupan. Sa ilalim naman ng Social Civic Development Program ay ang Presidential Scholarship na kung saan ay 100,000 pesos ang inilaan para sa 5 Presidential Scholars kada barangay.
7: Ito sa dalawang proyektong ito, yung sa LGSF at saka para sa mga barangay, tawag po natin dyan ay Social Civic Development Program, SCDF. Ito po ay sinasabi ko sa lahat ng ating mga local official, kapag, ito unang panahon pa lang ito eh, kapag maganda ang takbo at maayos ang ating ugnayan, national government at saka ng local government, asahan ninyo sa susunod na taon, tataasan pa natin yung budget na yan para mas madami pang tayo matutulungan.
4: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Pinangunahan naman ni Pangulong Marcos ang bawat bayan makikinabang program sa Cotabato. Partikular na dito ang pamamahagi ng 40 million pesos na halaga sa ilalim ng Socio Civic Project sa Provincial Government ng South Cotabato, habang 96 million pesos naman para sa pamahalaan ng Cotabato. Layo ng programa na masiguro na walang ni isang komunidad ang maiiwan sa pagsulong ng buong Pilipinas. Sa ilalim ng programa, ang 100,000 pesos ay magagamit ng mga barangay para sa kanilang community projects, habang ang karagdagang 100,000 pesos ay ilalaan para sa Presidential Scholars.
7: Sabi ko sa mga Presidential Scholar, gamitin nyo ito at mapakinabangan ninyo ito, dahil ito ay ang pinakamahalagang maibibigay ng pamahalaan sa inyo. Ang magandang pag-aaral. Meron kayong napag-aralan, meron kayong magandang edukasyon, meron kayong magandang training, at sa ganung paraan, ito ay isang kayamanan. Lagi kong sinasabi sa ating mga estudyante, kailangan mapakinabangan ninyo ito.
4: Sa kabilang dako, walang tigil ang aksyon at pagtulong ng pamahalaan sa mga naging biktima ng mapaminsalang lindol sa Mindanao kahit ilang linggo na ang lumipas. Tiniyak mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakatutok pa rin ang pamahalaan sa muling pagbangon ng mga lugar na pinadapa ng magnitude 7.8 na lindol. Hirit pa ni Pangulong Marcos na babalik pang muli sa Glan Sarangani si DSWD Secretary Rex Gatchalian upang muling kamustahin ang kalagayan ng mga apektadong residente at tugunan ang kanilang pangangailangan.
7: Kasama ko si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD at naghiwalay kami, babalik na naman siya sa mga babalik yata siya sa Glan para tingnan ulit kung ano ng kalagayan ng ating mga evacuees. Dahil kahit wala ng lindol at kailangan natin i-assess yung mga iba't ibang infrastruktura, yung mga pwede pang gamitin, yung mga hindi na pwedeng gamitin.
4: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Nagpapatuloy ang pagpapaabot ng tulong ng Ministry of Social Services and Development o MSSD ng BARM kaugnay ng lindol na tumama sa Mindanao. Sa panayam ng Salam Radio kay MSSD Bar Minister Attorney Raisa Jajuri, sinabi nitong nasa maayos sa kalagayan na ang mga apektadong lugar sa rehiyon at sinisimulan na rin ang pag-asaayos sa mga napinsalang istruktura. Nagbibigay din ang karagdagang tulong ang BARM sa iba pang lugar sa Mindanao, lalo na ang mga munisipalidad at syudad na may apektadong Bangsamoro communities. Wala namang patid ang pagpapaabot ng iba't ibang social services ng BARM.
8: Very busy po ang ating mga municipal social welfare officers na nagdi-distribute po ng ating mga rice subsidy, halimbawa para sa mga may hirap na kabahayan, no, mga households. na binigyan po natin ng seed capital under a livelihood program, pero case managed din po sila. At meron po silang monthly na rice subsidy. Nagbibigay po tayo ng financial assistance at kine-case manage din po natin yung mga orphans na may hirap. Meron din po tayong binibigay na monthly financial assistance para po sa mga may kapansanan under our Kalinga para sa may kapansanan.
4: Yan ang pahayag ni MSSD Bar Minister Attorney Raisa Jajuri.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Sisimulan na sa July 17 ang pag-deploy ng tupad beneficiaries na tutulong sa clean-up at flood mitigation efforts sa Metro Manila. Una ng tinalakay ni na Labor Secretary Francis Tolentino at MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III ang plano sa programa, kabilang ang pag-asanay, kagamitan at personal protective equipment na gagamitin ng mga benepisaryo. Nasa 10,000 tupad slots ang ibibigay ng MMDA para suportahan ang cleanup activities bilang paghahanda sa tag-ulan. Ang inisyal na 500 beneficiaries ay unang ide-deploy bago ang official launch ng proyekto.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Magpapatuloy ang ating balitaan, magpapakilala lang ang ating himpilan.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.

0: Sabi niyo po magtipid.
1: Nakita.
0: Ano pa pilosopo mo?
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Time check 11:36 ng umaga. Sa iba pang balita, sa lagay ng panahon, inaasahang lalabas ng bansa ang bagyong Gardo anumang oras ngayong araw. Ayon sa PAGASA, wala itong direktang epekto sa bansa at hindi rin magpapalakas ng habagat. Sa ngayon, umiiral ang habagat sa kalurang bahagi ng Luzon at Visayas.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Patuloy na isinusulong ng National Irrigation Administration o NIA ang matibay na infrastructure projects laban sa anumang sakuna o kalamidad. Sa programang Usapang Agrikultura, sinabi ni NIA Administrator Engineer Eddie Guillen na bahagi rin ito ng pag-isigap ng gobyerno na tiyakin ang food security sa bansa, lalo't maraming magkasaka ang umaasa sa ganitong proyekto. Isang patunay ng matibay na proyekto ng NIA ang binuksang Antong Dam and Irrigation System sa Region 12 na niyanig kamakailan ng malakas na lindol.
5: Kaya importante sa Pangulo yung mga ganitong proyekto dahil wala namang ibang trabaho yung ating mga kababayan sa mga rural areas kundi ang pagsasaka. Pag nawala pa yon, marami pong maghihirap talaga eh. So ang Pangulo natin talaga pagkaganyan, priority sa kanya yan. Binibigyan niya talaga kagad ng pondo yan.
4: Si NIA Administrator Engineer Eddie Guillen.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Asahan na ang positibong epekto ng muling pagbubukas ng Antong Dam and Irrigation System Project sa Sultan Kudarat, lalo na sa usapin ng El Nino Intervention at pagtiyak ng food security ng bansa. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay National Irrigation Administration o NIA Region 12 Manager, Engineer Justdado Rosales, sinabi nitong papalo sa 1,563 hectares ang naitalang service area ng Antong Dam o Antong Dam na malaking tulong upang maibalik ang kita at mapataas muli ang produksyon ng palay sa Sultan Kudarat. Hindi rin biro ang bilang ng mga residenteng makikinabang dahil sa malawak na sakop ng Antong Dam. Gayun din, sagot ito sa mga inisyatiba ng pamahalaan upang harapin ang epekto ng El Nino.
6: Yung ating mga magsasaka dyan is harvesting an average of 110 kilos, no? Or about 5.5 tons per hectare na yan, no? Ang hinaharvest nila. Ngayon, pag maibalik na natin yung patubig natin doon, so roughly nasa mga 300 metric tons po ang production nito every year. So napakalaki po ng tulong nito sa Sultan Kudarat at sa buong Soksarjen in terms of production and in terms also of kita, no, sa ating mga magsasaka dito sa area.
4: Yan ang pahayag ni NIA Region 12 Manager Engineer Justdado Rosales.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa iba pang balita, formal nang nagtapos nitong Webes ang pre-trial conference para sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay kahit hindi pa rin nabuksan ang selyadong kahon mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR na naglalaman ng tax documents ng Vice Presidente. Sa kabila nito, ikinagalak ng House Prosecutor na natapos na ang pre-trial conference na senyales ng pag-usad nito para sa napipintong impeachment trial sa July 6. Nagpaabot din na pasalamat ang prosecution panel sa Senate Impeachment Court sa pamamagitan ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro para sa paggabay upang matagumpay na maproseso at mamarkahan ng libu-libong dokumentong gagamitin bilang ebidensya sa paglilitis.
7: We would like to express our thanks to the impeachment court because the goal was achieved. Because just today, the pre-trial conference has been terminated.
4: Si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Tiniyak ng Malacanang na hindi maapektuhan ang operasyon ng gobyerno sa sandaling magsimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa July 6. Ay kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ang pagpapaigting ng accountability at transparency ay para sa mga public servant at taong bayan, kaya't hindi anya magiging sanhi ng pagkakahati-hati ng mga Pilipino ang impeachment trial. Dagdag nito, tuloy ang executive branch sa pagpapatupad ng mga proyekto kahit ano paman ang issue.
2: Ang ehekutibo po, ang Pangulo, hindi po naaantala ang mga proyekto. Patuloy po nagtatrabaho kahit ano pa po ang issue. Maliban lamang po kung siro kung may mga taong gusto talaga maantala ang proyekto ng Pangulo. Pero siyempre po yan po ay lalabanan. At hindi papayagan na maantala ang mga proyekto ng gobyerno dahil lamang sa ibang mga obstructionist.
4: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Vice President Sara Duterte may konstitusyonal na tungkuling humarap sa impeachment trial ay kay House Lead Prosecutor Jervil Luistro. Mula Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Pagdiin ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro na may konstitusyonal na tungkulin si Vice President Sara Duterte na personal na humarap sa Senate Impeachment Court. Nakatakda ang pagsisimula ng kanyang paglilitis sa Hulyo 6. Ito ang tugon ni Luistro matapos magpahiwatig ng kampo ng depensa na nakadepende pa sa payo ng kanyang mga abogado ang kanyang pagdalo. Bagamat kinikilala ni Luistro na prerogative ito ng depensa, naniniwala siyang iba pa rin kung personal itong dadalo. Ayon pa kay Luistro, sa ilalim ng panuntunan sa impeachment, ang hindi pagdalo ng Vice Presidente ay ituturing lamang na pagpasok ng not guilty plea. Gayunpaman, iginiit ni Luistro na ang pagharap sa paglilitis ay bahagi ng pananagutan ng isang inihalal na opisyal ng gobyerno.
7: I understand that that is her prerogative, whether to appear or not. And her non-appearance will simply be deemed as an entry of a plea of not guilty. Nevertheless, in my personal opinion, appearing before the impeachment court is likewise a constitutional duty which public officials must comply. This is what we meant by public offices and public trust, and public officials must be accountable to the people at all times.
1: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Philippine Coast Guard nakiisa sa 30th Rim of the Pacific o RIMPAC sa Hawaii. Ang detalye sa ulat ni Lawrence Tanhoko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nakiisa ang Philippine Coast Guard o PCG sa opening ceremony ng ika-30th edisyon ng Rim of the Pacific o yung RIMPAC 2026 na ginanap sa Hawaii, Estados Unidos. Dinaluhan ng mahigit 31 bansa kalahok ang pagbubukas ng pinakamalaking multinational maritime exercise na naglalayong palakasin ang kooperasyon, seguridad at katatagan sa Indo-Pacific region. Pinangunahan ng delegasyon ng PCG nina Commander Task Force 93 Rear Admiral Wenyel Azcuna, Deputy Commander Task Force 93 Commodore Dan August Cariño at Commanding Officer ng BRP Gabriela Silang, Captain Joe Mark Ange. Ayon sa PCG, patuloy itong pinalalakas ang pakipagtulungan sa International Maritime Community bilang bahagi ng pagsulong ng ligtas at matatag na Indo-Pacific region. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Paglago ng turismo sa Misamis Occidental, inaasahan sa pagbisita ng Philippine Tour Operators Association sa lalawigan. Mula Radyo Magazine, narito ang ulat ni Hazel Esguera.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Isang dadami pa ang mga turista sa Misamis Occidental matapos simulan ng Philippine Tour Operators Association o PhilTOA ang familiarization trip sa lalawigan. Nasa 30 tour operators at travel agents mula iba't ibang bahagi ng bansa ang nakilaho fam trip para maranasan ang tourist spots ng Misamis Occidental na magriresulta sa pagbuo ng bagong travel packages. Sa unang araw, ipinakita sa mga kalahok ang mga pangunahing atraksyon ng lalawigan sa ilalim ng Ascenso Turismo Program at nakatakdang bisitahin ang iba pang eco-tourism destinations sa mga susunod na araw. Ayon kay PhilTOA 2nd VP Harold Atondo, hindi lang ito simpleng pamamasya kundi pagkakataon para makabuo ng mga produkto tong turismo na maibebenta sa merkado.
10: Para
9: Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas Sports.
4: Sa larangan ng palakasan, Alex Iyala sasabak naman sa prestigyosong Wimbledon bilang kauna-unahang Filipina na naging seeded player sa isang Grand Slam event. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Helanga.
10: Nakafocus na ngayon si Alex Iyala sa prestigyosong Wimbledon matapos ang quarterfinal exit nila ni tennis legend Venus Williams sa Bad Homburg Open. Ito na ang ikalawang sunod na taon na maglalaro ang Filipina stars sa main draw ng Wimbledon. Pero ito ang unang beses sa kasaysayan ng kanyang pagsali sa Grand Slam events na siya ay naging seeded player. Pang number 29 si Iyala sa 32 seeded players na kinabibilangan ng top 10 players tulad ni na world number 1 Arina Sabalenka at number 2 Elena Rybakina. Matutukoy pa lang kung sino ang makakatapat ni Iyala sa first round ng Wimbledon na magbubukas sa Lunes, June 29 at matatapos sa July 12. Sasali rin si Iyala sa women's doubles katambal si Nicola Bartunkova ng Czechia. Samantala, hindi pa man nagsisimula ang kompetisyon ay sigurado nang makapag-uuwi ng mahigit 5.4 milyon pesos si Iyala. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide para naman sa mga balitang panlalawigan. Mga paalala muna.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
3: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Meron na po tayong 13 minuto bago mag alas 12 ng tanghali. At babalik na tayo sa mga balita mula sa ating mga kasamahan sa lalawigan. Unahin muna natin sa Luzon. Okay, natabayan na natin ang ating mga report mula sa ating mga kasamahan sa Luzon.

0: Okay, narito na ang report ni Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas Dagupan. Mga LGBTQIA+ members sa Suwal, Pangasinan, naging benepisaryo ng skills training at livelihood assistance ng LGU.
1: Radyo Pilipinas Report.
2: Binigyang pagkakataon ng lokal na pamahalaan ng Suwal, Pangasinan, ang mga miyembro ng LGBTQIA+ community na makapagsimula ng sariling kabuhayan sa pamamagitan ng isang skills training at livelihood programa bilang bahagi ng pagdiriwang ng Pride Month. Sa ilalim ng programang Proud, Skilled and Unstoppable, Empowering LGBTQIA+ Suwal, nagtulungan ng LGU Suwal, Gender and Development o GAD Office ng Bayan at LGBTQIA+ Suwal upang magsagawa ng pagsasanay sa hair cutting at hair dressing para sa mga piling benepisyaryo. Layunin ng programa na palawakin ang kakayahan ng mga kalahok at ihanda sila sa mga oportunidad sa trabaho. Matapos ang pagsasanay, tumanggap ang mga benepisyaryo ng starter kits na magsisilbing panimulang kagamitan sa pagninegosyo o paghahanap buhay. Ayon kay Suwal Mayor Dong Calugay, hangad ng lokal na pamahalaan na mas marami pang oportunidad ang mabuksan para sa mga miyembro ng LGBTQIA+ community upang magkaroon sila ng kabuhayan higit na tiwala sa sarili at pag-asang makabuo ng mas maayos na kinabukasan. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mula naman sa Bicol, 246 rockfall, 33 volcanic earthquakes at 16 volcanic tremors na itala ng FIVOC sa Bulkang Mayon sa nakalipas na 24 oras. Sa detalye mula kay Paul Hapi ng Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Sa nakalipas na 24 oras, nakapagtala ang FIVOC sa Bulkang Mayon ang 246 rockfall, 33 volcanic earthquake at 16 na volcanic tremors na tumagal mula 4 hanggang 65 minuto. Ayon sa ulat ng ahensya ngayon June 26, nakitaan din ang banaagang bulkan habang nagpapatuloy ang pagdaloy ng lava sa Basud, Bunga at BC, kasabay ng panakanakat mahinang Strombolian activity na itala rin ang sulfur dioxide flux ng bulkan sa 2,076 na tonelada kada araw batay sa pinakuling monitoring ng ahensya nitong June 25. Umabot sa 300 metro ang taas ng plume ng bulkan na may katamtamang pagsingaw at napadpad sa hilagang silangan. Naitala rin ang panandaliang pag-impis ng bulkan na may nagsisimulang pamamaga sa hilangang-silangang bahagi. Sa ngayon, nananatiling nakataas ang alert level 3 sa Bulkang Mayon kung kaya't mahigpit ay pinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone at ang pagpalipad ng anumang sasakyang pinipapawid sa ibabaw ng bulkan. Pinaalalahanan din ng ahensyang publiko sa posibilidad ng paggunang bato, pag-itsa ng mga tipak ng lava o bato, pag-agos ng lava o son, katamtamang pagputok at pag-agos ng lahar sakaling magkaroon ng matinding pag-ulan. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balik tayo sa ating mga kasamahan sa Pangasinan. Lipat lang tayo ng Radyo Pilipinas Tayug, PDRRMO at OCD Region 1. Matagumpay na naghatid ng 4 na araw na RDNA training sa Pangasinan si Radyo Pilipinas Tayug, Leslie Jimeno, sa balitang yan.
1: Radyo Pilipinas Report.
4: Matagumpay na nais na gawang 4 na araw na Rapid Damage Assessment and Needs Analysis Training sa Passer Training Hall, PDRMO Compound sa Lingueng, Pangasinan. Ito'y upang mas mapabilis at mapatingkad ang kahandaan ng lalawigan sa panahon ng sakuna. Pinangunahan ng Office of Civil Defense Region 1 at ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang nasabing pagsasanay. Sa loob ng 4 na araw, sumailalim ang mga kalahok sa diskusyon ukol sa tamang damage assessment, data gathering at reporting na critical sa mas maagap at epektibong pagtugon sa mga emergency at disaster situations. Bilang pagtatapos at upang mapatunayan ang kausay ng mga kasali, nagkaroon din ng isang simulation exercise kung saan actual na isinabuhay at sinubukan ang mga natutunang konsepto sa isang makatotohanang senaryo ng sakuna. Ang estratehikong aktibidad na ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng provincial government ng Pangasinan sa panguna ni Governor Monguico III bilang chairperson ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council na tiyaking mas matatag at ligtas ang mga lokal na komunidad laban sa anumang kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Isa pang report mula sa Radyo Pilipinas sa Tayug, 104th Maneuver Company, binigyan din ang paglaban kontra anti-bullying sa mga estudyante. Si Grace Acquar sa report.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Binigyan diin ang paglaban kontra anti-bullying sa mga estudyante ng Wahrad Port Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 1. Tuloy-tuloy ang sinasagawang information and education campaign ng mga tauhan ng Wahrad Port Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 1 sa Laklak Chayaw Elementary School sa Barangay San Roque, San Manuel, Pangasinan bilang bahagi ng patuloy na programa ng PNP para sa serbisyo sa komunidad at pagpapaunlad ng kabataan. Pinangunahan ni Police Master Sergeant Alex Solano Jr. sa ilalim ng pangasiwa ni Police Captain Raymond Risti Wallen, ang acting company commander, ang nasabing aktibidad na naglalayong palawakin ang kalaman ng mga mag-aaral hinggil sa mahalagang usaping may kinalaman sa kanilang kaligtasan at kapakanan. Tinalakay sa programa ang anti-bullying, paghanda sa panahon ng kalamidad, Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act, RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act, at Executive Order No. 70. Sa pamamagitan ng kampanya, nabigyan ng gabay ang mga mag-aaral kung paano makaiwas sa pambubuli at illegal na droga, mapuprotektahan ang kanilang sarili at pamilya at maging responsableng mamamayan. Naging interaktibo na rin ang programa sa pamamagitan ng isang open forum kung saan malaya ang mga mag-aaral na nagtanong at nagbahagi ng kanilang mga pananaw. Ayon sa Wahrad Port Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 1, layo na aktibidad na higit pang palakasin ang kamalayan ng kabataan at hikayatin silang mag-iisa sa pagtataguyod ng isang ligtas, disiplinado at mapayapang pamayanan. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Report naman mula sa Visayas, mahigit 25 milyon na pesos na halaga ng sigarilyo na sabat sa operasyon ng Police Regional Office 6 sa Iloilo. Si Polta Rosa sa balitang yan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Nasabat ng Police Regional Office 6 kasama ang Bureau of Internal Revenue ang mahigit 25 milyong halaga ng ilegal na sigarilyo sa isinagawang operasyon sa bayan ng Estancia, Iloilo. Naaresto sa operasyon ang 42 anyos na babae matapos ipatupad ang search warrant at revenue enforcement orders sa Barangay Zone 1, Poblacion at Barangay Lumbia sa bayan ng Estancia, Iloilo. Pinangunahan ang operasyon ng Regional Special Operations Group ng Regional Intelligence Division 6 kasama ang 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company, Estancia Municipal Police Station at BIR Revenue District Office 75, Northern Iloilo. Nakumpiska ng otoridad ang malaking karton ng iba't ibang uri ng sigarilyo na hindi nabayaran ng kaukulang excise tax na paglabag sa National Internal Revenue Code. Umabot sa 25 million pesos ang kabuong halaga ng buwis at kaukulang multa ng mga nasabat na sigarilyo. Pinuri ni PRO 6 Director Brigadier General Randolph T. Tuanyo ang maayos na koordinasyon ng mga operatiba at ng BIR sa matagumpay na operasyon. Ayon kay Brigadier General Tuanyo, patunay ang naturang operasyon na patuloy ang pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan upang mapigilan ang mga iligal na gawain na nakaapekto sa ekonomiya at maprotektahan ang interes ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Polta Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Bali naman tayo sa mga kasama natin sa Mindanao, Joint Task Force Aguila. Patuloy sa pagpapadala ng mga sundalo para maghatid ng tulong sa mga lugar na apektado ng magnitude 7.8 na lindol. Sa detalye mula kay Armando Finiquito ng Radyo Pilipinas, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Patuloy ang kasundaluhan sa ilalim ng Joint Task Force Aguila sa pagpapadala ng tulong sa mga lugar na apektado ng matinding pagyanig na hatid ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Inihayag ni 10th Infantry Division Public Affairs Office Chief Major Ruben Gadot na walang tigil ang deployment ng mga sundalo nito sa mga lugar na lubhang niyanig ng lindol para umalalay sa relief at maging pat sa patuloy na search and retrieval operations. Ayon kay Gadot, natuloy-tuloy pa rin ang isinasagawang airlift ng mga relief goods dahil may mga lugar pa rin na hindi kayang mapasok ng mga sasakyan dahil nananatili itong isolated matapos masira ang mga daan. Dagdag ng opisyal na tumutulong na ang iba't ibang units ng Armed Forces of the Philippines para maihatid ang pangangailangan ng mga apektadong komunidad gaya ng pagkain at tubig. Gid ito na hindi titigil ang buong sandatahang lakas ng bansa hanggat hindi pa na ibabalik sa normal na pamumuhay ang mga apektado ng nasabing lindol.
8: Even ang Philippine Army, ipadala na niya ang mga mobile kitchen, niya mga water purifying system kay hantod karon pagkaon og tubig yapon ang pinapangitagit sa tao dito. Kay dili pa man sila makabalik sa ilang mga balay ay ang mga yuta na gina-assist na risky lang yapon.
7: Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: At isa pa mula sa Mindanao, high value individual sangkot sa paglalako ng ilegal na droga, timbong ng mga otoridad sa lungsod ng Iligan. Si Dandy Makarambo ng Radyo Pilipinas, Iligan, sa balitang yan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nasamsam na mga personahe ng Iligan City Police Office City Drug Enforcement Unit sa pakikipagkoordinasyon sa Iligan City Police Station 5, Iligan City Mobile Force Company at PDEA Region 10 ang ilegal na droga o umano'y shabu, nagkakahalaga ng 680,000 peso sa pinagsamang buy-bust operations sa Barangay Sarang, Iligan City. Kinilala ang arestado ang High Value Individual o HVI na si alias 45 anyos, residente ng nabanggit na barangay ng lungsod. Nakita sa talaan ng pulisya na ikatlong beses na niya itong pagkakasala sa parehong kaso. Katwiran umano ng suspect sa isinagawang investigasyon na nagawa niya ito bunga ng kawalan ng trabaho o permanenteng kita, kaya ito ang kanyang napagkakakitaan. Inilalako ang ilegal na droga sa lungsod ng Iligan at Lugait, Misamis Oriental. Nasa kustodiya na ng pulisya ang naturang suspect at sasampahan ng kaukulang kaso dahil sa paglabag ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Makarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Yan po ang kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw ng Biyernes, June 26, 2026. Maraming salamat sa lahat ng bumubuo ng Master Control, PBS News at Production Division. Sa ngalan ng ating kasamang si John Mugol, ako po ang inyong tagapagbalita, Ched Oliva. Hanggang sa susunod na linggo. Ang oras po sa buong kapuluan, ganap ng alas 12 ng tanghali.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
12: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
11: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
13: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
14: Ano nangyari?
13: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
15: Ako sir, ambulance driver ako.
14: Ambulance driver? Oh.
15: Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
12: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
14: Dahil hindi na umabot.
15: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
12: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. matibay na matibay na lahat.
14: Makapal yung semento.
12: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
14: These are the reinforcements.
12: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
11: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
14: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko kami, yung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo, yung commercial traffic natin.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
16: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
17: Okay, sa buong CKD patients sa tulong ng PhilHealth.
18: Samantala, kasunod niyan ay ininspeksyon naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bagong rehabilitated na G. Araneta Drainage System sa Quezon City. Ayon sa Pangulo,
17: bisyo para sa CKD patients sa tulong ng PhilHealth.
18: Samantala, kasunod niyan ay ininspeksyon naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bagong rehabilitated na G. Araneta Drainage System sa Quezon City. Ayon sa Pangulo, nakikita na ang positibong epekto ng malalaking drainage pipes na inilagay sa lugar kung saan mas mabilis nang humuhupa ang tubig tuwing umuulan. Dagdag ni Pangulong Marcos Jr., ito rin ang kahalagahan ng tuloy-tuloy na declogging at maayos na pamamahala ng basura sa pakikipagtulungan sa lokal na pamahalaan upang maiwasan ang pagbabara ng mga kanal at iba pang daluyan ng tubig para tuluyan ng mabawasan ang pagbaha sa lugar. Sa puntong ito, alamin naman natin ang involvement ng mga kalalakihan sa family planning. Kasama si Director Lolito R. Tacardon, Deputy Executive Director ng Commission on Population and Development. Director Tacardon, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
19: Magandang tanghali po, Sir Jos at Asekweng, at sa lahat po ng sumusubaybay po ng Bagong Pilipinas.
18: Director, sa pagdiliwang po ng Father's Day, binigyan diin ng CPD na ang papel ng ama ay hindi na lamang bilang haligi ng tahanan, kundi bilang aktibong kapareha sa pagpaplano ng pamilya. Paano po nagbabago ang konsepto ng pagiging ama sa panahon ngayon?
19: Totoo po yun. Ano? Ang ini-emphasize po natin ngayon actually is yung evolving shared responsibility between couples. Dati-dati po kasi tinitignan natin po ang mga tatay na somebody na naggumagawa ng decision kung ano yung gusto niya, siya lang po yung natutupad. No, ngayon po kasi ay ini-emphasize natin na ang pagbuo at pag-susuporta at pagsiguro na maging maginhawa ang pamilya ay shared responsibility po ito between the wife and the husband and both parents. Kaya ang kalalakihan ay inaasahan natin na hindi lamang siya taga-provide ng financial support actually doon sa kanyang pamilya, but even the emotional, psychological, and other non-financial needs of the members of the family ay dapat katuwang na rin po ang mga kalalakihan.
17: Sir, matagal nang nakikita na mas madalas inaangat sa kababaihan yung usapin tungkol sa family planning. Bakit po mahalaga na mas makiisa at mas makilahok ang mga lalaki sa pagdedesisyon tungkol sa reproductive health ng pamilya sa panahon ngayon?
19: Oh, totoo po yun, ano? Kasi mas alam po natin na ang pag-exercise ng reproductive health rights po natin ay hindi lamang po burden ng mga kababaihan, no? Kasi parehas yung magulang ang nagtataguyod, ano, ng mga anak, kaya nararapat lamang po na shared decision po ito. Kaya ayun nga lamang, nakakalungkot na yung karamihan po sa ating mga family planning methods are exercise, ano, ng mga women. At mababa pa rin po yung uptake ng ating mga kalalakihan, lalo na sa paggamit po ng family planning. And we usually find na this is because of the misconceptions, ano, na nakikita nila. Like for example, yung male sterilization o vasectomy na dapat ay tinataguyod or ina-uptake ng mga kalalakihan, medyo hindi pa ganun kataas ano yung participation. Kaya sabi natin, at least man lang sana, even in the decision kung ilan at kailan magkakaanak, ay dapat shared yung responsibility between the wife and the couple, para mabigyan din po ng decision making power din yung kababaihan sa mga aspeto at mga decision na ginagawa tungkol dito.
18: Okay. Kumusta po ang datos natin, Director, dito sa ating bansa na mga lalaking kumukuha ng no scalpel vasectomy at condom acceptors? Ano po ang sinasabi dito tungkol sa pagbabago ng pananaw ng mga lalaking Pilipino sa responsabling family planning?
19: Tumataas po yung bilang, pero sa yung in terms of proportion ay nasa less than 1% pa rin po ng mga kalalakihan ano ang uptake po natin dito. Medyo mababa, pero isang magandang balita is nadadagdagan naman. So ang ibig lang sabihin nito ay sa tamang pagbibigay, sa tamang impormasyon siguro at tamang panghihikayat po sa kanila, nababago yung kanilang perspektibo at ma-assume nila yung nag-evolve ng kanilang role sa pamilya, lalo na sa mga bagong panahon ngayon. Baka sakaling mag-increase pa to, patuloy na nakikita natin yung increased involvement ng mga kalalakihan sa responsible parenthood and in the overall upbringing po ng pamilya.
17: So ano naman po yung masasabi ng CPD sa mga may paniniwala pa rin na ang paggamit ng family planning methods ay nakakababa o nakakawala ng pagkamacho ng isang lalaki?
19: Opo, yan po yung nakakalungkot. Isa sa mga misconception po na nakikita pa rin po natin. Ano? Pero hindi po talaga totoo yan. Ano? Kasi hindi naman po naapektuhan ng vasectomy, for example, yung sa testosterone, mga physical na anyo ng kalalakihan, even the kanilang mga emotion ano na nararamdaman, ay nananatili po yan normal ano, even if resource undergo yung vasectomy. Siguro ang importante rin po ay talagang mabigyan sila ng tamang impormasyon ano when they decide po to get this kind of family planning service. At kaya po hinikayat natin na bago po mag-decide ano yung mga mag-asawa, dapat sumasangguni po sila sa kanilang health facilities and mga health professionals upang mabigyan po sila ng tamang impormasyon at magabayan po ng tama yung kanilang desisyon.
18: Okay. Maliban po sa misconception sa masculinity, Director, mayroon pa po bang mga hamon o paniniwala sa lipunan na nagiging hadlang para sa mga lalaki na makibahagi nga po dito sa family planning, at paano po ito tinutugunan ng CPD?
19: Opo, karamihan po talaga is misconception ano, in addition doon sa pagkabawas ng kanilang pagiging pagkalalaki, isang malaking misconception is yung pagiging ano nila no, impotent or baka hindi na ano mag-erect or maapektuhan ano yung kanilang potency ano na bilang lalaki, or sabi kasi nila pagkabaog no, pagkakapon no. So iyan yung isang misconception na umiiral sa ngayon na nilalabanan natin ng tamang impormasyon. At syempre din po yung mga health related effects po nito na wala rin naman pong katotohanan. So talagang ang panlaban lang po talaga nito is pagbibigay po ng tamang impormasyon po sa kanila. And isang ginagawa po natin is, since ang mga kalalakihan po ay hindi naman madalas pumunta sa mga health facilities, ang isang approach na ginagawa natin is yung peer-to-peer no, na pagbibigay ng information. Kaya po meron tayong programa ngayon sa CPD, yung kalalakihang tapat sa responsibilidad at obligasyon sa pamilya. Ito ay pag-educate sa mga kalalakihan sa pamamagitan ng kanilang mga peers at mga kasamahan. Upang alam naman po natin ano na madalas ng mga kalalakihan ay sumasanggunin sa kanilang mga barkada at kaibigan. So kung mabigyan lamang ng tamang impormasyon itong mga kaibigan nila, baka mas mahikayat po sila.
17: So, sir, ano po yung mga konkretong serbisyo o information campaigns ng CPD bukod po dun sa katropa, lalo na mas maaabot pa ang mga kalalakihan sa mga usaping family planning? Actually, hindi lang family planning. May mga lalaki na parang in denial sila pag may sakit sila. Okay lang ako, parang feeling nila macho sila, hindi sila nagkakasakit. So, ano po ba yung konkretong serbisyo o plano ng campaign na ito?
19: Papatotoo po yan, no? In general, yung health-seeking behavior ng mga lalakihan, yung tinutumpok din po natin dito. In addition doon sa mga gender issues na po na nagiging kapahagi po yung mga kalalakihan doon. So ang primary campaign po natin actually ay katuwang po natin mga local government units. Ginagawa po natin ka integral part of the health services na binibigay po sa mga local government, ano yung serbisyo para sa mga kalalakihan. Meron po tayong mga targeted approach naman po sa mga kalalakihan. Katuwang po yung mga association and organization na binubuo ng kakaramihan ay mga lalaki, like yung mga TODA, yung MOX, mga association ng mga farmers, ano, mga co-ops, even mga PNP and mga military associations and other associations na dominante ng mga kalalakihan, dun po tayo nakikipagkatuwang sa kanila. Isang malakihang proyekto po actually ng CPD is yung paghikayat ng lahat ng ahensya ng gobyerno, ano, na may pasok sa HR program nila bilang isang GAD-related activity yung katropa, ano, sa mga una dito yung mga government agencies and even sa mga private companies. So yun po yung mga konkretong ginagawa po natin sa kasalukuyan.
18: Okay. Director, para may idea lang yung ating mga kababayan na, ito, no scalpel vasectomy, nasa magkano po kayang ganitong procedure?
19: Actually, libre po yan. Kasama po yan sa PhilHealth benefits na pwedeng ma-avail po ng ating mga kababayan, ano, na may enrolled dun sa PhilHealth. At syempre po, may mga katuwang din po tayo ng mga private sector, no, katulad ng DKT. And may referral din po sa mga rural health units. So, base po sa kung ito po ay i-avail actually dun sa pamahalaan sa gobyerno, ito po ay libre at walang bayad.
17: Ano, sinasabi ko dito ngayon sa studio, sir, libre, sinasabi ko dito sa mga cameraman. Kasi syempre, if you care about your wife din, yes, at yung kanilang health, pangangalagaan nyo. Kasi syempre, kaming mga babae, katawan namin yung nagdadala ng bata, eh, no. Diba? So, kung nagki-care kayo para sa amin, alam nyo na, libre naman daw. May hugot ako. Anyway, sir, sige po, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan, sa, lalo na sa mga kalalakihan na nakatutok sa atin ngayon.
19: Opo, so lahat po ng mga kalalakihan, no, tinatawag nating mga katropa, no, bilang sabi nga natin, haligi ng tahanan. Yung pagiging haligi ng tahanan natin ay hindi lamang po patungkol sa kakayahan natin mabigay yung financial na obligasyon o responsibility natin sa ating anak, but yung kabuuang pangangalaga, ano, sa kanilang kalusugan, sa kanilang kalagayan, at kakayahan po natin mabigyan sila ng maginhawang buhay. So makiisa po tayo sa mga programa ng gobyerno at siguraduhin po natin na tayo bilang kalalakihan, bilang ama, ay may taguyod po natin ang maginhawa ang ating pamilya. At katuwang niyo po ang CPD sa atikain pong ito.
17: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Director Lolito R. Tacordon, Deputy Executive Director ng Commission on Population and Development. Thank you, sir.
18: Thank you, Director. Bayan, huwag kayong bibitiyo. Maraming pang balita talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.

0: Tunay na kahanga-hanga. Gaya na lang ni Miguel, na likas na matulungin.
1: Guys, help natin si Manong oh!
0: O kaya ni Adrian, na may respeto at paggalang.
2: Lola, paano po?
0: Nariyan din si Aya, na malalim ang pananampalataya.
3: Panginoon, salamat po sa mga biyaya.
0: Si Aling Sita, na kahit walang-wala, magiliw pa rin tumatanggap ng bisita.
4: Come in! Tuloy po kayo!
0: At kapag sinusubok kagaya ni Paolo, nananatiling matatag, masiyahid at positibo.
5: Pagyo ka lang! Pilipino ako!
0: Yan tayong Pilipino! Likas ang kabutihan, katatagan at pusong makatao.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Lubhang ikinulungkot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang magkakasunod na karahasaan na kinasasangkutan ng mga kabataan. Ayon sa Malacañang, hindi ito dapat maisantabi at dapat maipakita ang tamang pangangalaga sa mga kabataan. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro na ipinag-utos na ng Pangulo ang pagtukoy ng ugat ng ganitong pag-uugali sa mga kabataan. Pinagagalaw na rin ni Pangulo Marcos Jr. ang mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan kaugnay ng ganitong mga uri ng insidente. Sinabi naman ng Malacañang na bagamat bukas ang Pangulo na babaan ang age of criminal liability, kailangan pa rin itong pag-aralan, lalo't batay sa mga pag-aaral ng mga eksperto, hindi naman mapipigilan ng pagpapababa ng age of criminal liability ang paggawa ng krimen ng mga kabataan.
1: Ang mga mararahas na nangyayari sa ating bansa ay hindi na po katanggap-tanggap. Mas lalo na po kung kabataan ang nasasangkot. Noong nabalitaan nga po ng Pangulo ang nangyayari sa Tacloban, ay heartbroken, masasabi natin, ang naramdaman ng Pangulo dahil mga bata ang lumalabas na kaya na gumawa ng krimen, kayang magplano gumawa ng krimen, at mga inosenteng mga kabataan din ang nabibiktima.
2: Kaugnay niyan, epekto ng mga video games sa real-life behavior ng mga gamers at ng mga kabataan, ating tatalakayin kasama ang psychologist at psychometrician na si Professor Justin Ray Chavez. Professor Chavez, magandang tanghali po at welcome dito sa Bagong Pilipinas ngayon.
3: Magandang tanghali po and also sa ating mga audiences po, magandang tanghali po.
2: Sir, sa panahon ngayon, lalong dumadami yung mga bata at kabataan na nahihilig sa video games, mula mobile games hanggang online games. Bilang psychologist po, ano po yung generally ang mga karaniwang epekto nito sa pag-uugali at pag-iisip ng isang tao?
3: Actually po yung online games for these days, yun po yung representation ng behavior for some people. Pero again, just to be clear, para po sa ating mga audiences po, hindi po ibig sabihin na yung bata po ay naglalaro ng games na violent, ay ganun na din po ang behaviors nila. So kailangan po, there's a clear boundary, may malinaw po na terms po for this. Kumbaga po, some people tends to na-desensitize lang po sila sa paglalaro. For example, overly exposure sa mga games, kaya po minsan nare-replicate po nila. And the reason yung long-term effect po nito, probably yung mga behaviors po nila probably can be also aggressive. So at some point, we need to also consider the possible long-term effect. And also yung mga sleep deprivation can also be one of the possible effect po yung sleep nila, yung pagkain, can also be one of the factors kaya po naapektuhan. Kaya po, yung mga nangyayari po these days, kailangan po hindi lang angle, hindi lang po games eh. Also, let's check the possible development history and also the family side po ng bata. Pwede po natin tingnan yun.
0: Okay. Prof, marami nga po nagsasabi na itong mga video games ay nagdudulot ng aggressiveness and violence. Meron po bang matibay na ugnayan ng paglalaro ng ganitong uri ng games sa pagbabago ng ugali ng isang bata? Kasi po yung may mga nagsasabi rin na yung mga henerasyon ng mga nauna, meron silang mas marahas pa na nilalaro. Pero hindi umabot sa punto na gumawa ng ganitong mga krimen.
3: Actually po, yung titingnan po natin yung games, di ba, yung mga violent games po online. Kumbaga po, ang violence kasi is their way to solve problem. Kumbaga po, if you look in the games, the aggressive behavior is their way to solve the problem even. So, kung sa game po, on the virtual world, that's their solution. Pero in reality po, and it's in the applicable situation, hindi po siya

0: the best solution. Kaya po kung titignan po natin yung mga situation these days, ibang-iba na po kasi. Kasi way back then, ang problema lang po ng mga bata, anong gagawin nila sa hapon, ang lalaroin nila outside. But this time, yung virtual world po kasi anytime, even at school, they can still continue playing the games through the phone kung accessible po sa kanila. Kaya po, very crucial po yung usapan these days at very critical po, lalo po yung mga mental health ng ating mga kabataan ay medyo critical at kailangan po i-address immediately. Kaya maganda po magkaroon ng program in terms of management at mental health and digital literacy po. Hindi lang po sa mga estudyante, but also sa ating mga magulang. So that's maybe that's the best solution po for it.
1: So, Prof, sa anong punto po nagiging hindi na normal na libangan yung paglalaro ng video games at nagiging problema na o addiction na ito? Ano po yung mga warning signs na dapat mapansin ng mga magulang at bigyan nila ng kaukulang oras at pansin talaga na kailangan ng i-manage ang kanilang mga anak?
0: Actually po, in terms of yung signs or symptoms po sa ating mga anak or mga kabataan po, first one, yung mga social withdrawal po, that's the first one that you need to see in check. Kasi kung walang observation po on how they do engage, probably ang nagiging solely focused na po sila sa virtual world. Pangalawa po, yung in terms of their nagde-decline na rin pong academic performance, let's also check that. And also, how they do respond, paano po kayo kausapin, paano po kayo engage, for example, kahit simpleng kamusta, hindi nag-respond, short lang po ang response sila sa inyo, let's also check that. Also, let's also check po yung possibilities kung halimbawa po, hindi nyo napagbigyan maglaro tapos nagiging aggressive yung reactions. Also check that. Kasi po, kung walang proper management on the exposure of phone, sa phone po, or even sa online games, may mga possibilities of aggressive behavior talaga. Pero, again, hindi po limitado na naglaro sila, there'll be also violence. So, kailangan po, makita natin na nagiging ganyan po yung mga kabataan ngayon. They very dependent po sa paggamit ng social media, sa games, or even the phone. Dahil po, brought by the pandemic events. So, dahil po ang dependency, nangyari po at naging dependent nila sa paggamit ng phone at naging coping mechanisms po nila ang paglalaro tulad ng online game. So, yun po ang mga possible na kailangan po natin i-check.
2: Okay. So, Professor, what do you advise? Kasi we understand that there's no perfect parenting, pero they are doing their very best para po itaguyo yung pamilya. Pero paano po doon sa mga, yun nga po, napabayaan na at medyo huli na dahil meron silang decline withdrawal, nagagalit na pagka pinipigilan maglaro ng gadgets, nagagalit na pag hindi nakapag-internet. Paano po nila i-manage yun as parents sa panig po ng mga magulang?
0: Actually po, tama yung sabi niya, sir, wala naman po ang practice or training for the parents, for them to be a good parents as well. Siguro po, let's do, lalo po collaborative effort po kasi dapat ito, hindi lang po on the side of the parents. Since, for example, the kid ay nasa school, also, siguro po, kailangan din po meron ding effort ang school to also help the parents. Kasi kung solely parents lang po will be doing the interventions, medyo kulang. Kasi minsan nga po, clueless ng mga magulang, ano bang gagawin ko sa anak ko? So this time, maybe let's ask also the school na magkaroon po ng mental health-based program. Importante po kasi yun eh. Kasi through the program, hindi po, actually po, ma'am and sirs, hindi mangyayari yung nangyayari ngayon. Kung wala pong, kung meron po at merong mental health based program na galing sa school na ibigay properly. Pero dahil po nangyari ito, maybe we can also check the possibilities na can also ask the school na magkaroon po ng, at least, hindi lang po one-on-one, maybe at least a group intervention kahit unti-unti hanggang sa matuto po yung mga bata how to manage themselves. Lalo po sa mental health, exposure sa social media, even dun po sa screen time. Medyo mahirap, actually po, matagal pa. Pero kung sisimulan po natin unti-unti ngayon, possible po in a long-term effect, there will be. Kasi po, mga magulang po this is, medyo nahihirapan na rin po sila. Clueless na rin po sila actually, sir. Kaya po, maganda po na kung alam po ng mga magulang anong gagawin. So, at least for example po, lalo yung paggamit ng phone, maybe try to start screen time. Minimize po natin screen time. Merong scheduling lang po. Kapag alam kasi ng bata na merong limitations sa lahat ng gagawin nila, I believe mapapractice po sila in a long run. Hindi lang po kasi kaya ng overnight yun eh. Kumbaga po, mahabang proseso, kailangan ng days, months, or even at least a year bago po mangyari yan. So, sana po masimulan. Hindi man po ngayon or kahit hindi man po bukas, sana po sa mga darating na araw. Ganun po.
1: So, Prof, paano naman po nakaka-apekto yung sobrang paglalaro online sa kanilang social skills at emotional development?
0: Actually po, when it comes to emotional development, our kids become too dependent po sa mga online games. Yung emotions po nila, for example, natalo po sila sa games, mababad trip na po sila. Natalo po sila sa isang games nila, for example, again, wala na po sila sa mood at wala na silang motivation to go to the school. Yung emotional dependency po and even their emotional security, nakadepende na po sa phone. So kailangan po yung phone and even sa online games. Kaya kailangan po yung possibilities of management. Kaya kailangan po hindi lang po roly role ng bata on the management din. Sabihan mo lang sila na, oy mamaya tama na yan. Hindi lang po ganun eh. Kailangan po meron talagang alam din po ng magulang kailan kukunin ang phone. Kailan iaalaw ang bata maglaro ng desktop, laptop to have their games. So kailangan po there's a proper limitations. Kasi kapag masyadong naging dependent po yung mga bata on those activities, lalo po ngayon, they're very dependent. Sana po ma-minimize natin unti-unti. So matulungan sila na there's also a life outside na pwede po nilang gawin bukod sa pag-online game. So pwede po nating simulan yan.
1: So, Prof, kasi di ba, hindi lang naman sa video games sa nagkakaroon ng pagbabago sa ugali ng bata. Eh, kahit lang yung simpleng pag-engage lang sa social media. Nagsisimula dyan yung inggit, nagsisimula dyan yung nakikita nila sa mga kaibigan nila, so lahat ng nakikita nila sa social media, nagkakaroon ng epekto sa kanilang pag-iisip, sa kanilang emotion. So, ano po ba yung dapat maging approach para, alam mo yon bilang magulang, mapagsabihan mo yung anak mo na hindi lahat ng nakikita mo totoo, di ba? Hindi lang talaga sa video games eh. Maraming aspeto ng social media.
0: Actually po, first thing first, siguro po kung medyo nahihirapan po yung mga parents natin on yung pagmamanage po ng phone. Maybe practice, siguro po, na every, lalo po ngayon, uso pa rin naman po yung extracurricular activities. Kung medyo nahihirapan po on the management style, lalo po kung paano nila i-approach ang anak nila, siguro po, start encouraging the kids to have extra activities. Lalo po, ngayon meron nang pong even pickleball, ganyan, even other activities outside that can also they try. And sana po, ma-practice every Sunday or even every weekend kung wala pong klase. Sana po ma-practice na walang, there's a phone still. Di po kasi kaya na dapat walang phone eh, even. Imposible po kasi yun. Dapat ma-encourage yung mga bata na pag-weekend or even after school, meron silang gagawin extra activity. And encourage them po na makakatulong sa kanila, hindi man po verbally, but also try to also join them. For example, it's also family bonding na pwede po natin masimulan. Kasi kung approach at approach lang po through verbal, medyo magiging mahirap. Pero if you'll be doing it through actions, magiging malaking tulong po. Kasi kung kaya pong i-mirror ng bata yung behavior ninyo through those activities, I believe they also replicate that kind of behavior na nasasamaan sila. Yan. Kaya po siguro naging nahihirapan po sila kasi hindi nagagaya yung behavior. Kasi mga bata po, they have the flexibilities to mirror the behavior. So kailangan po nila ma-mirror, nasasamaan sila, they'll be included, yan po. Kaya po, kasi may mga bata po na feel nila they're not being validated. Kaya kailangan, dun po sa mga activities na papagawa natin para ma-encourage at ma-approach po natin sila, let's start being with them para kahit paano, alam po nilang may kasama sila. Siguro, let's start with that po, ma'am.
2: They feel deprived eh, na para bang binabawalan mo ako mag-cellphone, binabawalan mo ako mag-tablet, pero ikaw lagi mo hawak yung cellphone mo, mami, daddy. Naalala ko tuloy, Asik, nung panahon ko po, yung nanay ko, bago ko paglaruin ng video game, bago ko manood ng TV, maglilinis muna ako ng bahay. No, so, ito prof, hindi naman lahat ng epekto ng video games ay negatibo. Meron din naman talagang, meron pa nga educational. Pero, ano po yung mga benepisyo ng video games o iba pang social activity sa isang bata? Kung ito ay ginagamit sa tamang paraan, do you think reward system ay gagana pa rin sa ngayon sa mga bata?
0: Actually po, reward system is really good, pero dapat po balance lang, hindi po overly exposure sa reward. Bakit po? Kasi kung panay reward po ang sistema natin, masyado po masaspoil po ang bata. Pero kung at some point, kung tuturuan po natin sila na, dapat may alam mo yung oras mo, okay, tapos sige, maglinis ka muna saglit, ayusin mo muna yung kwarto mo. Tapos saka tayo lumabas, saka tayo bumili ng gusto mong gamit or food. I mean, it's a good practice po. Kasi kung sisimulan natin, lalo po ngayon, may mga bata po na 2-3 years old pa lang, na talagang dependent na po sa phone. So siguro po, yung mga nangyayari po these days is a call para po sa ating mga magulang na masimulan. Habang bata po, please start to expose them environmentally para po makita rin nila na may buhay din po outside, hindi lang po virtual. So, sana po masimulan. Kasi dati po, Ma'am and sirs, I believe yung mga time po natin, talagang buhay po natin ay nasa labas. Pero ngayon po, ang mga buhay ng bata ay nasa loob lang ng bahay, sa loob ng mga virtual world. And sana po, may makita rin sila na may buhay din po sa labas. Siguro po, it's a good practice.
1: Actually, may movie ngayon ano, na ano, pinapakita yung difference ng mga panahon noon na naglalaro pa gamit yung mga laruan na binibili natin. Pero against dun sa mga gadgets, maganda yung movie na yun para sa mga bata. Oh,
2: napanood ko rin yan. Ah, sige, napanood ko yan. Maganda, nakakaiyak.
1: Yes. So, Prof, may mga magulang kasi na nandun din sa movie no, na ginagamit yung gadgets o video games bilang yaya o paraan para mapatahimik o malibang yung anak. Ano po yung masasabi ninyo dito? Paano po dapat maging bahagi ang mga magulang sa gaming habits ng mga anak?
0: Actually po, when it comes to gaming habits, may mga times po kasi na even yung parents also doing the gaming activities. Siguro po, kung yung involvement po kasi, kaya po nga sabi ko kanina, kung napapansin niyo po yung anak po ninyo are doing solely the games itself, try to also, I mean, kung wala, kahit pa paano po, kung weekend naman po ang basa bahay, try to also try the game. I mean, try to explore the game para po yung literacy natin mag-improve na yan pala yung nangyayari dyan. So, kahit pa paano po, when there's already a problem, alam po natin how to regulate. Kasi kung hindi po natin sila sasamahan dun sa ganung activity, ang mundo po nila, sila lang. Minsan nga po, they develop best friends, they develop friends dun po sa online. Kaya po, I also engage with some of the clients stating na, sabi ko, you have a friend ba outside? Hindi po, ang best friend nila sa Roblox, sa ganyan mga applications, sa mga other applications po online. Doon po nila nahanap ang tunay nila na kaibigan. Kaya po, sana kayo po sa mga parents po natin sa bahay, kung napapansin niyo po yung mga anak, try to also, ano ba yan? Paano ba gawin yan? Explore them. It's also an engagement for them that you can start. Parang ganun po.
2: Okay. Well, Prof, may mga nagsasabi po na yung mga bata ngayon, yung generation ngayon, lalo na yung mga chikiting natin, medyo sensitive na para mahirap ng pagalitan. Ano pong may papayo nyo na pwedeng gawin ng mga magulang para maibalik yung dating, alam mo yun, na isang tingin lang na nanay eh, sumusunod na in a way na hindi naman maaabusin yung kanilang mga karapatan?
0: Actually po, tama po yun. Or yung mga kabataan po kasi natin these days, hindi po sila weak but quite sensitive. Kaya po, brought by the media, brought by the games itself, and even exposure sa phone. Kaya po, the best thing that we can do if the kid is quite sensitive, try to explore muna po, what is the trigger? Bakit po sila naging sensitive? That's number one. Kasi kung hindi po natin alam what is the possibilities of sensitivity ng bata, well, there's no clear understanding kung bakit po nangyayari. Kaya kailangan po, alamin muna natin what is the trigger, what is the stressors kung bakit. Pangalawa po, kung alam natin yung alam na po natin, let's start to already minimize yung ganong behavior for them not to be sensitive enough. And pangatlo po, alamin po natin how they cope. Yung coping pa nila through the phone, tapos hanap po kayo ng other alternative that can we do. And also, pang-apat po kung nagiging sensitive na po talaga at medyo nahihirapan po kayo to explore with it. Try to also check the possibilities po yung mga, again, balik lang po ako dun sa mga unang nasagot ko kanina. Try to also check possible extracurricular activities that you can do para po malessen yung emotional sensitivity. Kasi yung mga bata po, they become too emotional, they become too sensitive kasi hindi nila alam yung possibilities, how they can apply their emotions really well. Kaya po kailangan matry po natin yung different emotions ng mga bata. So at least alam po natin how to manage each emotions, how they become happy, how they become sad, how they become irritable, para po alam natin how to cope with these different emotions para po the next time, alam po natin how to resolve it. So possible, parang pang mga parents po these days, it's a challenge for them para po sila nagki-case study for each kid na meron sila, for them to explore and to know really well yung mga bata. So medyo magiging mahirap po, ma'am and sirs, pero I believe kung sisimulan natin yung pag-aaral sa emotions po ng mga anak natin, there will be a big help and also a good thing po para matulungan natin sila. Ganun po.
1: Prof, sa panahon ngayon na may mga online communities at gaming friends, paano po natin makikita yung pagkakaiba ng healthy social connection at posibleng isolation naman dahil sa video games?
0: Actually po, dun po sa, dahil nga po yun sa mga online games po ngayon, they do develop friends po dyan. So, nagiging isolated po yung situation nila wherein yung preference po nila as a friend. For example, yung mga nakakaintindi sa kanila ay through online lang. Kaya po, if you'll be checking the kids, most of them have phones, number one. And most of them are talaga pong when it comes to their language itself, ay lahat po nag-English. Kumbaga, kung papansin po natin, kasi po naging communication sila through the games. Dahil may mga tao silang na-encounter na hindi naman po locally nandito sa Pilipinas, iba po ay nasa ibang bansa. So the communication is on the English fluency. Kaya po kailangan makita po natin ano ba ang nagiging source, bakit nag-a-isolate po yung bata. Probably, in some cases, nabubully po. In some cases, they do, hindi nila gusto yung mga classmates nila. And in some cases po, kailangan mag-check din natin yung possibilities na baka merong problem within the family. Kaya po, ang escape ng bata ay maglaro na lang at maghanap ng tao dun sa online na makikilala nila. Kaya po, yun ang nagiging cause. Kasi kung ang titignan lang po nating angle ay yung school, medyo kulang. Pero let's also check the possibilities. Ah, baka merong, ano lang, check up lang po sa bahay, baka meron. Bago sa alam natin, ano pwede natin gawin po? Within and even outside this, the house po. So at least it's more a collaborative effort. Holistic po. Kumbaga, so a holistic effort para po mabawasan yung pag-isolate. Kasi pag nag-start po yung isolation, medyo alarming na po yun. Eh. Kapag tumahimik na yung bata, alarming na rin po yan. So please make sure, kapag nag-isolate, tumahimik at some point, lumayo na po sa inyo ang loob ng bata, please make sure to check as well. So, may mga counselors po tayo, even ako po as psychologist and psychometrician, pwedeng-pwede po makatulong ang mga professionals po para po sa inyo. So, ganun lang po, ma'am.
1: So, Prof, ito, balikan ko lang yung sinabi ko po kanina, no, na yung hindi lang naman sa games talaga nagsisimula yung problema. Meron yung mga nakikita nga nila sa social media kasi, di ba, alam naman natin, may mga balita na nagpapakamatay dahil sa nabash siya sa social media, may mga nagpapakamatay dahil natalo sa ML, ganun. So, hindi lang talaga bata, kahit mga adults, eh, nagkakaroon na rin ng epekto sa kanila yung ganun. Tingin ko yung parang, pag na-bore na sila sa game, parang they search for more. Naghahanap pa sila ng makaka-ano sa kanilang emotion, eh, diba? So, ano ba yung dapat gawin? Hindi lang para sa mga kabataan, kundi para sa lahat in general na hihilig din na maglaro. Ako, mga letters lang nilalaro ko. Diba? Pag may time, ganon. So, pangpalibang lang. Pero yung mga sumusobra na, ano po ba yung dapat pang-control? Hindi lang sa mga bata, kundi para sa atin. Kasi, diba, nung unang panahon, marami din namang mga krimen, pero yes, hindi dahil sa video games, dalawa naman tayong ganun dati, diba? So, ano po yung dapat gawin, Prof?
0: Actually po, para po siguro sa para po sa lahat, o para sa ating lahat po, siguro who's very, I mean, nag-uso na po kasi ngayon doomscrolling, eh. Di po po ba? Yung wherein, yung minsan, you're taking hours almost doomscrolling, playing even video games, watching videos, or even random po. I mean, let's a general aspect na lang po siguro. Siguro for us, number one, medyo mahirap po ang time management. Pero kung hahanap po tayo ng activities that can make us more productive, for example, outside, kasi po yung pag-detach natin sa phone, medyo mahirap po yan, eh. Kasi kung yun po ang pahinga natin, kasi may mga tao pong nagpapahinga pero nag-scroll naman. Mayroon pong naliligo even, alam po yun, nagpapalipas pero nag-scroll din. So it's quite alarming na we become dependent yung mundo po natin ay nasa phone na, ang mundo po natin ay nasa social media na. Kaya kailangan po masimulan na may mga tao nga po nainggit na abuti pa sila nakakapag activities outside, nakakapag jogging at whatever. Sana po yung kung may nararamdaman po kayong ganung, for example, nainggit kayo with that kind of activities, try to be curious, try to explore yourself and interest as well, na ang mundo po natin ay hindi lang po limitado sa phone, hindi lang po on the phone or even sa mga virtual activities natin. Try to also explore outside kasi kung yung kaya po nag-i-increase din po kung mapapansin po natin, even yung mga work from home employees po, tumataas din ang case po, depressive symptoms and even anxiety symptoms. Bakit po? Kasi yung repetitive na environment, dun po sila na-exhaust. Kaya po, make sure ka magkaroon din po ng environment outside, magkaroon ng activities outside para po hindi kayo na-exhaust at hindi po mag-increase ang burnout feelings po natin, mga individuals. Working man po, student man yan, or even sa mga kabataan po natin. So, it's more on a collaborative and everyone's I'm really hoping, sana po makatulong yun. Ganun po.
2: Okay, ano man, pwede siguro ipatago muna yung cellphone mo sa mga kaanak mo, no? Limbawa, patago mo yung cellphone mo sa asawa mo kasi hindi sabihin ko saan nilagay para mapagod ka hanggang sa hindi mo nalang hanapin. Parang ganun. Prof, pero ito, pahabol ko na lang. Balikan ko yung mga bata. Mga nasa ilang taon po kaya? Sa tingin ninyo, from your perspective, nasa ilang taong kaya pwedeng payagan na yung mga bata to go online or to play video games? Kasi yung iba, may nakikita tayo, toddlers pa lang, nagjo-joy scrolling na, nagdo-doom scrolling na, eh.
0: Actually po, on my end, handling different individuals or cases already po, mahalaga po siguro yung, di ba po, may primary pa tayo from kinder to grade 6. Siguro po, I mean, that time, maybe hanggang 10, 11, 12 ata po, if I'm not mistaken. Siguro po hanggang 10, 11, at least hanggang 10, maybe, at least hanggang 10 po will do. Kasi kung yung time po hanggang 10, magiging dependent na po yung bata, hindi po nila alam anong buhay outside. Kasi, actually po, just to share with you po kung ano po ang characteristic natin ngayon, kung ano pong behavior natin ngayon, ay rooted po ng pagkabata natin. Even yung behaviors natin, pagiging emotional, pagiging even, kahit nga po pag-ayos ng gamit, rooted ng pagkabata natin. Kaya kailangan po, within 1 to 10 years old, nung bata po, try them to explore themselves without the phone, without the media itself. Kahit po pag 11 and 12, para medyo ano po, merong proper limitations, proper groupings po ng activities from 1 to 10, wala mo ng phone. From 11 to 12 to 20, that's the time they'll be more exposed to. So more on balance po talaga. Kasi before, is mga time po natin again, wala naman pong ganyan eh. Kaya po na-explore natin yung sarili natin at kahit pa paano po, we'll develop po yung mga some aspect of our personality compare po sa mga kabataan ngayon dahil po they're being exposed to media. Nag-iiba na rin po yung behavior nila and even their emotions. So sana po, hanggang 10 will do, 11 will do, okay na po yun.
1: Okay, mensahe niyo na lang po, Prof, sa ating mga kababayan, lalo na sa mga magulang, hinggil sa paggabay ng kanilang mga anak at pari na rin sa mga adults na nahuhumaling sa mga video games.
0: Okay, maraming salamat po, ma'am, sa ating mga audiences po. Make sure to manage your screen time, that's number one. And number two po, for example, you experience bullying or harassment brought by the media, please make sure po na, I mean, hindi po kayo nag-iisa. Nandito po ang team of the PTV and even our team for, I mean, ako po as psychologist to help you para po sa inyong mga nararamdaman. And also, make sure, kung medyo alarming na po, don't hesitate to be checked by a psychologist and also psychometrician. Sa panahon po ngayon, napunong-puno po ng gulo, criticism, and at some point problema ang social media, please, try to check outside at hindi lang po nag-iisa ang virtual world, hindi lang po yan ang mundo natin. Meron din pong mundo sa labas. And make sure na lagi pong to prioritize your mental health. At lagi nyo pong tatandaan as well na mas mahalin po natin ating sarili. Kasi po, pag di nyo po minalang sarili ninyo, there will be possibilities of possible negative effect po sa ating mental health. So, yun lang po. At magandang tanghali po sa ating lahat. Thank you po.
1: Okay, very well said. Maraming salamat po sa inyong oras, psychologist and psychometrician Professor Justin Ray Chavez. Salamat, sir.
2: Bayan, huwag kayong bibitiyo. Manatili nakatutok. Magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
3: Tara, lumikha! Reduce, reuse, recycle. Isang special episode na tampok ang month. Artsy Craftsy, Sabado, alas 10:30 ng umaga. Dito lang sa inyong People's Television. Iba't ibang kulay, pantay-pantay. Dahil ang prinsipyo ng paggalang at karapatan ay walang pinipiling kasarian. Patuloy nating ipaglaban ang isang mas inklusibong mundo para sa lahat. Happy Pride Month! Isang mensahe mula sa inyo, People's Television.
4: Best way to understand a place is through its food. Kaya naman, halina't mabusog sa kaalaman at kainan. With your food buddies, Leslie Ordinario and Joshua Garcia. Sila ang kasama ninyo sa mga bagong food venture that will surely satisfy your taste buds. Dito lang sa Eats Fun. Tuwing Linggo, alas 10:30 na umaga. Dito lang sa PTV.
5: Health Watch, alertong pangkalusugan. Ang influenza o trangkaso ay nakahahawang sakit sa ninang influenza virus na nagdudulot ng impeksyon sa respiratory tract ng tao. Apektado nito ang ilong, lalamunan at baga. At naisasali sa pamamagitan ng pagbahing, pag-ubo at simpleng pakikipag-usap sa taong may sakit. Ilan sa sintomas nito ang lagnat, sipon at ubo, pamamaga ng lalamunan, sakit ng ulo, panginginig, panghihina at pananakit ng katawan. Kapag nakaramdam ng trangkaso, takpan ang bibig at ilong kung babahing o uubo. Limitahan ang pakikisalamuha sa mga kasama sa bahay. Siguruhin na mayroong sapat na pahinga. Uminom ng maraming tubig at kumain ng masusustansyang pagkain. At kumonsulta sa inyong doktor o pinakamalapit na health center. Tandaan, importante ang personal hygiene at regular na pagbabakuna sa pag-iwas sa influenza. Sa panahon ng sakit, dapat laging listo

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, dalawang dayuhang pugante na nahuli sa magkakahiwalay na operasyon sa Metro Manila ating pag-uusapan. Kasama si Police Lieutenant Colonel Michelle Olivar, Media Affairs Relation Officer ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. Lieutenant Colonel Olivar, magandang tanghali po. Welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Tanghali po, Sir Joss, and magandang tanghali po sa lahat ng nanonood at ikinig po sa inyong programa po.
0: Ma'am, dalawang foreign nationals na wanted sa kanilang bansa ang naaresto ng PAOC. Maaari niyo po bang ilahad ang detalye ng operasyon na ito at paano po sila natuntun ng mga otoridad?
1: Opo, Sir Joshua, no, dalawang magkahiwalay nga na operasyon po ang isinigawa ng ating mga otoridad. Katuwang ang mga foreign counterparts po. Una po, nung gabi ng June 18, 2026, naaresto po ang Korean national na si Kim Si-hon sa isang mall po dito sa Mandaluyong City. Siya po ay subject ng isang active Interpol red dot po siya sa South Korea dahil sa kasong fraud. Pangalawa po, mga umaga naman ng June 23, 2026, naaresto naman ho ang isang Japanese national na si Hideharu Inoue sa bahagi ho ng Washington Street Corner, dyan ho sa Makati City. Siya ay kinilalang high-ranking member po at manager ho siya ng tinatawag na Luffy. Ang dalawang operasyon.
0: Alright, subukan natin balikan si Lieutenant Colonel Olivar para sa usapin na yan dito sa dalawang nga na-arestong Japanese national.
2: Oo, medyo curious ako dun sa napudol yung sinabi niya, yung Luffy Group. No. Ano ba talagang ginagawa nila nakalagay dito sa to, fraud operation? So, anong klaseng fraud?
0: Hango diba? To asik sa, I think dito sa One Piece kasi character to, Japanese character na pirata na si Luffy. I think dito hango itong kanilang organization. Yes, dapat malaman natin kung anong klase ng fraud ito at kung ano yung mga nabiktima nila dito sa ating mga kabayan.
2: Mm-hmm. Nung nakaraan, nagbiyahe ang Pangulo sa Russia. Mm-hmm. So, kasama tayo doon, dahil may nag-cover doon. So, may tumawag sa akin habang naka-layover kami sa Middle East. May tumawag sa akin na nanalo daw ako ng cellphone, English speaking. Tapos sabi niya, kailangan kung lang daw niyang makuha yung PIN. Mm. Pero yung tinawagan niyang phone, wala akong banking applications
0: okay.
2: Doon. So,
0: alright. So talagang,
2: baka may ganun eh. Sabi ko, hindi kita bibigyan ng oras. Nagmamadali ka doon sa PIN na hingin. Anyway, sige, balikan na natin si Colonel Olivar ng PAOC tungkol dito sa na-arrest ng Japanese national na sinasabing miyembro daw ng Luffy Group na sangkot umano sa malawakang fraud operations. Ma'am, ano po yung nalalaman ng PAOC tungkol sa grupo at paano po ang operasyon ng grupong ito sa iba't ibang bansa?
0: Lieutenant Colonel?
2: Hello, ma'am.
1: Hello po. Sorry mo, mobile. Batay po, ma'am, sa information po ng otoridad, ang Luffy Group, actually kung natandaan nyo po nung nakaraan, ito rin po yung naitanong nyo po sa akin, Luffy Group din po yun. So, yung Luffy Group po ay isang Japanese criminal syndicate na sangkot nga po sa large-scale fraud operation sa iba't ibang bansa ho. Si Hideharu Inoue ho ay kilalang bilang senior member at manager po ng grupong ito. Yung modus po ng grupo is mainly ho pagpapanggap. May mga miyembro po silang nagpapakilalang government official, kabilang nga daw po sa police, minsan tauhan ho ng Ministry ng Finance ng Japan upang makakuha ho ng tiwala ng kanilang mga biktima. Kapag nakuha na po yung tiwala, ayun na po, lililingin na po nila yung biktima, papasok po sila dun sa bahay ho nito, magpapanggap po na kunwari official business yun or may ginagawang investigasyon. Pagdating na po dun sa loob, i-distract po nila yung biktima, papalitan po nila yung tunay na ATM ho ng biktima, papalitan ho nila ng counterfeit na card na nakatago na ho na bit-bit nila. Tapos yung totoong ATM ho, yun ho yung gagamitin nila upang makapag-withdraw po ng pera mula ho sa bank account ng biktima.
0: Okay, so ang inamin na natin, ma'am, ito po, kumbaga physical sila pumupunta doon sa mga nabibiktima, hindi po ito online or gumagamit ng telecommunication?
1: Gumagamit din po sila, Sir Josh. Ito nga ho, itong Luffy, meron ho, yung kumbaga yung call center ho nga nila na andito sa Pilipinas eh. May isa ho silang tinatawag nila na call center. Tapos ho, may receiver ho sila doon sa bansa. Yun ho yung pumapasok naman ho doon sa bahay. Na magpapanggap ho kunyari na may official business or magkakandak ho ng investigation. So still ho, gumagamit pa rin ng telecommunication.
2: So, ma'am, dito naman po sa South Korean National na wanted din dahil sa kasong fraud at mayroon naman ng Interpol Red Notice. Ano po yung detalye nito at ano po yung kahalagahan ng Interpol Red Notice sa pagtugis sa mga international fugitives?
1: So, ang Korean National po na si Kim Si-hon ay wanted nga po sa South Korea dahil sa fraud. Ayon sa record po na meron tayo, may warrant of arrest na inisyu ang Seoul Central District sa kanya po, yung court. Nung taong 2020 dahil sa paglabag nga ho dun sa Korean Criminal Act nila pertaining to fraud. Ang waran po na ito is na-elevate po sa Interpol Red Notice na inisyo naman nung July 2020 rin po. Mahalaga ho yung Interpol Red Notice ho, dahil nagsisilbi ho kasi itong international alert sa law enforcement agencies sa iba't ibang bansa na kung saan yung isang tao ho, ay wanted at kailangang ma-locate, ma-aresto at ma-secure habang nakabimbin yung legal process tulad ng deportation or extradition. Depende po sa umiiral na batas at proseso, syempre. Sa ganitong paraan po, mas mapapabilis kasi yung coordination sa pagitan ng, for example, ng Philippines at foreign counterparts po natin sa pagtugis po ng international fugitive.
0: Okay. Follow-up lang, ma'am. May detalye na po ba kayo kung gaano na po sila katagal sa bansa? At kung ano-ano na po yung naging whereabouts o kinaroroonan nila, yung mga ginawa nilang hideout dito sa ating sa bansang Pilipinas.
1: Sir, just sa ngayon po, ang maaari naming kumpirmahin ay yung mga lugar kung saan siya na-aresto at yung ilang informasyon na nakuha namin na ano. Si Kim Si-hon ay na-aresto po siya noong June 18, diba? Sa Mandaluyong City po. May record din po siya na naaresto na po siya noong taong 2021 sa may Taguig naman sa kasong estafa na siya naman ho ay nakumit doon sa provincial jail sa Leyte at tumakas nga po siya noong November taong 2023. Samantalang siya Hedaharu Inoue ay naaresto ho noong isang araw, June 23 sa Makati. May deportation order na rin po siya laban sa kanya na inisyo ng Bureau of Immigration noong March 2023. So, tungkol po sa buong timeline ng kanilang pananatili at naging movement habang nasa Pilipinas, patuloy po itong biniberipika po ng ating mga otoridad kasama ang Bureau of Immigration at foreign counterparts po natin. May mga detalye rin na kasi po hindi pwedeng maari ilabas upang tensya na po upang hindi po maapektuhan yung ating ongoing intelligence and case build-up din po.
2: So, ma'am, may possibility po ba o may indikasyon na ginagamit ng mga international criminal groups ang Pilipinas bilang taguan o base ng kanilang operasyon? Ano po yung ginagawa ng PAOK para mapigilan nito? Katulad ng binabahagi ko kanina na nasa Middle East ako, may tumawag na nandito daw siya sa Pilipinas, nanalo ko ng cellphone, may sinabi po siyang address sa Makati at doon ikiklaim yung sinasabi ng panalunan ko. Pero ang tono niya, mukha siyang taga Middle East, pero alam niya yung Pilipinas.
1: Opo. Ma'am, may mga kaso po na nagpapakita na may mga foreign fugitives or persons of interest na sinusubukan pong gamitin ang Pilipinas bilang lugar po na pagtataguan habang umiiwas sa kaso sa kanilang bansa. Iyan po ang dahilan kung bakit po seryoso ang PAOK sa pakipag-ugnayan po sa Bureau of Immigration, sa PNP, sa NBI, sa Interpol at mga foreign counterparts po natin, ma'am. Ang ginagawa po natin ay yung continuous intelligence monitoring, interagency coordination po, case build-up, information sharing po at mga law enforcement operations laban po dito sa mga individual or grupong may kaugnayan sa organized crime, scam networks, illegal pogo-related activities, fraud, yung mga human trafficking at iba pa pong transnational crime. Malinaw po ang mensahe po ng ating pamahalaan. Hindi po magiging safe haven ng Pilipinas para po dun sa mga fugitive at mga criminal syndicates po, ma'am.
0: Okay. Ma'am, matapos po silang i-turn over sa Bureau of Immigration para sa documentation at deportation proceedings, ano na po ang susunod na proseso at paano po masisigurong hindi na sila makakabalik O kaya naman eh, wala silang maiiwan o walang residual operations sila maiiwan dito sa ating bansa. Paano po yun?
1: Sir, matapos po nung kanilang arrest, yung dalawang subject po ay dinala na po sa Bureau of Immigration. Nasa Warden Facility po sila. Para po dun sa proseso ng booking, documentation at other processes po. So doon po dadaan sila ng, gaya ng mabanggit sa hapon ng spokesperson po ng BI, dadaan po sila ng deportation proceedings alinsunod po sa ating immigration laws at yung mga established procedures po. Kapag natapos na po yung proseso, maaari na po silang ma-deport, pabalik po sa kanilang bansa kung saan haharapin nila po yung kasong nakabimbing po laban sa kanila. Karaniwang bahagi na rin ng proseso po ang paglalagay sa kanila sa immigration blacklist or alert list upang mapigilan po yung kanilang muling pagpasok sa ating bansa. Subject po to applicable rules and procedures ng Bureau of Immigration. Patuloy din po yung coordination natin, sir, sa foreign counterparts po upang matiyak na yung kanilang turnover at deportation ay naayon po sa legal processes at hindi sila makakapagpatuloy po sa mga illegal na aktibidad nila habang sa custody po natin.
2: Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Police Lieutenant Colonel Michelle Olivar, Media Affairs Relation Officer ng PAO.
0: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
2: Samahan niyo kami uli sa Lunes para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Assistant Secretary Weng Hidalgo.
0: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Bayan. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
3: Ito ang Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
3: 738 sa Capital 104.3. The AM and FM Collab. Collab.
5: FM2. The Capital.

0: 104.3 FM2 The Capital.
1: Susunod na ang Radio Magazine.
2: Radio Magazine
1: 1278 Quito. The Capital 104.3
2: Capital 104.3
1: The AM and FM Collab.
3: Pari hanggang hulo yung commercial traffic natin.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
5: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: Interesting na usapan.
10: Hindi heavy.
11: Tugtugang chill.
9: Suave.
12: Learning from home, na hindi boring.
13: Radyo Magazine
14: 1278 AM.
15: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Magazine 1278.
17: Bubungad sa umaga.
18: Trending issues na pinag-uusapan.
19: Mga programang aabangan.
20: Agahan hanggang hapunan.
21: 66 Informasyon.
22: GIS, your General Information Station.
23: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
24: Capital FM at sa YouTube channel ng Radyo Magazine. Sabado replay, meron din tuwing alas 12 ng tanghali sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, TV Plus Channel 3 at the For the Box Channels 45 hanggang 49. Makinig, manood at manindigan. Ito ang Team ng Kababaihan.
7: Lakas ng pagpo, tinig kang tinig ng kababaihan. Tanong na madahan.
25: Happy TNK Day, Pilipinas! Kayo po ay nakatutok sa programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment. Mula po sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS-PBS, ako po si Sharon Enriquez.
26: At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ako po si Jessel Aquino. At welcome po sa ating programang Tinig ng Kababaihan.
25: Kumusta Miss Jessel? Ang bilis lumipas ng mga araw, ano? At eto nga, nasa kalagitnaan na tayo ng taon, magki-Christmas na uli.
26: Yun lang, Sir Sharon. Tama kami, Sharon, napatapos na nga po ang first semester ng 2026 at maging ang buwan po ng Hunyo. Pero bago po tayo tuluyang magpaalam sa June, meron tayong isang mahalagang usapin na hindi pwedeng palagpasin. At ito nga po ay ang Pride Month.
25: Yes, I agree, Miss Jessel. Kaya naman sa ating mga ka-TNK with diverse SOGSC. Pinabati po namin kayo ng Happy Pride Month.
26: Happy Pride Month po mga ka-TNK. No, bagamat tayo po ay nasa tinig ng kababaihan, batid po natin na iisa lang po ang ugat ng pakikibaka ng mga kababaihan at ng mga miyembro ng LGBTQIA+ community. At ito nga po ay ang patriarchal na sistema na nagtatakda ng hindi pantay na pagtingin sa iba't ibang kasarian.
25: At syempre, sistema na sa kasamaang palad ay nagre-reflect sa ating mga batas. Pero ayon nga po sa Republic Act 9710 o ang Magna Carta of Women, tungkulin ang pamahalaan ni i-review, i-amend o i-repeal ang mga existing na batas na discriminatory para sa ating mga kababaihan.
26: At Ms. Sharon, bahagi rin po ito no, ng obligasyon po ng Pilipinas bilang state party sa Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women o CEDAWPO. No, kaya naman, ang Philippine Commission on Women ay inilunsad ang Women's Priority Legislative Agenda o mas kilala bilang WPLA.
25: Teka, ano naman yung WPA? P, WPLA, Miss Jessel, di mo, hindi ko
26: ang WPLA po, Miss Sharon, at mga ka-TNK, no, ito po ay set ng mga proposed subject of bills na nabuo po sa pamamagitan ng konsultasyon sa iba't ibang sektor na layunin po nitong amyendahan o alisin ang mga probisyong may diskriminasyon sa mga existing laws po natin at isulong ang mga bagong batas na magtataguyod, magpoprotekta at magpapalakas sa karapatan at kapakanan ng mga kababaihan. At batid naman natin na marami sa ating mga kababaihan ang miyembro rin po ng LGBTQIA+ community. Kaya naman para sa ating episode ngayong araw, pag-usapan po natin ng WPLA Special Enacting the SOGIE Equality Act.
25: Oh, looking forward na ako sa magiging discussion natin ngayong araw. Pero bago yan, ay batiin muna natin ng Happy TNK Listening ang lahat ng mga nakatutok sa ating programa sa Radyo Magazine, The Capital FM at PBS Receiver App.
26: Happy TNK Viewing naman po sa lahat ng nanonood sa ating live stream sa Facebook ng PCW Radio Magazine at The Capital FM at maging sa YouTube channel ng Radio Magazine.
25: At syempre, hello rin po sa mga nakikinig sa ating episode replay sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 at sa Radyo Pilipinas Facebook live stream tuwing Sabado po yan, alas 12 hanggang alas 1 ng hapon. Okay, 12 o'clock to 1 p.m.
26: Yan po ang replay.
25: Every Saturday po yan. Oo.
26: Yan po ang replay po ng TNK. No? At salamat din po sa mga nanonood ng TNK sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channels 45 hanggang 49 tuwing Sabado. Ito po ay kasabay ng replay kanina na nabanggit po ni Miss Sharon.
25: Yes. At kung sakaling gusto nyo pa rin pong balikan ang ating mga past TNK episodes, bisitahin lamang po ang PCW website, YouTube channel at digital GAD library.
26: Maraming mga pwede silang panooran sa atin na pakinggan, yes, ni Sharon yung TNK. Ngayon naman po mga ka-TNK at Miss Sharon, dumako na tayo sa ating featured GAD work for the week.
0: GAD work na good work? I-flex na yan! Sa featured GAD work, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na atikain, deserve ipatrending.
26: At para po sa ating unang featured GAD work, deepening session para sa gender sensitivity seminar trainers, isinasagawa ng PCW. Kasalukuyang isinasagawa ng Philippine Commission on Women ang tatlong araw na deepening session sa lungsod ng Cebu para sa mga tagapagsanay ng gender sensitivity seminar. Nilahukan ito ng mga tauhan ng Philippine National Police mula sa Regions 9, 10 and 13 at kasama ang mga miyembro ng National GAD Resource Pool. Bilang co-chair ng Interagency Oversight Committee, layunin ng PCW na higit pang palakasin ang kakayahan ng ating kapulisan upang mas epektibong maiwasan at matugunan ang gender-based sexual harassment sa ilalim ng Safe Spaces Act. Mahalagang ang deepening session na ito dahil ang mga kapulisan ang unang takbuhan ng mga biktima sa pamamagitan ng pagpapailalim sa kanilang kaalaman sa survivor-centered at rights-based approach. Tinitiyak natin na ang ating mga komunidad, workplaces at maging ang mga online spaces ay mananatiling ligtas, patas at may respeto sa dignidad ng bawat isa.
25: At para po sa isa pa nating featured GAD work, Filipina scientist tampok sa isang bagong aklat pambata. Isa pong bagong children's book na pinamagatang Isang Puwang sa Kalawakan, si Gay Jane Perez at ang Diwata Juan, ang inilunsad upang ipakilala sa mga kabataan si Gay Jane Perez. Siya ang Director General ng Philippine Space Agency, Professor sa University of the Philippines, Diliman College of Science, Institute of Environmental Science and Meteorology at leader ng team na bumuo ng Diwata 1, ang kauna-unahang microsatellite na dinisenyo at ginawa ng mga Pilipino. Ayon po kay Perez, mahalagang magkaroon ng mga role model ang mga batang babae upang mas marami sa kanila ang mangarap at pumasok sa larangan ng science, technology, engineering at mathematics o STEM. Ang kanyang kwento ay patunay na kayang maabot ng mga kababaihan ang kanyang mga pangarap at maging inspirasyon sa susunod na henerasyon ng mga Filipino scientists.
26: At para naman po sa pangatlo nating featured GAD work for the week, unang Equality Expo ginanap sa Cordillera. Isinagawa sa La Trinidad Benguet ang kauna-unahang Equality Expo na nagtipon sa mga kababaihan, indigenous peoples, persons with disabilities, solo parents, kabataan at LGBTQIA+ community upang isulong ang pagkakapantay-pantay at inklusyon. Bukod sa mga programa at pagtatanghal, naghatid rin ng expo ng libreng legal consultation, HIV testing at counseling at iba pang services. Ipinakita ng Equality Expo na ang tunay na pagkakapantay-pantay ay hindi lamang pinagdiriwang kundi aktibong isinusulong sa pamamagitan ng konkretong serbisyo at oportunidad para sa lahat.
25: At para po sa ating panghuling featured God work, deepening, Rainbow Care Caravan, muling inilunsad para po sa LGBTQIA at plus community. Muling inilunsad ng Philippine Information Agency o PIA ang Rainbow Care Caravan sa Pasig City bilang bahagi ng Pride Month na nagbigay ng impormasyon at serbisyo sa mahigit 300 miyembro at kaalyado ng LGBTQIA+ community. Kabilang po sa mga serbisyong inilapit ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, ang PhilHealth Assistance, serbisyong pangkalusugan, murang bilihin sa ilalim ng kadiwa ng Pangulo, at Media and Information Literacy Campaign. Ayon po sa PIA, mahalagang matiyak na ang lahat ng Pilipino ay may pantay na access sa impormasyon, serbisyo at ligtas na espasyo. Patunay ang Rainbow Care Caravan na ang gender equality ay isa sa buhay sa pamamagitan ng inklusibong serbisyo para sa lahat.
26: Good job po sa lahat ng ating kapwa advocates sa kanilang mga God work ngayong Pride Month. Samantala mga ka-TNK, dumako na tayo sa ating hashtag #SaySaTNK.
1: Oras na naman para sa hashtag #SaySaTNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook at X accounts sa @PCWGovPH, kung saan ipopost kada Webes ang ating question for the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say. Kaya makipagtalakayan na sa amin at sumali sa hashtag SaySaTNK.
25: Okay po. Para sa ating SaySaTNK question of the week, dahil nga po ipinagdiriwang natin ang Pride Month, nais naming malaman, eto po. Sa inyong palagay, bakit mahalagang maipasa ang SOGI Equality Act sa Pilipinas? Nakapost na po ito sa PCW Facebook page, official Viber channel at sa GAdvocates Community Facebook group, kung saan pwede kayong mag-react at pwede rin kayong mag-comment ng inyong mga insights. Tandaan po, dito po sa TNK, lahat tayo ay may say.
26: At upang ipaliwanag sa atin kung ano nga po ba ang WPLA, isang espesyal na panauhin po ang dumalaw dito sa atin live sa studio. Sino kaya siya? Malalaman natin yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
1: Huwag munang nilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Nig ng kababaihan at para po sa ating episode ng pinamagatang WPA PLA Specialist Enacting the SOGI Equality Act. Kasama po natin live na live dito sa ating studio ang Senior GAD Specialist mula po sa Policy Development, Planning, Monitoring and Evaluation Division ng Philippine Commission on Women. Wala pong iba kundi si Mr. Jupiter Dayalo. Magandang hapon o magandang araw.
1: Jupiter.
0: Sir Jupiter.
1: Welcome sa Tinig ng Kababaihan.
2: Good afternoon po sa ating lahat. Hello ma'am,
3: PNK. Thank you so much for this opportunity po, no, to have me here for this special episode, especially for this Pride Month. So una-una, happy Pride Month po sa ating lahat mga ka-TNK.
0: Okay.
1: Jupiter, para sa pag-umpisa no, ng ating talakayan, bilang panimula, ano nga ba ang Women's Priority Legislative Agenda o WPLA at bakit nga mahalagang mapabilang ang SOGI Equality Act sa mga prioridad na isinusulong natin ngayon sa PCW ngayong 20th at 21st Congress?
3: Ayan. So, nabanggit kanina no, yung WPLA nga ay ito ay parang mga bills no, or mga polisiya na isinusulong ng PCW na dumaan sa public consultation. So, ito ay sinusulong natin ngayong 20th Congress. And in advance na natin for the 21st Congress, ito na din yung mga isusulong nating batas. So just in case na wala or hindi umusad ngayong Kongreso itong mga batas na ito, pagdating ng 21st, ito pa rin ang isusulong natin. So kanina na nasabi na ito ay developed through public consultation that seeks to amend or repeal yung mga batas natin na matatanda na or mga archaic laws natin at yung mga mayroong mga discriminatory provisions. It also pushes for the formulation and adoption ng mga bagong legislation katulad dito at nasama dito naman syempre yung SOGI Equality Act natin. So, yung WPLA, meron po siyang tatlong pillar. So, sa pillar 1, doon yung pag-amienda ng mga archaic laws natin. Sa pangalawang pillar naman, yung pag-build ng bagong pathways no or progress by enacting and enabling new legislation for women's empowerment. At pangatlo naman, yung institutionalization and pag-promote ng gender-responsive governance. Sa pangalawa po, doon kasama yung ating SOGI Equality Act. So, importante na kabilang ito dahil base sa ating konstitusyon no, na yung every person ay dapat mabigyan natin ng dignity at yung human rights ng bawat tao na ito. At pagdating naman doon sa Article 3 na banggit na bawat tao ay free to express at free from discrimination. So, pagdating naman kanina nabanggit din no, yung RA 9710 or Romania Charta of Women, doon na sinabi na that no one should therefore suffer discrimination on the basis of ethnicity, gender, age at marami pang iba. So marami ding mga legal basis ngayon at mga bagong jurisprudence na nagsusulong din no, or nagbibigay ng protection habang wala pa itong SOGI Equality Bill or yung act mismo or yung batas mismo na magpo-protect doon sa ating mga SOGI. Isa pa, dagdag na lang natin na since the year 2000, the late Miriam Defensor Santiago filed the SOGI Equality

0: action na natin ito, especially tayo sa PCW.
1: Okay. Para po sa kaalaman ng ating mga ka-TNK, ano po yung SOGI Equality Act na pinakasimpleng paliwanag, although na-mention nyo po yung mga, ano po yung natatatak sa mga masa, ano yung pangunahing layunin din nito?
0: Yes po, para sa ating mga ka-TNK, siguro na pinakamadali no at pinakamadali nating i-embrace na paliwanag ay ito ay naglalayo na proteksyonan at protektahan ang lahat ng Pilipino laban sa diskriminasyon at karahasan na binabatay sa kanilang kasarian, orientasyon o pananamit. Yan. So, ang pangunahing layunin po nito ay hindi magbigay ng espesyal na pribilehiyo sa ating mga SOGI but to protect everyone. Dahil lahat naman po tayo ay may SOGI.
1: Follow-up question lang ano. Kaya siguro tumatagal din yung pagpasa nito. Ang nakikita o yung iba na comment dito ay ginaglorify daw yung ano. Paano nyo i-explain yung anong yon?
0: Yes po.
1: Yung tingin ng komento ng iba.
0: I think dahil po 'di ba nanggagaling din po sa ibang space din naman po at hindi pa din talaga natin kasi na ipapakilala or na ibababa din sa level talaga. Masyado pa kasing technical kumbaga yung word na yung terminologies natin na ginagamit especially in how we explain or define the SOGI. Pero ang goal lang naman po nito ay mabigyan talaga ng protection itong mga members ng SOGI community kasi wala po tayong mga batas na na-enact na magpo-protect doon sa mga harassment na nakukuha nila based sa kanilang gender or kanilang expression.
2: Okay. Jupiter, nabanggit mo nga kanina na may ang layunin actually ng SOGI Equality Act ay para proteksyonan o protektahan yung mga nararanasang discrimination ng mga nasa diverse SOGI SC. Baka isipin lang ng mga ka-TNK natin o yung ibang tao kasi kaya hindi din napapasapat yung SOGI Equality Act kasi pare-parehas naman daw na nakakaranas ng karahasan. No? Pwede ka bang magbigay ng example siguro or concrete example nga kung ano ba yung mga specific na nararanasan na discrimination ng mga nandito sa kasamahan natin na may diverse SOGI SC and sa na nararanasan nila sa school, sa workplaces o maging sa access nila sa mga pangunahing serbisyo natin sa bansa.
0: Mhm. Ayun, sige. Siguro isa-isahin natin una siguro sa sa eskwelahan siguro no. Parang although may mga policies po tayo especially for mga yung DepEd schools kasi required talaga na may mga ordinances or mga policies sila reflecting gender and development. Ayan. Madalas may mga halimbawa na syempre yung mga trans women na mga estudyante natin ganyan, hindi sila napagbibigyan na i-express ng kung paano nila gustong i-express ang kanilang mga sarili, especially parang yung mga trans women natin na nagdadamit din na doon sa kanilang na hindi tugma sa kanilang kasarian. Ayan, so pilit sila na pinapag-dress dun sa traditional, ganyan. So napipilitan silang mag-cut ng hair nila kahit ayaw nila, ganyan. And isa pa, di ba, parang, especially kunyari sa graduation, parang gusto nilang matawag sila sa live name nila. Gusto nila na i-present talaga yung sarili nila as mga trans women. Pero hindi yun na pagbibigyan. Kaya di ba, kunyari, dito sa QC ngayon, parang, tuwing Pride Month merong graduation rites yung mga trans natin dito sa Quezon City. Isa yun sa mga programa kapag Pride Month na pinapagmarcha sila to express fully yung sarili nila. Ayun, isa yun sa eskwelahan. Pagdating naman sa trabaho, minsan nagsimula ito sa application pa lang. Maraming mga na-discriminate na ng mga member ng community sa application pa lang dahil baka hindi nila ma-perform ng tama no yung kanilang mga tasks. Yung pagtanggi or yung hindi sila tinatanggap na agad doon sa umpisa pa lang, sa pagpapasa pa lang ng resume, before pa mag-interview, parang nahaharangan na sila, ganyan. Ayan. So, last naman doon sa sa kalusugan at kaligtasan, ayan, isight na lang siguro natin dito, marami pa rin ngayon parang may pagdi-discriminate pa rin doon sa mga cases natin na mayroong mga HIV and AIDS, ganyan. Na nadi-discriminate sila and marami din parang may mga cases din or may mga reports din no na mismo yung mga medical officer ay parang may prejudge sila doon sa mga tao kaya yung mga tao or especially yung mga member ng community hindi sila nakakapagpa-test or natatakot sila magpa-test for the fear na baka ma-judge sila morally. Ayan. May mga sikat din na kaso sa bansa natin na kung saan yung mga trans women natin ay pinagbabawalang pumasok sa

0: mga nightclub or banyo, ganyan simpleng simpleng mga lugar ng kababaihan sa mga mall dahil lamang sa kanilang kasarian. So ay ganun kadami yung mga discrimination. Tatlo pa lang yung na-site natin, pero pag pinalawak pa natin yung usapin natin, sobrang daming problema, sobrang daming cases na nag-a-address ng gender-based violence or harassment niya.
1: Naalala ko lang, meron kaming ganyang instance na trainee, nag-CR sa lalaki. Siyempre, hindi, kasi naka-dress. Hindi siya pupunta, siyempre magdadalo ang isip siya sa pumunta ng lalaki. Ang nangyari, nag-CR siya sa babae kasi naka-dress siya eh. Ano tawag yan?
0: Trans woman.
1: Yes, so, basta yung naka-dress na siya. Hindi siya nakadamit pang lalaki.
0: Mm-hmm.
1: Medyo, kumbaga, nailang yung mga nando doon sa CR, ni-report, sabi wag siyang doon mag-CR kasi dapat doon daw siya sa lalaki. Eh, pag pumunta siya sa lalaki, nakadress din siya. Nakadress siya, di ba? Parang, kaya kumbaga, dumating sa punto na, yun nga, di ba? Kasi ang mga CR nga na ngayon is generally lalaki lang and babae. Kaya ang ginawa, yung pina-CR siya doon sa, yung separate na pang babae lalaki. Kumbaga sa isang private na ano. Kaya minsan nga talaga mahirap saan. Kaya ang nangyayari, sinasabi namin, pag mag-CR ka dito ka sa personal na CR nung division chief. Kumbaga ano. Kaya sabi ko nga dapat siguro mag ano rin ng CR, hindi siguro for them or for nangyari yung kundi for both men and women na para lang kumbaga na pagpapasok sila ay para lang isasarado talaga for them para hindi sila makikita kasi nakakailang sa iba at nakakailang din pagka sa babae or sa lalaki no. Madalas po nating marinig yung criticism na nagbibigay umano ng special privilege ang panukalang batas na ito no po. Paano po saan ba tayo? Ayun. Privilege na yung nga, yung panukalang batas na ito.
2: Oh, parang nabanggit niya na to kanina, Michelle, na parang binibigyan natin ng
1: parang glorification.
2: Special privileges. Pero siguro, Jupiter, dagdagan lang natin kung paano nga ba natin, nililinaw ng PCW na itong SOGIE Equality Act bilang kasama siya sa WPLA natin, no, na bakit nga ba siya hindi special privilege and ano nga ba yung pinaka gusto natin para sa batas na to?
0: Una, no, hindi siya special privilege, pero parang parang sabihin natin, parang naka-segregate, no, itong SOGIE Equality Act dahil yung mga mas nakakaranas ng discrimination at violence dahil sa kanilang gender identity at sexual orientation at expression sa isang heteronormative na lipunan ay yung mga members nga talaga ng ng community ng SOGIE. Isa rin sa misconception ng SOGIE Equality Act ay ito raw ay para lang sa mga LGBTQIA+ or yung mga nag-a-identify sa LGBTQIA+. Pero mali po yun dahil tayo pong lahat ay may SOGIE. Ibig sabihin, ang bawat isa ay may kinikilalang gender identity at sexual orientation. Kung ikaw ay babae o lalaki at ang pagkakilanlang kasarian mo ay tugma sa iyong biological sex, noong siya ay pinanganak or cisgender, at romantiko o sexual na naaakit lamang sa kataliwas na kasarian o heterosexual, ikaw ay tinatawag na cisgender or heterosexual, cishet o straight. Ibig sabihin, ikaw ay straight, ikaw ay may SOGIE pa rin. So, hindi po tayo naiiba. Lahat po tayo ay may SOGIE, mga ka-TNK.
2: Maraming salamat, Jupiter, sa iyong mga ibinahagi sa amin. Mga ka-TNK, pansamantala po muna nating puputuli ng ating usapan. At maya-maya lang po ay aalamin naman natin kung ano ba ang role ng pamilya, paaralan at media sa paglikha ng isang pantay at inklusibong lipunan. Tatalakayin po natin yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
3: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
4: Game 1, 2, and...

Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sarabibig, kundi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
3: Welcome back po sa Tinig ng Kababaihan para po sa pagpapatuloy ng ating episode na WPLA Special Enacting the SOGI Equality Act. Kasama pa rin po natin live na live dito po sa ating studio si Mr. Jupiter Dayalo, Senior GAD Specialist mula po sa Philippine Commission on Women.
4: Jupiter, para sa pagpapatuloy na ng ating usapan, may mga umiiral na tayong mga batas at lokal na mga anti-discrimination ordinances sa ilang lungsod dito sa Pilipinas, no? Bakit hindi sapat ang mga ito at bakit kailangan pa rin natin ng isang pambansang batas tulad ng SOGI Equality Act?
5: Ayan, sige. Marami na sa mga local government units natin ang naglunsad ng kanya-kanyang anti-discrimination ordinances at mga localized policies. Over 50 cities and provinces have enacted these ordinances, yung sa SOGI SE nga, no? Filling the gap of pending national SOGI SE equality law. Pero bakit ba kailangan natin ng pambansang batas para sa SOGI equality? Unang-una ay walang uniform protection kasi kapag wala itong parang national law natin. So for example, ikaw ay taga QC, dito sa QC merong ordinance that protecting yung SOGI, ganyan. Pero pag lumipat ka ng ibang lungsod at wala yun, so nawawalan yung protection mo. Kaya kailangan na mas malawak siya, ganyan. Pangalawa siguro, yung tiyak na protection sa trabaho, edukasyon at serbisyo. So marami pa rin totoong kwento yung mga nabanggit natin kanina about sa mga members ng LGBTQIA+ community at individual na hindi tinatanggap sa trabaho kahit qualified sila because of how they present themselves. Simple as that, ganyan. Pangatlo siguro ay may mas mabigat kasing parusa sa mga lalabag sa SOGI kapag naging law na ito. So isa sa pambansang batas ay may kapangyarihang magpataw ng mas mabibigat na parusa at multang administratibo na talagang lilikha ng takot sa mga nang didiskrimina. Pang-apat at panghuli sigurong point ko doon ay yung pagtugon sa pandaigdigang pamantayan. Ito yung mga international commitments natin. Kanina nabanggit yung CEDAW, meron tayong mga iba't ibang pandaigdigang treaties, ganyan. So yung Universal Declaration of Human Rights at kasama ito doon. So parang kapag hindi natin kasi pag wala tayong pambansang batas na ito, so hindi natin natutupad itong mga treaties natin na ito. So mas maganda sana talaga na overall, no, at 360 talaga yung experience at yung pagpasa nitong batas na ito sa ating bansa.
3: Okay, although na-mention niyo na po ito, paano po ba konkretong mapoprotektahan ng SOGI Equality Act ang mga biktima ng diskriminasyon at karahasan kapag ito ay naging ganap na batas? Paulit lang po.
5: Ayan, sige. Siguro sa kasalukuyan kapag ang isang LGBTQIA+ person ay tinanggal sa trabaho or pinagbawalang pumasok sa isang gusali, meron tayong mahirap silang panagutin yung mga gusali na ito or yung mga tao na ito dahil mahirap silang panagutin sa revised penal code dahil walang specific crime doon sa ginawa nila. Pero kapag kunyari na isabatas itong SOGI law, ang mga napapatunayang nagkasala ng diskriminasyon ay maaaring patawan ng mula 100 to 500,000 pesos. So at pagkakakulong. So katulad ng proteksyong binibigay din naman natin sa mga vouchy desk natin sa mga barangays, aatasan din ng law na ito yung PNP na magtatag or magtatag ng special din. So i-extend natin. So parang yung vouchy and LGBTQIA+ protection desks. Yung mga pulis din natin ay sasailalim sa mga mandatory human rights at SOGI sensitivity training para masiguro na kapag ang biktima or yung nag-report ay member ng SOGI, madali nilang ma-actionan ito. So, marami pang mga naka-angkla, no, doon sa especially WPLA na SOGIE enactment natin, no, na andoon nabanggit din doon yung tungkol sa ano sa CR nga sa comfort room din. So isa 'yon sa mga polisiya din na nakapaloob doon sa WPLA na gusto nating ma-forward sa Kongreso.
3: Follow up po, sir, ano po ang mga policy recommendation ng Philippine Commission on Women tungkol po sa SOGIE Equality Act na nakapaloob sa WPLA?
5: Ayan. So, yun ang nabanggit ko kanina, yung provide gender-neutral restrooms in all public and private institutions, educational and training institutions. Siguro, 11 kasi yun, no? Pero, available ito sa aming website, pcw.gov.ph, drop down doon sa Women's Priority Legislative Agenda, drop down 20th and 21st Congress. Tapos, andoon, andoon na yung lahat. Pero, ayun, siguro, isa ko na lang isa, yung mandate the crafting of non-discriminatory policy in employment and job retention, training and education, para masagot yung mga tanong kanina tungkol doon sa trabaho, sa education, ayan.
3: Mm-hmm. Nakikita ko na po yun sa mga mall, di ba? May women, may male. Tapos merong isang ano na merong for the PWD, merong for senior, tapos babae, lalaki. Isa lang siya na pwedeng isara. Kaya magandang ilagay yon sa ating mga building, di ba?
5: Yes po.
3: Okay.
4: Jupiter, bukod dun sa batas, ano naman po ang gampanin ng pamilya, paaralan at media sa paglikha ng isang pantay na lipunan?
5: Unang-una siguro, doon sa pamilya pa lang, no, maganda na sinusuportahan natin yung, at yung, kasi sila yung foundation nung pagtanggap doon sa mga member natin ng LGBTQIA+ community. So, sana, di ba, parang bigyan natin sila ng pagmamahal na walang, ano, walang pasubali or parang walang space for, ano, ayan, at lakas ng, bimbigyan sila ng kumpiyansa. Kasi, parang, hindi sila i-treat as different, di ba? Ganun. Kasi, same-same pa din naman tayo, ganyan. Sa mga paaralan naman, ay magsilbing ligtas na espasyo kasi marami din mga cases ngayon ng bullying na related to gender-based bullying din, no? So, at yung stigma sa murang edad. Sa media naman, siguro, powerful din yung media kasi may power siya na hubugin yung pananaw nung people natin, ano, nung public natin.
3: Yes.
5: Tapos siguro maganda na ano, ngayon nabubuksan na yung spaces, no, parang dati kapag bakla ka, best friend ka, ganyan. Ganun lang yung laging mga role or parang para lang sa comedic relief, parang katatawanan lang. Pero ngayon, maganda na nabubuksan na yung ganitong espasyo, no. For example, yung mga last na mga film din natin na parang ang bakla ay nanay na din, ang bakla ay provider din, ganyan. So maganda na may mga ganun tayong mga kwento na ngayon na nabubuksan na din na finally itong mga usapin na ito ay nabubrought up na sa ating mga table.
3: Okay, salamat Mr. Jupiter sa iyong ibinahagi. Ngayon naman po ay balikan natin ang say ng ating mga ka-TNK sa ating question of the week. Ito po yung question uli sa inyong palagay, bakit mahalagang maipasa ang SOGIE Equality Act sa Pilipinas?
4: Ito po ang say ni Isabella Aguirre, it is important to pass the SOGIE Equality Act because it is a law that has the potential to recognize and protect all individuals. Many people in the LGBTQIA+ community have served as contributing citizens of this nation but have often been left unrecognized and unprotected by Philippine law. As they too are a part of this country, they deserve to have laws that are meant to serve them by recognizing and protecting all citizens, including those of the LGBTQIA+ community. The Philippines can further progress onwards through a new era of collaboration wherein all can contribute in a society free from discrimination. During pre-colonial times, the Philippines included people of diverse SOGIEs such as the ASOG in key leadership positions. Back then, inclusion was the standard this nation upheld, and it is time to reclaim this norm.
3: Okay. Say naman po ni Chantal Flores, ang SOGIE Equality Act ay isang mahalagang batas para sa sektor ng LGBTQIA+ upang mabigyan sila ng karapatan at proteksyon sa iba't ibang aspeto at larangan ng lipunan. Ano man ang kanilang katayuan o pinagmulan, maging mahirap man o may kaya, karapat dapat silang makatanggap ng sapat na benepisyo mula or tulad ng social security, pabahay at serbisyong pangkalusugan, kabilang na po ang pangangalaga sa mental health. Sana ay maunawaan ng mga advocate at coach ang seryosong tungkulin nila bilang mga boses ng inclusivity sa halip na unahin ang pansariling interes o magpakitang yaman, lalo na kung ang mga LGBTQIA+ na ang kanilang kinakatawan at nagmula sa kahirapan. Dapat ay pantay ang pagtrato sa lahat at bawat isa ay dapat makaramdam na sila ay kabilang at laging tinatanggap sa buong komunidad.
4: Say naman ni Jensen Mika Fajardo, dapat ipasa ang SUGI Bill para sa mas pinatibay na proteksyon para ng lahat ng Pilipino laban sa diskriminasyon. Simple lang ang goal nitong legislative measure, ang siguraduhin walang matatanggalan ng trabaho, mapapatigil sa pag-aaral o matatanggihan sa ospital dahil lang sa kanilang sexual orientation o gender identity and expression. Hindi ito special rights, kundi basic human rights na nakatuon sa kaligtasan, dignidad at pantay na oportunidad ng bawat isa, parte man ng LGBTQIA+ community o hindi.
3: Okay, say naman po ni Marga Nuke, mahalagang maipasa ang SOGI Equality Act sa Pilipinas kasi isa ito sa mga paraan na maproteksyonan ang mga grupong na ma-marginalize ng dahil lamang sa kanilang sexual orientation, gender identity at expression. Kaya mahalaga pang tandaan na lahat ng tao ay may SOGI at lahat ng tao ay mapoproteksyonan rin lalo ng dahil sa SOGI Equality Act. Walang pinipili, SOGI ang basic human rights at social protection.
4: Maraming salamat po sa mga nagbahagi ng kanilang mga insights. At sa ating pagbabalik po, alamin naman natin kung ano ang masasabi po ng ating guest na si Jupiter sa say ng ating mga ka-TNK. Abangan po yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
2: Huwag munang dilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Kayo pa rin po ay nakatutok sa Tinig ng Kababaihan at kasama pa rin po natin si PCW Senior GAD Specialist Jupiter Dayalo para po sa ating episode na WPLA Special Enacting the SOGI Equality Act.
1: Bago po tayo dumako sa ating last question, ano po ang masasabi ninyo sa say ng ating mga ka-TNK at sa resulta ng ating poll?
0: Yes, Sir Jupiter.
2: Doon sa ano no, sa mga nagpahayag ng kanilang nag-express no ng kanilang suporta sa pag-enact ng SOGI Equality Bill ay maraming salamat. Tama na kanina nabanggit natin, hindi ito special treatment, hindi ito privileged lang para sa ating mga member ng LGBTQIA+ community. At ito ay protection para sa lahat. At ito ay ano, pagsagot lang doon sa basic human rights na kailangan nila. Diba? Basic nga lang . Basic lang na maprotektahan sila. Pero parang ipagkakait pa ba natin? So, mahalaga na maganda na ngayong Pride Month, ano, pag-uusapan natin itong mga ganitong bagay. At maganda na hindi lang tayo nagiging passive doon sa ano sa usapan. Maganda na nakikontribute tayo. So either you are maybe against doon sa bill, maganda na mag-express din tayo kasi maganda na nakakasali tayo sa conversation para mas nalalaman natin at nagiging informed tayo.
0: Okay.
1: May nag-comment din sa Facebook page natin ng Jupiter na ang tanong ni Erna Sumalinab is SOGI equality apart from gender equality? SOGI is a class of legislation. What we need to deconstruct is the patriarchal culture that continues to dominate.
2: Ayan. So, doon sa ano pag-deconstruct ng patriarchal culture, 'di ba? Ano naman siya? Nag-root din naman talaga ito doon sa pagbawi no ng kapangyarihan sa ano sa unang-una sa kababaihan, 'di ba? Nagsimula doon yung kanina nabanggit parang sa old times pa yung mga babaylan, ganyan, mm-hmm. 'di ba? Parang tinanggal natin yung cultural identity nila, ganyan. And kung hiwalay ba ito sa gender equality ay hindi po dahil unang-una naman ay sinasagot pa rin naman natin ang gender equality at women empowerment. Sabi nga natin do, hindi naman ito hiwalay sa kailangan natin. Ito ay panglahatan po ito. So hindi natin sina-separate ito sa SOGI SE or sa LGBTQIA+ community lang dahil ito nga po ay panglahatan. Ayan.
0: Okay. Okay, sir, say Sir Jupiter, at bilang pagtatapos, ano ang inyong mensahe sa Kongreso at sa publiko hinggil sa pagpasa ng panukalang ito?
2: Siguro unang-una na lang no sa public no sa ating mga ka-TNK at sa members ng LGBTQIA+ community. Maganda na nakikipartisipate tayo sa mga ganitong usapin no. It's equally important as joining Pride Parade. For example, tomorrow sa kanya-kanya mga lungsod sa Quezon City, sa Makati. Mm-hmm. I think maraming mga magse-celebrate ng Pride Month celebrate culminating activities tomorrow. But it also equally important to join this conversation kung bakit nga ba mahalaga ang SOGI Equality Act at bakit nga ba need nating maipasa ito. Di ba mas magandang mag-march siya na may dala kang advocacy na bit-bit mo yung advocacy na ito. Para naman na yun sa ating Kongreso, hopefully no, ay talagang maipasa na ito. Sabi ko nga, dahil na dalawang dekada nang nakabinbin sa Kongreso itong batas. At marami tayong opportunity to talk to marami mga CSOs na participative, mm-hmm. universities, even yung mga government instrumentalities natin, na may mga datos na pwedeng i-provide sa ating mga legislators para mas ma-craft nila na maganda yung kanilang mga batas. So, sana masuportahan natin ito. Maraming salamat po.
0: Thank you.
1: Muli, maraming salamat po kay Mr. Jupiter Dayalo sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon at sa pagpunta mismo dito sa ating studio kahit maulan. Siya po ang Senior GAD Specialist mula sa Philippine Commission on Women Policy Development Planning, Monitoring and Evaluation Division. Hello rin po sa aming colleagues mula sa PDP Med sa pangunguna ni Attorney Maria Sofia Isabella de Castro.
0: Okay, syempre, shout out po tayo sa lahat ng mga nakikinig, ano? And siguro po sa puntong ito ay kami na po ay magpapaalam. Nais nating pasalamatan ang Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services sa pamumuno po ni Radyo Pilipinas, ng Radyo Pilipinas sa pamumuno po ng Officer in Charge ni si Sir Alan Alianige at lahat po ng production personnel na nakatuwang po natin sa broadcast ngayong araw.
1: Opo, hello po sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live. Banggitin ko lang, Miss Sharon, at mga ka-TNK. Magandang hapon kay Shika Sandigan, Teddy Bernal, Happy Pride Month din. Jazz Jing, na watching from Pangasinan. Jayzo Zarate, na watching from God ng Rodriguez Rizal. Romel Livid, Nora Bien Capistrano from Cavite State University, Imus Campus, at sa Grant Her Divorce PH and Glenn Martinez Borlaza. Salamat po sa panonood at pakikinig ng Tinig ng Kababaihan. At salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women na pinamumunuan ni Chairperson Ermelita Valdeavilla at sa Social Marketing Section ng PCW na bumubuo sa TNK Production Team.
0: Tandaan ang laban para sa kapantay-pantay ay hindi nagtatapos sa pagdiriwang ng Pride Month. Ito po ay isang pang-araw-araw na commitment. Kaya naman panahon na para wakasan ang diskriminasyon base sa kasarian at simulan ng tunay na pagbabago sa ating lipunan. Dahil sa gender equality, wala ng she or he. Ang meron na lamang ay we. Mga ka-TNK, ako po si Sharon Enriquez.
1: Ang pagpasa po sa SOGI Equality Act ay hindi lamang para sa iisang sektor, kundi para sa lahat ng mamamayan na naghahangad ng isang bansang may hustisya, pagkakapantay-pantay at respeto sa dignidad ng bawat tao, anuman ang kanilang kasarian. Hindi po nagbibigay ng special privileges ang SOGI Equality Act. Ito po ay kumikilala lamang sa karapatang pantaon ng bawat Pilipino. Mga ka-TNK, sa ngalan po ni Ms. Honey Castro, ako po si Jessel Aquino.
0: Muli po, Happy Pride Month sa ating lahat.
1: Manatiling nakatutok sa ating himpilan hanggang sa susunod na episode ng ating programang Tinig ng Kababaihan.

0: Raggio Magazine. 1278 AM. Respira la casa. Respira la vaca.
1: Raggio Filipina.
0: Raggio. Radio Filipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
0: Sports Radio. Radio Filipinas. World Service.
3: Ang taginting ng FM
4: at lakas ng AM
3: sa iisang himpila.
4: Pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawak,
4: mas maraming mararating
3: at mas maraming maaabot ng impormasyon
4: at serbisyo publiko.
0: Radio Filipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Filipinas. News nationwide.
5: Trending issues na pinag-uusapan.

0: 104.3 FM2 The Capital.
1: Susunod na ang Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738 dito sa Capital 104.3.
2: Capital 104.3.
1: The AM and FM collab.
3: Hood is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
4: Leslie Bocopo. Live. Balitan, panayam, at diskusyon ng mga usaping napapanahon. Paghihimay sa balitang mahalaga para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Leslie Bocopo. Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo tuwing Webes, alauna ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
7: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
6: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
8: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
9: Anong nangyari?
8: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
10: Ako sir, ambulance driver ako.
9: Ambulance driver?
10: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
7: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
9: Dahil hindi na umabot.
10: Ang nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
7: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
9: Makapal yung simento.
7: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
9: These are the reinforcements.
7: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
6: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
9: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
0: Ito
2: ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: 7 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
2: Buwan trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho, trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho, trabaho, kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Buwan trabaho, trabaho, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.

0: 8 minuto na po makalipas ang alas 2 ng hapon. Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong sumasa inyo ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 sa AM, sa FM, nasa 104.3 The Capital po kami. At sa lahat ng social media platform ng Radyo Pilipinas. Kung kayo po hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share sa lahat po ng aming social media platform, ano pang iniintay ninyo? I-like, i-follow at i-share nyo na po kami. At syempre pa, i-follow po ninyo at i-subscribe ang aming Facebook page na mayroong 1.8 million subscribers! Tuloy-tuloy lamang. I-like, i-follow at i-share, ipamalita, ipabatid sa inyong mga kapamilya, mga kamag-anak na kami po ay 1.8 na. Makisali po kayo sa amin po Facebook page. Dito po ay walang fake news. Mga totoong mga balita. Ayan, syempre ang ina-advocate natin ay no to misinformation, disinformation, at fake news. No to fake news. Kaya naman, kami po ay nagagalak na makakasama namin kayo every day. Ayan, dun po sa ating mga provincial at sister station na nagkikerry po ng One Trabaho, maraming salamat. At syempre, i-like, i-follow at i-share nyo rin po ang kanilang Facebook page. At kami po ay sabayan ding napapanood sa pamagitan po ng telebisyon. Kung meron po kayong free TV, nasa TV Plus Channel 3 po kami. Kung meron mga afford the box, nasa channels 45 to 49. Ako po si Jamie Quinto at ito po ang One Trabaho ngayon pong araw ng Biyernes. Thank God it's Friday. Ito, itaya nyo sa loto. 626-26. Ngayon po ay palindrome. Tama ba itong pronunciation ko, Ice? Palindrome daw ito, yung pagbinasa mo ng pa left to right at saka left to right and then right to left, ayun, pag binaliktad ay ganun pa din, 'di ba? 62626. Yan, baka kayo'y naniniwala sa mga swerte sa numero, itaya niyo na sa loto, hindi ba? Okay. Ngayon din pong araw na ito, binabati po natin ng happy anniversary ang Presidential Security Group. Ayan, ang PSG. Sila po ang tagapagbantay. Ayan, sila ang security ng Pangulo, ang PSG. Binabati natin ang happy anniversary. And also, kahapon po ay Seafarers Day. Kahapon, pagpaumanhin na po ninyo dahil hindi po tayo nakapag-ere ng buong buo, no? Dahil syempre bibigyang daan natin yun pong presidential press briefing. Press conference. Ayan, yung press briefing mula po sa Palasyo ng Malacañang. Yan po ay binibigyang daan natin dahil nga mahalaga na napapakinggan po ninyo ng buo at napapakinggan po ninyo ng uncut. Ayan. Kasi kung minsan yung iba, napakahilig na ikakat lang nila yung portion ng sinabi, i-splice nila, and then yun yung nagva-viral, tapos parang it will be taken out of context, 'di ba? Nami-misinterpret din nung iba, ganyan. So mas mainam na pagka po may mga ganyan na mga palas press briefing, mas mainam po na kayo po ay sumubaybay dito sa Radyo Pilipinas at kinikerry po yan ng buong buo, no? So napakahalaga po noon na mismong sabi nga ay direct from the horse's mouth ang maririnig ninyong impormasyon. At babatiin din natin, sana ay nasa mabuting kalalagayan yung ating mga kaibigan at mga kasamahan dyan po sa Radyo Pilipinas, Batanes. Ngayon po pala ay Batanes Day. Ayan, naku, nakita ninyo yung isang video na nagmumotor yung lalaki, ang lakas ng hangin, parang kamontik na siyang tatangayin, so tinulungan pa siya talaga. Okay, so ako naman ay nangamusta, no, diyan sa ating mga kasamahan at kaibigan din diyan po sa Batanes, and ang sabi nga ay ngayong daw araw na ito, no, ay Batanes Day, and mamayang alas 3 hanggang alas 4 ng hapon may ceremonial turnover ng bangka na sinakyan ng mga naglayag na mga Tao people from Lanyu going to Batanes. Ngayon ay cultural, ngayon daw ay parang may cultural event. Ayan. Hello sa ating mga kaibigan dyan sa Batanes, si Miss Bea. Dati natin dito si Miss Bea. Si Miss Bea Gaza, and then ang ating kaibigan, no? At kaklase din, at ang ating Vice Mayor dyan po sa Batanes, si Vice Mayor Jenes Galarion. Ayan, siya yung nagbigay ng info. At sa lahat po ng mga kababayan natin dyan sa Batanes, ingat-ingat po kayo. Okay, at dahil po kahapon nga ay pinag-uusapan natin na dahil kahapon ay Seafarer Day, no? Aba, ay ngayon pong araw na ito, makakasama po natin supposedly kahapon, pero ngayong araw na ito ay makakapanayan po natin at makakasama na natin, no? Si Vince De La Rosa. Siya po ay isang marine transportation student at isa rin siyang marine reservist at safety officer 2. Ayan, safety officer 2. Okay, at ang ating pag-uusapan, syempre, yung ginagawa nilang paghahanda, no, sa buhay marino. Magandang hapon sa iyo, Vince.
1: Magandang hapon din po sa inyo, ma'am.
0: Oo.
1: Magandang hapon po sa inyong lahat.
0: Opo. Thank you sir ha sa pagpapa-unlock mo sa amin. Una sa lahat dun sa mga hindi pa nakakaalam, ano ba itong Marine Transportation Course?
1: Ma'am, yung Marine Transportation Course po, isa po yung isang navigation at officer na siya po yung nagmamando, siya po yung namamahala na nanabigasyon kung saan po papunta yung barko at saan po yung magpo-porto po.
0: Aha. Kumbaga, ang career path ninyo ay talagang pagsisiman or yung pagsisifarer, yung pagtitimon ng barko.
1: Opo. Yes po.
0: Eh bakit pagtitimon. Yan naman ang nagustuhan mong kurso?
1: Una po sa lahat, dahil po matagal na po ako interesado sa buhay dagat. Gusto ko po matutunan pa ang tamang paniniobra sa barko, pagnanabigi. Pagsunod po sa interna, pagsunod po sa International Maritime Safety Standard. Mm-mm. Isa na rin po sa dahilan na oportunidad po makapagtrabaho po sa loob o sa labas po ng bansa natin. Kaya po pinili ko po ang marine transportation.
0: Aha. And kumbaga parang in the future ay binabalak mo rin na maging kapitan ng barko.
1: Ah, exactly po, ma'am.
0: Oo. Nako, harinawa, matupad naman 'yang pangarap mo, no? Mahirap ba kasi ako hindi mo na itatanong ha. Ang lolo ko nung araw ay Philippine Navy, and then nag-transfer na siya nung nag-retire siya. Sila 'yung isa sa mga nagtayo ng mga malalaking mga shipping company. Parang kinuha siya doon. Okay. And then hindi ko alam kung paano 'yung sistema ngayon, no? Pero nung araw meron yung mga tinatawag na tik-tik kalawang. Ayan. As in literal na nagtitik-tik ng kalawang. So, ito ay kumbaga na-anticipate mo na ganito yung magiging trabaho mo in the future.
1: Opo, ma'am. Nakita ko naman po Dahil sabi nga po nila, hindi naman po agad-agad tayo magiging isang opisyal at hindi naman po tayo agad-agad naaangat. Siyempre po, sa pinaka po mababa hanggang sa paangat po. Kaya po, maging ano po, confident lang po sa sarili kapag nasa barko na, ano po ba yung mga dapat namin gawin dito. Parang kumbaga po, stepping stone po yung mga ganong senaryo sa buhay po.
0: Oo. So far, ngayong ikaw ay estudyante pa lamang, paano ka hinuhubog ng inyong universidad or paaralan, no? Para mapasabak na sa pagiging isang marino

0: Gusto ko po ipagpatuloy yun and, at makatulong na rin po sa mga magulang ko.
1: Bali, anong year mo na ngayon?
0: Third year po.
1: Ah, third year. Oh, so malapit na yan, 'di ba? Yan na yung
0: Opo.
1: Ano kasi yung kapatid ko din, ganyan din. So, yan na yung ito na yung ano, yung pupunta na kayo ng parang may SOLAS training, mga ganyan.
0: Yes po. Safety life support po.
1: Ah, okay, okay. So, itong mga ito after nitong pagsusolas mo, mga ganyan. I think no, correct me if I'm wrong, pero dati ng practice din ito. Yung iba ang nangyayari ay inilaline up sila ng mga shipping company. Pero kailangan kumbaga parang nagme-messman muna sila. Nangyayari pa rin ba ito?
0: Possible opo. Kasi po sa barko po, kung ari po after po kung makapagtapos sa college is magkakaroon po kami ng may mga designated po kasi yan mami na kung mag-able seaman, ordinary seaman, messman, wiper. Pipili lang po kami doon ma'am kung ano po yung gusto po namin. Sumaba, parang yun po yung magiging experience po namin sa pagbabarko.
1: So ngayon ba, hindi, I'm sorry ha, pero i-update mo lang kami din. Before, parang 3 years and then meron silang parang 1 year na apprenticeship sa ano eh sa barko, actual na pagsampa sa barko. Ngayon ba ganun pa din or talagang pinatatapos na ng 4 year course? If I'm not mistaken ah, kung tama yung memorya ko kasi oo.
0: Sa ngayon po ma'am is mag-undergo po ng cadetship program.
1: Ayan.
0: One year po yun.
1: 1 year.
0: Yan po. Yan po, yes
1: after
0: po. Yan
1: ng
0: po yung
1: third
0: ino-offer
1: year
0: sa amin.
1: Oo.
0: Apo, after po ng third year.
1: Yun yung parang...
0: Ano po yun. Pagsakay po namin sa barko. Yun po yung experience po namin na loob ng 1 year po na yun is dapat po ma-accomplish po namin yung mga familiarization sa loob po ng barko.
1: Ang tawag doon ay apprenticeship, 'di ba? So may ano
0: Apo.
1: Na may mga tinatawag na kayong mga blue book, mga ganyan or seaman's book, wala pa.
0: Meron na po, ma'am. Kailangan
1: na
0: po namin mag-provide noon.
1: Oo. Mahirap ba yung apprenticeship or ay sa bagay third year ka pa lang eh, no? So probably next year.
0: Apo.
1: 'Yun na yung magiging ano.
0: Next
1: mo.
0: Year po.
1: Oo. So are you looking forward dun sa ano sa pag-apprenticeship mo?
0: Medyo kinakabahan lang po ng konti kasi malalayo po sa pamilya eh. Medyo talagang tsaka lang, dasal at pananalig lang po talaga.
1: International ba
0: pag
1: agad ang...
0: na po ako sa sitwasyon.
1: International ba agad ang target mo or you want to pursue yung dito locally?
0: Pursue po muna dito sa locally po natin, ma'am. Sa bansa
1: okay.
0: po natin.
1: Ah, that's good. Oo. At least kung domestic and then mas madali na mag-international.
0: Opo, ma'am. Experience po talaga rin po yung hinihingi ng bawat company po.
1: So at mawalang galang na no doon sa mga ibang mga nagsisiman pero ito ay madalas kong naririnig eh kapag ka daw kasi mga siman mga chick boy.
0: Ay nako po.
1: Pwede sa chick, pwede sa boy. Hindi, joke lang. Okay. Doon sa mga ano, doon sa mga future kapitan or mga seaman or seafarer na nakikinig sa atin, ano yung sa tingin mong pinaka-importanting maritime rule or equipment na dapat laging ready to use kapag halimbawa
0: yes,
1: ay sumasabak na kayo sa simulation or actual na paglalayag? Batay sa iyong kaalaman, kasi iba yung tinuturo sa school no pero kadalasan ang mga seafarers natin kung ano yung itinuro sa kanila ng profesor ay kadalasan yun din naman yung actual na talagang nangyayari sa mga navigation hindi ba so ano sa tingin mo ano yung turo ni prof sa iyo?
0: Ma'am, ang pinakauna po talaga,

0: Bago ang lahat, yung disiplina po.
1: Ayo, kala ko gandang
0: isa na po
1: lalaki.
0: Yun. Hindi po. Disiplina at pakikinig lang po. Dahil sabi ko nga po, pag nasa barko na po, yung safety po ng bawat isa at safety po ng mga kasamahan po natin, yung palagi po natin tinitimbang. Lalo na po, importante po talaga yung mga training. At yung mga hakbang po, hakbang patungo po sa journey na to, is tiyaga lang po at pagpuporsige. Lalo na kasamahan pa po ng dasal.
1: Tama, tama. Bakit nga ba safety first? Ayan, ang kadalasang motto ninyo. Paano nyo ito ina-apply as future deck officer?
0: Ma'am. Sa future deck officer, ma'am, kailangan po kasi natin ng safety. Lalo na po, ang ginagalawan po natin ay puro bakal sa barko po, sa loob ng barko.
1: Yeah.
0: May pwede po magkaroon ng sugat dahil nga po, hindi natin masabi ang aksidente po. Kaya lagi pong safety first yung nasa ano po namin, logbook namin, sa mga paalala, device warning po namin.
1: Mm-mm.
0: Yun din po yung bawat training na ginagawa po namin.
1: Oo, natatandaan ko pagka ganyan eh, tinatanong ko din yung ibang mga kaibigan ko rin eh. Yung aking ilang mga kaibigan eh, sinasabi nila na, Jay, hindi bali na magtik-tik ng kalawang. Pagka raw nagtitik-tik siya, ang iniisip daw niya, ano eh, dolyar to, dolyar. Kasi
0: international. Yun din po ang isang ano ng mga sipir, dulyar po kami.
1: Oo. Pero magastos din ha, magastos ang kurso ninyo,
0: opo.
1: Magastos at magastos din
0: opo.
1: Yung mismong mga training, may kamahalan, 'di ba?
0: Opo, ma'am, sobra po.
1: Mm-mm.
0: Eh dahil nananalig po kay Lord na tulungan po ko sa araw-araw, nagagampanan naman po, ma'am, yung mga bayarin at yung mga needs po namin sa training.
1: Oo. And next year, ikaw ay mag-apprenticeship na. Diba? So,
0: yes po, ma'am. Next year po.
1: So, ano yung in-expect mo? Siyempre, kumbaga parang naasahan mo ba na makakasakay ka na kaagad? Ano yung expectation mo?
0: Ma'am, sa akin po, expectation ko po dahil nakikita ko po na prosigido po ako. Feeling ko po talaga makakasampa na po ako next year.
1: Mm-hmm.
0: And wish ko po na sana ibigay na to ni Lord. Dahil po medyo sobrang hirap din po ng mga pinagdadaanan. Talagang kapit lang kay Lord hanggang sa makuha natin yung successful na sinasabi po natin.
1: Oo, tama naman. Meron bang advantage ang pagiging marine transport student bilang prerequisite, no? Kung gusto mo halimbawa magsilbi as Philippine Marines, pero yung lolo ko Philippine Navy nung araw yun eh. And then nag-retire siya, kinuha siya ng Oceana. If I'm not mistaken, yun yung isa sa parang consultant siya doon, isa sa pinaka sila yung parang nagdala dito noon. So maraming mga seaman at that time, mga 1960s, 70s na ipasok na trabaho ng lolo ko. Anyway, so ikaw ay marine reservist. So sa tingin mo ba that is to your advantage? Na ikaw ay magsiman.
0: Yes, ma'am. Advantage po.
1: Bakit?
0: Ma'am, kasi po, sabi ko nga po, kung hindi po muna ako makasampa, at least yung pagiging isang marine reservist ko, pwede ko pong ipagpatuloy maging isang regular po na nagsiservisyo po sa bansa natin. Or any branches po ng armed forces, pwede po akong mag-try doon i-gawan po ng exam, yung mga ganyan. I-try ko po mag-apply kung kakayanin ko rin po.
1: Oo, tama, tama. Anyway, ikaw ba ay ilang taon nung kumuha ka as marine reservist? Mahirap ba?
0: Mahirap po, ma'am, dahil ang dami pong training din na binagsak sa amin nun.
1: Ay, talaga?
0: So, ayun po. Ang edad ko po nun, 18 years old pa lang po, Marine Reservist na po ako.
1: Ah, ang galing.
0: Nagte-training na po akong, opo.
1: Mm-mm-mm-mm.
0: After ko po ng senior high school, nag-direct po ako sa Armed Forces, nag-apply po ako as a reservist para makatulong na rin po sa bansa natin sa maliit na paraan po
1: ang
0: na
1: galing.
0: Pagbo-voluntaryo po.
1: Ang galing naman.
0: Po.
1: Oo, alam mo, bihira yung ganyan kasi syempre yung ibang mga, alam mo, yung ibang mga kabataan ngayon eh, imbis na, di ba, nando doon yung pagmamahal mo sa bansa, maganda yan, maganda.
0: Opo.
1: Oo, kasi di ba, yung iba, ganyang edad, 18, ang iniisip magpa-trouble, mag-inom-inom, 'di ba? At least ikaw nagpunta ka
0: Opo,
1: sa
0: ma'am.
1: Nagpunta ka pala sa AFP para maging Marine Reservist. Very good ka naman diyan.
0: Opo, ma'am.
1: Oo. At sana doon sa mga nakikinig na mga ng mga kabataan, gano'n, no, 'di ba? Gano'n yung gawin ninyo kaysa mapa-trouble-trouble kayo diyan. Okay, or kaya naman inom-inom kayong magbabarkada.
0: Opo.
1: Oo. Okay, doon sa mga nagnanais daw na maging seafarer or marine officer, maaari mo bang i-share sa amin yung iyong ginawang paghahanda, ano yung mga qualifications para makapag-aral ng marine transportation, and at the same time, no, paano mo na ipasa yung pagiging isang marine reservist?
0: Opo, ma'am. Sa mga incoming po natin dyan na magiging cadet po or papasok po as a worker na po sa barko, lagi lang pong isipin yung tiyaga, yung hirap, nandyan na po yung hirap na yan. Pero dahil nga po marami tayong requirements, marami tayong kailangan na certificate, is lagi po natin paghandaan yun. Then meron din po tayo mga training, marami pong training center na nag-aalok ng libre. Much better po na palagi po nating hanapin yung mga libre para kahit paano po makabawas din po sa menos yung gastos.
1: Uh-oh.
0: And lagi pong isipin natin yung mga kailangan, ano po ba yung mga kailangan natin pag magsisipirer. Unang-una po dyan yung training, seaman's book, passport. Ayan po yung mga pinaghahandaan po namin bilang isang seafarer dahil yan po yung one of requirement po ng mga company na nag-aalok po ng cadet training, cadet program sa barko po.
1: And physically and mentally, ikaw ay kailangan talagang...
0: Apo, medical po, yan, medical po.
1: Oo, kasi diba, I think yung sa SOLAS training ninyo, tatalon ka ng pagka-taas-taas mula dun sa dagat, diba?
0: Yes, ma'am. Opo.
1: Nahirapan ka ba or
0: na,
1: natakot ka ba?
0: Sa una, ma'am, sa first ano namin, medyo kinabahan, pero nung tumalon na po ako, nawala na po yung kaba ko. Kaya ano po, kakaba rin po nung una.
1: Okay. Anyway, Vince, kami ay nagpapasalamat sa iyong time. Mukhang ikaw ay papasok ka pa ba? Ano, nasaan ka ba ngayon? Mukhang on mobile
0: nasa
1: ka.
0: Nasa Tuguegarao po ako, ma'am.
1: Okay. Oo.
0: Nag-work din po ako ngayon dito po.
1: Napakasipag na bata ah. Okay. So,
0: po.
1: Ano yung meron ka bang mensahe na gustong ipaabot sa mga nanonood at nakikinig sa atin para ikaw ay magsilbing inspirasyon sa kanila? Hindi lamang po si Vince ay isang estudyante no ng Marine Transportation course, kundi isa rin po siyang Marine Reservist. Ayan. Sige, go ahead.
0: Opo, ito po muna yung iwan ko sa inyong mga word ko na sana ma-inspire kayo. Great waves are not obstacle to someone with a clear direction. Ika nga, hindi hadlang ang malaking alon sa taong may malinaw na direksyon. Maging ano, matatag lang po tayo, manalig sa Diyos, at huwag po natin kalimutan ang presensya po lagi natin kay Lord. Yun lang po yung may iwan ko sa inyo.
1: Oh, gusto ko yung ano mo, yung iyong iniwan na mensahe. Tama naman, kung alam mo yung direction mo, walang malaking alon ang hindi makakapigil sa iyo. Oo. Great wave is not an obstacle, oh, 'di ba? Anyway, may mga gusto ka bang batiin? Shout out, girlfriend, ganyan. Oh.
0: Ah, meron po. Unang-una po lahat, binabati ko po yung magulang ko, si Rosalie de la Rosa at si Wilborn de la Rosa. At dito po sa pinagwo-work ko kay ORRA Construction Company po, binabati ko pa rin po sila.
1: Ayun. Okay, diba? Napakasipag. Opo. Sige. Maraming salamat sa iyo, Vince. At sana ay maabot mo.
0: Opo. Thank you po.
1: Okay. Sana ay maabot mo ang iyong mga pangarap.
2: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: At syempre pa, magbabalik po ang inyong One Trabaho pagkalipas lamang ng ilang paalala. Oras natin, 2:35 ng hapon.
3: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na ha? Good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag, panatag ang may alam.
4: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga! Oh, oh, oh! Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Putol asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo!
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Buwang trabaho. Buwang trabaho. Kasama si Jamie Quinto. Buwang trabaho. Buwang trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: 2:38 ang ating oras. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programa. Ito po ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738 sa inyong mga talapihitan. Dito naman po tayo sa ating balitaan, Labor Secretary Francis Tolentino nakipagpulong sa Employers Confederation of the Philippines. Alamin natin kung bakit, hatid po ng balita ni DK Zarate.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Ipagpulong si Labor Secretary Francis Tolentino sa mga miyembro ng Employers Confederation of the Philippines. Hinikayat ni Tolentino ang mas matibay na pagtutulungan ng pamahalaan, manggagawat mga employer upang mapuunlad ang ekonomiya. Dapat din may paalam sa publiko ang mga hinanaing ng mga manggagawa at ang mga sakripisyo at kontribusyon ng mga management. Ibinahagi rin ng kalihim ang mga pangunahing prioridad ng DOLE, kabilang ang pagpapatibay ng labor rights, paglikha ng mas maraming trabaho, pagpapaunlad ng kasanayan ng mga manggagawa, pagsusulong ng industrial peace at pagpapalakas ng ugnayan sa mga employer. Ayon sa DOLE, ang pagpupulong ay bahagi ng layo ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang ugnayan ng pamahalaan at pribadong sektor para sa mas maraming dekalidad na trabaho at mas eksklusibong pag-unlad ng ekonomiya. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Dicky Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Posibilidad naman ng pagharap ni Mary Grace Piatto sa House Prosecution Panel. Diskarte na ng mga mambabatas ayon po yan sa Malacañang. Si Raquel Bayan sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Naniniwala ang Malacañang na bahagi na ng diskarte ng House Prosecution Panel ang pagharap sa kontrobersyal na si Mary Grace Piatto bilang testigo. Payag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro matapos kumpirmahin ni House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua na isa si Piatto sa 25 testigo na ihaharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, partikular sa issue ng confidential funds. Ayon sa opisyal, nasa prosecution na ang pagpapasya kung sino-sino ang kanilang ihaharap ng mga testigo sa kaso, lalo't bahagi ng estratehiya ng prosecution ang naturang hakbang. Gayuntuman, binigyan din ni Castro na batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, wala umanong record ng isang individual na nagngangalang Mary Grace Piatto. Kaya't posibleng mahirapan silang matukoy ang individual na ito at Kongreso na anya ang bahalang dumiskarte dito.
10: Strategy po nila yon. Strategy nila. Pero kung ayon sa PSA ay walang Mary Grace Piatto. So baka mahirapan silang makita kung sino yung Mary Grace. Nasa kanila po yung style or strategy.
9: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Maraming salamat sa iyo, Raquel Bayan. Oras natin 2:42 ng hapon. Mga pampublikong paaralan naman sa Binyan, Laguna, magkakaroon daw po ng metal detector. Si Luisa Irispe sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Mas masisiguro na ang kaligtasan ng mga estudyante sa lungsod ng Binyan, Laguna dahil magkakaroon na ng metal detectors sa mga entry points ng mga pampublikong paaralan. Ayon sa Department of Education Binyan, ang nag-donate ng metal detectors ay si Congressman Armandy Magila sa inisyatibo na wala nang makakalusot na mga kagamitang magdudulot ng kapahamakan sa mga mag-aaral. Ayon naman sa kongresista, umaasa siya na sa pamamagitan nito, mapipigilan ng mga nais gumawa ng kaguluhan sa mga eskwelahan at mapapanatag rin ang mga magulang na ligtas ang mga kabataan habang nag-aaral. Nagpaalala naman din ang kongresista sa mga magulang na huwag kalimutan na mahalaga ang gampanin sa tamang pagpapalaki sa mga anak. Sa ngayon naman, hawak ng Schools Division ng Lungsod ng Binyan ang mga metal detectors at inaasahang agaran din itong magagamit. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Dako naman tayo dito po sa parusang expulsion para daw po sa mga estudyanteng masasangkot sa kaguluhan kahit sa labas ng paaralan. Maging yung daw pong pagdadala ng armas. Ano ito? Planong ipatupad na ng Manila Local Government Unit? Sige nga, alamin po natin ang ulat na yan ni DK Zarate.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Pinag-aaralan na ng lokal na pamahalaan ng Lungsod ng Maynila na magpasa ng batas upang mapatalsik sa paaralan o makick out ang mga estudyanteng masasangkot sa riot kahit sa labas ng paaralan. Ginawa ang payag ni Manila City Mayor Scomoreno kasunod ng mga ulat ng pagiging agresibo ng mga estudyante tulad ng nangyaring pamamaril sa Tacloban kung saan tatlo ang namatay at maraming nasugatan. Ayon kay Mayor Moreno, mapapatalsik din sa paaralan ang mga estudyanteng magdadala ng armas sa loob ng paaralan. Pagpupulungan nila sa Lunes kasama ang Binong Task Force, ang basmahigpit pang patakaran para sa expulsion, kasama na rin ang para sa mga nambubuli. Kapag naipasa ito sa sanggunyang lungsod, hindi na maaaring mag-aral sa mga pampublikong paaralan sa Maynila ang mapatunayang lalabag. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Zarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat sa iyo, DK Zarate. Ayun, okay, at least malinaw na. Yun daw pong parusang expulsion, no, para sa mga estudyante na number one, masasangkot sa kaguluhan. Kahit na kayo po ay wala sa vicinity ng inyong school. Kung kayo ay magdadala ng armas, ay kasama rin po yan sa expulsion. No? At yan daw po ay ipatutupad ng Manila Local Government Unit.
2: Buwang trabaho, trabaho dito sa Rancho Pilipinas. Rancho Publiko 7-3-8.
1: Oras natin 2:45 ng hapon. Samantala, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balitaan. Pagharang naman ng depensa na mamarkahan at mabuksan ang box mula sa Bureau of Internal Revenue. Ipinagtataka ng prosecution panel si Ms. Melanie Valdos Reyes sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Nagtataka si House Prosecutor at Senior Deputy Minority Leader Leila De Lima kung bakit hinaharang ng kampo ng depensa ni Vice President Sara Duterte ang pagmamarka at pagbubukas ng kahon mula sa Bureau of Internal Revenue. Ayon kay De Lima, karapatan at prerogative ng magkabilang panig, prosecution man o depensa, ang pagmamarka ng kanilang mga documentary evidence sa harap ng clerk of court. Di nang mambabatas, hindi dapat ginagawang issue o kailangan panghingan ang permiso mula sa Senate Impeachment Court para sa pagbubukas ng naturang kahon, lalo pat kabilang sa ebidensya ng depensa, ang ITR ng mag-asawang Carpio Duterte na siya rin namang nilalaman ng BIR box. Narito ang pahayag ni Congressman Leila De Lima. Samantala, hinamo naman ni Prosecutor Joel Chua ang defense team na huwag katakutan ang box mula BIR kung malinis naman ang kanilang konsensya.
13: So nandyan na, ang karapatan, prerogative ng any party, either or both parties, na magpamarka ng kaanuman ang intended evidence nila. So yun ang hindi namin po maintindihan kung bakit ginawa pang issue na hindi na dapat kunin or hingin yung permiso ng korte, ng impeachment court, kung nag-agree sana. But both parties, kung nag-agree yung defense, nabuksan na talaga at this point yung BIR box.
12: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 7-3-8.
1: Samantala, ECC nagsagawa po ng seminar para sa mga manggagawa hinggil sa SOGI Bill, kasabay po ng paggunita ng Pride Month. Si Ms. Luisa Erispe sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Lumahok ang mga empleyado ng Employees Compensation Commission o ECC sa isang seminar kaugnay ng sexual orientation, gender identity and expression, and sex characteristics o SOGI bilang selebrasyon ng Pride Month. Ayon sa ECC, nais nilang maipaliwanag sa mga empleyado ang kahalagahan ng respeto, equality, at karapatan ng mga kabilang sa LGBTQIA+ community. Dapat din maipakita na ligtas ang work environment para sa lahat ng kasarian. Bukod naman sa seminar, patuloy pa ang ibang programa ng ECC na layong maging maayos ang workplace culture para sa lahat ng empleyado sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat sa iyo, si Luisa Erispe. Samantala, hold departure order laban sa dating head coach ng Ateneo na si Tab Baldwin. Irerekomenda ng DILG kaugnay po sa pagkamatay ng dalawang student athletes sa Aurora. Si Diane Liar sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Then? Yes, Jamie, irerekomenda ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang pagpapalabas ng whole departure order o HDO laban sa dating head coach ng Ateneo men's basketball team na si Tab Baldwin. Ito ay kaugnay ng pagkasawi ng dalawang basketball players ng Ateneo na si Rene Baterbonia at Divine Adili. Sa pulong balitaan sa Quezon City, sinabi ni Interior Secretary John Vic Ribulla na kasalukuyang nasa ilalim si Baldwin ng Immigration Lookout Bulletin Order. At sa oras na maisampa yung mga kaukulang kaso, ay irerekomenda nila ang pagpapalabas ng HDO. Ayon kay Ribulla, sinabihan na rin niya si Baldwin ng una pa lamang na huwag umalis ng bansa at sumagot naman daw ang head coach na wala itong planong umalis ng Pilipinas. Matatanda ang inanunsyo ni Ribulla ang pagsasampa ng kaso laban sa 11 individual na may kinalaman sa pagkasawi ni na Baterbonia at Adili, kabilang sa mga sasampahan nga ng paglabag sa Republic Act 11053 o Anti-Hazing Law si Baldwin. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Samantala, live o samantala itong mga residente daw po ng Barangay Tatalon ramdam ang pakinabang ng pinalawak na drainage system sa G. Araneta Avenue sa Quezon City. Si Ms. Marian Bastasa sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
16: James, hindi na nga tulad ng dati ang pangamba ng mga residente ng Barangay Tatalon sa Quezon City tuwing bumubuhos ang ulan, ngayong napapakinabangan na nila ang pinalawak na drainage system dito sa G. Araneta Avenue. Sa pagbisita ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bagong ayos na proyekto, personal siyang pinasalamatan ng mga residente dahil sa malaking ginhawang na idulot nito sa kanilang lugar. Isa sa kanila si Tati Virgilio Tobias na nagsabing nakasanayan na nila noon ang mag-evacuate dahil kahit konting ulan lang, ay mabilis na bumabaha sa kanilang lugar. Pero iba na raw ang sitwasyon ngayon dahil matapos ang proyekto ng DPWH, mas mabilis nang humuhupa ang baha. Ganito rin ang sinabi ng negosyanteng si Nedive De Villa na hindi na nga raw umaabot sa gutter ang baha noong umulan ng malakas noong Sabado. Pakinggan natin ang kanyang pahayag.
17: Sabi mo, pag umuulan noon, dahil hanggang saan umaabot ang ano?
18: Umaabot ang tubig dito, kataas.
17: Ano katagal na ulan niya?
18: Ano yan? Minsan isa lang pag malakas ang ulan talaga. Wala, ano lang, 30 minutes lang.
17: Ganyan
18: nakataas ang ano, tubig. Kung wala yun, yung ulan ng Sabado, ganyan kataas yan. Eh merong manol na malaki, inigot niya. Inigot niya.
16: Para nga rin dito kay Nanay Nedy, malaking tulong sa mga residente ang pagsasaayos ng drainage system dahil nabawasan na raw ang kanilang pag-aalala tuwing malakas ang ulan. Matatanda ang iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa DPWH itong pagpapabilis nga ng mga flood mitigation projects, lalo na ngayong panahon ng tag-ulan para matugunan ang matagal ng problema ng baha sa lugar ng mga o itong mga flood-prone areas sa Metro Manila. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Maraming salamat sa iyo, si Mary Bastasa. Ang oras natin, 2:53 ng hapon.
19: Happy birthday! Happy birthday!
1: Siyempre pa, babati muna tayo ng maligayang kaarawan.
19: Happy birthday!
1: Kay Tita Beth Germar mula dyan sa Olongapo City.
19: Happy birthday!
1: At syempre, ito, pinsa natin ito, si Debbie Ann Hube.
19: Happy birthday!
1: Taray mo naman dyan, girl. Ayan. At syempre, si Tita Percy Adriano.
19: Happy birthday! Happy birthday!
1: At kay director, kay NPC director Paul Gutierrez, 'di ba tama? Director na siya? Oh, director ba siya ulit? Oh, I think pero dati po siyang ano sa PT Forms. Ayan, si Sir Paul Gutierrez.
19: Happy birthday!
1: At syempre, sa nag-iisang si Trish Roque.
19: Happy birthday! Happy birthday!
1: Happy birthday, Trish. And with that, kami po naman ay magpapaalam na. Maraming maraming salamat po sa ating mga nakasama sa Marulas Transmitter, ang atin pong mga kasamahan dito din sa studio, sina Engineers Marvin Toledana and Matet Segovia. At syempre, ang ating pong mga executive producers, sina Ice Adan and Tess Ramirez. Ang tabayanan po ninyo, susunod na ang programang Radyo Siyensya. Kasama po si Yusek Sahugon and si Onin Miranda. Ako po si Jamie Quinto, nag-iiwan sa inyo ng isang magandang hapon, mga kahuan trabaho. Happy weekend!
2: Juan Trabajo. Trabajo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Ito ang Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738 sa Capital 104.3. The AM and FM Collab. Collab 104.3 FM2. The Capital.

0: expenses, all paraphernalia, all the tent cages, houses, everything, feeding bowls, areas, whatever you have set up, should be taken out. And the first email was from May 22 to June 4. Mind you, they sent this on May 25. So I'm like, they sent it on May 25. Their deadline is May 22 to June 4. Not only is it impossible for us to do logistically, also, did you write this email on the 22nd of May? He sends an erratum email, moves the date to May 25 to June 4. Emailed him back so many times, questioning like, why? This wasn't what we discussed. Why are we being stopped? And I also clarified if the space under the stairs would be affected as well. Because to be honest, there were a lot of cats who would eat there. Safe space under the stairs. You need to also get rid of it. Why ask us to stop feeding too?
1: As she spoke about the removal of the safe spaces, Jamie could hardly contain her emotions. Although the deadline was later extended to June 18, she worried about how the change would affect the community cats that had long depended on those shelters as places of refuge.
0: It was very heartbreaking to be treated that way, more for the cats, because we genuinely cared about the cats.
1: Where are the rest of the community cats now?
0: They're all adopted, except for three. I need help finding homes for three who have been confined at PCBP. And PCBP also needs a shout out because they have been very helpful for me to, or for us to afford bills, because they really value rescuers. They give good rates and discounts. So for the rescuers out there, you need to consider PCBP Makati. They have been confined since June 2. The three that don't have homes yet, I can't discharge them. There's nowhere to go. I would have been able to medicate them, continue their medications under the stairs where they used to be, the kittens. Mm-hmm. There are two kittens left, but I can't. It's not there anymore. Arthur, who used to stay by the stairs as well, has FIP. For cat owners out there, you know how tragic this is. It's 84 days of treatment every single day.
1: Despite all the challenges, Jamie remains steadfast. Her story is proof that advocacy often begins with a simple act of kindness. One person choosing to care one animal at a time.
0: I don't know any other way to be. I can't look away. I mean, it has tested my relationships in life, because really my world revolves around this too. I think there's a reason I started doing it. There's a reason we chose this unit where I saw taba under the tree. And I'm here. I'm just here for that.
1: For those who want to help, what are the most meaningful ways they can support community cats and responsible animal welfare efforts?
0: And these dogs, these cats, they cannot speak for themselves. So if you see that animal cruelty is being done, speak up, do something. Try to find the avenue to report it to, and just try to fight for them or be their voice. That's one. Donate to organizations. So there are so many. Paushin, they do a lot of work. Paws, Cara Animal Welfare. Donate to organizations you believe in. And you can do individual activities as well. That's me. I just do that. I feed. We've organized a system where we also spay, neuter, and vaccinate. So it doesn't have to be massive. It doesn't have to be so big, but it can be a small step that will lead to the betterment of the lives of these cats and dogs.
1: Finally, after everything that has happened, what does success in animal advocacy mean to Jamie today?
0: Ralph Waldo said, what is success? I'm going to make sure I read that because I don't want to use the wrong quote, but I believe in the last line of his answer to that. That is, Ralph Waldo Emerson's quote starts with, what is success? And it's a long quote. But the last line is what I hold on to during trying times and emotional times. To know even one life has breathed easier because you have lived, this is to have succeeded. Piper would have died if I looked away, if I said it wasn't my problem. Tiger, I mentioned Tiger, was a hit and run. And although I got to her late but still brought her to the vet, she didn't make it. Still, she died knowing someone cared. Casper, Whitey, Raven, Figaro, and Minnie, all Atenean cats, who had parvo. Although three of them didn't make it, they had a fighting chance and they knew that people were fighting for them. They had a fighting chance to be at the vet. So these are just the cases, you know, where I'm reminded that it's difficult, but you keep going because these cats feel the love and you are able to make a difference in their lives. So that's what keeps me going. And I know it's not really about being successful, it's just really making sure that you make a difference.
2: For Jamie Fournier, animal welfare is more than an advocacy. It is a lifelong commitment. Through every spay and neuter, every adoption, every feeding round and information campaign, every life she helps save, she continues to prove that real change begins when compassion turns into action. I'm Rochelle Rubio, and this has been The Advocates, Empowering Voices. Catch me again next Friday, right here on Capital 104.3.
3: You just heard The Advocates, Empowering Voices. Catch it every Friday, 3 p.m. on Capital 104.3.
4: Pinalakas, pinalawak,
5: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio.
6: Ang taginting ng FM
4: at lakas ng AM
6: sa iisang himpilan.
4: Pinagsanib na puwersa
6: para sa mas malawak na
4: serbisyo publiko.
6: Radyo Magazine 1278,
4: Sports Radio 918,
6: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publico
6: 738,
4: at Radyo Pilipinas World Service.
6: Mapapakinggan lang
4: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3,
4: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
7: Gets na with Papa Quincy. Matututo ka na, matatawa ka pa. Trivia na may dalang good vibes. Info straight from the experts. Knowledge na walang nosebleed. Gets na with Papa Quincy. Kaya kung curious ka sa mga bagay-bagay sa buhay, tara na't makipagkwento with Papa Quincy tuwing Biyernes alas 3:30 ng hapon dito sa Capital 104.3.
8: What's up, my friends? Narito na ang programang hatid ang dagdag kaalaman na may sundot ng tawanan. Gets na, kasama ang bungis-ngis ng Radyo Pilipinas, ang radio announcer na walang pag-asang maging dancer. Aray kube, Papa Quincy, narito na naman, sumasayang papawid sa Capital 104.3 FM at Radyo Magazine 1278 AM. My friend, mahalaga at napapanahon ang paksa natin sa episode na to dahil usapang Bible tayo. Oops, behave lang. To be specific, ang topic natin ngayon ay kung paano ba dapat binabasa at ginagamit ang mga Bible passage. Na curious kasi ako na alamin ito dahil nga madaming nakikita sa social media ngayon ng mga personalidad, kahit yung mga kaibigan nga natin eh nagko-quote ng mga Bible verse. Meron yung ginagamit ang Biblia para ipagtanggol ang kanilang aksyon at ipaglaban ang kanilang pananaw sa iba't ibang mga issue. Meron din yung mga bumabalat ng verse kapag pinupuna na ang kanilang maling ginagawa. Hirit nila, "Do not judge or you too will be judged." Halas siya? Ang tanong, tama ba yung ganong paggamit ng Bible verse? Lalo na kung kinukonsidera natin ito bilang salita ng Diyos. Basta-basta na lang ba na yung magko-quote at ia-apply yon sa certain situation ng buhay natin? Yan, para paliwanagan tayo sa tamang pagbabasa ng Biblia, ay makakasama natin si Reverend Eric Cortez, ang pastor ng Lifeway Church at Lord's Grace Church. Siya rin ay Bible teacher at seminary professor. Isa rin siyang radio broadcaster at host ng programang Expositors Edition. Kaya narito na! Gets na natin yan!
7: Curious ka ba? Tuklasin ang kasagutan kasama si Papa Quincy.
8: Laganap sa social media, mga nagpo-post ng Bible verses.
9: At meron din mga politicians, mga kilalang tao na gumagamit ito para to justify yung kanilang ang mga ginagawa nila, mga actions po nila. Pero bago po natin na pumunta po sa tanong na yon, ang tanong po muna natin ano po bang klaseng aklat itong Biblia po, at ano ba ang nilalaman nito? Ano para sa ating mga listeners na hindi masyadong wala masyadong background patungkol po dito?
10: Well, dapat maintindihan natin itong Bible katulad ng ating Panginoon. Ako, I believe na ang Panginoon ay both human and divine. So, si Kristo, 100% God, 100% man. Ganun din ang Bible. The Bible is a divine book. It's the Word of God. But it's also a human book. Bilang human book, nag-utilize siya ng mga titang na literature o genre na siyang magbibigay sa atin ng tulong para maintindihan natin siya. For example, the Bible utilized narrative, mga salaysay, mga kwento. The Bible utilized yung mga kawikaan, kaya nga meron tayong Proverbs. The Bible utilized yung poetry, kaya merong Psalms. And the Bible utilized yung katulad ng mga sulat ni Pablo. Actually, maraming genre yan. Pero yun yung mga halimbawa na maintindihan ng ating mga tagapakinig. For example, yung kawikaan, di ba? Proverbs. Kadalasan, nagkakamali ang mga tao dyan dahil akala nila yung nasa Proverbs ay mga pangako. Bagamat meron mga pangako dyan, kaya lang pag hindi naging maayos yung pag-interpret mo, baka ma-disappoint ka. Kasi for example, sabi sa Proverbs, train up a child in the way that they should go. And when they become old, they grow old, they shall not depart from it. Diba, sabi? Eh di ba marami tayong kilala, bait-bait naman ng mga magulang, pinalaki naman sila sa church. Pero nung lumaki, naging rebelde. Ibig ba sabihin nun, nagkamali yung Bible? Hindi. Kawikaan yun eh. Ibig sabihin ng kawikaan, dinidescribe niya yung usual na nangyayari. For example, katulad nun, train up a child in the way he should go when he grows old, he shall not depart from it. Ang sinasabi doon ganito, kapag tinuruan mo yung anak mo, there is no guarantee na magiging matino yan paglaki. Kasi may sariling isip yan eh. Pero pag hindi mo tinuruan yan, it is almost guaranteed maliligaw yan. So kumbaga, you have a fighting chance kapag ang anak mo, tinuruan mo. So, yun ang sinasabi ng kawikaan sa Proverbs. Imagine, ang dami na po prostrate dahil pinalaki yung anak nila, tapos naging rebelde. Bakit ganun? Eh, alam nyo, tayo mga magulang, basta hindi tayo nagkulang sa pagpapalaki, kung ano man yung mangyari sa anak natin, paglaki nila, pananagutan na nila yon. So, example naman, yung poetry. Di ba? At mga figures of speech. Kapag sinabi halimbawa ni Jesus, I am the door. Hindi mo naman siguro isipin, kapatid, na si Kristo may bisagra saka may doorknob, di ba? So, figure of speech yun eh. Or halimbawa, yung sinabi na kapag ang mata mo, ang kanang mata mo, ang nagdadala sa iyo ng kasalanan, dukutin mo. Di ba yung nagsabi? Kapag yung kanang kamay mo nagdadala sa iyo sa kasalanan, putulin mo. Eh, ang sinasabi ko sa mga genre, pag nagtuturo ako on how to interpret the Bible, tinuturo ko yan sa mga Bible school students, kapag it's ridiculous, when you take it literally, it's figurative. Kasi hindi naman literal yun, dukutin ng mata. Kasi kung ganun, kapareho tayong bulag, papakyo.
9: Oo nga.
10: Nagkakarehan din naman tayo sa ating mga mata.
9: Saka yung putulin ng kamay, di ba? Pag nagkakasakit.
10: Oo. Eh, saka kapansinin mo pagkakasabi sa Bible, kanang mata, kanang kamay.
9: Oo nga, no? May detail kapag na ganun.
10: So ibig sabi, para lusot ka, kung alipa, titiin kami pag nasa sa babae, kaliwang mata gagamitin mo. Pipikit mo yung kanan. Oh, di ba? Ang sinasabi doon, kasi usually yung mga tao naman, majority, ang dominant ay yung kanang kamay. Di ba? Sa kanong panahon ay sa gera, yung shield, di ba, usually hawak sa kaliwa, so yung pagsisilip ka, gamit mo kanang mata. Eh kapag kaya mga sundalo nung pag natatalo, binubulag sa kanang mata eh. Tapos pinuputol yung hinlalaki para hindi na makawak ng espada eh. So kapag nabulag ka sa kanan, mahirapan ka na humawak ng shield. Ilalabas mo na ng buong ulo mo. So doon mo makikita ang sinasabi lang no, halimbawa ito, dominant hand mo, kanan. Walang napakahalaga na hindi mo pwedeng isuko kung ito ay nagdadala sa iyo sa pagkakasala. So doon mo makikita no, na malaking bagay yung tinatawag na genre o yung literature. At dapat kinukonsider mo yun when you study the Bible. Kaya nga, halimbawa, isa sa sinasabi ko sa estudyante ko, interpret the Bible according to grammar. Kasi, since the Bible has a human side, di ba? It was written by humans, kasi tao magbabasa, kaya tao ginamit ng Diyos para isulat yan. So dapat, gamitin din natin yung grammar na yung usual natin. Kung paano tayo magbasa ng dyaryo, paano tayo magbasa ng libro, ganun din naman palagbabasa ka ng Bible. Dapat ay kukonsider mo yung grammar. Ang lahat ng ito, pinakamalaga, context. Titignan mo sa context sa literature. Tignan mo sa context para maintindihan mo yung verse 5. Kailangan maintindihan mo yung verse 1, verse 2, verse 3, verse 4. Bakit siya umabot sa verse 5? Kaya nga, pag nagtuturo kami ng Bible interpretation, titingnan mo yung mga conjunctions. Therefore, di ba? As a result. So titingnan mo yung but. Di ba? Dapat kukonsider mo yun para maintindihan mo mabuti ang Bible. E ang problema kasi nga, yung pag ang tao, nag-quote, tawag namin doon, Instagram Bible eh. Pumuputol, hindi na nakikita yung buong context.
9: Ayun nga po, Pastor, ang tendency ngayon, parang, yun nga, kumukuha ng isang passage and then ini-interpret na yung passage na yon or ginagamit yung sariling experience. Yung ganun bang klaseng ano, paghimay o pag-interpret o paggamit ng passages ng Bible, eh tama po ba yung ganun na klaseng pag-aaral ng Bible?
10: Una, maganda makita mo na ang Bible may mensahe para sa'yo, para sa akin, para sa atin sa ngayon. Pero dapat i-distinguish natin ang dalawang bagay. Una, yung kahulugan ng Biblia, noon, doon, then and there. At yung kahulugan ng Biblia o kabuluhan nito sa atin, here and now, ngayon, dito. So, noon, doon, ngayon, dito. Then and there, here and now. Halimbawa, yung katulad ng paborito ng isa, nabanggit ng isang politiko na, "For I know the plans I have for you, plans for good and not for evil, to give you a future and a hope." Yun ay galing sa Jeremiah chapter 29 verse 11. Dapat natin intindi, ang ganda ng pangako ah. Pero tingnan mo, kanino unang binigay yun? Ibinigay yun sa bansang Israel na nang sila ay sinakop ng Babylonian Empire. Ang sabi ng Panginoon, 70 years lang kayo magtatagal dyan. After 70 years, ibabalik ko na sa inyong lupain. After 70 years, I will visit you. For I know the plans I have for you, plans for good and not for evil, to give you a future and a hope. So yun ang context niyan. Yan ang historical context ng verse na iyan. Ito ay para sa bansang Israel. However, palagi ko sinasabi sa mga estudyante ko, lalo na noong nagturo ako ng Old Testament prophecies, ang sabi ko ito, the promise was not written to us, but it has a message for us. Okay. It was not written to us, ang context ay para sa Israel, context ang pangako ay hindi sila pababayaan ng Diyos na manatiling bihag doon sa Babylon, kundi ibabalik sila. Yun yung message nun. Noon, doon. Ngayon dito, anong message doon? Ang message para sa atin na, it was not written to us, but it has a lesson for us. Ang mensahe nun na ganito, ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay may magandang plano para sa ating buhay. So, dapat maingat tayo sa paggamit ng ganung mga talata kasi una, hindi mo kagad itatransplant na ito ang pangako sa akin. Kasi nga, pag nakita mo sa context, makikita mo na dapat ingat ka sa application niya, dahil una, yung bang nangyaring kaguluhan kung saan ginamit yung verse na yon, masasabi ba natin na plano ng Diyos yun? Kasi nung ginamit yung parang to justify what happened, eh palagi kong sinasabi sa theology is that what God allows does not necessarily God approves. Kaya dapat nag-iingat tayo sa paggamit ng mga talata na para bang may basbas lagi ng Diyos yung mga ginagawa natin. Kawawa naman na ang Biblia ay nagagamit. We are putting words in God's mouth. Para halimbawa, may sinabi ka. Tapos, ang gagawin ko, babalaktutin ko yung sinabi mo, palalabasin ko, iba yung sinabi mo. Di ba hindi ka rin naman matutuwa if people put words in your mouth? Ganon din sa Diyos. We have to be careful not to put words in the mouth of God.
9: O yun nga po, Pastor. So, napakahalaga ng punto na sinabi nyo that the Bible was written for us. Hindi tayo yung direktang kausap, pero meron tayong mapupulot, meron tayong matututunan na aral, mga mensahe na sa mga passages na yan. So, hindi pala dapat ito, kumbaga nakabasa ka lang ng Bible verse, apply mo na to literal sa sarili mo, agad-agad. You know? So, dapat mahalagang unawain yung konteksto sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga surrounding verses, Pastor. No?
10: Culture. Halimbawa, culture.
9: History nila noon, nung kultura ng Israel noon. Saka bakit ano ba yung setting nung ano na yon, nung sinasabi yung Bible, yung mga salitang yon. Parang sa mga letters ni St. Paul, di ba, Pastor? Parang may mga time na nakakulong siya nung sinulat niya yung ganitong letter, kaya pala ganun yung mga messages niya. May mga ganun po, base sa mga natutunan ko rin po sa inyo nun eh. So, yun po, Pastor, nabanggit nyo nga po yung pag-interpret sa mga, yung wag basta-basta mag-interpret ng mga Bible verses. Ito po, Pastor, meron isang Bible verse na madalas ginagamit ito ngayon. Tapos ninibigyan nila para to justify yung mga maling ginagawa siguro nila. Yung ano yung verse na ano yung do not judge, Pastor. Yung sinabi ng Panginoon na huwag kang hatulan. Oo, na do not judge. Hindi
10: hatulan.
9: Oo, hindi ka hatulan. Kasi yung pang-judge mo, gagamitin yan para sa'yo. So, curious lang ako, ano ba tamang pag-unawa doon? Kasi parang nagagamit yung verse na yun para i-justify yung okay, kung ano ako, ito na eh.
10: Huwag mo kong husgahan.
9: Eh, ikaw rin, mali ka rin eh. Wala kang karapatan para husgahan ako. Paano ba natin dapat tignan yon yung ano na yon? Yung verse na yon.
10: Actually, yung sinabi naman talaga sa Bible, judge not that you be not judged. Yan ay nasa Matthew chapter 7, verse 1. Pero dapat intindihin natin mabuti, hindi ipinagbabawal per se yung paghusga. Ang pinagbabawal, number one, ay yung husga ka, pero double standard ka. Hindi ka handa na yung measure that you used to measure others, i-measure mo rin sa sarili mo. Kasi ang sabi, ang kadugtong, context yan eh. By the way, yung Matthew 7:1, isa yan sa mga madalas na ma-misquote na verse, mabaluktot na verse sa Bible. Kasi sabi rito sa Bible, judge not that you be not judged, for with what judgment you judge, you will be judged. And with the same measure you use, it will be measured back to you. Dapat handa ka na yung panukat mo, pamantayan mo sa paghusga sa iba, isusukatin din sa iyo. Eh kadalasan, di ba, may nagawang pagkakamali. Pag ibang tao may nagawang pagkakamali, husga mo, mali yan. Mali kagad yung ginawa niya. Pero kapag tayo nakagawa ng ganung pagkakamali, in-excuse natin kasi malinis naman ang motibo natin. We judge others by their action. We judge ourselves by our motivation. Magkaiba yun. Unfair, mas magaan tayong humusga sa sarili natin kesa sa iba. At saka sabi rito, why do you look at the speck in your brother's eye, but do not consider the plank in your own eye? Pinupunan mo yung puwing sa ibang tao, pero hindi mo napapansin, may malaking tabla sa mata mo. Kaya ang sabi ni Lord, verse 5, Matthew 7, hypocrite, first remove the plank for your own eye, then you will see clearly to remove the speck out of your brother's eye. Pasinin mo, hindi masamang tanggalin yung puwing sa mata ng kapwa mo. Basta unahin mo muna, husga ng sarili mo, tingnan mo, baka mamaya you are judging them para magmukha ka malinis. But definitely, we are not commanded against judging. We are commanded against judging hypocritically. Na dapat tanda ka rin na yung panghuhusga mo ay panghuhusga rin sa'yo. Yun ang ating dapat tandaan kapag inintindi natin itong verse na ito. Isa to sa mga madalas mabaluktot talaga na verse.
9: Kaya nga Pastor, salamat po sa paglilinaw po niyang verse na yan at napakahalagang maunawaan po ng ating mga takapakinig, lalo na yung mga kapwa nating Christian. Eto Pastor, ano, since nandito na rin po kayo, samantalahin ko na rin po yung pagkakataon na tanongin kayo, yun in light po with sa mga nangyayari po sa mga ano po sa recently mga schools, ano yung mga kapataan po natin na nakaka-problema, di ba, yung mga violence sa school, bullying, at yung iba ay may sinisisi na about dahil mga kabataan ay nagkakaroon ng problema sa mental health. Ano po ang perspective niyo po dito sa mga ito bilang isang pastor, bilang isang nagtuturo din sa school, sa mga paaralan? Ito po ba, napapanahon po ba na ilagay na rin ba sa ating mga schools ang pag-aaral po ng Bible, o meron bang pangailangan na ngayon kaya nagkakaganito yung mga kabataan natin? Kulang na sa gabay ng spiritually, gano'n.
10: Of course, malaki yung ating paniniwala na ang Biblia ay makakatulong. Bagamat tatandaan natin, pagdating sa mga public schools, di ba, meron tinatawag na separation of church and state. Kaya sa mga eskwela ay nasa discretion ng principal kung papayagan ng Bible, pero dapat sensitive siya sa iba pang faith. Ang having said that, naniniwala ako na ang dapat ibalik sa ating eskwelahan ay yung values. Ituro yung values. Now, isa sa mga malaki ang maitutulong ay yung pagtuturo ng salita ng Diyos. Dapat natin makita ganito eh. When you teach the Bible, you're not teaching religion. You're teaching something na masasabi mo has stood the test of time, na ito ay maraming mga society na nang nanindigan sa Bible na bago. Example, dahil sa Bible, may mga lumaban laban sa pag-alipin sa tao. No, nakita nila sa Bible na lahat ng tao pantay-pantay, nilikha sa wangis ng Diyos. So, nilabanan nila yung slavery. So, nandito din sa Bible, magugulat ka kapatid, na yung tinuturo yung tamang pagtrato sa hayop.
9: Meron din po, animal
10: yes, rights, nasa no? Proverbs yun, the righteous treats his beast properly. Oh, wow. So, doon mo makikita na nasa Bible yung magandang ituro sa mga bata, di ba? Kumbaga, let's teach the Bible not from, kumbaga, hindi para mag-push isang religion, kundi ituro natin ng Biblia dahil ito isa sa maganda, if not, of course, bias ako bilang pastor, pinakamagandang batayan ng panuntunan pagdating sa buhay. Pero definitely, kailangan natin ibalik ito. Kailangan natin na maging bukas ang tao sa ganito mga pag-aaral. Ngayon, kung yayakapin niya yung iba pang turo ng Bible. Kasi, tandaan natin, may mga common denominator yan eh. Diba? Merong kalimbawa ay yung kahit na sabi mo iba-iba interpretasyon, iba-ibang reliyon, may common denominator sa morality eh. Huwag ka magdanakaw, huwag ka papatay. Diba? Ngayon, kung sa patuloy na pag-aaral ng Biblia, may mga nakita kang katuruan na iba sa kinagisnan mo, pananagutan mo na kung yayakapin mo yon. Okay? Ako, naintindihan ko yung limitation ng pagtuturo nito ng Biblia sa public school. Pero, I heartily endorse na dapat talaga ibalik ang pagtuturo ng morality, ng values sa paaralan, at malaki maitutulong ng Biblia sa ganitong pagkakataon.
9: Oo nga, napaka ganda po ng nasabi niyo Pastor, no? Kasi bagat yun, naalala ko yung ano eh, yun nabanggit yung verse kanina na i-train ang bata. Kasi yung nakapag-attend ng Bible school ng bata, parang iba eh, iba yung pag-absorb kasi ng bata rin pag pinag-aaralan mo yung Bible nang nasa mas mura ka pang edad. Parang mas natatanim talaga sa iyo. Nagiging parte ng ano mo eh, pinagbabatayan mo ng kabutihang asal, pagkitungo sa tao.
10: Tama.
9: So magandang mapag-aralan nga yan habang nasa murang edad. At pabor kami din sa stand mo dyan, Pastor. So Having said that po, so ano po ang final message nyo po sa ating mga listeners? At ganun, balita ko rin po, meron po kayong upcoming na lecture o seminar. Pwede nyo rin pong anyayahan sila doon po sa gaganapin nyo pong, alam ko pag-aaral din po yun sa para mas maunawaan yung Bible po. Mm-hmm. Sige po, Pastor, go ahead po.
10: Oy, salamat. Salamat sa pagkakataon. Actually, sa itong Sabado, June 27, magtuturo ako ng seminar, How to Correctly Understand the Bible. Ito po ay gagawin po sa CLC Karuhatan Bookstore. Diyan po sa Karuhatan, makikita nyo, Christian Literature Crusade Bookstore. Sa taas lang po. May maliit lang po na registration fee, pero alam po ba ninyo na may libreng mga libro to na i-times, kung tutusin, i-times 5 mo yung registration fee, mas mahal pa doon yung mga libro ipabibigay.
9: Wow!
10: So, meron kami tatlong... Oo, sulit. Sobrang sulit nung seminar na yon. Now, sana makadalo po kayo para po, for more details, you can visit po yung CLC, Christian Literature Crusade Karuhatan, Valenzuela Facebook page. Now, tungkol sa Biblia, of course, naniniwala ako na ang Biblia po ay malaking bagay sapagkat ito'y salita ng Diyos. Kailangan natin na meron tayong panuntunan. Hindi ho tayo pwede magkanya-kanya ng katotohanan. Isa lang po ang katotohanan. At nawa ang Biblia, madala tayo sa tamang pagkakilala, sino ba talaga ang ating Panginoong Hesus? Katulad din nung sa magulang, nabanggit mo sa magulang, ang pananagutan ng magulang ay palakihin ng anak na hindi lamang niya sasabihin ang Diyos ng magulang ko, kundi sasabihin niya, yung Diyos na magulang ko, Diyos ko din yan. Kapag nagkaroon yung bata ng personal na relasyon sa Diyos, mas malaking bagay yun kaysa yung nanghiram lang ng pananampalataya o ng kopya lang sa magulang. Hindi lang siya Christian by name, kundi talagang Christian by heart. So nawa, yun din ang paghahawakan ng ating mga kababayan. Sa gitna ng kaguluhan na ito, tandaan po natin, Diyos lang po ang ating pag-asa. At nakasulat din sa ating pera yung verse, mapalad ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon.
9: Well said po, Pastor Erich. At maraming salamat po sa inyong pag-share ng inyong insights po dito sa tamang paggamit at pagbabasa po ng Bible. At saan po pala kayo, Pastor, ma-follow or meron kayong pages? Pwede nila kayong sundan or program po?
10: Mayroon kasi spellingin yung pangalan ko, kapatid eh. So, doon na lang sila pumunta sa YouTube. Sa YouTube, meron tayong meron tayong Bible teaching channel sa YouTube, Expositors Edition. Nandun po yung ating mga turo. At kung if they want to connect with me, through doon sa aking YouTube channel, Expositors Edition.
7: Facts. Napak. Gets na with Papa Quincy sa Capital 104.3.
11: Sinong Bible character ang bukol-bukol ang tiyan?
12: Meron bang ganon? Sino?
11: E di si Abs Salom.
7: Dagdag kalaman ng may tawanan kasama si Papa Quincy.
13: At hanggang dito muna ang ating pagtatanghal. Maraming thank you po sa inyong pagtutok. Maraming salamat sa ating guest sa episode na ito na si Pastor Eric Cortez. At gayon din sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas Public Affairs Division sa pangunguna ni Sir Leo Sarne sa Capital 104.3 FM. Thank you kay Station Manager Ma'am Che Ayuste at kay Ma'am Supervisor natin na si Ma'am Rochelle Rubio. Thank you very much po. Kayo din sa Radio Magazine, mga kaibigan natin dyan sa pangunguna ni Ma'am Marinela Texon, ang Station Manager, at kayo din sa PBS Engineering Division sa kanilang pag-agapay. At sa iyo, friend, maraming salamat sa iyong pagsubaybay. Pansamantala munang nagpapaalam ang inyong lingkod, Papa Quincy, nagsasabing ang tunay na matalino, marunong din tumawa.
7: Gets na with Papa Quincy. Matututo ka na, matatawa ka pa. Trivia na may dalang good vibes.
14: info straight from the experts. Knowledge na walang nosebleed. Gets na with Papa Quincy. Kaya kung curious ka sa mga bagay-bagay sa buhay, tara na't makipagkwentuhan with Papa Quincy. Tuwing Biyernes, alas 3:30 ng hapon, dito sa Capital 104.3.
15: Negosyo with Joe. Paano ba magsimula ng negosyo? What are the do's and don'ts? How do you grow your money? Get a real-life guide from authorities in the industry. Tune in to Negosyo with Joe. Negosyo with Joe. Fridays 4 to 5 p.m. Only here on Capital 104.3. Negosyo with Joe.

0: Susunod na ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko 738 dito sa Capital 104.3.
1: Capital 104.3.
0: The AM and FM Collab.
2: Hanggang ngayong araw ang defense para magkomento sa manifestation at ang impeachment court lang rin anya ang makapagdidesisyon nito at hindi ito sa level ni Bantog sa clerk of court lang. Nilinaw naman ni Bantog na posibilidad pa lang ang panibagong pre-trial conference at ayaw niyang pangunahan ang magiging desisyon ng senator judges tungkol dito. Isa rin anyang posibleng senaryo ay desisyon na ng pagbubukas ng box sa mismong paglilitis na. Samantala na nindigan si Bantog na sa ngayon ay wala na silang ibang petsang kinukonsidera para sa pagsisimula ng impeachment trial kundi sa July 6 lang. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Bantog.
3: Request ang prosecution na sige, kung papayag kayo, markahan na lang natin yung box. Doon, nag-object yung defense. Ang punto nila is bigyan din naman kami ng time to comment on that. So, ang ginawa ko as clerk of court is I gave the defense until end of both office hours today to submit its comment. Substantive issues yan, no? Yung pagbukas niyan, pag-inventaryo, at pagmamark, ang impeachment court lang ang pwede makapag-utos niyan. Yan ang bagay na talagang at all costs iiwasan natin, no? Na ma-move yung July 6. Ako bilang clerk of court, sa ngayon, ang talagang isa lang ang petch ang tinitignan ko at start ng trial at yan ay July 6.
2: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Dalawang menor de edad arestado dahil sa pagdadala ng baril at patalim sa isang paaralan sa Apari, Cagayan. May live report si Dayan Layar.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Yes, sa Omar, nahulihan ng baril at patalim ang dalawang menor de edad sa Apari School of Arts and Trade sa Cagayan. Ito ay matapos ang isinagawang routine security inspection ng Philippine National Police o PNP sa naturang paaralan ngayong araw. Ayon sa PNP, isinagawa ang inspeksyon ng mga tauhan ng 1st Maneuver Force Company at 2nd Provincial Mobile Force Company sa pakikipag-ugnayan sa mga opisyal ng naturang paaralan. Dito nga na-recover ang isang improvised na kalibre 38 na baril mula sa 15 gulang na lalaking mag-aaral ng grade 10 at isang kutsilyo mula naman sa 14 taong gulang na lalaking mag-aaral sa grade 8. Batay sa inisyal na impormasyon, posibleng nagsimula sa cutting classes at personal na alitan ang dahilan ng pagdadala ng armas ng mga menor de edad. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng Department of Social Welfare and Development ang dalawang menor de edad. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat. Live report ni Dayan Layar. Central Philippines Tourism Expo ng Department of Tourism umarangkada sa Santa Rosa, Laguna ngayong araw. May ulat si AJ Ignacio.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Yes, Omar. Yes, Omar, upang mas mapakita ang iba't ibang pinagmamalaking tourism site ng Central Philippines, formal na pinasinayaan ng Department of Tourism ang Central Philippines Tourism Expo dito nga sa Santa Rosa City, Laguna ngayong araw. Personal na dinaluhan ni Tourism Secretary Dita Anggara Mata ang nasabing expo kasama ang iba't ibang mga local chief executives at iba pang mga regional tourism offices ng naturang sakop ng Central Philippines. Layunin ng nasabing tourism expo na mas ma-promote ang iba't ibang pinagmamalaking tourism sites at delicacies mula sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Western, Central at Eastern Visayas at kabilang din ang Negros Island. Tatagal naman, Omar, ang nasabing event mula ngayong araw, June 26 hanggang sa Linggo, June 28. Omar, mula pa rin dito sa Santa Rosa, Laguna, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat, live report ni AJ Ignacio. Sa ating panghuling balita, mga aktibo at nagnanais na maging seafarers, maaari nang makakuha ng libreng training courses sa National Maritime Polytechnic o NMP. May ulat si Luisa Erispe.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Magandang balita nga para sa mga nagnanais na maging seafarer o aktibo ng marino dahil ang National Maritime Polytechnic mag-aalok na ng libreng training courses simula sa August 3, 2026. Ayon kay NMP Executive Director Victor Del Rosario, nasa 55 na training courses ang maaaring applyan ng mga nais makakuha ng libreng regular courses. At kasama rin dito ang specialized safety at medical courses. Maglalabas naman ng guidelines at implementing rules and regulations, so IRR, ang NMP kung paano makapag-enroll. Pero ang prioridad dito ay mga aktibong marino, mga kadete, HRM students at mga nasa security at medical field. Narito ang pahayag ni NMP Executive Director Victor Del Rosario.
8: This landmark initiative significantly reduces the financial burden associated with the mandatory maritime training while strengthening the global competitiveness of Filipino seafarers and reaffirming the government's commitment to investing in the country's most valuable maritime resource, our Filipino seafarers.
2: Karaniwan naman anyang nakakapagbigay ng training courses ang NMP sa 23,000 na trainees kada taon at hanggang nitong Mayo ay umabot na sa 14,000 ang kanilang trainees. Inaasahang libu-libong estudyante pa ang dadagsa na mag-enroll dahil bukod sa libre, gagawin din nilang accessible ang ilang courses na maaaring i-apply online. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
10: King of the Road.
9: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
11: Maari bang umusog-husog ng konti?
9: Sakay na!
5: Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
12: Radyo Pilipinas is on Viber.
13: Viber.
12: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
13: Receive credible news and information.
12: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
13: Stay on track
12: with Radyo Pilipinas on Viber.
13: Viber.
12: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at pinatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
10: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
17: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
16: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
18: Pupunta ko kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
19: Ano nangyari?
18: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
20: Ako sir, ambulance driver ako.
19: Ambulance driver? Oh.
20: Lagpas dalawang oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
17: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
19: Dahil hindi na umabot.
20: Nag-bleeding dahil na sa malubak, hindi namin namalaya na patay na pala.
17: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
19: Makapal yung semento.
17: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
19: These are the reinforcements.
17: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
16: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
19: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
21: Ito ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
21: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
24: Usapang budget natin. Ito na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin. Bawat haka-haka lilinawin. Bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin. Kasama si DBM Undersecretary Goddess Hope Libira. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: 16 na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre po sa lahat po ng mga nakatutok, Team Live o Replay man po kayo. At Budget Peeps, welcome po sa ating 118 episode pa ngayong 26 ng Hunyo 2026. Tuloy-tuloy lamang po ang pagbibigay namin ng mga balita at impormasyon sa inyo saan mang panig ng bansa at mundo kayo. Sa pangalan po ng Department of Budget and Management Undersecretary Gades Hope Libiran, ako po si Eric Vocal.
1: Grabe ang tagal na natin, Eric, no? Isang masipilang hapon po sa ating viewers and listeners. Thank God it's Friday na naman, no? Oras na para sa isang makabuluhang talakayan. Ako po si Pau Borja Maravilla at welcome po dito sa Usapang
0: Budget natin.
1: Sabay tayo.
0: Kaya nga, 5, 4, 3, 2, Usapang budget natin dahil budget natin to.
1: Ang programa pong ito ay hatid sa inyo syempre ng Department of Budget and Management. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa pihitan ng inyong mga radyo sa AM band.
0: At syempre sabayan din po tayo napapanood sa TV, Channel 3 po tayo sa mga gumagamit ng TV Plus habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng For the Box. At syempre napapanood din tayo pa sa website ng Radyo Pilipinas via www.radyopilipinas.ph. Maging sa regional networks at syempre po sa FB pages tulad ng Radyo Pilipinas, Usapang Budget Natin page ng DBM at syempre po sa FB page po ni DBM Undersecretary Gades Hope Libiran.
1: Budget Peep, siksik pa rin po sa balita at impormasyon ng ating programa kaya marami po kayong aabangan ngayong hapon. Budget Peeps, ngayong araw no, ginugunita po natin ang International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking or paano ba natin ito
0: idadait.
1: Na may temang World Drug Problem, Persisting Issues, New Challenges, Innovative Responses.
0: At sa pagdiriwang nga nitong idadait, pinapakita po ng iba't ibang sektor ng pamahalaan at ng lipunan ang kanilang suporta po sa pagsusulong po ng programa laban po sa droga at sa pagpapaigting po ng preventive education, rehabilitation at community engagement, yung pagsuporta po laban sa droga.
1: Tama ka dyan, Eric. At kaugnay nga po nito, buong pusong nakikiisa ang Department of Budget and Management at ang usapang budget natin sa adhikaing ito at sa pamamagitan po ng patuloy na pagsuporta sa mga programang nakatuon sa kalusugan, kaayusan at kapakanan ng mamamayan. Mahalaga po ang wastong paggamit ng pondo ng bayan upang maisakatuparan ang mga programang nagbibigay proteksyon sa ating mga komunidad laban sa banta ng iligal na droga.
0: Tama ka dyan, Pao. At ngayon naman, ay Pride Month din, no? Hindi lamang natin pinagdiriwang yung pagkakaiba at pagkakapantay-pantay, kundi pinagtitibay rin natin ang kahalagahan ng edukasyon, kalusugan at tamang impormasyon para sa lahat.
1: At kaugnay nga niyan, Eric, no, isa sa mga mahalagang usapin sa kalusugang pampubliko ng patuloy na nangangailangan ng mas malawak na kamalayan ay ang HIV prevention at syempre awareness. Sa kabila po ng mga pag-unlad sa medisina at impormasyon, marami pa ring maling paniniwala at stigma ang kinakaharap ng mga taong nabubuhay na may HIV.
0: Tama ka dyan, Pao. Kaya naman, pag-usapan natin yan mamaya sa ating Budget Talks kasama ang HIV Awareness Advocate na si Lawrence Olieres. Pero exciting. Bago ang lahat ng yan, balitang DBM muna tayo dahil oras na para sa ating Budget News.
3: Usapang budget natin. Budget News.

0: Management Forum sa punong tanggapan po ng Asian Development Bank sa lungsod po ng Mandaluyong noong Hunyo 25. Pinagsama-sama po ng forum ang matataas na opisyal ng gobyerno, mga development partner, civil society organizations at mga public finance practitioners upang pagtibayin po ang pangako ng bansa na gawing moderno ang public financial management. Ayon po kay DBM Acting Secretary Kim Robert C. De Leon, Chairperson ng Public Financial Management Committee, layunin po ng updated roadmap na higit pang palakasin ang disiplina, integridad at pagganap po sa pamamahala ng pampublikong yaman.
1: Ayun. Nagsagawa po ang Department of Budget and Management ng isang strategic communications workshop upang mapalakas pa ang mga inisiyatiba ng Philippine Coast Guard or PCG sa paghahatid po ng impormasyon sa ating mga kababayan. Ginanap po ito na communications workshop June 17, 2026 sa DBM Central Office. Binigyang diin po ni DBM Acting Secretary Kim Robert C. De Leon ang mahalagang papel ng epektibong komunikasyon sa pamamahala dahil sa pamamagitan nito ay nalalaman, naiintindihan at mas nabibigyang pagpapahalaga ng mga Pilipino ang mga inisiyatiba at serbisyong inihahatid sa kanila. Pinangunahan naman ni DBM Undersecretary at Communications and Public Relations Group or CPRG Functional Group Head Goddess Hope Olibiran ang talakayan tungkol sa public relations, reputation management at crisis communication. Iminahagi rin ng mga kawani mula sa CPRG ang kanilang mga kasanayan sa content creation, photography, videography, social media engagement at IEC materials development. Ang aktibidad na ito ay bahagi ng mas malawak na layunin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na isulong ang isang bukas, maagap at tumatalimang pamahalaan sa pamamagitan ng mas mahusay na komunikasyon.
0: 23 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, nakipagpulong naman po si Department of Budget and Management Acting Secretary Kim Robert C. De Leon sa mga development at international partners upang pagtibayin pong ugnayan at kooperasyon para po sa mas bukas na pamamahala, mas mahusay na mga institusyon at mas mabilis na paghahatid ng serbisyo sa mamamayan. Nakipagpulong po si DBM Acting Secretary De Leon kay His Excellency Ambassador Endo Kazuya ng Embassy of Japan in the Philippines, Asian Development Bank Country Director Andrew Jeffries at Director General for the Southeast Asia Department Nian Shan Shang at mga kinatawan ko, no? At mga kinatawan mula sa Japan International Cooperation Agency o JICA noong 18 ng Hunyo 2026 kung saan po tinalakay nila ang patuloy na pakikipagtulungan ng mga institusyon upang suportahan po ang mga reformang nagpapahusay o magpapahusay sa operasyon ng pamahalaan at pagsusulong po ng mas inklusibong pag-unlad. Samantala, noong 19 naman po ng Hunyo ay nakipagpulong din si Acting Secretary De Leon sa mga kinatawan naman po ng United Nations Office for Disaster Risk Reduction o UNDRR Regional Office for Asia and the Pacific kung saan ay tinalakay naman nila ang patuloy na koordinasyon po ng mga programang may kaugnayan sa disaster risk reduction. Sa pamamagitan po ng pakikipag-ugnayang ito, patuloy po na pinalalakas ng DBM sa ilalim po ng pamumuno ni Acting Secretary De Leon ang mga ugnayang makatutulong sa pagtataguyod ng mas bukas at mas may pananagutang gobyerno na handa para sa hinaharap.
1: Sa iba pang mga balita, nagsilbing bilang resource speaker si Department of Budget and Management Director Attorney Rosemary D. Pagala para sa budget process sa 3rd subcommittee hearing ng House Committee on Revision of Laws sa Philippine Budgeting Code noong 17 ng Hunyo 2026. Tinalakay ng komite ang mga rekomendasyon sa iba't ibang probisyon ng panukalang batas, kabilang na po ang pagproseso ng budget ng mga government-owned and controlled corporations or GOCCs, ang pagsisigurong alinsunod ang budget preparation process sa proseso ng Regional Development Council at ang paghahanda po ng medium-term fiscal framework. Lumahok ang lahat ng sangay ng gobyerno sa naturang hearing kabilang na ang judiciary kung saan dumalo bilang kinatawan si Supreme Court Deputy Court Administrator or DCA for Administration, Lilian Baribalco. Ipinaabot po ni DCA Baribalco ang pasasalamat ng judiciary sa pag-imbita at pagsama sa kanila sa inisyatibong ito tungo sa isang

0: transparent, accountable at efficient na paglalaan ng pondo ng bayan. Siniguro po niya na tutulong ang hudikatura or judiciary sa nakilatisin po at mas maisaayos ang panukalang batas. Pinangunahan ni House Subcommittee on Special Laws Chairperson Representative Emigdio Taniwatco III at Representative Albert Garcia, at ang sponsor ng panukalang batas sa House of Representatives ang talakayan kung saan nakilahok din sina DBM Fiscal Planning and Reforms Bureau Chief Budget and Management Specialist Adelita Ocampo at DBM Legal Service Attorney Tristan Gonzalez.
1: 27 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, dumalo po bilang panelist si Department of Budget and Management Undersecretary at Chief Information Officer Maria Francesca Sasa M. Del Rosario sa Philippine Blockchain Week 2026 na ginanap po yan noong 19 ng Hunyo, kung saan po ibinahagi niya kung paano ginagamit ng DBM ang blockchain technology upang palakasin po ang transparency at accountability sa pamamahala po ng national budget. Sa panel discussion na may temang Integrity Chain Explained, Transparency, Accountability, and Public Confidence, tinalakay po ni Yusek Del Rosario ang paggamit po ng DBM ng blockchain sa pagproseso at pamamahala po ng mga Special Allotment Release Orders o SARO at o Notices of Cash Allocation o NCA. Binigyan din po niya kung paano nakatutulong ang teknolohiyang ito upang mapanatiling ligtas, maayos at mas transparent po ang mga budget record na mahalaga po sa pagtataguyod ng pananagutan sa paggamit ng pondo ng bayan. Nakiisa rin po si Yusek Del Rosario sa paglagda sa Integrity Chain Memorandum of Understanding sa pamagitan po ng Department of Information and Communications Technology at ng Blockchain Council of the Philippines. Layunin po ng kasundo ang ito na palawakin ang paggamit ng blockchain technology upang higit pang mapaigting ang transparency, accountability, data integrity at ang tiwala po ng publiko sa proseso po ng pamahalaan. At yan po ang mga ating mga tampok na balita dito po sa ating budget news.
0: Samantala, budget peeps, dyan lamang po kayo. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at Presidential Communications Office.
2: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay ng walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: It's a leap of faith, actually more like a three-step and a sway. Ito ay ang sayaw sa Obando, Bulacan. Sinasalihan ng mga babae at lalaki na humihiling ng anak o asawa sa tatlong pintakasing santo. The three saints, San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi, and Nuestra Señora de Salambao. Wikipedia says it's a dance of vitality and abundance performed for 3 days from May 17th to the 19th, one day devoted to each saint. The festival starts off with a mass and later in the day, the dance procession is performed, where devotees sing the Santa Clara song and melody to the Blessed Virgin of Salambao, their thanksgiving song. The festival could be traced to an ancient ritual called Kasilunawan, a celebration of the god Linga, a force of nature. When the Franciscan missionaries came, they introduced the three saints to replace the pagan gods. In WW2, the Church of Obando and much of the town was pretty much destroyed, including images of the three saints. The festival was banned because of its pagan roots. Religious processions were still held old, but the dancing was not allowed. But in 1972, the new parish priest and the cultural commission of Obando brought the tradition back. Sayaw's Obando has survived for centuries, holds up to this day. And yes, it was another victim of the COVID, but on hold just like other mass activities. But in May this year, thousands of devotees, mostly families and couples, came back to pray for children and perform the fertility dance in the streets of Obando. And just to be safe, with face masks on.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
5: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Ang dami pinagkakantuhan. So, yun na nga, no?
0: So, yun na nga, Eric. Nagbabalik po tayo dito sa usapang budget natin. Pero bago tayo magpatuloy, check may...
1: Pabati tayo. Okay, so ang daming mga babatiin natin.
0: Simulan mo na.
1: Happy birthday po kay Ate Barb's 19 Philippines. Ayan. Also known as Jobang Spicones. Ayan. Happy birthday sa'yo, Bessie. Ayan. At syempre po, happy birthday din po kay Chandy Apostadera, Apostadero Melia. Ayan. Anak ni Joy Boy at ni Joyce. At happy birthday din kay Tracy Abugan.
0: Ang dami mong kakainan na.
1: At syempre, advance happy birthday sa natatanging Heitsu ng bayan, Bench C.
0: Anong Heitsu?
1: Huwag mo nang alamin. So, happy birthday na lang sa lahat po ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Happy, happy birthday. So, yun po.
0: Wala ka nang babatiin. Sure
1: wala
0: ka na
1: dyan. Wala na
0: ako
1: yan. Ang daming ako.
0: May birthday, no? Oh,
1: by the way, no, ang Pride Month, sabi natin kanina, yung pagkilala natin sa pagkakaiba at pagkakapantay. At syempre po, yung paggalang po sa bawat isa. Ngunit sa usapin po naman ng mga programa at serbisyong pampubliko, paano nga ba natin nakikita o paano nakikita ng mga Pilipino ang papel ng budget sa paglikha po ng isang mas inklusibong lipunan?
0: Tama ka dyan, Eric. No? Alamin natin ang kanilang mga opinyon at pananaw tungkol sa Pride Month at kung paano nga ba makatutulong ang maayos na paglalaan ng pondo para matugunan po ang mga pangangailangan ng iba't ibang sektor ng ating lipunan. Let's watch this.
7: Hello, budget peeps. Ngayong Hunyo, ipinagdiriwang natin ang Pride Month kung saan ating kinikilala ang LGBTQIA+ rights. Sa Pilipinas, nagsimula ang Pride Month noong 1994 at kinilala tayo bilang unang bansa sa Asia na nagdiriwang ng sarili nitong Pride March. Kaya naman ngayong araw, ating alamin ang saloobin ng ating mga kababayan patungkol sa pagdiriwang natin ng Pride Month at kung paano nakikita ang papel ng budget ng bayan sa pagsusulong ng mas inklusibo at makatarungang lipunan para sa ating mga kababayan. Kung bibigyan kayo ng pagkakataong magrekomenda ng budget para sa LGBTQIA+ sector, saan nyo gusto itong ilaan? Sa edukasyon, kalusugan, kabuhayan, or mental health services?
8: I think lahat naman po ng choices is deserving na mabigyan ng budget, most especially yung education and yung sa healthcare. Kasi sobrang prominent sa Pilipinas right now yung HIV cases, ganyan. And also, I think those things needs to be discussed at a very young age. So I think more than anything, sa education po talaga dapat tayo nagtutuon ng pansin, especially pag binibigyan natin dito ng budget. Kasi... palagi tayong babalik na edukasyon pa rin talaga yung punot dulo kung bakit nagkakaroon ng problema yung bansa.
9: Actually po lahat ng binigay niya example is very much kailangan din talaga ng pondo and support from the government. And at the same time, I think magre-rely po ako sa personal experience ko as kailangan talagang pagtuunan ng pansin na bigyan ng pondo yung edukasyon parating sa bilang part ng sector ng LGBTQIX+.
10: Para naman po sa akin, kalusugan po yung importante talagang bigyan po ng pansin ng gobyerno. Kasi po, sa panahon po ngayon, I think persistent pa rin ang HIV, yung mga cases dito sa Pilipinas. And sa tingin ko po, kinakailangan po natin ng limit, ng libre, sapat, tsaka accessible na healthcare facilities, hindi lamang po sa public and private health facilities, pero pati na rin sa mga community-based clinics.
7: Sa inyong palagay, gaano kahalaga na may pondong inilalaan para sa mga programang nagtataguyod ng pagkakapantay-pantay at laban sa diskriminasyon?
9: Very much important po siya kasi hanggang ngayon talaga very rampant pa rin yung pagkakaroon ng discrimination, especially ito nga po sa topic natin na it's all about the LGBTQ. And I think kailangan siyang bigyan ng support para mas magkaroon ng awareness yung mga tao na kailangan mas maging accepting tayo as society.
10: Para sa akin po, sobrang halaga po na may budget na nilalaan para dito dahil hanggang ngayon po patuloy po yung discrimination sa community, sa LGBTQ community. At aside from this po, tulad po ng ginagawa ng Quezon City, yung Right to Care card po na in-implement po nila sa Quezon City, mas dito po makikita na hindi pa rin po talaga pantay-pantay yung access tulad po sa health. And ayun po, kaya po kailangan pa bigyan pa ng enough na budget para po mas mapakita na kailangan po ng agarang solusyon para tunay na maging pantay-pantay yung tingin sa LGBTQIA+ community.
7: And last na lang, ano yung message po para sa ating mga kapayan ngayong Pride Month?
8: Live your truth. Maging masaya lang araw-araw. Every day is a blessing, sabi nga nila. To live by the means of your own life is to live pridely. So I think that's the very essence of pride naman.
10: Gusto ko pong sabihin na maraming salamat din po sa mga tulad niyo po. Kasi nabibigyan niyo po ng boses yung mga walang kakayahan. At yun po, na gaya rin po ng sabi niya, huwag po sana tayong sumuko na ipaglaban yung mga karapatan po natin.
7: Iba-iba man ang pananaw at karanasan ng ating mga kababayan, iisa ang ating mensahe. Mahalaga ang pagkakapantay-pantay, respeto at patas na pag-access sa mga oportunidad at serbisyo. Ngayong Pride Month, naway magsilbi itong paalala na ang bawat programa at pondong inilalaan ng pamahalaan ay dapat magbigay ng benepisyo para sa lahat, ano man ang kanilang kasarian, pagkakakilanlan o pinanggalingan. Ako si CJ Calimbas para sa usapang budget natin. Happy Pride mga mahal at till next week, Budget Peeps!
1: At natunghem po ninyo ang Man on the Seat kaugnay po sa pananaw ng kababayan po natin tungkol po sa Pride Month. So,
0: maraming salamat kay CJ.
1: Pride
0: no?
1: Month, no? At para po sa mga bago lang nakatutok, tayo po ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa pihitan po ng inyong mga radyo. At syempre, napapanood din po tayo sa mga gumagamit ng TV Plus naman sa TV. Channel din po tayo sa mga gamit ng TV Plus habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng For the Box. At mga kababayan, oras na po para sa ating Budget Talks!
5: Usapang budget natin, Budget Talks!
1: At sabi nga po natin kanina ngayong Pride Month, hindi lamang pinagdiriwang pagkakaiba at pagkakapantay-pantay, kundi pinagtitibay din ang kahalagahan ng kalusugan, edukasyon at tamang impormasyon para sa lahat.
0: At ito na nga no, live via Zoom. Magandang hapon po sa iyo, HIV Awareness Advocate Lawrence Olieres. Welcome po dito sa Budget Talks ng Usapang Budget natin.
1: Magandang hapon
6: sa iyo. Hello po. Magandang hapon.
1: Lawrence at Happy Pride Month.
0: Happy Pride Month
6: Happy
0: po, Sir
6: Pride,
0: Lawrence.
6: Yes.
1: Yun. At yun nga po, bago tayo magsimula, no, Lawrence, maaari bang ikwento mo sa amin ng kaunti yung journey bilang content creator at ano-ano yung mga pinagkakaabalahan mo bukod sa paggawa ng content?
6: Yung journey ko as a content creator started when during the pandemic times. So, syempre, during that time, we are having a hard time to get out. So, doon ako nag-start na magkaroon ng content creation and more likely, it's all about HIV awareness and uplifting people living with HIV like me. And mga pinagkakabalaan ko sa buhay, probably I just went, kakabalik ko lang from Vietnam yesterday. So, I've been traveling. I've been doing pickleball. Usong-uso ngayon.
0: Pickleball.
6: As a sport. And doing free dive. And also being a helping hand for my fellow people living with HIV.
0: Mm-hmm. Ayun po, Sir Lawrence. No? Napapansin nga po namin no, na aktibo po kayong nagbabahagi ng impormasyon tungkol po sa HIV awareness sa inyong social media. Sabi niyo po kanina, since 2020, tama po ba? Since COVID, kayo nagsimula sa pagbabahagi po ng advokasiyang ito. Ano po yung nagtulak sa inyo para gawin po ito?
6: So during the pandemic kasi, since wala tayong grasp ng outside world that much, since nasa bahay lang tayo, many of my fellow people living with HIV is having a hard time. You know, yung sense kasi namin is during that specific time, mas gusto naming nasa labas than being inside the home.
0: Mm-hmm.
6: Kasi to be able for us to, you know, like communicate with other people, not thinking about our HIV status in life. Pero during the pandemic, it hinder us to have that kind of capacity. So creating contents like uplifting, me sharing my life as a person living with HIV really uplifts other people. Having that kind of, you know, na pwede or may pag-asa pa as someone who's living with HIV.
1: So, yun nga, no, speaking of, kumbaga, ikaw nga ay HIV positive, do. Kung komportable kang ibahagi sa amin, paano mo nalaman na HIV positive ka? At syempre, gaano katagal ka namumuhay na may HIV? At paano ba ito na ipapasa o nakukuha? At paano mo bi-break yung stigma na o ganito, yung mga gantong mga tao ay hindi naman dapat na ano, husgahan.
6: Mm-hmm. Grabe, ang daming tanong. Pero sige, sasagutin natin.
1: Sa-isahin
6: yan.
1: Sa-isahin
6: mo. So, I got diagnosed with HIV when I was 18 years old. I got it to my very first partner. So, siya yung pinakauna kong partner and we did unprotected sex during that time. Nalaman ko sa HIV through a friend. Actually, I had friends who died because of AIDS and pneumonia. I mean AIDS, which is commonly pag nagkaroon ka na ng pag nasa AIDS stage ka na, it's you have pneumonia or tuberculosis, so namatay sila doon. And then someone told me about they died because of AIDS. So nag-search ako about HIV and about AIDS, and then I learned na ayun nga nagsa-start siya sa HIV. So as someone who is young during that time, as an 18 years old studying still malakas and everything, I told to myself na siguro wala naman talaga akong HIV kasi I still have the capability to do the things that I love to do. But I doon ako nag-start na, Lord, bigyan mo nga akong sign to get tested. And he provided those signs na magpatest ako. So nagpatest ako, and then I knew about that I am reactive to HIV. So during the time na nung na-diagnose ako, I became so in denial about my HIV status since nga sabi ko nga kanina that I'm still strong, I still have the capability to do dancing and everything. So parang I didn't take the medication for a year bago ako mag-start kasi nagkaroon ako ng shingles during that part. Nung nagkaroon ako ng shingles, it made me think na hala, baka ako na yung susunod sa mga friends ko na namatay. Pero it gave me hope kasi sinabi ko rin agad siya sa parents ko kasi I was 19 by that time and I'm still having a hard time to, you know, to accept things. And I need to have the guidance of my parent kasi as someone or young adult, I mean, I cannot decide yet of the things that I'll be doing moving forward. So sinabi ko siya sa friend ko, then sinabi ng friend ko sa mom ko kasi I cannot totally directly tell it to my mom. And ayun, sinamahan naman ako ng mom ko dun sa RITM, which is yun yung naging way na mag-start ako ng treatment. And in regards to HIV, na-transmit siya to three modes. One is unprotected and penetrative sex, so meaning there's no protection at all, hindi sila naka-prep or hindi sila gumagamit ng condoms. The other one is blood transfusion, so if people are using syringes or through drug use, that's the time that, and then they don't know about their HIV status, and then they share needles, then that's one thing that they could probably get it. And the last one is to mother to child transfusion, yun mga mothers na
0: mother's milk,
6: a mother

0: 104.3 FM2 The Capital.
1: Ang susunod na programa sa Capital 104.3 ay mula sa People's Television Network.
2: People's Television Network.
1: PTV4. The PTV4. And Capital 104.3 Cola.
3: Tumataas sa demand ng dialysis services sa bansa. Pangulong Marcos Jr. personal na binisita at ininspeksyon ang itinatayong gusali na makakatulong sa mga pasyenteng may sakit sa bato.
4: Justice Department, natanggap na ang referral mula sa PNP-CIDG matapos ang kanilang investigasyon sa pagkamatay ng mga student-athlete na sina Rene Baterbonya at Divine Adili.
5: Paglabag sa anti-hazing law, inirekomendang kaso sa mga nasa likod ng training ng mga Ateneo basketball player.
6: Sa pagtatapos ng marking of evidence para sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, Impeachment Court naghahanda na para sa paglalabas ng pre-trial order.
7: At magpapaulan kaya sa bansa ngayong darating na weekend ang bagyong Gardo at ang umiiral na habagat.
8: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, asahan na ang malaking pagbabago sa G. Araneta Avenue sa Quezon City na matagal ng flood-prone area sa Metro Manila matapos isailalim sa rehabilitation ang drainage system sa lugar.
9: Personal na sinuri ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang proyekto na bahagi ng kanyang programa para sa pangmatagalang solusyon sa baha. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
10: Dalawang beses sa isang linggo, nagpapadialisis si Belia dahil sa sakit sa bato. Aminado siya na bukod sa hamon ng pagpapagamot, hamon din ang pagpunta sa dialysis center. Dagdag pa riyan ang oras na gugugulin niya sa paghihintay dahil sa limitadong bilang ng dialysis machine sa National Kidney Transplant Institute o NKTI.
11: 2 a.m. gumigising na kami kasi 3:30 andyan na yung taxi na binubok ng anak ko para magat sa amin dito. And then, kailangan kasi mga 4 a.m. andito na kami for registration. Tapos, masasalan kami mga 6 a.m. na.
10: Yan ang tutugunan na ng pamahalaan sa pamamagitan ng itinatayong NKTI Legacy Building. Personal na ininspeksyon kanina ng Pangulo ang gusali. Sabi niya, mahalaga ito lalo't tumataas ang bilang ng mga Pilipino na nagkakaroon ng chronic kidney disease.
12: Ito kasi ay malaking pangangailangan sa ating populasyon dahil over 11% ang kanilang statistic, over 11% ng mga Pilipino ay may chronic kidney disease. Kaya kailangan patibayin natin at palawakin natin ang ating serbisyo para sa pag-treat ng CKD. At ito ay magiging, pagka natapos na ito, ay ito ang magiging pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia.
10: Inaasahang magkakaroon ng 13 palapag ang naturang gusali, kung saan ilalagay ang nasa 200 hemodialysis machine. Nagkakahalaga ng 2.8 billion pesos ang proyekto.

0: na sinasabing matatapos sa Disyembre ng susunod na taon at makakapagsimula ng operasyon sa unang quarter ng 2028.
1: Kaya pinabibilisan natin, imbis na ang dating nangyayari kasi ay tingi-tingi ang pagbigay ng pondo, kaya hindi pwedeng madaliin. Kaya ang ginawa natin, pinalitan natin ang sistema, buo ka agad ang pondo para habang ginagawa rito sa mga lower floor, hindi pa tapos ang finishing, ay sinimula na yung mga upper floor.
0: Malaking bagay ito para sa mga gaya ni Belia dahil mas mababawasan na anya ang oras ng kanilang paghihintay.
2: Mas gusto ng mga anak ko, dito na ako kasi ka, accessible. In case ano man ang mangyari sa akin, andyan ang mga doktor, andyan ang mismo hospital. Isang mga klinik-klinik. Dadali ka rin sa ospital, ilalabas ka rin. Kaya mas gusto nila dito.
0: Pero sabi ng Pangulo, hindi lang ang mga pasilidad ang dapat palawakin, kundi pati ang kaalaman ng publiko para maiwasan ang ganitong uri ng sakit. Lalo't ayon sa Health Department, ito ang pang-apat na sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino. Binigyang diin pa ng Presidente ang mas pinalawig na tulong medikal para sa mga may CKD dahil na rin sa expanded C benefit package mula sa PhilHealth.
1: Itinaas na ng PhilHealth ang saklaw na hemodialysis package mula sa 90 hanggang sa 156 na session. Itinaas na rin ng PhilHealth ang benefit package mula sa dating 4,000 pesos, ngayon 6,350 bawat session. Tumaas na rin ang rate ng Z benefit package para sa peritoneal dialysis na kasalukuyan nang aabot mula sa 389,640 pesos hanggang sa 500,140 kada taon para sa mga adults. At mula sa 510,000 hanggang 1.2 million naman para sa mga batang pasyente.
0: Sa ngayon, nasa 904 na dialysis centers ang accredited sa Pilipinas na handang tumugon sa mga may sakit sa bato. Kenneth Pasyente, para sa bayan.
3: Ang napanood niyo pong ulat ay tungkol sa ipinatatayong bagong gusali ng National Kidney Transplant Institute. Samantala, personal na sinuri ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang proyekto na bahagi ng kanyang programa para sa pangmatagalang solusyon sa baha. Nagbabalik si Kenneth Pasyente.
0: Mula sa ganitong lagay ng drainage nito lamang Mayo, ito na ang bagong ayos na G. Araneta Drainage System sa Barangay Tatalon sa Quezon City na inspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Batid ng Pangulo ang malubhang pagbaha sa lugar, kaya ito anya ang tinutukan ng pamahalaan.
1: Ang ginawa natin ay naglagay tayo ng malalaking drainage. Kung maalala ninyo, noong nakaraan, nandito rin kami, ipinakita natin yung napakalaki na mga tubo na goma na bago na yun ang in-install natin dito. Yung mga nakikita ninyong mga butas dito, yung mga drainage, ang sa ilalim niyan ay yun na nga, yung ating mga malalaki, mas malaki pa sa tao, yung malalaki na tubo na linagay natin para makapag-drain na mabilis at hindi na magbaha dito.
0: Nakipag-usap din ang Pangulo sa ilang residente at ikinatuwa niya na kahit paano ay bumuti naman ang lagay ng kanilang lugar tuwing may sama ng panahon. Kwento kasi anya ng ilan sa nakausap niya na matinding pinsala sa mga kagamitan ang iniiwan ng baha sa lugar at ang ilan ay apektado rin ng hanap buhay.
1: Ngayon pa lang nararamdaman na raw nila na hindi na tumataas yung tubig, at kapag may tubig na umiipon dito ay mabilis naman mawala. Hindi kagaya ng dati na ora-orada bago sila makapasok dito sa kanilang mga lugar.
0: Kaya tila nabunutan ng tinik ang mga residente sa lugar gaya ni Ofelia. Kwento niya may mga pagkakataon kasi nalampas tao ang taas ng baha sa kanilang lugar. Pero mas maayos na ngayon dahil sa pagkukumpuni ng drainage.
4: Ngayon, parang ito ngayon nga ginagawa yung karsada para yung hindi na masyado, baba lang sa amin sa baba, mawawala agad. Pero itong pasada, ginawaan nila ng project, pag umuulan, wala na agad tubig. Kaya ang laki ng pasalamat po namin na ang lugar po namin inaayos.
0: Sabi naman ng Pangulo na dapat tugunan ang problema sa basura na sanhi ng baha na iparating na raw ito sa QCLGU. Sa laki kasi anya ng problema sa basura, dapat magkaroon ng sistema sa pagkolekta nito. Tiniyak naman ng Pangulo na simula pa lamang ito sa mga hakbang ng pamahalaan ukol sa pagtugon sa baha.
1: At ito ay
5: Dito pa lang to, sa one half pa lang ito, kalahati pa lang ito. Gagawin din natin yan doon sa kabila para talaga mabilis ang takbo ng tubig, mabilis ang paglabas ng tubig at hindi na mababaha dito sa G. Araneta Avenue dito sa Tatalon.
0: Kenneth, pasyente. Para sa bayan.
3: Nabuhay ang pag-asa ng mga magsasaka sa Sultan Kudarat para sa mas produktibong ani. Tuwing matapos ang rehabilitation ng Antong Dam and Irrigation System na nasira ng mga nagdaang bagyo. Yan ang ulat ni Sofia Tornos ng Philippine Information Agency Soxamjet.
6: Inaasahang uunlad pa ang pamumuhay at kabuhayan ng 355 magsasaka at kanilang mga pamilya sa Sultan Kudarat. Ito ay sa pagbubukas ng ni-rehabilitate na Antong Dam na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang 1 bilyong pisong proyekto ng National Irrigation Administration o NIA ang nagpanumbalik sa patubig ng higit 1,500 hektarya ng sakahan na matagal nang nawalan ng maasahang supply ng tubig matapos masira ang dam ng mga pagbaha at bagyo noong 2021 at 2022.
7: Makatulong sa amin ng mga farmers sa pamamagitan ng tubig at magkaroon kami ng maraming harvest at para makabigay rin at makasustain sa ating mga bigas, sa ating mga farmers at lahat na ito ay pasisalamat namin kay DDM.
6: Kabilang sa proyekto ang diversion dam, protection dikes, mga kanal at access roads upang mapabilis at maging maayos ang daloy ng tubig papunta sa mga sakahan.
8: Pagdating po sa water management, kung sumobra ang kumulang tubig, we can control it here. At pangatlo, it is investing in the future because we want our province to be resistant and resilient sa climate change.
9: Inaasahang hindi lamang probinsya ng Sultan Kudarat ang makikinabang sa Antong Dam, kundi ang buong rehiyon ng Soxamjet. Mula rito, sa probinsya ng Sultan Kudarat, para sa Integrated State Media, Sofia Zambate Tornos ng Philippine Information Agency, Soxamjet.
3: Libo-libong benepisyaryo ng tupad ng Labor Department ang kukunin ng MMDA para tumulong sa paglilinis ng mga daluyan ng tubig sa Metro Manila. Nagkasundo ang DOLE at ang MMDA na itakda sa July 17 ang pagsisimula ng pagtulong ng tupad beneficiary sa clean-up activities. Nasa 10,000 tupad slots ang bubuksan ng DOLE para tumulong sa offland kontrabaha. Ang programa ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makapagbigay ng trabaho kasabay ng pagbibigay proteksyon sa mga komunidad.
10: Bukod sa mabilis at maginhawang biyahe, mas magiging matatag na ekonomiya sa Occidental at Oriental Mindoro. Ito ay dahil pwede nang dumaan ngayon ang light vehicles sa Udalo Bridge na nagkokonekta papuntang Puerto Galera. Yan ang ulat ni Tom Alvarez ng Radyo Pilipinas, Lucena.
11: Hindi na kailangang gumamit ng dubid o balsa ng mga taga-barangay Udalo dito sa Abra de Ilog, Occidental Mindoro para lang makatawid sa ilog. Matapos kasi ang ilang taon nilang paghintay, maaari na nilang daanan ng Udalo Bridge na magkokonekta sa Puerto Galera, Oriental Mindoro.
12: Malaki pong kasiyahan sa amin, unang-una po dito sa Barangay Udalo, dahil marami po kaming naranasan nung wala pa po ang tulay. Nandyan po kami natawid na lubid po ang ginagamit para lang po makatawid sa kabila.
11: Sa isinagawang inspeksyon, inihayag ng Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na 94% tapos ang 115 meters at may 2 lanes na Udalo Bridge. Gayunman, hindi pa rin papayagan na dumaan sa tulay ang mga truck hanggat hindi natatapos ang curing period. Giit ni Secretary Dizon, pursigido ang pamaraan na pabilisin at tapusin ang mga proyektong pang-imprastruktura alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
13: Sabi nga ni Pangulo, kailangan yung mga nakatinggang project na ganito ay kailangan matapos natin. At matapos natin ang mabilis.
11: Isa nga sa mga target na tapusin sa susunod na taon, ang Abra de Ilog Puerto Galera section ng Mindoro Circumferential Road.
13: By middle of next year, konkreto na yung buo. Kasama ang Sigman, kasama ang pumunta Puerto Galera, pati yung slope protection natin kasi may mga nag-landslide doon, matatapos na rin natin before June or by June of next year. No, tatapusin natin yan ng mabilis.
11: Lubos naman ang pasasalamat ng Abra de Ilog LGU sa administrasyon ni Pangulong Marcos sa mga ginagawang proyekto rito.
14: Kasi po ito na po yung missing link para po makonnect yung Occidental Mindoro and Oriental Mindoro on the north side. Okay. And at the same time, alam naman po natin na all regional centers are located in Calapan. So it would be an easy access if you could complete this road project. Okay. At ang isa pa po, ang pinaka-importante po sa amin, ang isang barangay po namin ay makukonnect na. Sa kaya po pag may mga kalamidad, ay madali na po namin sila mapupuntahan.
11: Dahil sa malasakit ng pamahalaan, hindi lang basta makukonekta at mapapabilis ang biyahe rito, kundi magbubunga rin ang mas matatag na ekonomiya sa Mindoro Island. Mula rito sa Occidental Mindoro, para sa Integrated State Media, Tom Alvarez ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Sa ibang balita, positibo ang Malacañang na makatutulong ang pinabilis na infrastructure spending para mapalago ang ekonomiya ng bansa sa ikalawang bahagi ng 2026. Paliwanag ni Palas Press Officer Attorney Claire Castro, bumagal ang infrastructure spending dahil pinag-aralan muna ng mabuti ng gobyerno ang mga proyektong paglalaanan ng pondo. Ito'y para matiyak na nagagamit sa tama ang pondo ng bayan. Ipinaliwanag din ng opisyal na nakakaapekto din sa ekonomiya ng bansa ang krisis sa Middle East at maging ang ingay sa politika.
15: Pero ang sabi naman po ni DBM Secretary Kim De Leon, kailangan na po talagang gumastos ng gobyerno. Nakita din po kasi ang pag-iingat naman ng sobra ng DBM sa nakaraang taon dahil nga dito sa mga maanumalyang flood control projects. So hindi agad gumastos ang gobyerno. Pinag-aralan mabuti at hindi basta-basta inilabas ang pondo. Isa po ito sa naging dahilan kung bakit medyo umina po ang growth ng ekonomiya ng bansa.
3: Samantala, nagka-transition na ang Department of Social Welfare and Development sa pagbibigay ng guarantee letter sa halip na pera bilang medical assistance ng beneficiaries ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS program sa media forum ng DSWD. Ipinaliwanag ni Director Edwin Morata na layo nitong matiyak na magagamit sa tamang dahilan ng kwalipikadong beneficiaryo ang matatanggap na tulong. May ilang ulat kasi na sa halip na ipambili ng gamot ay ginagamit ng ilang beneficiaryo ang medical assistance sa iba nilang pangangailangan tulad ng pagkain o di kaya ipamasahe. Pagamat may option pa ani ang beneficiaryo na cash assistance, hindi umano maaring ibigay ng DSWD ang kaparehong halaga na nakalagay sa guarantee letter. Samantala, para masuportahan ang hakbang na ito ng kagawaran, palalawakin pa nila ang pakikipagtulungan sa mga pribadong institusyon para sa pagtanggap ng GLs.
16: Samantala, inirekomenda na ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang pagsampa ng kasong paglabag sa anti-hazing law laban kay resigned head coach Tab Baldwin at 10 iba pa kaugnay sa pagkamatay na Rene Baterbonya at Divina Dili. Base kasi sa resulta ng investigasyon ng PNP-CIDG, nag-crossover sa hazing ang training ng mga manlalaro kung saan kabilang sa elemento ng hazing na kanilang nakita ay physical at psychological suffering na ikinasawi ng dalawa. Yan ang ulit ni Ryan Lasigues.
17: Hazing at hindi disgrasya. Ito umano ang dahilan ng pagkamatay ni Rene Baterbonya at Divine Adili habang nagsasagawa ng team building ang Ateneo Men's Basketball Team sa Dipakulaw Aurora noong June 8. Kanina, inanunsyo ni DILG Secretary Jun Vicrimulya na tinapos na ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang kanilang investigasyon. Higit 2 linggo lang ito matapos mangyari ang trahedya at base sa mga nakalap nilang ebidensya, ang aktibidad na isinagawa sa Aurora ay isang screening o requirement para makapasok sa pinal na listahan ng manlalaro para sa UAAP. Alam din umano ni resigned head coach Tab Baldwin na may rip current paminsan-minsan sa lugar na pinagdausan ng training at posibleng magkaroon ng high tide dahil pinili niya ang mga araw na alam niyang magiging low tide. Tinuruan din aniya ni Baldwin ang mga manlalarong hindi marunong lumangoy kung paano ang gagawin nila sakaling matangay sila ng rip current. Dahil dito, inirekomenda na ng PNP-CIDG na masampahan ang paglabag ng anti-hazing law ang 11 individual na nasa likod ng training.
18: The PNP-CIDG recommends the evaluation, case build-up, and preliminary investigation to the Department of Justice. for violation of RA 1104.

0: training o hazing. Ito'y tungkol rin sa mga karapatan ng mga manlalaro. Ito rin po ay sana maging leksyon para sa lahat ng mga organisasyon na ang gantong klaseng bagay ay hindi pwedeng dalhin ng samagaan ng paraan lamang. Hazing is not only initiations.
1: Tiwala naman si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na sasangayunan ng Department of Justice ang kanilang rekomendasyon.
2: The police had been active in the investigation such that almost 20 days and a lot of resources had been poured into this activity, especially the investigation. No? In fact, the provincial director of Aurora province was relieved immediately after making statement and or concluding already that there's no cover-up or there's no nangyari na hindi maganda or foul play in that fateful day of June 8. Okay? Dapat inimbestigahan lahat. Okay? Whether there were negligence on the part of who planned or who participated in those activity.
1: Bukod sa 11 individual, hindi rin ligtas sa posibleng kaso ang Ateneo de Manila University. Samantala, iginagalang ng Ateneo de Manila University ang rekomendasyon ng CIDG kaugnay ng investigasyon sa pagkamatay ng mga estudyanteng sina Bater Bonya at Adili. Ayon kay University Spokesperson Father R.B. Hizon, nire-respeto ng Ateneo ang isinagawang investigasyon ng CIDG habang kinikilala rin na may iba pang investigasyong nagpapatuloy. Patuloy umanong makikipagtulungan ang universidad sa mga otoridad habang nire-repaso ng DOJ ang rekomendasyon ng CIDG. Tiniyak ng Ateneo na nananatili itong nakatuon sa accountability, student welfare at pagpapatibay ng mga reforma para matiyak ang kaligtasan ng komunidad at maiwasang maulit ang ganitong trahedya na ipaabot na ng CIDG sa pamilya ng biktima ang resulta ng kanilang investigasyon. Tiwala si Remulia sa hawak nilang ebidensya laban sa 11 individual. Giit nito, naaabot sa 600 pahina ng testimonya ang kanilang hawak mula sa dati at kasalukuyang manlalaro ng Ateneo Blue Eagles na nagsasabing nalagay sa extreme weather at extreme conditions sa Bater Bonya at Adili. At sa 11 pinakakasuhan, sabi ni Remulia, wala ni isa sa mga ito ang pumigil sa pinapagawa sa 2 biktima na naging mitsa ng kanilang buhay. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lisiges, para sa Bayan.
3: Natanggap na ng Justice Department ang referral mula sa CIDG kaugnay ng rekomendasyong magsampa ng kaso sa pagkamatay ng mga student-athlete ng Ateneo de Manila University na sina Rene Bater Bonya at Divine Adili. Kabilang sa inirerekomendang kaso ang paglabag sa Republic Act 11053 o Anti-Hazing Act at iba pang posibleng kaso batay sa ebidensya at batas, kabilang homicide o reckless imprudence resulting in homicide kung nararapat. Ayon sa DOJ, sasailalim muna sa initial evaluation ng referral para alamin kung kumpleto at sapat ang ebidensyang isinumite para sa susunod na hakbang. Tiniyak naman ang kagawaran na mabilis at objektibong susuriin ang usapin batay sa ebidensya, batas at tamang proseso. 2 estudyante mula sa Aparis School of Arts and Trade ang nakuhanan ng baril at patalim pasado alas 11 kanina. Ayon sa PNP, kalibre 38 na baril at kitchen knife ang nakuha mula sa mga estudyante na pawang mga grade 10. Nabisto ang mga dala nitong armas at patalim matapos magsagawa ng inspeksyon ng 2nd Provincial Mobile Force Company. Cutting classes at personal grudge daw ang dahilan ng mga ito kung bakit nagbitbit ng patalim o baril. Nagsagawa ng comprehensive security briefing ang Department of Education, Philippine National Police, National Bureau of Investigation at Cybercrime Investigation and Coordination Center. Ito ay para sa pagpapaigtin ng cyber at physical security measures sa mga paaralan kasunod ng insidente na naitala sa ilang eskwelahan. Sa naturang pagpupulong kabilang sa mga pinag-usapan, ang pagpapaigting pa ng intelligence sharing para mabilis na matugunan ang anumang banta sa mga

0: paaralan. Tinalakay din ang pagsasagawa ng nationwide school safety audit, pagpapalakas ng police visibility at maging ang patuloy na pag-agapay sa mga apektadong mag-aaral at kawanin ng San Jose National High School.
1: Mapapabilang na mga estudyante sa elementarya sa mas pinalawak na education voucher system ng pamahalaan, katuwang ang pribadong paaralan. Kasunod ito ng pag-aproba sa reconciled version na magpapalawig ng subsidy scheme sa ilalim ng GASP program. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
2: Mas palalawakin pa ang voucher system ng gobyerno para sa mga private school. Opisyal na kasing inaprubahan sa ginanap na bicameral conference committee ang reconciled version ng isang batas na nagpapalawak sa saklaw ng educational service contracting at voucher system sa ilalim ng GASP program. Sa kasalukuyan, ang subsidy ng gobyerno gamit ang mga voucher ay para lamang sa mga estudyante ng junior at senior high school mula grade 7 to 12. Ngunit sa ilalim ng isang unified bill na sinusuportahan ng House Committee on Basic Education and Culture, isasama na rin dito ang Key Stage 1 na kinabibilangan ng mga estudyante sa elementarya. Ipinaliwanag naman ni House Panel Chairperson at Pasig City Representative Roman Romulo ang tunay na layunin sa pagpapalawak ng subsidy scheme.
3: Ang layunin po nito ay mapalawak po natin yung voucher program natin. Kasalukuyan kasi ang coverage lang ng IGASP o voucher ay grade 6 to 10. Tapos 11 to 12, may voucher program doon. Ang gusto natin, pati yung key stage level 1, yung grades 1 to 6, ay makover na rin po natin ng voucher. Alam natin, kulang yung number of classrooms natin sa buong Pilipinas. Ang sinasabi, 145 to 165,000 ang kulang. Kaya kailangan na po natin ng tulong ng ating private educational institutions para kasama na yung grades 1 to 6, ay pag-congested talaga yung paaralan, ay pwede na natin matulungan na makapag-enroll sila, makapag-aral sa quality private schools natin.
2: Tinalakay din ng komite ang matinding isyu ng seguridad sa mga paaralan matapos ang nangyaring pamamaril sa Tacloban City. Binigyang diin ni Romulo na ang trahedyang ito ay madalang o hindi dapat makita sa kultura ng mga Pilipino. Dagdag niya, ganap ng naipasa bilang batas ang mahalagang legal framework para protektahan ang mga mag-aaral. Kabilang dito ang Republic Act 11476 o ang GMRC and Values Education Act of 2020. Sa ilalim nito, gagawing isang hiwalay at mandatory subject ang Good Manners and Right Conduct o GMRC mula grades 1 to 6 at isasama naman ang Values Education hanggang grade 12 para maiwasan ang karahasan sa paaralan sa pamamagitan ng paghubog ng mabuting asal. Isinusulong din ng Kongreso ang patuloy na pagpapatupad ng lifelong learning sa mga komunidad kung saan hinihikayat ang pakikipagtulungan ng mga local government unit sa paggabay ng mga estudyante kahit wala sa klase. Isa pang umiiral na batas ang Republic Act 11036 o ang Philippine Mental Health Act of 2018 kung saan sa Chapter 5 nito ay inaatasan ang pagsasama ng mga serbisyong pang mental health at psychosocial support sa loob ng sistema ng edukasyon. Sa kasalukuyan, sabi ni Romulo ay kulang ang mga paaralan natin sa mga profesional na nagbibigay ng mental health services. Kaya naman ang batas ding ito ay inaasahang makapagbubukas pa ng oportunidad para magkaroon ng guidance counselor associates kasama rin ang isang reconstructed scheme para sa kadagdagang licensed counselors na direktang tutugon sa pangangailangan ng mga estudyante. Ayon kay Representative Romulo, hinihintay na lamang nila ang approval ng Department of Budget and Management para buksan ang nasa 10,000 items para sa mga guidance counselor associates. Kasabay ito ng hiwalay na scrap and build scheme na lilikha pa ng karagdagang 5,000 na regular recruits. Ipinaliwanag din ni Romulo kung bakit lubhang mahalaga ang agarang pag-aksyon at pagpapatupad ng mga hakbang na ito mula sa Department of Education.
3: Ngayon lang talaga yung merong barel na napasok sa isang paaralan at ginamit para makasakit sa kapwa estudyante. Yun yung very alarming kasi ayaw naman natin na maisip na normal yun dito sa atin kasi hindi naman po yan ang kultura natin. That is why importante ngayon, kagad-agad, maparamdam kaagad ng DepEd through yung pagbibigay ng security safety sa bawat campus na safe talaga ang ating schools at implement na po natin yung mental wellness law natin.
2: Dapat din anyang magkaroon ng mga revisyon o pagbabago sa implementing rules and regulations ng Anti-Bullying Act of 2013 dahil ipinapakita ng nangyaring pamamaril ang matinding paglala ng karasan sa loob ng paaralan. Nananawagan din ng House Panel Chairperson na agarang baguhin ang mga protocol sa mga eskwelahan na hindi lang iikot sa pagpapataw ng parusa sa nambubuli, kundi maging sa paghihigpit ng seguridad para hindi makapagpasok ng armas. Samantala, nakatakdang magpatawag ang House Committee ng isang malalimang pagdinig kasama ang mga opisyal ng DepEd sa June 29. Layunin ng pulong na ito na suriin ang mahalagang detalyeng natuklasan mula sa investigasyon sa insidente ng karahasan sa Tacloban City. Tatalakayin din kung may kailangan bang bagong aksyon o batas mula sa Kongreso para mapanatiling ligtas ang mga paaralan sa buong bansa. Sheila Natividad, para sa Bayan.
1: Sa ibang balita, hindi umano hahayaan ng Armed Forces of the Philippines na maulit sa Scarborough Shoal ang ginawang panlilin lang noon sa Mischief of Panganiban Reef na base militar na ngayon ng China sa loob ng West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
4: Kasabay ng magpapatrolya sa West Philippine Sea at iba pang bahagi ng karagatan ng Pilipinas ay ang paglahok sa iba't ibang pagsasanay gaya ng Rim of the Pacific on Impact Exercises 2026 sa Hawaii, kung saan ipinadala ang BRP Miguel Malvar ng Philippine Navy at BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard. Sa kabila nito, tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na sapat ang mga barko at iba pang asset para bantayan ang teritoryo at soberanya ng bansa sa tulong na rin ng mga makabagong kagamitan.
5: They are more capable, they have greater reach, more effective sensors, and we are capable of conducting these patrols and multilateral activities.
4: Bahagi dito ang pinaigting na pagbabantay sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal, gaya na lang ng ginawang pagpapatrolya ng BRP Diego Silang noong nakaraang linggo, kahit pa sumalubong dito ang apat na barko ng China. Kasunod ito ng iniulat na floating platform sa lugar na kalaunan ay inalis din ng China at ginamit lamang umano para sa marine scientific research. Sabi ng AFP, hindi nila hayaan na matulad ang Scarborough Shoal sa Mischief o Panganiban Reef na isa ng base militar ng China sa West Philippine Sea.
5: In 1995, the Philippines and the world was fooled by similar statements about Panganiban or Mischief Reef. Today, the country and the world will not allow itself to be fooled the second time around, this time on Bajo de Masinloc or Scarborough Shoal.
4: Samantala, itinurn over na sa Philippine Navy ang apat na autonomous underwater and surface vehicles na donasyon ng Estados Unidos at nagkakahalaga ng 754 million pesos.
6: This will contribute to maritime domain awareness of not only of the Philippine Navy but also of the Armed Forces of the Philippines. So it is part of our modernization efforts.
4: Patrick De Jesus, para sa Bayan.
0: Bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, umiiral ang Intertropical Convergence Zone o yung pagsasalubong ng hangin mula sa Northern at Southern Hemisphere dito sa Visayas at sa Mindanao. Ramdam pa rin ang malalakas na hangin dala ng habagat. Pinalalakas ang habagat ng Bagyong Gardo na ngayon ay may international name na Higos. Kaya naman, makararanas ng maulap na panahon ang buong Luzon. Asahan din ang paminsang mahinang pag-ulan, occasional rains sa Pangasinan, Zambales at sa Bataan. Ulap hanggang sa kalat-kalat na pag-ulan naman ang mararamdaman sa lalalabing bahagi ng Luzon kabilang ang Metro Manila. Sa Visayas, tinatayang makararanas pa rin ng kulupulong pag-ulan at bahagyang maulap na panahon dala ng habagat. Samantalang ITCZ ay magdadala ng maulang panahon sa katimugang bahagi ng Leyte hanggang sa Caraga Region at Davao Region. Maging alerta po sa posibleng pagbaha o pagunang lupa. Makararanas din ng localized thunderstorms o panandaliang pag-ulan ang nalalabing bahagi ng Mindanao. Ngayon, silipin na natin ang lagay ng panahon sa ilang mga destinasyon sa bansa for this weekend. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanolang yan.
1: At abangan, mahigit 1,000 residente sa isang barangay sa Novaliches, Quezon City, nakatanggap ng libreng tig sa 10 kilong bigas ngayong araw sa pangunap rin ni First Lady Liza Araneta Marcos.
0: At sinong aktres na may dugong Pinoy ang nakakuha ng role sa bagong Supergirl film? Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
7: Stay up to date on His Excellency President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: PBBM at Work.
1: Nagbabalik ang Ulat Bayan. Sa Navaliches, Quezon City naman, nagtungo ngayon ang Mula sa Puso para sa Pamilya Team na pinangungunahan ni First Lady Liza Arneta Marcos, kung saan mahigit sa 1,000 benepisyaryo ang nakatanggap ng 10 kilo na libreng bigas. Yan ang ulat ni Jana Madrid.
2: Isa si Nanay Rosalina Carino sa mga maagang dumating para makatanggap ng libreng bigas. Ayon sa kanya, malaking ginhawa ang natanggap na tulong dahil sa halip na ipambili pa ng bigas ang kanilang limitadong kita, maaari na itong mailaan sa iba pang mahalagang pangangailangan ng kanilang pamilya.
3: Napaka-importante po kasi yan ang kabuhayan namin. Kung wala yung bigas, wala kaming pagkain.
2: Ganito rin ang naging pahayag ng senior citizen si Rosemary Sava, 68 anyos. Paglalahad niya, nagpapasalamat siya sa unang ginang sa libreng bigas na natanggap.
4: Malaki pong bagay sa katulad naming mahirap, katulad naming matatanda na hindi na kami makatulong. Ito na lang kong iniintay namin, ang tulong ng gobyerno para sa matatanda.
2: Ang pamamahagi ng libreng bigas ay bahagi ng Mula sa Puso para sa Pamilya Program na pinangungunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos kasama si Quezon City Mayor Joy Belmonte. Layo nito na magbigay ng agarang tulong sa mga pamilyang nangangailangan habang sinusuportahan din ang mga lokal na magsasaka sa pamamagitan ng pagbili ng kanilang ani.
5: Today we are happy because natapos na yung first tranche ng lahat. So 210,000 families ang nabiyayaan ng programang ito ng ating pong mahal na Pangulo, and we are now distributing our second tranche already.
2: Habang patuloy na hinaharap ng maraming pamilya ang pagtaas ng gastusin sa araw-araw, umaasa ang pamahalaan na sa pamamagitan ng mga programang tulad nito ay mababawasan ang pasanin ng mas maraming Pilipino. Sa pamamagitan ng koordinasyon ng Office of the President at ng Pamahalang Lungsod ng Quezon City, patuloy ang pamamahagi ng libreng bigas sa iba't ibang barangay para mas marami pang residente ang makinabang sa programa. Jana Madrid, para sa Bayan.
1: Samantala, posibleng ilabas na ng impeachment court sa Lunes ang pre-trial order para sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng pagtatapos ng pre-trial conference. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
6: Sinimula na ng impeachment court ang pagbalangkas ng pre-trial order para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tinatawag ding roadmap ng paglilitis ang pre-trial order dahil dito ilalatag ang mga alituntunin at takbo ng paglilitis. Ayon kay Senate Secretary at Impeachment Court Clerk of Court Renato Bantug Jr., naglabas ng advisory kagabi si Senate President Sherwin Gatchalian sa mga senador na target ilabas ang pre-trial order sa Lunes, June 29. Dahil dito, magtatrabaho ang mga kawaninang Senado kahit weekend para matiyak na may lalabas ito sa itinakdang petsa. Pagkatapos ito, bibigyan ng prosecution panel at defense panel ng 3 araw para maghain ng kanilang mga komento. Samantala, nakapaghain ng defense panel ng kanilang sagot sa manifestation na inihain ng prosecution panel. Kabilang sa mga hinihiling ng prosekusyon ang pagbubukas ng sealed BIR box, posibleng abutin ng 92 trial days ang prosecution at defense panel sa pagpresenta ng mga ebidensya. Sa pagsisimula rin ng impeachment trial, kabilang sa mga dapat pagpasyahan ng center judges ang mga nakabimbing manifestation ng prosecution panel, kabilang ang pagbubukas ng sealed BIR box. Kailangan din nilang tukuyin kung paano isasagawa ang botohan para sa conviction o acquittal. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon ni na Senador Jinggoy Estrada na suspendido at Senador Ronald Bato de la Rosa na nagtatago dahil sa nakabimbing warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Isa rin sa malagang usapin ang pagpili kung sino magiging presiding officer ng impeachment court. Kinikilala rin ng Senado ang mga hamon sa logistics. Ayon kay Gatchalian, limitado ang espasyo sa Senado para sa mga pangangailangan ng prosecution at defense panels. Gayun din para sa malaking bilang ng mga mamamahayag mula sa telebisyon, radyo, online platforms at maging sa international media. Sa kasalukuyan, wala namang banta sa seguridad ayon sa Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA. Gayunman, patuloy ang koordinasyon nila sa mga intelligence at law enforcement agencies bilang paghahanda sa nalalapit na paglilitis. Bernard Ferrer para sa Bayan.
1: E testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang sheriff na sinuntok niya noong 2011 habang mayor pa siya ng Davao City. Kasama rin tetestigo ang isang psychiatrist. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
7: Taong 2011 nang suntukin ni dating Davao City Mayor at ngayon Vice President Sara Duterte ang lalaking ito sa video kasagsaga ng ipinapatupad na demolisyon sa lungsod. Siya si Sheriff Abby Andres, isa sa mga inaasahang ihaharap bilang testigo ng House Prosecution Panel para sa paglilitis ng impeachment case ng Vice Presidente. Sa kopya ng pre-trial brief ng prosecution panel na nakalap ng PTV News, nakasaad na kaya nakalista bilang witness ang sheriff ay dahil siyang magpapatunay sa tendency ni VP Sara na gumawa ng karahasan.
8: Without going too much into the strategy, into the merits, into the weight of the evidence, but let me clarify that under the rules, it is allowed to present evidence to establish behavioral pattern, to establish propensity of a person to resort to violence, for example. So these are all allowed under the rules.
7: Mababasa rin sa Articles of Impeachment ang umano'y pagtatangka ng Vice Presidente sa buhay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Gusto ring mas masiyasat ng prosekusyon kung ang mga binitawan niya bang pagtatangka noon laban sa pinakamataas na opisyal ng bansa ay hanggang salita lang o konektado sa kanyang pag-uugali.
9: Actions and words, yung sabi ni Attorney Jay, actions and words are very apparent in so far as the Vice President is concerned. When she's angry, she gets too volatile. Doon po sa issue nung sa sheriff na yon, nakita natin na sinuntok niya. No? It also speaks about the attitude that she is, yung impunity, the culture of impunity that we would try to address. No?
7: Dagdag pa ni Adyong, hindi pribilehiyo ang pagkakaroon ng mataas na posisyon sa gobyerno para kumilos ng hindi naaayon dito. Kalakip-anya nito ang prinsipyong walang sinumang nakaaangat sa batas. Bukod sa sheriff, isa rin sa reserve witnesses ang isang psychiatrist. Ito ay para patunayan ang kalagayan ng pag-iisip ng Vice Presidente at ang kakayahan niyang totohanin ang kanyang pagbabanta. Ayon sa prosekusyon, makapagpapatibay din ito sa isinagawang investigasyon ng National Bureau of Investigation na hindi manipulado ang video ni VP Sara na pagmumura at pagbabanta laban sa pangulo at miyembro ng pamilya nito. Bagamat dismayado ang prosecution panel na hindi na isailalim sa marking of exhibits ang BIR box na maaaring naglalaman ng mga dokumentong magiging mahalaga para sa paglilitis sa July 6 matapos itong tanggihan ng kampo ni VP Duterte, kumpiyansa naman silang maipresenta ito sa mismong trial matapos nilang magsumite sa impeachment court ng written request para buksan ang nasabing kahon na nakadepende sa defense team ang magiging kasagutan ayon na rin ito sa direktiba ng clerk of court.
9: We are not actually hitting a particular person, we're actually on the principle of transparency and accountability. It's just so happened that the Vice President was the one who's facing these charges. The one that is actually talking here is the Constitution.
7: Sheila Natividad, para sa Bayan.
10: Hihilingin ng Department of the Interior and Local Government sa Justice Department ang pagpapalabas ng whole departure order laban sa dating head coach ng Ateneo Men's Basketball na si Tab Baldwin. Ito ay kaugnay ng pagkasawi ng dalawang basketball players ng Ateneo na sina Rene Batagbonya at Divine Adili. Kasalukuyang nasa ilalim si Baldwin ng Immigration Lookout Bulletin Order at sa oras na maisampa ang mga kaukulang kaso ay irerekomenda nila ang pagpapalabas ng HDO. Matatanda ang inanunsyo ni DILG Secretary John Vic Remulla ang pagsasampa ng kaso laban sa 11 individuals na may kinalaman sa pagkasawi ni na Batagbonya at Adili kabilang sa mga sasampahan ng paglabag sa Republic Act 11053 o anti-hazing law si Baldwin.
11: Tumanggi ang Germany-based developer ng video game na Gorebox na dumalo sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality sa July 1. Ayon kay Senador Risa Ontiveros na siya pong chairperson ng nasabing komite. Inuugnay ng mga otoridad ang Gorebox sa nagpapatuloy na investigasyon sa pamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban City. Ayon kay Senador Ontiveros, hihingi siya ng tulong sa German Embassy sa Pilipinas para mapadali ang paglahok ng game developer na si Felix Philip sa pagdinig ng Senado. Sa isang email na pinadala sa Committee Secretariat, pinapaalam ni Philip na hindi siya dadalo sa pagdinig maging sa personal o sa pamagitan ng Zoom. Umaasa si Ontiveros na direktang matatanong si Philip tungkol sa safety measures ng Gorebox
1: kabilang age safeguards, content moderation policies, at posibleng pagkalantad ng mga kabataang gumagamit sa mapaminsalang online communities. Nagbabala si Ontiveros na hindi maaaring paintulutang mag-operate ng malaya sa Pilipinas ang mga dayuhang game developer at online platform habang umiiwas sa pananagutan kung na mga seryosong usapin sa kaligtasan ng mga bata. Sa ibang balita, mahigpit na binabantayan ng Energy Department ang galaw ng presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sa pagsimula pa lang ng tensyon sa Middle East ay mahigpit nang nakamonitor ang DOE sa pagbabago sa presyo ng produktong petrolyo, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bukod dito, nakabantay din aniya ang kagawaran sa pagsunod ng oil companies pagdating sa pricing regulations, kabilang na ang posibleng paglabag.
12: Po na nagkaroon ng krisis sa Middle East, yan na po ang inuutos ng Pangulo sa DOE. At tayo naman po, according to DOE, ang presyo po ng ating fuel ay base lamang sa international market price. At ito po ay tinututukan ng DOE at nabanggit na rin po natin noon na kapag ka po lumalabag ay nagbibigay po sila ng show cause order.
1: Nananatiling ligtas sa mga Pilipino sa Venezuela matapos ang kambal na lindol na tumama doon kahapon. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Vice Consul John Michael Solitario ng Embahada ng Pilipinas sa Colombia, iniulat niya na hanggang ngayong Biyernes ng umaga, oras sa Pilipinas ay wala silang natanggap na ulat ng casualty, injury o nawawala mula sa mga Pilipinong nasa Venezuela. Aniya agad silang nakipag-ugnayan sa mga Filipino community doon, partikular sa Caracas at Barinas na mabilis namang nakatugon mula sa pangalap ng impormasyon ng pasuguan ng Pilipinas sa Colombia.
13: Mula po kahapon ng hapon nung tumama po ang gaya po ng nasabi niyo magkasunod na 7.2 at 7.5 magnitude na lindol sa Venezuela malapit po sa northeastern border, malapit din po sa Caracas. Nakipag-ugnayan na po tayo agad sa ating Filipino community at hanggang sa araw pong ito wala pong naitalang casualty, injury o nawawalang Pilipino mula po sa ating Filipino community sa kabuuan po ng Venezuela.
10: Dinala sa Bicol Region ng Department of Information and Communications Technology ang Cyber Bayanihan Program. Bukod sa libreng internet connectivity, binigyan diin ng training ang mga guro at estudyante kung paano magiging cyber safe. Yan ang ulat ni JM Olarte ng Radyo Pilipinas, Albay.
14: Aktibong nakilaok ang mga estudyante niyan dito sa Libun, Albay sa isinagawang Cyber Security Awareness Forum ng Department of Information and Communications Technology o DICT Bicol. Bahagi yan ng impact assessment ng ahensya sa mga ibinigay na bayanihan SIM cards ng pamahalaan para suportahan ang edukasyon at online na pag-aaral ng mga estudyante ng Buga Elementary at Buga National High School.
15: Ako po ay nagpapasalamat sa DICT dahil ako ay nabahagihan ng SIM card na ginagamit ko po sa aking pag-aaral at sa bagong information about the safety sa paggamit ng internet.
14: Sa ilalim din ng programang Cyber Bayanihan ng DICT Bicol, sanay po sa mga ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor sa pagtuturo sa mga guro at mga estudyante sa tamang paggamit ng internet. Kabilang sa mga impormasyon na ibinahagi sa kanila ay kung paano magiging responsable sa paggamit ng social media, pag-iingat laban sa mga cyber threat at online scams. Habang ang mga magulang naman, binigyan ng flyers ng Eagle PH Digital Super App para mas madaling ma-access ang iba't ibang serbisyo ng pamahalaan.
16: Buhay na buhay ang gobyerno sa Barangay Buga. Kasi napakalayo namin. Napakalayo na, pero ang gobyerno ay buhay na buhay. Andyan ang DSWD, andyan si Dole, andyan kung ano-ano pang departamento ng ating Pilipinas, ng ating gobyerno. Pero ang DICT pang bihira.
14: Pero hindi lang mga taga-Albay ang tinutulungan ngayon ng DICT na maging cyber safe. Sa lalawigan ng Sorsogon kasi, halos 2,500 bayanihan SIM cards ang matagumpay na ipamahagi sa mga served at underserved area sa mga bayan ng Gubat at Donsol. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng ikalawang yugto ng distribusyon ng DICT upang maghatid ng 100% network connection at may pakitang tunay na digital inclusion, lalong-lalo na sa mga geographically isolated and disadvantaged areas o GIDA.
17: At nagpapasalamat kami kasi ramdam yun ng komunidad na ito. Ramdam yun based sa kung anong sinabi ni Principal Mike kanina. So wala kaming masasabi but then overwhelming na pasasalamat sa mga tao sa pagsuporta sa kanilang or sa pagsuporta sa serbisyo ng DICT.
14: Ang mga malawakang aksyong ito ng DICT ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking walang Pilipino ang maiiwang offline at disconnected sa internet bago sumapit ang 2028. Mula sa Albay, para sa Integrated State Media, ako si JM Olarte ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
18: Muling kinilala ang inyong PTV sa World Class Excellence Japan Awards 2026. Rise and Shine Pilipinas bilang Outstanding Morning Show of the Year. At ang inyo, People's Television bilang Outstanding TV Network of the Year for 2026.
19: Television is a collaborative effort, and as one of the news anchors of PTV4, I represent the whole team whose commitment makes our work all possible. And we thank the organizers, our network leadership, our viewers and colleagues for your continued support and trust.
18: Maraming salamat po at asahan ninyo ang aming patuloy na pagbibigay impormasyon at inspirasyon para sa bayan. Abangan sa Larigadon Live! Alamin ang mandato ng Department of Labor and Employment at ang mga tugon nito sa may init na issue sa bansa. Kasama si Acting Secretary Francis Tolentino. Larigadon Live! Ngayong Biyernes, alas 8 ng gabi, dito lang sa inyong PTV. PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.

Inyong natunghayan ang mga programa ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Radyo Magazine, Sports Radio at Radyo Pilipinas World Service dito sa DWFT Capital 104.3 ng Presidential Broadcast Service. May studio at transmitter na matatagpuan sa 4th floor ng Philippine Information Agency Building, Visayas Avenue, Quezon City. Nangangasiwaan ng mga electronics and communications engineers and technicians na pawang mga lisensyado ng Professional Regulation Commission. Engineer Rodentor Domingo, ECE 0001385. Engineer Emil V. Lagman, ECE 0069057. Engineer Rankine Avenger O. Pomoy, ECE 0065998. Bright M. Lista, ECT 009765. At Norven G. Redome, ECT 0020831. DWFT Capital 104.3 will now be signing off. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Muli tayong magkakasama bukas ng umaga para sa isa na namang araw na puno ng mahahalagang balita at makabuluhang impormasyon mula sa pinagsanib na puwersa ng mga programa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Magazine, Sports Radio at Radyo Pilipinas World Service dito sa Capital 104.3. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: 104.3 FM 2 The Capital.
1: Susunod na ang Radyo Pilipinas.
2: World Service.
1: World Service.
2: Dito
1: sa Capital 104.3.
2: Capital 104.3.
1: The AM and FM Collab.
3: Nay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Ito ang Radyo Pilipinas, World Service.
8: Radyo Pilipinas, World Service.
7: Ang online, digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
8: Radyo Pilipinas, World Service.
7: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
8: Radyo Pilipinas, World Service.
7: Ang online, digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas World Service Online.

0: Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente.
1: Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
0: Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH hospital dahil bayad na po ang bill ninyo.
2: Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas World Service Online.
3: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy, saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ang Komisyon ng Filipinos Overseas o CFO ay kinagagalak na itanghal ang Bridges on Air kaakibat ang Radyo Pilipinas World Service. Para sa inyong kaalaman, ang CFO ay ang ahensya ng gobyerno na naatasang siguraduhin ang mga Pilipino saan man sa mundo ay may kaugnayan sa bansang Pilipinas. Nais ng CFO na ang ating mga migrante ay kasama natin sa pambansang pag-unlad. Hangad ng CFO ang isang komunidad ng mga kagalang-galang at mahuhusay na Pilipino sa ibayong dangat na makabuluhang nag-aambag sa kapakanan ng bansang kanilang titirahan habang nanatili na matibay ang ugnayang pampolitika, pangkabuhayan at pangkultural sa Pilipinas. Kaya naman po ay nais namin ipakilala ang Bridges on Air, ang programang magbibigay ng boses sa mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo upang ibahagi ang kanilang kwento, tagumpay at mga pangarap bilang migrante. Nagpapasalamat po kami sa tulong ng Radyo Pilipinas World Service upang mabigyan ng pagkakataon ating mga kababayan sa ibayong dagat na maging kabalikat natin sa mga usapin at talakayang patungkol sa pabansang kaunlaran. Maraming salamat po. Mabuhay ang migranteng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
1: Muli po, isang mapagpalang pagbati ngayong araw na ito at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Bridges on Air. Ang programang Bridges on Air ay isa pong collaborative effort sa pagitan ng Radyo Pilipinas World Service at ng Commission on Filipinos Overseas. Kami po ang inyong mga lingkod, Ray Sampang.
2: At Aris Gutierrez po.
1: At syempre, sa edisyon ito ng ating programa, tayo po ay napapanood at napapakinggan sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live, ganyan din sa ating YouTube channel, and of course, sa iba't ibang panig ng mundo, napapakinggan din po tayo sa pamamagitan naman ng ating shortwave broadcast. Yan ay gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. At tuwang pa rin natin, of course, ang mga katuwang natin sa production side. Ano po? Sila Stephanie Vicente, and of course, sa master control, si Milo Janelle at Susan Aison. Ganyan na rin sina Hero at si JP. Ayan, okay? And of course, binabati po natin lahat ng mga taga-Commission on Filipinos Overseas, lalo-lalo na sa pagdaraos ng 2026 Filipino Diaspora Summit 2026 sa Marriott Hotel. At good morning at magandang araw sa iyo, Ares.
2: Magandang araw po, Sir Ray, at sa lahat ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas World Service.
1: And speaking of the 2026 Filipino Diaspora Summit, mukhang sinubaybayan ko yung servisyong CFO sa bagong Pilipinas. Ang dami niyong mga naging panauhin doon sa programang yun.
2: Oo, kasi nasabay kasi yung pag-oorganisa ng summit sa 46th anniversary ng CFO. So madaming nagulat na 46 years na pala ang
1: okay.
2: CFO.
1: Oh, 46 years na, tapos nagulat sila dahil parang ngayon pa lang talaga umaalingaw-ngaw ang pangalang CFO, di ba? Dito sa pamumuno ni Secretary Clink Ang. And of course, para bigyan tayo ng konti pang detalye tungkol doon sa summit na yan, nasa linya naman natin ng komunikasyon si Attorney JK. Sige, go ahead. Ikaw na mag-introduce kay Attorney JK, Sir Ares.
2: Ang atin pong panauhin ngayong araw na makakasama natin para pag-usapan ang mga naging kasaysayan ng CFO at yung mga naging mga pangyayari doon sa Diaspora Summit. Si Attorney Giancarlo Magracia, siya po ang Head Executive Assistant at isa sa mga punong abala nung Filipino Diaspora Summit.
1: JK, Attorney JK, go ahead. Good morning.
3: Yan. Magandang umaga po, Sir Ares, at syempre kay Sir Ray Sampang. Magandang umaga po. At sa mga nanonood at nakikinig po sa ating programa, magandang umaga o hapon o gabi sa mga panig kayo ng mundo po.
1: Okay. So napag-uusapan po namin, Attorney JK, yung summit na ginawa ng Commission on Filipinos Overseas. Kaalinsabay pala yan ng 46th anniversary, founding anniversary ng CFO, Attorney JK.
3: Yes, opo. Siguro, konting historical background lang po. No? Yung pag-establish po ng Commission on Filipinos Overseas, by virtue of Batas Pambansa 79, nangyari po noong June 16, 1980. So, mula na nung panahon na yun po, bilangin natin, madali naman yung math kasi 1980, so 46 years na po ang ano ang ating komisyon. At ngayon nga po, sa pamumuno po ng ating buting kalihim, Secretary Dante Clink ang the second, minabuti niya na kagaya rin na nangyari noong nakaraang taon, noong ating 45th anniversary, na hindi lang simpleng pagdaraos lang na kakain lang kami, yung opisina, ganong celebration lang. Minabuti niya na gawin na magkaroon ng summit. Filipino Diaspora Summit sa araw ng ano ng aming anibersaryo. Sa katunayan po, matagal na po itong huling nadaos. Dati na po meron pang ano 11 years ago yung huling Diaspora Summit sa pamumuno po ng dating kalihim si ano po si Mama Meli Nicolas. So ngayon naman po binalik po ni Secretary Clinto. At syempre, may mga pinasok din siya ng mga bagong mga dagdag dahil mamaya po, pag-uusapan din natin na yung celebration po namin hindi lang tumigil sa summit nitong 16. Nung kinabukasan, may ginawa pa rin po kami mga activities po. So ayun po yung mga ano yung parang background ng po nung ano nung nagana po na sa
2: pero Attorney Carlo, yung pagkakatatag ng CFO. Ito yung panahon na kung 1980 yan, no? Ito yung panahon na maraming umaalis.
1: Yes, o nagmamigrate.
2: OCWs pa ang tawag noon eh.
1: Hindi OFW, OCW pa.
2: OCW pa yun noon eh. Ito yung panahon na maraming umaalis pupunta ng Saudi Arabia. Karamihan yata Saudi Arabia eh. Pero hindi masyadong nababalita noon niya. Meron palang CFO. Kasi parang Department of Labor lang ang on top dati sa ganyan.
3: Opo. Alam mo, ano, Sir Harris, talagang ano, sinusubok mo ang ano ko, ang historical ano, sa commission natin. Ha? Pero hindi kita ipapahiya, sir. Tama po yung sinabi ninyo. Nung simula po yan, Presidential Decree Number 442, kasama po sa Labor Code po. Noong 1974 po siya na-enact. Tama-tama, binanggit ninyo. Nagkakasubukan tayo ng edad dito. Immigrant Affairs po ang tawag sa kanya. Na naging parang ano predecessor po ng ating POEA na eventually, syempre, ay magiging ano na DMW na po. Ngayon, ano, kasama yun doon sa evolution na yan eh. Doon pa lang, sa tingin ko, doon pa lang, although hindi na isibatas na maging isang department proper ang Commission ng Filipinos Overseas at that time, nakikita na yung pinakaiba talaga nung sinasabi ni Sir Ray Sampang na OCW, na tinasabi natin na Overseas Contract Workers at that time, OCW. Contract yung sinyan eh, bago naging OFW, di ba? So ngayon, dahil nga sa nakikita yung may diferensya pa rin talaga eh. Iba pa rin talaga yung ano yung long-term migrant ka na ngayon tinatawag na namin na ano na non-resident Filipinos po ngayon, NRFs. Kung ikukumpara naman sa ating mas less permanent na OCW at the time, overseas contract workers na noong mga panahon na yon hindi naman ganun kahaba po ang mga kontrata rin na pinipigay. Siyempre, may mga iba't ibang mga pangangailangan yung mga yan, mga nag-asawa ng mga dayuhan, mga may mga permanent residency na, mga anak ng mga dating mga Pinoy na naging ano na, naging foreigner na. Mga kagaya ng example yung ano yung lolo ko ano yun eh World War II veteran niya, so eventually nag-elect siya ng ano niya ng kanyang ano American citizenship. Tas,
1: okay.
3: Ayun yung mga anak niyan magpo-fall din sa mga ganung mga gray areas, sir eh.
1: Okay.
3: Kaya yan yung naging ano niyan yung pag-grow niyan. Yun nga lang hindi lang talaga nagkaroon ng ano ng batas na maging isang departamento po ang commission po natin. Kung babalikan natin sir kahit nga yung ano yung ating mga overseas Filipino workers eh yung batas na para magkaroon ng departamento na nakikater purely sa kanila nito na lang din nangyari eh. So siguro may pagka-chance din ng komisyon natin balang araw na makita din to, 10.8 million strong po ang ating overseas Filipinos. Kasama na diyan syempre yung ano, yung permanent at hindi permanent po. So meron din talagang niche at pangangailangan na dumating yung araw, magkaroon pa ng mas malaking ahensya na mangangalaga sa kapakanan nila ng ating mga non-resident Filipinos.
1: So, pwedeng mangyari in the near future or in the future, imbes na Commission on Filipinos Overseas, Department of Filipinos Overseas, no? Parang ganun.
2: Pwedeng ganun.
1: Diba?
3: Pwede pong ganun, opo.
1: So, correct me if I'm wrong, Tony JK, yung ama ni Secretary Clink Ang, siya ba ang unang-unang commissioner o naging head ng CFO since na-establish siya noong 1980?
3: Ano po, Sir Ray, hindi po. Ang ama po ni Secretary Dante Clink Ang II o si Secretary Dante Arevalo Ang, DAA, kung tawagin po, siya po ang kauna-unahang kalihim. Sa visa po ng secretary, dati na po kasing namuno sa commission po natin, Commission ng Filipinos Overseas. At the time po kasi, mas connected siya sa, may time po kasi na under po siya ng Department of Foreign Affairs. Parang ang nangyari dyan eh, parang executive director na undersecretary level at the time. Tama po kayo, sa isang banda na si Secretary Dante Arevalo Ang, DAA, ay ang unang kalihim. Naman po itong executive order na create po ng panahon po ni President Gloria Macapagal Arroyo. Yun po yung nagtalaga na ang komisyon natin ay maging under ng Office of the President na at under ng Office of the President, meron siyang chairperson na ang kanyang rango ay isang cabinet rank level na official. Designated as secretary din. So yun. Secretary level po yung magiging yung uupong chairperson ng commission po natin. Yun po ang kaunaan na yun ay si Kalihim o Secretary Dante Arevalo Ang.
2: At yun nga yung napakalaking kontribusyon ni Secretary Dante Arevalo Ang, yung nagkaroon ng testing center ng NCLEX sa Pilipinas. Kasi nung araw, ang testing ay ginagawa sa Guam or sa Hong Kong. So, pumupunta
1: pa
2: yung mga nurses natin, titira pa doon, mag-hotel, para mag-exam. Malaking gastos. So, nalakad ni Secretary DAA na magbukas na lang ng testing center dito
1: sa Pilipinas.
2: So, ang laking convenience para sa ating mga nurses.
1: At hanggang ngayon, pinapakinabangan yan.
2: Hanggang ngayon.
1: Okay. So, 46 years, no? Ang dumaan. So, ano bang mga significant achievements within that period of 46 years, Attorney JK, lalo na sa pamumuno ngayon, Secretary Clink Ang?
3: Ayun, opo. Siguro tama po, maganda po yung tanong niyo na yan. Doon na lang ako magfo-focus dun sa current na lang po sa pamumuno po ni Secretary Dante Clink Ang II. Pero sa konteksto nga lang po ng nabanggit po ni Sir Ares, maraming nang magandang mga naging accomplishment din ng komisyon nung panahon na yon. Kagaya nga niyang sa yung pagdaos po ng NCLEX na exam dito sa Pilipinas, imbis na mag-abroad sila. During that time din, syempre, nilalayon din natin yung pagsisimula pa lang po ito ng ito yung parang magiging ama ng interagent ng AYAKAT. CFO din na sa panahon po ni Secretary DAA po eh, yung sa pag po natin sa magiging eventually AYAKAT po. Ngayon po, sa current na panahon, unang-una talaga siguro yung pinaka-general muna na accomplishment ng ating kalihim ngayon is yung pivot po talaga ng commission natin na lumabas na tayo dun sa ating mga frontline services lang. Mas gusto na natin na i-engage yung ating Filipino diaspora. Politically, economically, culturally, and marami pang iba't ibang mga aspeto. Hindi ko na mabilang kung gaano kadaming memorandum of understanding o kaya memorandum of agreement ang nagawa namin. Kapartner ang mga ano Filipino-American group, Filipino-European, Filipino-Australian group, marami pong mga grupo, iba't iba pong mga grupo po. At ini-engage po namin sila, hinihikayat po namin sila ng mga oportunidad para lalo pang makakonek sa ating inang bayan. Opportunity na makapagsimula ng negosyo dito.
1: Yes.
3: Opportunity na ano na ma-highlight yung kanilang mga magagandang mga nagawa sa mga bansa na kung saan sila naroroon para habang ambassador ng ating bansa din para pinapakita na ito mga Pinoy na magaling sa ganito, hindi lang puro kanta ang ginagawa niyan, mga leader din yan. Ngayon po, Sir Ray, hina-highlight po natin na maigi po yung mga Pinoy na o may dugong Pinoy na nahalal sa mga posisyon na matataas sa
1: yes.
3: abroad.
1: Mm-hmm.
3: Isa sa mga naging highlight ng ating Diaspora Summit nitong June 16 ay yung pagpunta po ni Senator Shelly Calvo ng Guam.
1: Mm-hmm.
3: Ano po yan? Incumbent na senador po yan. May pinuwi po siyang dugo. At isa sa mga naging bahagi ng ating panel. Marami pa po tayong hina-highlight ngayon ng mga naging pinuno o may inuupang mataas na katungkulan abroad na proud din sila sa dugo nilang Pilipino at pinapakita at ipinapasok din nila yung mga kaalaman o yung ugaling Pinoy sa kanilang kung paano sila magtrabaho. Kumbaga, napakamaganda nilang representante ng hindi lang ng trabaho o di ng pagiging Pinoy. Kung paano ba magtrabaho ang Pinoy, hindi naman dingin sa kaalaman natin, sir, na ang tingin sa mga Pinoy abroad talaga ay masipag. Resilient, di ba? Yung Pinoy, ano yan, bigyan mo lang ng ano, ng konting resources sa trabaho, kaya niya nang gawin. Yung ordinaryong draftsman, nagiging architect. Hindi lisensyadong engineer, kaya mag-mechanical engineer. Kaya ng mga Pinoy. Kaya talagang na-value yung mga ganong mga bagay doon. Ngayon, hindi lang tayo tumitigil sa mga gantong bagay, pinapakita natin na pwede rin silang maging leaders. Pwede silang maging magiling na scientifico. Yan ang mga ginagawa ng ating kalihim ngayon. Hinahanap namin yan, ini-engage namin yan, hina-highlight namin yan. At syempre, napakalaking pasalamat namin sa Radyo Pilipinas World Service na nagiging ano namin, katuwang namin para i-broadcast to mga kagalingan ng ating mga kababayan abroad through our program ngayon, Bridges on Air, tsaka yung isa pa nating programa na Servisyong CFO. May kita talaga doon na